0: ukuthi kana hambana naye mara loko semdelelwa isathi lo mngangiteka mina kuvaleka miya kwini swa kukwalaka kuna unwana ngele kufundeni ka ka swinwana loko o fika aswa halata swingendleka halata rifu kumba halata swinwana hiku u ta boheka ku vaviseka ku dyeka endzeni switsongotsongo swa ku siku leri a nga ta karhala a hi swi tivi ku ta hlata yini mara lexi ni nga xi kombisaka xin'wana ku swi endla swi tika ngopfu advise munhu loyi a nga na nchumu munhu loyi a nga na nchumu swa tikanyana ku n'wi advise mara ni nga vula ku loko ku ri ku na leswi n'wansati loyi hi ku ya hi leswi va tisaka swo nhlokomhaka marituma lama ma nga le ku va vaviseni a va nyike chance va tshama na ye hansi va kombisa ku kahlekahle va kuma solution ya ku loko swilo swi ri so loko ku ri ku mina a ni type ya wena hi xihi lexi u lavaka ku ri hi endla xona tasani ni vule ku sunguleni ku ri mhaka ya ku loko vo la ku xavelela ngopfu swi ta endla ku ri va vaviseka munhu swi kahle ku ri va tibye ku if swi herile a swi heli mara ni kota ku tiva tiyisi na yena a kota ku tiva tiyisi ku ri swilo swo tani a ni swi lavi swi ya mahlweni swi vulavuriwa hambiloko ku ri ku okwata na mina loko ku ri ku ni endle xihoxo a ni byela ku ri ni endle xihoxo kwini ta kota ku cinca ku ri hi nga ha tshembetana hi marito mo fana na malawo ku munduku loko na yena a vulavula swin'wana swo tshimbeleta munduku ku ya twa lowa wayisati ku vava hi ku u nge ni bi u hleketa ku ri mi fanele ni hleka ni boheka ku ri ni ku twa ku vava ende loko se ni ya tlheriseta na wo ya twa ku vava se ku ya endleka yini
1: hayi na mito
0: se swi kahle se swi kahle ku ri va utati communication kahle
1: ya
0: eku vulavurisana
1: hayi na mito
0: munto vulavurisana ku tshama na munhu wawe
1: munto brapetla ni wa ku vo va hi vona njhani tahle u vuya hi tsetisa e brapet minjhani
2: ahe hi ri xini
1: xisavo
2: pfukile minjhani
1: hayi
2: pfukile hayi hi twile xokomhaka no va ni nga kotangi ku twisisa laka ku vana na nsati loyi kumbe ku na n'wana na nsati loyi kumbe
1: a va na n'wana
2: na ku lovola kona ya swa tikanyana loko ko va ku a va se fikelela na xin'we ka leswi swimbirhi se mi kuma ku ri na nkwetlembetano wa marito mo fana na malamo mina ni tshemba ku ze va tala ka radio va ta vulavula kona swi vula ku ri va ringete hi matimba kumbe ku tshama na yena nsati loyi va vulavula na yena se va kuma va nga kumi xichucho swi vula ku hi khale swilo leswi va swi kha swi va karata lexi ni xi chavaku mina ka vutomi i xin'we ntsena hambi ku nga ri nuna na nsati mara marito loko a suka non'wini wa wena a ya ka munhu un'wani u fanele u swi tiva ku ri marito ya wehe ya nga vavisa munhu ku tlula loko u yo n'wi ba wa ni ba ni pfimba ni hola mara wa ni byela marito ya ku swi nga holi loko wo sungula ku endla swin'wana swo ya halani ni tshamela ku tsundzuka marito lamaya u nga tshama u wa vula loko swi ze swi fika kwalano ka ku hi byelana swa ku na gangisiwa mina ni na xilo xa mina se mina leswi ni nga xava TV la kaya ni fanele ni tshama ni kha ni vula ku mi wisisa TV leyiwani mi nga yi voni why because yi xaviwe hi mina la xitsundzuxo xa mina ntsena a ku ri a va yingisi mbilu ku ya hi swivulavuri swin'wana swi nga vulavula kwala a va yingisi mbilu ya vona ku ri mbilu ya vona yi karhale ku fika kwini kumbe ya ha ri na xipesi xa ku khodelela na loko ya ha ri na xipesi xa ku khodelela ko va ku ri nakona ku hlanganisa family miya vulavula ti-probleme ta n'wina na nsati mi nga lovolangi nakona swi i swin'wana hi vona swona i ku lunghiseka mhaka ya ku vitana va malume va ta mi ta tshama hansi mi lunghisa ku ku ri na ku lovola hi lovorile mara loko u nga se lovola i hlangana na ti-challenge leswi swi tikomba ku ri na hambi wo tshuka yi lovorile ku ta va na nkingha ku ta va na problem hambi ni nga va ni rhunga titangu laha xitarateni vanhu va tisa titangu ni tirhunga wena ni ya ku teka u ri phorisa a swi vuli ku ri ni fanele ni nyajiwa ku ri ini kumeni hi hlangane ni titania ni ka ni runga titangu letiya tive na tona ti va na xiave xa ku kuma mina na wena hi hlanganisa tihloko hi ku mazama na mina na tirha hi ta hlangana hi ta vona ku ri swa vutomi swi famba njhani hambi ho vavisana njhani hambi ho vavisana njhani mara loko hi vulavula hi fanele hi hlawula marito nakona nsati hi yena a endla ku ri muti wu va ku kona swi nga endleka nsati a nga tirhi kahle a kuma ku wa n'wanuna wu tirha kahle a nga swi nga endleka u kuma ku wehe a wu swi koti ku tirhisa timhaka ta macheleni a fika a tshama na wena a nga tirhi swona a ku endla ku u kota ku tirhisa mali kahle na wehe loko u languta muti wa wena i vona wu hatima hikuva ku ri na munhu luya mara loko wo ri mina ni tirha kahle a ni twi advice yo suka ka n'wansati kumbe n'wansati a nge ni byeli nchumu hi ya kwini hi laya mina ni nga ta n'wi tsundzuxa ku exi loko a nga se lovola ku nga se za ku va na n'wana hi a yingisi mbilu ya yena se mbilu ya yena yi n'wi veka kwini and then loko a twa ku ri swa khodeleleka swa pfuxeka a vi na vuyena ni dyondze ku ri loko u ri n'wanuna sungula u va na ntiyiso ka wena n'winyi i ta kota ku tirhisa ntiyiso ka vanhu lava hanyaka na vona va ku tiva hi ntiyiso lowu na wena n'winyi u nga na wona ndzeni ka wena hi ku muti minkarhi yin'wani muti na vona u nge u rhani u ri na mavunwa ka wehe i tlhe hi hanya na vanhu van'wani hi mavunwa swi ta ku hlupha loko va ya vuyisa ka wena ya ta ku vavela
1: vana
2: na ntiyiso wena ndzeni ka wena loko u ri na ntiyiso ndzeni ka wena i hanya ntiyiso luya i ya byela vanhu lava hanyaka na vona ku ri hi swona ha hanya mara a hi hanyeni hi swi tiva ku ri hi ya mahlweni a hi yi ndhaku ene a hi yi matlhelo swi ku endla ku ri loko marito ya wena va teka marito ya wena va fambisa na ntiyiso lowu u hanyaka wona mara loko wo va u ri dadada swi to fambisana na dadada ene i ta tshamela ku rila loko swi nga va pfumeli bava a va pfuli byi hola nkarhi wu nga se za wu va siya leswi va kotaka ku swi vulavula nsati lava va ku mheni na leswi va swi tshika na vona hi ku i swa vona va languta kwalaha va rhungaku koho titangu ta vona titangu letiya va tshama hansi va hila va horisa mbilu va lunghisa moya wa vona wu tshamiseka until va ta swi twa ku se va nga swi kota ku tlhe va yima va lava un'wana va nga ta hanya na yena lowu va nga ta kota ku va na mbilu ka timhaka ta vona na munhu waloye va nga tirhisi enga ya ku ni huma ku vaviseni hi munhu a nga na yena wena hikuva u na nchumu la ku ni byela yini muni tsema tikoma
1: hayi katika muni twa mulalola hi mulalo mi pfukini ku na munhu kwala ka mulalo
3: pfukini njhani mada
1: pfukini
3: DJ
1: mi yi twini nhlokomhaka vhela
3: hayi a ni twani ani ko ni nghena sweswi
1: Alright, toko mhaka ku na boti lani ma nga na sisi lava nga rhandana then va hela va twanana timhaka ta ku no va fanele va tshama swin'we laha boti yena a ti tirhaku a nga tirhi boti u ti tirha so sesi hi ya tirhaku kahle a nga na swilo swa yena hinkwaswo swa leswi ya swi lavaku loko a lava nchumu wa xikuma i na timovha ta yena na matirhelo ma yena so sesi va hele va teka mpahla va famba na yona le ka boti leyi boti va na xitandi xa vona va ya tshama swin'we so swi nga leswiwani loko boti va va ri ku vulavuleni na lowa ntombi ya vo vo tshika va rhetini nyana kumbe va hambane hi marito na sisi sesi ta va byela hi timhaka ta ku hayiko mina wena inini no ku tolereta swikuyini wena mina u ni deserve mi ni sasekini mina ni na movha ni tirha kahle vavanuna va koho va kahle lava va timali va ni gangisa wena wena a wu ni deserve hi ndlela yaleyo va ri vo se swi swa va karhata swinene kuva swi vona va n'wi rhandza ti tlula mpimo va ndla njhani ku swi tita
3: voo hikuva n'wi rhandza va fanele va tshama hansi va vulavurisana na yehe ku a tshika a ti chutela nga na yoho ma swi vona a hanya vutomi bya kahle if if he says na bo mong rhandza ava fanelanga va swivulavula swilo swa swivulavulaka ava fanelanga va swivulavula swilo swa swivulavulaka
1: oh ya ti
3: chuza vulavula marito ya laha mikhwa yona.

0: Ah oui.
1: Swi le rivaleni a ni va byerini ku ava a hi type ya vona swi le rivaleni se va nga tshami na munhu ka nga ri type ya vona a va hambani na yehe va tlanga type ya voho va ta hanya vutomi bya kahle vutomi byi ya mahlweni va nga ha vi na xitirese xa munhu ku heyi yini yini a va dyayisa mbitsi ma swi vona.
0: All right. Hayi na mitwa mulalo. No. Ni khensa swinene.
1: Because va ta tshamela ku dlaya hi mbitsi va ta tshama va ta hlupheka vuton'wini va hlupheka moyeni ni nyameni hi mhaka ya yena a va pfuni swi hola va ti lavela type ya voho va ta kota ku hanya vutomi lebyi voho va byi lavaku na munhu loyi va nga ta kota ku loko va n'wi byela xixa swo va kota ku twanana na yena kaloswi a va n'wi byeli nchumu musi ya rona. Kambe va n'wi byeli nchumu loko namuntlha na famba ndhavuya swinini
0: emukhatini a na ha ri ku mutweni. Alright. A na ha ri ku vatweni 060-8875-942 toku n'wina mi nga va mi lava ku angula mi kona laha mi nga ta angula kwala ka tinqingho na hi mulalo a ni nga ha ri ku mutweni.
1: A ni toku netiweke mhaka ku a yi baleki nyana se na twala.
0: Ya matwala.
1: Amen. Swa nkoka swo va fanele va swi endla a va tshame hansi va rhanga va vulavurisana na yena ku byela vona vutomi swi endla a va tshame hansi va rhanga va ku leswi i swi endlaka a ni swi tsakeli kombela yi hanya swona swona swona swo yes a ni na nchumu leswi vulaka swo ku a ni na nchumu mara
0: okay network ya va karata mulalo
1: kombela yi hlonipha a sweswo swi kombela ka yena a va humi ka yena.
0: All right. No ni khesa swinene muntwa botogen la botogen mi nga ku polcha mi kuyini
2: DJ mina ku vula ntiyiso DJ Andre lexi ni nga kombisaku swoho eka marito ya mina swi vava ngopfu ku tshama na munhu a kha a ku tshikeleta hi marito swa nonon'wa a swi tsakisi ma vona hambi no fika no kuma wasati a ni thogomela a ni endlela swilo leswi hinkwaswo kambe mi kuma ku ri i ya a ya ni tikisela hi marito ni nga vi na ntsako mbilwini phela loko a za a tisa nhlokomhaka loyi papa loyine i ku ri i na ku tikeriwa hi marito emoyeni na le mbilwini a nga natikeli hi nchumu se a swi hi pfuni nchumu ku va hi ku hi ta ku ni ta tshama eka yini mara hala ni le ku tikiseriweni hi marito ya vava ku tlula ku biwa na swakudya mi kuma ku ri nkama wun'wanyana ni ku nghena a swa ha ngheni because me ni le ku tlimbeletiweni hi marito na tikiseriwa
0: swi ta nghena njhani
2: a swi nge ngheni kwa ni ri ni ku stresseni ni ku hleketeni ngopfu because hi mhaka marito lama ni va ku ni byeriwa wo ni nyikiwaku yo ya ni tshikelelaku emunhu hi pfumela ku ri emunhu loko hi ta ku i hanye kahle emunhu i fanele a va kahle mbilwini na le moyeni ku nga ri na leswi a hlayahlayaku hi swona loko u tlele van'wanyana va tlele u va u ri ku hleketeni u ri na stress ya ku ri exindhawu leyi ni ku tikeriweni ni ta ku swi yini loko a za a yi tisa swona ni enhlokomhakani i ku va a tikeriwa a nga ha nandzikeli nchumu so ene me ka leswi hi nga hlangani na swo swiyimo ku vulavula ntiyiso murexa hi hlangani na swo swiyimo swa swo ha swi tiva swo talatala swa koho swin'wana swa koho mi kuma ku ri u ku hawa xifositele xiyimo lexi a xi tlhela xi vavisa wehe hi hundze ka swiyimo leswi swa ku ri munhu a fanele mi kuma ku ri u hetela a ku fanele ku ya tshama henhla ka wheelchair ku ha kumbexana swi ta lunga kumbe xani leswi swi ta endlisa xileswi swi ku a ku na lexi

0: endlisa xiswona e vanhu lava va xisati ka man'wanyana kumbe na hina va xinuna van'wana va koho hina leswa swa ku ri loko munhu a hume ka relationship yo karhi a ri na problem ya ko a tikeriwa ka problem yo karhi hi mhaka swona i fika laha ka ku va a hetelela a fika a ku i lava ku ta susa e problem leya e stress lexi a nga na xona hi munhu hikuva a kuma munhu we u muongori wa stress lexi a nga na xona. So loko a horile swa fanele ku ri a ku tikisela hi marito hikuva a ni i lo ta hi ku va a ta hi lexi hi xikongomelo xo va a lava swin'wana swo karhi eka wena. So loko u tshama u karhi u tikiseriwa hi marito a ku nge vi na ku nandziki ka vutomi ende na swilo swi vheta swi va swi yima ku nga fambi nchumu because a ku ti me ni pfumela ku ri en'wansati loyi ni nga tshamaku na yehe kumbe emunhu loyi hi faneleke hi tshamisana i munhu loyi hi kombisanaka rirhandzu ku va na ntsako wa moya na le mbilwini. Mara once ku ze ku pfumala ku hloniphana phela loko munhu a za a humesa marito yalawo ya ku ri a ni type ya wena swi kombisa ku ri a hi le ku hloniphaneni mina yena. Se endyangwini ku fanele ku va na ku hloniphana ku va na ntwanano wa kahle ku va na marito ya kahle ya ku akisa. Leswa swo un'wanyana u ta tshamela ku hleketa ngopfu a stress i le ku stresseni papa loyi. Loko ku humekeni sweswi me endyangwini ni fika ni vulavula marito yo karhi ya fika ya nga khomi kahle un'wanyana a vheti nka maholo ni vulavula marito wa lama a ni byela ku ri laha marito lama a ya ni khomi kahle. So lexi nga kona me a ni voni vanhu va Xikwembu ma vona ku vulavula ntiyiso hi vulavula hi ku ri sweswi ku na mafu yo tala lama vanhu va dlayananaku mi kuma munhu a duvule nsati kumbe a tlhave nsati hi mukwana kumbe a duvula nsati a duvula na vana hi mhaka sweswo leswi swo va hi ku ha swi ta lungha a loko swilo swi nga ha endla swa ha yendli
1: yani
0: a swi pfuni nchumu ku tshama exikarhi ka va vona pain ya marito yi vava ku tlula eku biwa ya vava marito swinene ya tlhava ya tika u chava na ku loko munhu a xavile xilo a xi vekile laha u chava na ku xi khoma kunene hikuva a ni ri wole ku tikiseriweni hi marito
1: leswaku u chava na ku vulavula na yena hikuva a ni ngo no tshika ereta
0: a wu dyondzihangi u ya vulavula yini u nga dyondzihangi a ni na nchumu i ncini lexi ni nga xi vulavulaka na hi munhu yaloye because loko swi ze swi fikaka ku ri a ni type ya wena yavile me ni dyondzile me ni endleni a marito lama DJ ya tlhava swinene a ya tiyiseleki a
1: khona sweswo swa ku a ni
0: mina loko ku ri mina
1: sweswo swa ku a ni dyondzangi ku na diploma ya rirhandzu
0: a yi kona. That's why mi kuma ku ri e vanhu vo tala sweswi eka nkarhi lowa sweswi ni tsundzuka siku un'wanyana hi tshamile va hi karhi hi bula yo tibulabulela hi karhi hi kombisana hi swona ku ri ku na vanhu vo tala lava nga na ivile nkulukumba loyi a nga ta na mhaka leyi loko hi karhi hi bula i munhu loyi a tirhaka na vanhu lava nga na swilo swa vo va nga madokodela i tirhela kusuhi na madokodela na vanhu lava va nga na swilo swa va nga na swilo swa voho mani mi kuma ku ri i vanhu va xisati a ku vanhu lavayana kahlekahle he vavanuna hi hetela hi va chava because mi kuma ku ri e munhu loyi ana hi langutise e xiyimo xa ye ene va le ku xikayakayeni vanhu lava va lavana na vavanuna a va va kumi a va hi va kombisana leswaku e munhu loyi a mi kuma ku ri e vanhu loko hi n'wi langutisile hina va xinuna hi n'wi languta hi languta ku ri u ya n'wi sungula kwini ya luya i na movha i na timali na yini hinkwaswo ka swona va le ku pfumaleni ka vavanuna vanhu lava va va lava emunhu loko o fika ku xa absences yi to vheta nkama wolo xipidinyana va pfumerile so leswa swa ku va munhu a ta ni tikisela hi marito me ha vuton'wini a ni swi koti DJ marito ya na lava va ya khodelela va nge hawa va ta ya tiyisela va nga tinsimbi va nga tiyelela DJ mara wo fana na mina eka swiyimo swa mukholo swa marito a ni swi koti ku swi tiyisela ku hanya u kokotanile u tshama u chuhile ku hi sweswi ni nga ku ni ka mati hi jeke na no va ku byela marito man'wanyana swa tika DJ ni tsundzuka ni tshame ni va ka situation ya mukhuva lowo a wu fanelanga u khoma xilo loko o va a xi xavile u a veke ndlwini wena loko o khoma ka vulavuleriwa swi fikela laha ka xiyimo lexa xa ku loko ho fanele u dya swakudya u fanele u ya exopeni i ya fika i ti xavela xinkwa i vuya ta fika tshama hansi ho ti dyela xinkwa lexi swilo leswi ho nga xava a ku na swi nandziki swo swoleswo DJ a swi nandziki nakatsongo
1: ta tika swinene
0: ma vona eku vulavula ntiyiso embilu ya ya ya feyila yi tima yi miyela eku wima ka ku hleketa ngopfu hi marito lawa munhu a va ku a byeriwa wona emhaka loko yi ri koho yi tshameriwa hansi yi tshama hi vulavula loko u veke ni okay a ni type ya yena yes a ni type ya yena but lexi nga koho a tshame hansi na mina ni kombisa ku ri lexi xi endlaka ku ri ndzi ni ku byela ku ri a ni type ya wena a wu type ya mina hi lexi na lexi na lexi na lexi hi lunghisa kunene mara leswi swa ku ri wo type ya wena yi a DJ ya a swona
1: all right no ni mitini
0: mina ni nga ka mina hi vumina ni nge swi tikiseli
1: ya a na mita monitor masocha la ku va ha ri na swin'wana na masocha ma ha ri koho kumbe se mi wisile. Alright, 060-8875942 hi ta ku n'wina ku halani mi yi vonisa ku yini papa G loko ha ha rindze tikholo hala mi nga ha pfa hi kha hi khomakhoma lana laha.
2: Oh. Manitwa. Yeah, ti le ku vuyeni. Kahle kahle ko va xikombiso xo hi hanya ka nkarhi lowu vavanuna va nge le ku xanisekeki ngopfu hi ku i nkarhi lowu vavasati va kotaka ku tiyimela sweswi. A swi fana lowa wa nkarhi wa papa hina a va tshama va hlayisa vana mindyangwini. Sweswi swi ya ku cinceni swilo kumbe swi le ku cinceni. Hi ya ku cincaneni na ku sweka hi ya ku cincaneni. Hi the way swilo swi nga xiswona loko vanhu va xisati kha va tlakuka hi the way va tlakukaka ha kona. Mara ni nge vuli ku ri hinkwavo mara vana lava kulaka sweswi a swa ha ri kona leswiya swa khale swa ku va layiwa va kota ku tiva ku n'wanuna i xilo xa njhani.
1: Se va fanele va
2: xa vona sweswi i
1: va fanele va layiwa i fanele ya ku layiweni sweswi loyi manitwa. Papa G.

0: Manito na.
1: Mina ni mtu wa kazi.
0: Yeah, aye bule.
1: Sasa mina na twala neri. Eh, ani kombisa kuri a swa ha ri kona leswa swa ku layalayiwa. Eh, vavasati ba khale loko n'wanuna a valavula a va nga hlamuli the way lava sweswi va hlamulaka ha kona. A ku ri na xichavo lexi a va titsongahata swinene eka vavanuna va vona. Se lava sweswi loko a u ku one yena already se u ri 10 u nge n'wi byeli chumu. U nge n'wi byeli chumu.
0: Se va fanele sweswiwani.
1: Kumbexani.
0: A mu kumbexani yini?
1: A ni na ku nghenisa nyana no kumbexana hi mhaka ya ku ri ka government ya hina va sirheleriwa swi tikomba va sirheleriwa ngopfu kutani vanhu va xinuna. Se swi endla ku ri va va na makatla ya ku vulavula xin'wana na xin'wana wa swi tiva ku a nge endliwe nchumu.
0: Ai ka tika.
1: A kahlahle sweswi hi le ka hi le ka tshikelelo wukulu. A ni tala ku valavula marito man'waku endzhaku ya malembe lama taku mo tala nyana swi ri business leyi nga ta famba ngopfu hi liya ya ku hlayisa vakhegulu na vakhalabye, ku ri vanhu lava a va ha swi lavi ku tshama vukatini va lava ku tihanyela va ri voxe. Se loko akhegula a ta pfumala munhu wa ku n'wi hlayisa swi obvious ku ya kwihi. I ya tshama ka tindhawu tetiya ta ku hlayisa vakhegulu na vakhalabye.
0: Yani.
1: Hi wumi na mina. Hi wumi na mina.
0: Ku ti vuyetela munhu mi nga n'wansati.
1: Va hanya hi competition ngopfu. Na tata ni vula ku loko u ri munhu lowu nga tekiwa u tshama njhani na munhu wo ka a nga tekiwangi, mi bula yini? Mi akana njhani ku loko vanhu hi va tshamile, a ni hi tiva ku ri loko vavanuna va tshamile va akana va kombisana va dyondzisana ku ri swin'wana swilo mi swi endlisa ku yini loko mi hlangana na swona. Se loko u tshama na munhu wo ka a nga tekanga u ta ku byela ku loko n'wansati a ku delela bana xixexa ni delele wu n'wansati u ta vula sweswo. Loko n'wanuna ya ku endla yini wu n'wi hlamula u nga vi na mhaka na yena. Swa boha a ku byeli ku u nga n'wi nyengi hikuva a nga tivi nkoka wa ku va na n'wanuna, kumbe n'wanuna a nga tivi nkoka wa ku va na n'wansati hi ku a nga na yena nkarhi wolowo. Swi ya hi ku hanya na vanhu va njhani. Swa endla ku a kota ku vulavula xin'wana na xin'wana. Ina a nga kha n'wi rhandza mara leswi a swi vulavulaka swi n'wi pfale matihlo ku swi le ku vaviseni ka boti luya eka leswi a nga le ku swi vulavuleni. Hi ku ya hi vanhu lava a tshamaka na vona. Vama na hina a va nga jikajiki hi mhaka kumbexana va nga tirhi mara a va nga fambafambi na miti loko ri xini. A va avoid-a ku twa leti na leti na leti ivi va hanya hi tona mutini. Nghena ka social media u twa to hambana, u nghena hala u twa to hambana, ku u twa ti-advice to hambanahambana ti n'wi dunga mihleketo. Loko n'wanuna se a vulavula a nga ha yingiseriwi.
0: So loko hi ka hi langutisa mi nga namba mi ku yini kamara tima ku hetisela.
1: Isaka i ku loko u nge se va ready na ku ya ukatini u ri n'wansati u nga yi, na loko u nge se va ready ku teka loko u ri n'wanuna u nga teki ku ku heteleleni u ta twa nga ri a ukatini a ku kahle, kumbe ku teka n'wansati vavasati a va kahle. Ku ve hi wena u nge se ti lulamiselaka ku tshama ukatini. U nga wu kurile mara a wu kha u nga fit ku tshama ukatini because ukati swi ri u ya rwala emunhu loyi u ya rhwala munhu loyi u ya ku tekeni hi yena, yena a ku rhwala u ya rhwala swiyimo swa wehe na wo rhwala swiyimo swa yena. Hi ndlela yin'wani ku fanele ku ya tirha mbilu ku tiyiselana mara loko wo va uri na ximbilwana ximbilwana u nge swi koti ku hanya na munhu un'wana
0: handle ku mutweni.
1: Se swi na nkoka ku vanhu va rhanga va tilulamisa va tihlengeleta va vuya ndhawini yin'we ku sweswi ni tiyimiselini ku ya tiveka hansi ka munhu un'wana ni tiyimiselini ku ya rhwala munhu un'wana ka swiyimo swa yena hinkwaswo leswi a nga ta ri ka swona. Loko ku humela ximhaka xitsongo xi nge vi dimhaka u ta kota ku twisisa okay munhu wa yehe leswi wa swi rhandza leswi a nga swi rhandzi. Se mara vanhu va sweswi xin'wana na xin'wana xi xitsongo xa leha because a va swi koti ku lehisela na timbilu. Va tshama swin'we nkarhi wo leha a va tivani a nga swi tivi ku no ye loko u n'wi khome so u kwati kumbe nsati wa ye loko u n'wi khome so a wu n'wi khomangi kahle. Va ready loko va nghena ka timhaka ta vukati because i timhaka ta vukati ti lava mbilu ku ri munhu a kota ku rhwala xiyimo xa munhu un'wana.
0: Okay.
1: Hi ku nkarhi wun'wani munhu u nga n'wi vona a kha a famba patwini na shape ya yena mara mbilu ya yena yi nga deserve ku tshama vukatini. Tuvuya laha ko vavasati va tele mara munhu wa ku n'wi teka wa kala
0: so mara loko
1: vavanuna va tele mara munhu wa
0: hi swo leswi endlaka ku va hanya so
1: swo endla ku va hanya leswo hi ku yehe a nga swi koti a nga se va ready ya ku va hansi ka munhu un'wana as a wasati swa boha a twa a nga ri xin'wana na xin'wana lexi a xi vulavulaka a nga na problem a nga twisi ri na nkoka mara eku heteleleni loko n'wanuna loyi o teka goza ro huma u ya ku phapapa a kota ku pfuleka matihlo ku xinyana lexiya se na swi voku se ni luze nyama loko a vona ku se wa ha ri hava xixevo ma swi twisisa
0: ya mamito
1: se mara sweswo a nge swi voni u twa yi nga ri hambiloko do famba lebyi ni nga kuma un'wana. U nga va kuma va lava u nga hi ti-type ta wena mara u kuma ku a va ready for ku tshama na wena swi lava ku va to tlanga hi wena.
0: All right. No ni go to monitor i mani loko a nga se na ni mulalo a hi tweni marito ma ku hetisela. Hi vo mulalo. Okay, Vumularo Abalugun 20060 double 8 5 9 4 2. Hi bike talk minga y fala fala shinjan kualaka cutting thing with a mina near a canumborleak duma 060 double 8 5 9 4 2 makumbiri and 10 minutes of vel kung makatika waralia yamalungara waralia yanar lika warlia narli claim lo DJ Tabakalan Zelakatina Nogonogloya 1 morning base near monitor ni hindi hila ni nomadila.
2: Harmarovela Funeral Services hi lahla mirhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery, eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society hi yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani eJoni hi kumeka extension 4 ePenament Street opposite Botley Store kuswana Ravi Ridge eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala wixokoxoko 0765-525-4253 kumbe 0765-525-4953
3: Kokolo Funeral Services iku abela ti funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket, dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu, platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani balo yi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka Giyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Ti hlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
4: Madyandza traditional hila Dr. Giligili Buru nga fambu kaka ya barikona
5: Bapuna ike kususa sinyama Kutungula bani mbushongurisa ya moya Kutungula munu uhlangana nshoko Kususa mwayo teru wa wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka luku unga kumingwana Kupia minti Kushongula mwayo lugu kushupa muntini Kutungula shilonda yuku ambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vana vuwa Kutungula vana vubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula yuku ambana na kashona Kutungula milengo lugu hiva vana kupimba Tikensa tele nzeni kama kwiri Kupula mwa business Kupula dilagita munu Kutungula nyoko kufretela Kutungula shilumi Kutungula lava tigelu waka Kwefe mula kwa shifuwa Kubuisa muranzu owena Wakale Kunga love bag Kutungula stroke Nala vangana di joint abona Tinga tsikeleleka Vatsama katukulche Patungula Kupanduwa insho kwenga yimi Kupula mwe o profeta Kutwasisa vunganga Kupula lava ngapaleru wa vunganga Kupalula mpuku Kubuisa munu loy anga lahleka Nama wani mavadzu ambana Yonje high blood Chukela Low blood Nama tiso Nasu wani sutala Kukonsulta I 500 rand Ngaba kumega 079-968-9174 Madanzope traditional ila
4: Dr. Giligili
5: La papuna ibu tembeka
6: Unga dureluwa tombstone, T-Life Group yirikona. Laba iba endleva tombstone, ta quality ya shimichele enla. Naswana himi nitsangwele ansi ansi. Shivumbeka sha tombstone tabona, kuwabana unga angatikopelaka. Tunzuka, T-Life Group tombstone. Ba endla foundation, batiliba kuendlela shitendara sha tombstone maala. Laba, loku utakabona, aunga tisuli. Ba kumeka njelele edupeni. Chisauli, opposite Chilidzini hospital. Pulukwane, nele Solomon Day. Kasi unga bafonela loku laba tombstone urikwina kwi vafika bakumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loku la kuma catalog na ti price unga WhatsApp tinambara teto kumbe uba endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group laba iba endli ba tombstone ta xiyimo xa le henhla
7: Yip yip uri Tangela techu wa malembe na lagduma aduwe giana malamlele Himi ntsengu ili ansi ansi kubaye kensa wa sekretari vahina Kwa mihi sekretari ile techu wa malembe hikuwa Tikumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters Hi 369.90 Actic white cabinet combo Leifamba una cabinet basin Nashiboni I 1299.90 Kuma ekoni 12,000 BTU I 5,399 Tutuma sweshi Iku speciali Shefika makumi 31 May 2026 Latuma Where you say And score
8: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu. La vana individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 30,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 u ti kumela 20,000 rand, 220 u ti kumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years, na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand i ti kumela 10,000 rand, loko u hakela 250 u ti

Tarek Ming zrobe swi veka daka khumena ngoti mara ta se bila wora liana ri ba madlana bila xika ngoma kera kwa kwa kwa ngoma zrobe mena ne tlemiro DJ ama vla vla mester party lo rifika no pula ne pana ne pana ne pana ngera mash nga kongonza ngene ka misha zrobe tlamani xer mena na wena ifamba konga konza ya fika le ka wora lia ya mtsebu absheni kwa kwa kwa mina zrobe kona ene mina na wena mkhesa swi ne ming zrobe kwa utenka rono hlo sti chao xa ranza gsr fm ne ka misha lo sikro no tlhapo korbanu kuma ka kahle eka audio streaming www.gsrfm.co.za bakora na banu kuma ka kahle laya akash 106.0 max fm kaske en garbale ku bari khesa swinene ka ngweni ku kuseka ti mota mota sa bakora bani kisa bari la gyar ba kamara melele all days belabila e bakora le phalale le vubu makado mo kopane bakora mo sina na bora ka tla phala bora na bora pulwa na bora thaba zimbe na thoyando e bakora la tsanile bakora mpumalanga khesa swinene ka vote ngaro no hlo sti chawo sha ranza nje en le ka mesh wa sikora mhla kaske ni gere ka hle rse mara mantsa kosi rse mara ko thuka hle himetela bari men ka ta himetela e bile wa jang yana ku hey ba dzweli ka ta mira ba dzweli ti makata bora ba endla ka ku ranzu le ruwe ranza ka iron i ranzu ra bona the feeling leto ntwa ka itona switwiswa we vhathu vha nga bandlanga ku swikova switwiswa bona kaske na nimri balangwe mini exam ri kha mukhome ka Jim Jones namore ka bone sigumbane mdabuda big boy amre dani nere ka tswinga namore godo ta bade namore ka hlala le vhubu bungere mshibambu magoro ole fana mabambe mokome ka mafanele ka ndlana njero mro ro isikalo ba kona la basana ka phakati tshikone ro nyabane pa wene ka sibi ba kona parano mo shukuru gona magona mani sare ma matia le bosha o kuba kona la ka bokule ka boys dina sibi ba kona la ka kabel minjar mar la ka ngizma namore ka hlala ka bobo ka jbango ka makansa minjar mar ka dos green farm e ba kona la ka kubara ba kona ka ngom go ba kona ka ma shop jabo kora ka bagona abo kora ka

vukapeni ngotse evukorekhi bya madeni minjhani ka muchipisi ka vona mileleko xika matsakalala hala mirve ei na vona kahlela ka xitasa alombati minjhani marala vhele la planche new orleans nele jilongo a va kona van'wana vani kuma kahle va ri laha alti va kona ka miyexi va kona ka mihlava velimu minjhani marala ka minengerisi block 23 va kona la mawa block 9 minjhani vhele la block 7 katarin va kate va kona ndhawu letiya tele ka tshomo ka khakhana ka gawula eka hlomela ka zindani vakamahlativu hehli va kona ka man'wambe hi le ka homu 14 abnc va kona ka n'wakhwani minjhani marala ka mapayena giyani bela view makoxa minjhani ka xikokwani mahalani van'wani ma mbatlo va kona la xipulani va kona kadzikudzeki va kona ka mphambo va kona ka xigamani va kona bolweni minjhani maravhele la ka mlambula va ka mdyabu la ka balad ya sandakari va kona la vuwani va kona la endhawu leti ya tele ka mswani minjhani marala ka xihosani a nga novelani ka jim kalalume ka nkuri ka tomisani masfa sonke ka mapuvu ya ka siyandani eka dzingedzingi ka bone ka maswanganyi basani ka nhlaniki va kona gandlanani ka gongongo va kika hala babangwala va kona la ka ndengesa ka phikela ka majosi ka rivala minjhani ka ngomathatana va ri kahlela endhawu leti ya tele ka chavani ka kuzani ka mbokota xihili va kona njhaka njhaki le njhak city la va kona ka basani ka mcetweni minjhani kaxigibangwa ka wayeni va kona ka maxambo va kona valdis hi le valtown va kona elimwaweni maxawu va kona la bodo la waterfall eka maxamba minjhani maravhele la ka masakona lana va ri kahlela ka mamayila ka ribungwani va kona la ka mahatlani va kona ka ntshuxi va kona rotterdam va kona blank vater va kona la endhawu leti ya tele no block minjhani ka xibangwa sabana va ri ka mapala na vona jamela kama mankena va kona ka skinyani va kona bambeni va kona ka xamfana va kona mbebule minjhani la xawela le xawela block 23 va kona la ndhawu leta ka ximange va kona ka maphata va kona ka magiba va kona ka ndhambi minjhani vhele la ka mphakani na mo ri ka ngomaraka na mo ri ka khaxani xitlakari ka silwana ka matsotsosela va kona la ka makhuva ka mbawula va kona xawula block 23 va kona ndhawu leti ta ka xikhumba ka sapulangana phalawu bele phala vurwa nkomo abnc va kona la ka ngova va kona tsanini va kona nkowankowa va kona la tsitele ka mihlava mariveni wa mitwa ejopi mandla ka zimulati zangoma na le ka xihoko minjhani marvel andvamandla ri ya le ka ngomenikisa mari la plk va kona la ndhawu leti ta tele johannesburg va kona alexander minjhani vhele ele ndhawu leti ta tele pretoria va kona thembisa va kona soshangoven khesa swinene andvamandla ri vuyelela mingiselo ra mina na le ka mixosoramila swo olove swinene ku va hoxaxana eka nongonoko ne kuma kahle ka nambari 0608 75942 sweswo hinkwaswo endle va kha ri swi endlela ku kuma kumbe na ritimela ta yibela wa raliya ya nharhu sweswo u nga swi kota ku va ni kuma ni xikan'we na le ka Facebook mingiso ra mayena of course secha ntsena ku GCR space ku FM kwalani hi laha hi nga ta va kha ri famba kun'we of course ya rungulo ra wena hi ku tsala kunene kwalaho ka comment section ka sike u nga ri vali ku fika u like a page ra yena xikan'we na ku ri followa ka sike swin'wana swi nga kona u nga swi kota mingiso ra mayena ku va u rhumela nkadiyiso kumbe rungulo ra wena hi ku tsala kunene ka WhatsApp eka nambara 0608 75942 namuntlha 8:27 hi lembe ra 2026 sweswo vula ntsena ku hano masiku se ya fambile xem ka sike swikona swin'wana swi nga kona ne swi nga va swi languteriwa ka ku va swi humelela ka siku ra namuntlha leyi ku languteriwa kahle ku va Limpopo kumbe ni ngo SAPS nhlangano wa maphorisa na MEC wa vutleketli xikan'we na vuhlayiseki bya vaaki va khoma nhlengeletano va hangalasa mahungu ya epulukwani namuntlha hi awara leyi ya mbirhi na nhlikani va va karhi va humesa tinhlayo kumbe report ya vugevenga ya Q4 kusukela laha ka January ku fika laha ka March laha va ta va karhi va hlamuseta ku fika sweswi xiyimo xa vugevenga xiyimo se ku yini vhela laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga sike namuntlha ku ta tlhela ku va na mhaka ya ku va President Cyril Ramaphosa va nyika mbulavulo kumbe va nyika send off ku leswiya swa ku rhumela xipano xa Bafana Bafana kumbe xipano xa tiko xa South Africa xa ntlangu wa bolo ya milenge Bafana Bafana ku va va ya le ka World Cup sweswo hinkwaswo ta va swi khomeriwi kahle esifako emhato laha va nga ta va ri kona la guest house liya yi nga le a Pretoria hi laha namuntlha ku nga ta vela ku huma xikan'we na nhlayo liya ya 26 ya vatlangi lava nga ta va karhi va famba va ya le kumbe va nga ta va karhi va tivisiwa xikan'we xikwadi lexi nga ta va kha xi famba vatlangi lava nga ta va ri kona va xaxamelo wa kona laya a ndzi kombekiseri a wu humeli xaxamelo wa vatlangi va ku hlaya swinene kambe ke ku laveka ntsena 26 leswi vulaka ntsena ku namuntlha yi ta tlela eka ri swi tiva mingiseri mayena leswaku ku ta famba va mani ku sala va mani ka lava va selekitiweni kasike namuntlha xin'wana xi nga kona xi ni navelaka ku va hi xi avelana swin'we i siku ra ku tlangela kumbe siku ra ku funga vutshunguri bya xihatla swinene emergency leswiya swa ku va ku la swa ntwa hi tshika hinkwaswo va tinese tshika na ku dya va attenda munhu loyi a va ka karhi twa ku vava kasike xi tlhela ku va siku ra rixaka ra ti-flip flop exikhapukhapu ni pfumelele vekiso ra me ni ku nyiketa same sex suka nkulu wa munhu Fred Masenge va tshwambe muda va ku vavanuna va tele ayi wa swi imajinanyana mana ayi kona mani tiphini mingiseri loko ri vuyela ya tikun'wini ka nambari 0608 75942 sweswi tiphini u teka munhu n'wi yisa Joni jikijiki se ku na Khazi Thembisa jikijiki ku na papa tsongo hala ya wini Mandela tiphini a vuyi

0: ti sarfa mthabele la
1: ndi
0: tle mwana boti
1: ah no pukile no wili mizambiko ni kwala Afrika la
0: hi vuyisile
1: enkomo sunene
0: mmm
1: ani jalo sono na meru ko ka ho tsungove la no ledza vaka makeke
0: kesa sunene ani
1: eso tsale tele vangena enkomo indisi
0: thank you da endla tano
1: eso
0: je sa rba mthabele la
2: pukile mwana tate
0: e pukile minjani
2: Hai ani balavula ngopfu na mina mukhuhlwani n'wana tate yi nga ta khohlola
0: ina
2: hayi swaka swa antswa antswa
0: khesa swi lanise swa mani
2: ina ka ku yingisela ku antswa kwala ka bode kokwani wa risima hi mina i nga yi nga di khekhe i nga di swivungu namuntlha ku dyiwa khekhe ra bode wa wena oli maxindzo kwala ka bode kwala ka maxindzo ha i halala n'wana tate namuntlha
0: le ndleleni le ku teni namuntlha
2: a ni lava kona ka khulu kona kwalani n'wana tate
0: danki hlayisekani
2: Danku.
0: Je tsara ba mthabele la.
2: Minjani ditletleni.
0: E pukile minjani ngwena?
2: Na ipukile.
0: Mm.
2: Ai na ida swungu sono na ri kwala ka mchipisi.
0: Manja jan la ka tshiam mchipisi la. Oh shame. Wei, mthabele la. Aye. Kula mola.
3: Ami tsavele nkunene.
0: E tsavile mato a o disturb le switanga ku thelo ka nwe.
3: Ndi xile sa switiki swa leni ka.
0: Ndi tsavele la.
4: O di je clean.
0: Yebo.
4: Ipukile.
0: Ipukile manje ari ngwena.
4: Mkhawane.
0: Ku tlhaba kwala.
4: Ni ri njhani?
0: E pfukile minjhani n'wina?
4: Ni pfukile ni njhani na mugangeni wa ndhuna ya fika hi masomo.
0: Basa lowa n'wana mhani phosa la ka ngove la.
4: La ka ngove la.
0: Khesa swi na nhlayiseka.
4: Hlayiseka na.
0: Dako. Jesa rafa mthabeli la.
5: The king of manjari gas. Bambu hi mpukina.
0: E pfukile minjhani pothi.
5: Hayi pukina hina ni mingisele ku antsanela ka ngova yeni bodi
0: milo chamo wa ku endleni ka yena boderik
5: menina hayi munhu wa ha ku pfukanyana u tlela lo rhami harihari ni ta va na n'wina boti danke
0: hambi maharihari hileswa njhani a swi na mhaka
5: hayi tabu danke danke bodi
0: Ndzi nga swi kota ku chatela ku va ndzi landzeka nambara 060-875-942 byela ku weka mixo zaruhla u bonisa ro ri ku yele swivungu leswi wona vhela swinonile wa vunharhu namuntlha tsi ntlhaveni mi
6: Kunamazwana.
0: Emela loyi.
6: Ndiyi please ngitiba.
0: Le gumba gumba ile sinobela ka Johannesburg.
6: A swi tsandzi mina mpen.
0: Kesa swi nhlayisa ka rbaba.
6: And this is so close re swi mina la kanini mpela. Na swi mbiro se se ku.
0: Kesa swi nene mingisa ro ma horandze ku.
6: Dangu.
0: Emba kume na rtsandze pele ta mingisa ro se ibela wa rali ya na ro tsi tlavile me.
7: Eh mi ma DJ.
0: Yebo ma'am.
7: A mini ngo bonjo. Epukini.
0: Ha ni khwatsi ngopfu nwana ke.
7: Epukini. Ku mama wangu. Ye muva.
0: Ina ndi ba kumudiwa wa mudiwa wangu.
7: E mudiwa wangu.
0: Na bo mai guru.
7: Eh utambi some west cheat.
0: Hey wena murife don't run man. Verkuma merkuina mo TikTok ya radio.
7: Ba tanga ro huma kweli leswi vula vrisa ku so ri mira pfumela.
0: Ro reta reta ani i vanhu va ku dya magushe na.
7: Masubona ni ku kuma ni ri la ka makosho tindlela ti kha ti kongoma la ka kokwana swa bo hala ka makosho. Ya dya cake ra vutlhari maceke.
0: Mm.
7: mfana wa ba macheke ke.
0: Uh-huh.
7: Ah, va kona vana ka swa bolo.
0: Eh.
7: Ende la vutlhari ha swi tlangisa bolo.
0: Ish.
7: Bo tsandzeka khokule ha loko avulule ha leswi va tlangisa ku swa bolo. Ana yo bolo loko lokoma. Hey.
0: I disadvantage.
7: Bolo ti tele henhla ta ku tikela mara ha la mnengeni swa pfumela. Eh. Ya ka macheke ke tola ku bebe ya mana wa kona. Namuntlha i mhana kona. Tolo swi ni tlandzini ku mukhuhlwana wu ringesa ku ni vhanyangeta. A nge se nghena mukhegula luya wa tsotsi.
0: E-e, ka ha ri eli ngopfu.
7: Swi komba ku swi le ku tikini vakiti loko ku a wu xeme ni da vukambilo hambileswi ni ngo a ni a nga niti loko ni ku khuzeka mukhegulu. Mara laha ni nga ta vuyela kona mukhegula luya ni twa hi nga ri ku ta tika. Van'wa va ta tima
0: xiyaaxi vadiva mi nga swi hlaya.
7: Va ta tima swinene phela leswi loko i hleka na vona va hleka swi gina swi vo tala ve ri swi va davula mbilu loko mi ta yi tima.
0: Ya arend
7: hayi tleme ma DJ na tsaka loko no vula ni la ku ta ku ni ku tsakisa ku i swi tiva ku hi endla swona ni hambiloko swo tshika swi khinya van'wani mimoya loko wo hlawula nongonoko lowu tekaka xidlodlo mi xidlodloni ku nikile.
0: Khensa swinene xem. Khensa swinene.
7: Number one show loko vo number one show hi leyiwa.
0: Khensa.
7: Ni lavula ni nga tipfinyingi. Loyi swi n'wi karhata ku i tata haleyi. Loyi va pressure tinhlungwani ka makoxo va hlaya mina. Hi lava va nkata mun'wana a ti luya wa nhlowo pima. Va heta va ku swile vandla. TikTok ya radio. Ma nchumayela n'wama loko tswantswaro handle makala na ku fa. Imbala lowo ka nga xirhi dzongo na munhu n'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina ni i nchumu wun'we ku nga vona laha tikarhalisaku
0: swinekuneplay
7: my DJ.
0: Thank you, my guru. It's exactly 21 minutes before the hour 4 o'clock at the door to see Tlamelila.
8: Hey,
0: mjani.
8: Eka na la go bona ba mo bekali.
0: Le mito ka hlendlovukazi Queen of Limpopo.
8: Aye.
0: Aye ni. Tsi, tabelela.
9: Tsi je tsalo.
0: E mina loyi.
9: Ma, la jela smata tshi sa masale ku suka la a tsama. E mina ti tshi tsaba.
0: Ni mito ka hle kose.
9: A ti tumi bya masini, ti tshi tsaba.
0: Thank you baba.
9: Hello.
0: Tabelela.
10: Tawantawu fukele na.
0: E fukele njani ngwena?
10: Hey fukile.
0: Le mito kahle la Mathelona Tavern la.
10: Hey bona vala vaka nombela na ngwena mthisi so tlo.
0: Ke zine lepo bahle ngwani.
10: Danki.
0: Eh danko. A je sarfa mthabelela.
11: Kwaola.
0: A kutale magoda.
11: Njanga.
0: E fukele njani ngwena?
11: Ihlasiwe matamba la makulu.
0: Powerful.
11: I live at Mkomi Village, stand number 128.
0: Langolombe Street la.
11: Yes.
0: Thank you, ma'am.
11: Bye, thank
0: you. Hey, Tabiri, me.
12: Hey, DJ Kirima.
0: Aye.
12: Upukin.
0: Let me talk about that, wala.
12: No, no, Upukin, ma. No, I mean, if you're a Kwanzaa, I would have to go to MB9.
0: MB9, ma, what block 9?
12: Dime diga mama wa kama amuja ja ko tsiya mswari bolo ge bolo wa tsaba ntente ya la bisa motho o kona ka.
0: Ene ke suthu a ke ro ke reda.
12: Ke reda ke ne.
0: Ke le bele ka ma ba gere.
12: Ah ye bene ta mbona kwa ka 6 o'clock o le bona na gudugudu.
0: Se sone zwibela manda na men kenza si nen.
12: Dangi.
0: Ai thank you baba. A je sarfa mthabelela.
13: Ke ka maji.
0: Kona na kwa.
13: Romine Fukirman.
0: Shabose Brofan Ank.
13: Re bulo yedi bulo basa. Yo mpempe ala biso mo lo mo khala ke ka re ba lo zi.
0: Ish. A men kote.
13: E Brofan.
0: E Brofan Ank.
13: Aiko. Yo wo fani ke ka lo ba ntirwa ko enda le sine.
0: Amen.
13: Yo so bula shirongo e shirongo. Thank you very much.
0: Thank you too.
13: For loving this, for the love of this family.
0: Yeah.
13: Yeah. I'm not sure why. I'm not sure why.
0: Amen.
13: kumkate kuita ku landzela ka mtsuku na mdzana brani
0: bravo an ek
13: aiko na mina ka nfamba la wena nwana baba le ka ndya swihunsonana ni ri kwala San Jose City aka hale xawa na block 23 the choice of GSR FM mina ke pisi tsama ilo mbangwa na baba kwala hla ka hlo ni yi hlubula nyana hi ku tsonipa va ngiri va GSR FM na ku va ni khasa radio va nga ni komba rona tona na famba ya ta ku ya nga ri khale brani mina u ni nga byeri van'wani nkarhi jika maji
0: ekwala na kwala xifambile kasi am zurdar mixer ba kore bangar banga tersa xeng xam purisha whatsapp go ba wa shashandle ka rokoro ka lega mixo sagara mhla u nga ntkumana we u nga endla tar mixer ba ka number 0608875942 bolela ka whatsapp ka bela ba already se banga rumela em kandiso bona hela
14: rishile mr party mavula vale khaze hiswinwe nikwala Erangis Park hele midrent eshikari ka Pretoria na Johannesburg nikwala 16 road even swinwe until our intensive kaya le robin ka shoko mina ni papa mhlori size ka Richard Records inkomo khaze
15: Option, Clement DJ Mr. Party, Mavula Valam Krina. In a desumson on a kind of desumonga cake, a Ramon Mina, a Karma Check of Salamacosha, Tatan runs a Kansas Nen, covering several Seraphim and Quakum Magamacon, a Kansas Nen, Bamako Tempirello, Nakotaguna Vella and Gam, Satwamin. I don't child, Chavalala, Lagamacosha, a good busy in a toll. Aranda Kansas man, Namta Ayamwana, Ebkari, Majek, Elagamakoshala. Kansas man, I take in Kajasun Kajama cake, Lagamakoshala, Ekokon Sapo, Sakamakosh. You can look from Pekama Dabumbui. I mean, I really know. Cuts
0: just out of Tabidida.
16: Aunta
0: Tabaku Tabas is.
16: I can't put it above. Mama
0: Rokoja
16: I took to me to poo
0: I am a Mary Baba
16: Yes sir.
0: Thank you Baba Say, come here to me
17: What's that?
0: Hey, what's that?
17: Mpuke
0: Mpuke, let me tell you what you're
17: doing Oh, Mpuke, let me tell
0: you what you're
17: doing I've been sitting on the car with Jesus and so on nga kuri malo nga rwo sanje makamusa kwala ka ndapo mugangeno ka Bromani FC thava nthava masebe aye
0: keso swinene xilawule
17: Thank you, sir.
0: Thank you. Hey, Tabele.
18: What level?
0: Aye.
18: Ula mwina.
0: Meru kuhi kule na?
18: Meru kuna gandana nga kane. Si deru kuna gandana nga kane. Si umita kumono.
0: Kese sune na gandana nga kane la?
18: Eseka na mwina ka.
0: Thank you, nangu msa eseka sune na ni?
19: Mishile tle ni lewa DJ Mavula Vala Tabantaba. Ya no no ku yingisela ku antswa ni ri tindhawini ta la game 16A ku suna hotela xilumana kresha mama via swingolo bya DJ Abza ya mina a ku na un'wana na wena 36 mahaxi wa mina a hi fambi tilemilo wa DJ Danko
20: badala xihondzisinteka xintomanini xihondzisinteka xintomanini i manese ka dzingdzing ni kensi
21: rexile Mr. Party hambi swi ri tani xi nghenele xibazani kwala ka gandla kwala Shinga kandi samani, handle kama na namari ya masonganyi. Kala kama masonganyi kala, kala hansika wapisaka wale nwa mashangwa mpaso danko.
0: Kotara temerate, kotara temerate mengisero mehi bela wara lia ya, inga seba wara lia mune, kotara temerate inga seba wara lia mune, makume emberi, makume emune, tano temerate sei bela wara lia ya naru. Tsi, no tabala.
22: Tawa le pere.
0: Abegi tabile kama damo, ski minimo.
22: Ya udo wakona.
0: I beg you do have woods again or Chagala Gaudo or voice. I you, Mara, a Gelebulegamado Dolenzula, Papa. Ayabo.
22: Taragam Kwano.
0: Danko. I just have a tabella. Gramula. If you're going to mention a marque. Nimitwa kahle la block 19 ka Siyanda mani ani ke mhlanga emakhelono wa mina lapho
23: Hola ke mangwe makhelo wa jike ara mani ani ke mhlanga yini nanthe na block 19 ka Siyanda ni muri ni ndi sala ku anka mere na wena a hiye ni ka manje
0: Kese snene makem
23: Dangi manje
0: Danko Nangwa sbetar makhe
23: Dai
0: Tabele la.
13: Wala vala.
0: Emina alo.
13: Me fukile vula.
0: Me fukile me jare mo fire.
1: Ai, pfukile man.
0: Ni twa kahle mintsilo ya kariya pfura no twa ku fumela loko sen fika la ka nwena la.
1: Masvona nyana mara. Fatwa kala kwa mintsilo se ikore ya pfura la.
0: Mme kuva merikwela bonzela.
1: A mme se ba na ka Jesu ngwe yo nona la dalo se ngwe yo nona mo fa ya matozi kusuka le tikwera ka mavuza. Sweso isu darla ka homa 14 B vula vala.
0: Keso sene mo fire.
1: Ai pfura until 6 o'clock wana man.
0: And it's better man that says so.
1: Thank you.
0: Thank you baba. Tabele da.
2: How's it going?
0: Azuri bro.
2: How's it?
0: Zwaka ita ngwana mkari wanga.
2: Kwa na ka mbogo ta tan basil kwa.
0: Ni vita ka lela tele basil la ende zwita rita ngar kale.
2: Aha inka roko no mosti. Ano ka ngo na charo bomba ku tshukumeta mo kizi ro just kanya ni mino kwa ba nwa.
0: Ende vitile.
2: Monza le sina doma isona ishona ku tshukumeta ba ku zwari.
0: Zwari ta.
2: Baya.
0: Baya. I just arrived from Mamgeril.
3: Good day.
0: You mean hello?
3: Ipuke.
0: Ipuke le bjana ngwana.
3: Ipuke.
0: Mm.
3: Jaso ntlo la la ka tshukwane ko park la.
0: La ka tshukwane ko park Musa Makhubele.
3: Musa Makhubele le la mojamo la.
0: Kense sna hlese kana ka tshukwane.
3: Isiwanti.
0: Ah, this better man that's way, so.
3: Thank you.
0: See, Tabelila.
4: Yen dam kram.
0: Ngwana miyanga.
4: Wofwa.
0: Rovor ko busangen.
4: Wofu kaman bona man.
0: Mgod go chopa, masilo ndlovu la kama balanda.
4: E khale na mina ngini lava lava xipereteni kuloyi. Ngen de kini na mkhabi, ngin lava xipereteni zini tshikumana ku kuvana kwa.
0: And then Tabekile. Kahle ngopfu.
4: Yati mbuzo na wona ntabana wona ku dzemu ya Patrick Sotlok mngano wa mina. Una mwana wa buzo wa bikini ndo vula ka mabala. Hlayiseka mngano wa mina.
0: Kese swi na hlayisekani baba.
4: Thank you.
0: Adanko. Tsi, Ntlabelela.
24: Ndawini.
0: Ayi.
24: Ayi, na yena hi le muxidzeni.
0: Na mito kahle general ka ntshuxi la.
24: La ka ntshuxi la ntshama wa kona ni khesa ngopfu.
0: Khesa mina baba.
24: Thank you.
0: Jesara fa mthabelela.
25: Hilaria.
0: Hilaria.
25: Me poki ni DJ wa tlemi.
0: E fuka sna nga ngwena ka mamu DJ Leri sa smo motela smo bondia.
25: DJ ya Simon e kuthabeteliwa.
0: Ah DJ. DJ se nyenyela shem.
25: Inga kumana na yalo yangetele inga ithaka hipiki ha Simon.
0: And then I'm trying to come up big in Sena.
25: And one time I go for a queen of this any. Ha! Your way, half a money.
0: Before me, Queen of Zara.
25: That's why I tell I ain't got pokey. Tell I go with Tabby. Ah, Yamo Taman and Wena.
0: Hmm.
25: And you know,
0: Quilla.
25: Niaga board, eh?
0: Hmm.
25: Nia dia I keke rapa parisi malega botele.
0: Mm.
25: Yele ka mutini wa ka machine, le ka vakoko wa risima. Hello muni ya ku kona hambinta fika na ku foma hi ku tekelo nwanlo a uva vena munhu.
0: Mm.
25: Hi piki ya masoko kwa u vanhu va xikwembu hambi leswi vongo yi.
0: U ta lunga va ri khohlo khohlo hi famba na yo.
25: Ai, ai ku khohlo na tsena mani piki le ya khava wena ya vavisa. Ai, ani ku mutani u solo.
0: Elevetile ni kese sile kokona the junior.
25: Ambe siritane ni mingi sara kwa ntane ri kwala tikweni ra vasiva ri tikura va hlengwe leri. Kakari wa sesi ri khomu hi bajon vo ri kata. Muti ni ku yingisa yene ni mutini wa kokwa mbileni. Tijeleri sa ximutwa xa kokwa mbileni na tikijela i ximomo ndiya i xiteketeleni. Hi sweswo na sweswo he yo.
0: Ya wena.
26: Minjani, minjani DJ kwala xitichini na hi pfukile. Hayi, ntoheta swina vungu swo nona hi ri karhi hi mingisela hi ri kwala ka muchipisi kwala makhela wa mayina. Hlayisekani DJ nkomu.
27: Dya swivungu swo nona hi ri kwala ka gomo. Kala xaka hi mina hosi ya mina. A hi yeni DJ.
28: Siyaro no pova no kondo ri cina ri xini ri xini ri xini moxi wa mina mina ni dya swivungu leswo nona swi ka swi ku capfacapfa ni ri kwala kasetani ka nkuzani a mugangani wa ka makasela vakiti loyi nkulukumba munhu n'wana fisente mina ni ku xapiroda
5: Clemmy wale DJ Rishile. Lawa ni mishangana na Philly Jones machansama la zingayala vendala. Ni nisirile GCRFM. Idanki.
6: Rishile, vula vala Rishile, DJ Clemmy. Inaiti njela su msoknana. Elam dangeni wa mdun el kalamchar. Aplotu mkaskunyani kuna mune dumaru wan. Papishu wa nafana mina tango shilu ungu.
7: Mwaisu wa mina. Ni dasu vungu so nona ni ri kona kwala batsani ka hlaniki i xigodo xa mondomwila bye bye
8: rixile vulavala hi mi yingisela ku antswa eka ri dya swivungu leswo nona kwala ka Huma 14B ku nga va mani loko nga ri Gezan Class Maluleke kwala ka Huma 14B tanke vulavala
0: tlhave ku tlhava sweswi
9: Ne
0: mi toka tlhaka ndinda nesthole. Thank you baba. Ajisa rafa mthabedi.
9: DJ.
0: Emena loy.
9: Lipugile.
0: Epugile mjeri ko wandala wangalaba.
9: Ah, ikhayisekile.
0: Laka thomo la.
9: Laka thomo block 7.
0: Kheso sina nhlayisa kana baba.
9: Ayen mathweni DJ.
0: Tango. Tsi, mthabedi.
10: Ngene
0: ke 3 games ka mapapila manso fini. Ke se manso fela ka mapapila la tfrijila.
10: Thank you.
0: Thank you. Sei, tabele la. Hello.
10: Hello.
0: Bramino.
10: Wewe ko.
0: Ah, ngari kumtweni kahle la asika power la.
10: Ah, network ya kona ipaitiko.
0: Ah, ni kheza zwine ni kheza kuthaveriwa ni.
10: Ai, Kavini, recola a Aska Power, fala, braco.
0: Braco, no.
10: Isso, é isso, braco.
0: Eita, da Shapiro, da.
10: Ai.
0: Sibega nakang kwa batimera te mixer benga se power rally ya moduko wa rabana sanga sota bagar chicha magia kamesos arkona na kau bai dasbung sonona kana bar 060 8759 futu bokor bangon e bater sa kushia kasham purisha whatsapp ko bawa chasan le kana gono ko bangon tsala kunene bokor manga kandi sa kunene e kapi kam sorta no fubele nte kala banta ko ko yan long tala banga tsala kunene tsi majam jondol
11: ande siritani langsesa na skia sina mwina kwalano mwina mtataka shpamera na jeka menga rivali popona shpewini Baza ni stava shkandeya nsa ka msava ya matayele. She drive na ti driki nisu wani la wani. Dizela na petrolo miya shela ala aga Caltex na shel. Maranta mbuti sa kufura na gira na tlashi. So na sufambi sa kumova na tango. Mi bama vilwa nsa ka shkondiri menga tuli berele lai.
0: Kwezo sinema majaya joni? Emana mavela sikusukala ka bakosha B9 keso ne manam mavela sikusukala ka bakosha B9 kaske ba korban ngwana e bakri sire tle brot jemina de sungso no na ner kola kan kurka to barbara hanyo keso ne barbara hanyo kan kurka to e bodri kingo ber bakora no barbago sungo ner la ba yetle ba kora e bakri jetle men de sungso no na ner kola ti F danko master DJ e batalan ku manan ngana yen sikusukala gen section F kaske am sortar e bodri kingo ben la ba yetle ba kora no bonan kesile ne ba mandar biela la kaske ba korba ngwana e batal kun ne bakori sire tle brot jen de sungso no na ner la gen section FM gangeno roboningo emana makubele la Duma na ba bakona la in case nene manwa kubela duma boku mina na kare ena ku ngisela na ku dash mong sonona nirkola ka jaka njaka Mandela mi shori khotso e mina mana two boys e ba eta ba cancer na men case sonene ku thabela na ba kona bana e bokona iman la mzaira la mana mosh mosh boku tsima no me mlamzana mina dash mong sonona nirkola San John City kwa kuri la ka nkomo wa goshani mana ya mosh mosh mina mana mosh mosh me tabani tsi Gaskiana manda banga kor banga tsalo kunene la ka WhatsApp mina la e Amos Maamu ba kunu kuingisela kahle nerela ka dzingi dzingi ke zwone Amos Maamu kusukale ka dzingi dzingi le ha yini mahlweni kari hi kurisa xiti cha yena ya i some jack wa GSR FM gaske a hi tlhele qingwe mixer ba kana bara 060 8759 42 tsi tabile ni
9: zere ti dasu kana na rekla ka hlanu la bela ka zedjo
0: la ka hlaniki la
9: ka zedjo kana
0: ni na mani
9: ka zedjo pi
0: Casual job in case usine casual job mitsamisa sweswi madibana
9: so
0: thank you baba Kazwal Jobek sukana kanhlani ke la awshem swine endla munhu mativa hi swaku na tsaka na meshem bakwa bangwana bakandisi kunela a hi tikwarilwa
12: yeso usana hi kamlings book 2 manmera ka bila kule hemi danke
14: vajomi DJ Tlemi ena hi dya swivungu swo nona eka reka ndzi ya thekisira hi ta hi toka ra banana ya xaya swaku dya giyani mani magoda driver a teretere kwala ka mapuvi danku
0: jesar fm tlhavirela aye Epoke sina ni munake.
15: Epoke mina hele ku mingisile hambi ka thomo DJ.
0: La ka thomo la.
15: Eh mina na ku mfani ni fona ni ku tanga ngoma ni kiti ra ntleni fona hi yona ntleni mingisile ntleni fona hi yona hi sa pick.
0: No liya ai tanga ngari yo le tanga jisi ara ku tanga ngoma enwanyana ati nga fambelani ngopfu ni khensila ni mama.
15: Eh hlayiseka ku kona ku vana ni.
0: Khensa swina hlayiseka.
16: My DJ team, how I'm showing in Brahmin. How I know just soon, so no means sir, answer Monarquara Satana Lounge in Tirla. Akakur Kansavan Block 25 Lim Gango Tanaka. I'm Sangina Slata Richard Zamki. DJ team, I hear it. There was someone till 6 o'clock, March woman. Bye bye.
17: DJ Tlemi, the Dasubongo Sonana Nerlamo, Block 9, Manflora Bacuvela, I mean.
18: I am a shaman. I am a shaman.
0: What to Amaran Zamir Sham, Amsterdam Mixer Man Kassim, Shneneka, and when I'm going to go to Shanaka, Shakusula Shanok, a lamina on a mixer, I got just Mugusok, no one I can about 060 875 9 for Chusos, a Jabba Gia, our Amon and Second Shock, with a Shanaka subscribe to Zabana, can about 060 875 9 for Chukabaka, Moskotana, the Likas English of Mirming Sorobek, or Shanaka, the Sashang Bush, what's up, I can about Lefanaka, 060 875 9 for 2. Kassan, come and go, Doctors of Facebook, I can't tell Facebook, I mean a Kobako Koraban, Kassan and Bamantan, be a little Sosnik, or I'm going to say Chimagia. Mena no wana mixa robe e urantse ka nemberantsa enkwene e lexi xi endlaka sweswi a hi ta va hi karhi hi tsumelela ka WhatsApp laya kana va ku rhumela va ku jumanyana va senda message wa ku pfuxa kumbe nkandziyiso wa ku pfuxa fort loko yi nga si ba swa tikanyana ku ya u ya yi hlawula ku yo ku nga va ku ri yini so no kombela vanhu va mina na mi rhandza xiyeme na cancer ende na swi tiva ku hi chava layini mara swi dlina swihlo swi ni karhatanyana ni nga ha swi twisisi ku ya ku pfuxa hi yini ya ku dya swivongo swona na ti dlina kwini hi mhaka ku ni va at the end of the day ni nga hetelelanga ende a hi ku swi rhandza ka mina ku va ni nga hetelele ni titlangi hinkwato voice note kambe ka hi mhaka layini na nkarhi mo sungula ku dya swivongo ku va pfuxa la hi mina aloye
19: Moloko aba fuga hanya la jaba ka makhekhe la ka hosimbe ba bitlano go re tshile ka bona.
0: Mm.
19: Ba fuga ma rose ya jaba la ka ku jara molelo tsana bona go re tshile ka bona.
0: Eh.
19: wapuka echi momotela eko kwa hiyo di jinia echi chekeke la jilongo na wala lugu rishile kabona ama pucha yangwa na wangwa na jiole papa ribotuma na gmeru la mwa blogu na nga mjajyo chobu la kamsempi ya labisa mchoko na nga nga niku mchino bomba mezi pula pala
0: mchino bomba mezi
19: ocha mina six shot logo mela nga kawa ya ambara bie kini na hati nchi mungu masuku na mema gabi rongo
0: au shem kutalunga papa
19: ee ocha mina ali kanduku mchati koki
0: Ati koki.
19: Kazi.
0: Si, hai bazu zenda.
1: Ah, mwani bazu zaba na. Ndovu kazi leka humu a 14B ama puki. Boti choice, si posilo chan. Ama puki le shawela li. Boti first as tole kandendani ama puki. Ama pusha makota kamkumu. Ni chola kase mus.
0: Kase ngobe makota, romga chole ntamze.
1: Hani ucha.
0: Tango.
1: Sure.
0: Sì, hai fatto tutto.
19: Giancarlo, senso. E con la... Guarda, sa boa. La madame, la gama coso. Casino con la guarda, guarda, e giuri, ma ne è come la cacala. Ma con la malata casa, la vanca vigi, ma c'è la... a fode te lo kwa bona ne ba ba dira go manyitse ka tswa jana e ba kutsela ne empa o ka bona a bona le lo e mona go maikere botswa tsela to a mme ke sire ka batla
0: o ke sa mena papa
19: anke
0: ka danko e ka bona beng sora beng sengre sengaka sora isa go ntlhabela beng sora mentlhaba ile ka tlhaba ne tlhaba hashtag tlhabile la ai ai
2: mavona kota fala vhege ava puku man diliya yati ekelari mbaka makhe ava puku sezi etinga tshwane mamari kana mponi kula tinga vapu hiyo zwa bese
0: mbaka ke so sna nhlese kana bihle tsi tabiri me
1: aye kuna gumba gumba Elias novela leka chosa na vapoki mdiwa tpelisi kuna TikTok ya redo la kama kosha maisha la tpuka nina kuna sivarangu zani mgangeni waka boi la kasi andana vapoki wa antirwe nkana nkari batika kuleta antirwe vapuchwa ngunyo shtichi nero la kama po
0: kesa shna nero la kama po bela
1: danke
0: jesar family mam get it Kuna mwela?
3: Kuna mwela? Kuna mwela? Kuna mwela? Kuna mwela? Kuna mwela? Kuna mwela?
0: Kuna
3: mwela? Kuna mwela? Kuna mwela? Kuna
0: mwela?
3: Kuna mwela? Kuna mwela? Kuna mwela? Kuna mwela? Kuna mwela? Kuna mwela? Kuna mwela? Kuna mwela? Kuna mwela? Kuna mwela? Kuna mwela? Kuna mwela? Kuna mwela?
0: Kuna mwela? Kuna mwela?
3: Kuna mwela? Kuna mwela?
0: Kuna mwela?
3: Kuna mwela? Kuna mwela?
0: Kuna Kano to the minute of Mixor Bessay Pila or Lia Mune. I may jiggle a stock on our wood tabella number
19: 060858 7559 42. A bona ya pomango. Ke tiki tsoko ba tsoka na tikwe re ka mswane. Ke tambu ka ba se gobini gobela rene mlanga no ku hita. Ta wala ba.
0: Hite to.
19: That's all.
0: Thank you baba. A je sa re fam tlhabela. Kuna mona. Aiko, a kuna mona la. Just out of him, Tabitha.
25: Hilaria!
0: Hilaria!
25: What a good son of a skimmy moon. When I'm on a gillot drink, Mudana, and a most skimmy, you are brack.
0: Yeah.
25: Let him on word,
0: eh?
25: Colonel, serve a lady, better not put on a tongue of the lot of the quality. And it's a tlhelela hello one Rogers Nkanyani magezi Rogers Nkanyani le ka mbokota mbokisini uka u ti tlatlalatela koxi xigeleni i nga ti wisela ribyeni ku hikwalana u nge yeni vanu lava hikwalaha va pfukaka Gordon Junior DJ lerisa xiputo xa kokwamtilena jikijela i ximamadi ya ekeeteni he muna u rini
0: mi va ku ti luma he
25: Do
0: do di fa mu true.
25: Do do di.
0: Danke.
25: Ye
0: wena. Ke le bule ka matsa mutshele jwa JSRFM a isuka madodo. Hey wa diwa mara ke mutshele ja ke re mutshele jwa JSRFM ke le bule ka matsa re kare ha ri tsara pele ho ntabede ga nambara ke 060875942. Tsi ke tabele ka mo.
4: Si. Le bule o tabeliwa.
0: Ei.
4: Tapesa papa. Papa mhlore bo 300 kotso.
0: Ei.
4: A Robin ka shoko ka Seven Island.
0: Mm.
4: A bene pusha manna ya nwa James. Embori ya ntshava la ka hlangana ni township.
0: Mm.
4: Ta telela e bote e dira swa ka maswangani. A ga pusha i mangel mathebula ka maswangani ka khensa maswami.
0: Khensa swi nene mangel e hlayiseka.
4: Nko.
0: E danko. Ke thabile ka mo.
13: Ko kwa ndalo ra baba ka thomo.
0: Mm.
13: Ke ba matsebe la. Ke so sa wa radio ni a 14.
0: Mm.
13: Ne go class maluleke kwa le 14 maluleke la. Fuka ri shine a miri na la ja ba ka matheka ka ho tsingwe wa ntlhanu. Khabetela ba ngena hinkwa ba ingiseli nwana boti nga si na u.
0: Ke se sene ane.
13: Eso.
0: Danko.

0: Ndzi kombela u va pfuxa mani. Ku na ntukulu wa mina i Mujuda Mujudisi, pfukani mutukulu mi cheka oyili kwala ka taxi yale ya n'wina. Ni ya futhi ni pfuxa ntukulu i Mamakhesi, i vatukulu va mina lava. Ni hetelela hi mungani wa mina lonkulu ti nga nika hi Xikwembu. I magumbagumba Elias Novele, pfukani va mina. Vanhu lava hinkwavo tlhavantlhava a va pfuxa n'wana wa buti wa Vhiki Ndlopfu a nga masilo a ri na ka mavana ringeta ku hlayiseka mungani wa mina.
1: Khensa swinene mugodlo wa Chopper.
0: U na mina ni pfuka ni cheka oyili la ka Chopper laya.
1: Thank you baba. Ekhomente voto timene timi ngisorobe se yibila werali ya yamune tsi no tlhava leswi
2: teka fani wena maboda ka mukhoma pfuki teka kokwa de june le jinongo na wena va pfuki ta hetela elsinlan ka makoxa a va pfuta hi four star store ka ndindani
1: kasi swinene story la ka ndindani la tanko Tabele be.
3: Oh, no. Kleni ma DJ.
1: Yebo.
3: U khatsi mwana sibara.
1: Ne bo manje na se shimdiwa.
3: E ma tlhavele ma ma shimishele hla nkombe u khomiri. Tshetseri tshetseri dzedzi inga dzithu. Ani ka manwa e tlula ku ne lo neti yokunkuru in taking was crisis. Inga se sa fast fast. Hambi swiritano moni ya le aka nhlaniki ni ya kuma mani mari ya vaka hayi sweso. Iva mhana mudona ni ku pfukani mhana mina ivi ni suka ni ya le ka swikhunyani li ni ya kuma mhandla wela ku tsaka Maluleke ni ku na tsaka loko ni mitwa ku ka xiyana moya mina mhani pfukani kasi la ka dzingidzingi ve ri ku na busisiwe Maswanganyi va ka Maswanganyi va ka va mhani ni ku hi nga ringesani ku pfuka n'wa Maswanganyi n'wana wa n'wina wa mipfuxa va pfuxiwa hi xala tihlungwani ri la ka makoxa lave lava nkata mun'wanati lwa wa ntlhovo pima va heta va ku swi leva ntlhandla ni TikTok ya radio manchumayela n'wama loko tswantswari handle makala na kufa i mbhana lowo ka nga xiri byongo lweyi na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina ku nga nchumu tleme ma DJ
1: yebo mem
3: lwa wo nyenyela a nga ze a ku i twa mukhuhlwana we le jilongo i vo mavabyi la u la ku tati wa frustan hlayiseka n'wana sila
1: iringese swinene hlayiseka ndyangwini
3: hi sweswo
1: danku
4: Njani?
1: Ivukele minjani ngwena?
4: Epukini. Ni kombela ku pfuxa Ndlovu kasi ka homu mangombe crunch. Ni pfuxa n'wana mhani Batani Phosa aka ngove. Ni hetelela hi leni n'wa mavasi. Va pfuxiwa hi Chavele ya kumbe ni ri kwala ka Mpatwini.
1: Khensa swinene la ka mapapila se sithavi.
4: Njani Tlemi?
1: Danko. Si, tabele la.
5: Rishini mo hacho wa mina.
1: Ahe.
5: Njani?
1: E bugele manje.
5: Ikona.
1: E.
5: Kwala ka sikhonyana ne pfusha bethi mashinji. Uka ngwandandazi. Ivini ya pfusha e ntumbili ya yoshonga inwana mhani wa Daniel loyi a pfuki na yena. Ivini ya ne mangombe kraleni ya kuma Ndlovu kasi. Aba pfuki na bona. Banda va hinkwavo a va pfuxiwa hi mandlawu la ku tsaka Maluleke kwala ka sikhunyana danke muhaxi wa mina.
1: Kesa swinene mandlawu la ku tsaka Maluleke la ka sikhunyana.
5: A ku taleni.
1: Danko. Amsirta na mixer zwi bekala ka 20 minutes past the hour. 4 o'clock at the dot. Ya mahlweni mixer kari dzudzwa banaro ke number 060-875-942. Nawe nga swi kota ku endla na mixer. Hambiwa ku sungula ku yingisela namuntlha. Hayi hi ku amukerile. Shamti bege bekala u teka foni ya wena. U ni tlhavele ka nambara i 060-875-942. Hi lava n'wana. Si, tlhaveli me.
6: Makhexi vongani papa lonene mbata wa xigubu. Swi ha hlamuse munhu wun'we swiswe. Loko maybe msi fika ka menene hosi mahlahlani sasela mani va pfuxiwa mhani na wona ni ri kwala ka mangana kwala South Africa.

0: Iswa kusindlina sitika mingi kula afanila kuzeleteri wana ele kumuna ahari ntsongo. Sweswi loko za kuna nyana anga abzeleteriwe. Sinyeri sibara rita kari chiku metale ka makume naru nungu temene tesei bila wara liya ya muna. Ni kesa sunan eni baman jari bia lelaka yungu nungu mga kota kufuwa kana mcha. Mchala mcha ula iti chiku se chiranzo jisara fema ka shonzo 106.0 megas fm. Rito rarushaka bakori bangu arwen kumaka tia audio streaming katera bila dabdo jisara fem dot co dot zere. Asu olo bingo ufuka peke bakote kubaba ufuka batirisa data tabo bani ingisela eka misholo. Kwanza itafika la inga fika kona sushlo kwa kufile shi armo isha chiranzo ayu kwa mkiri le mingisari. Baman tae bia lelaku wawo enje tano na weka. Sike bakori bangu bani ingisela kashmaru. Chaira na magonzo yuko ambana ambana endele kama wengine rishanta nchini kashwa nchanta na kiasi sana chaira nuko tarabu shia shia eka magonzo yuko ambana ambana kwa hambo ningsela huruka gonzo ri kumberi unga ningsela huruka gonzo aliria ra r 578 na kiasi sana boa band kwa la gonzo ndiyo ruka rukaisa ebito mzawe na na zubangwa la bam chaira kaka gonzo ringo ba kwa bangwa bangwa kumbaka chibara la kaka gonzo ra r 81 ka a gonzo ra r 529 ili raksuka hara gian hara ruka rukongo bangwa dauli tia ta la tani na la ba kwa bangwa bangwa kumbaka chibara la kaka gonzo ra r 721 ba kwa bangwa bangwa kumbaka chibara r 40 ba kwa na land gonzo ra r 24 bakona la D447 bakona D3820 bakona magonzo kwa barabara kaona ni kansa sunene kubamtega rona msala sti chango sha sharanzo so sile kashi kresha kwa tsuma elang tara banga kona banga tersa sianga sama bulusha Facebook ama sosho nkwaso ni sho ntlanza ka lokunta bani nzenya na nshabisa la aluko ne ta kushabisa etsuma ka banga kona ka Facebook no nga skuta mixer kwa ntata ufuka se chanza no ku JCR space ku FM leka Facebook le the capital letters
1: Harmarovela Funeral Services in Latamanzo when a Hintela Shinzuti. Plan A, we join a hit 210 rand. Plan B, 220 rand. Plan C, 260 rand. Ibi, Utsarsa Tetino Shiro, Antekolong Tamanebe. Who 14 he way now? Yokoreka Plan A, Yukinka 2100 rand ya grocery. Plan B, 2200 rand ya grocery. Plan C, Yifambana 2400 rand ya grocery. Egati Plan Inquadu, Yukinka Tana ATM ya 150 rand. Hey, is society here? Inga kuinka kamali hante kwa langsa malebe Loko kunga lashi hina Eka plan A hikuinka 4,000 rand Plan B 4,500 rand Plan C 5,000 rand Hey, hiri, ay langus malebe Kasi, napanda boti sunga Hila sante kashpimelo Hikumeka egiani, malamlele Hukwa kwa hila, salema, jaganjaga Sanini, makakapaji, nale kuma pale Kasi, hintata mkasiku na siku Hila rabirincha, eka skopo mcheketa section Eka gonzora R81, nale Scorsese Wholesale and Takama Gezi Hardway. Nelika Saba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street and Penama e Kapani. E Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park Hill Extension 3 F Dome Drive. Kuswana Police Station Neleka Dr. Nyiko Medical Center. Neles Gaddafi Winterfeld Kuswana Le Maname Long Primary School. Tikele Nshoko Ile Shaku. Hipwi Saba Ranzoba Mwina Kusuga e Joni. Hipwi Selim Popo Mahala. Wishoko Shoko. 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services Take the chance Hekati kasmende da Armarubela Funeral Services Nungina mlabaka kujoina Milem kiswe mkanga nyisi Lepso indu wakaibangwa na wakale kabatiru wa hina Minga pfumeli kwa kela jbukwa nshanguina Ishtarateni Kumben loko munu amtela ekaya Hakela mfena ito ofisi ntahina Nale post office egiani Nalo mitendela kakwa Kona, Fena Lokukurna Mavaya, Armarubela Funeral Services. Vikanup Kanganyiseka, 065-525-4253. Kumbe, 074-751-4932.
0: Tani intorobela mix robe datso waita tasukuna ila banga kore banga imsa blue thumb la dubula la banga fika ba reacta kuna ila la banga fika ba press la shasha sharp la aga facebook la aga post le yanoko doko wa misoso grab taka ske ba kore marma ko bena ba duma ne bodele max jinda ngo bena ne bodele ngwa ba bona na bona masinde ba dzivandira rich service no best chibuti iswo ka e dabi na ngwa ka tsena manana e vizendo ngwa yila wise man so cha na bodele charles ranga na bona le ngwa na bona sana mangana king kana ga balo na bona kana shuma ne bodele mama praise praise ne bodele we san richard na bona eric darbe ne bodele amkela shinangani josephine lungwani pepu Machu Nelson Mabunda, Lugama Chizzi, Judas Regay, the King Strauss, Namodel and Wena, and Satangoba and Bodima Sagona Bodongam took Sigar Feloma, Inos Paul, and the Bodigas Languinage, Carve Maganis and Abona, Robert Solan, Shabo Maduleg and Bodil, and Sobo, Sobo and Bodina Wena, Basan Woman Posanabona, Amos Maamo, and Bodina Wena, Man Maria Cosanabodil, Kansani, Manawa Sangue, and Bodina Wena, Yeleti Mama Boutini Bodil and Wena, and Kessos Neneca, David Walunya, and Bodina Wena Barbara, and Bona Gian Polo, and Bodina Wena, Dennis from one is for. ke ne bonile Milo Sandra belomo ne bonile ngwena ne bona ka tsena na mo rkhotsa ne bona se ka re tshadir khotsa ke ta baloi choice wole sha wena ne bona ka tle botle ke ngobe ne prudence hlongwane ne bonile ngwena ne bona na manongwa la Thomas Mdungwa se bambu shumane se bane ne bonile ke ne hlongwane ne bonile rudzana uri khamene melody so ya pick cross bine bonile Peters Mothosi ne bona Joe ne bonile kwene na ha no ndo bezada original wa kusukala ka mswane le ne bamanza ne bela la inkwedi ka ngwena ngwena mka kota kuba mifika me react la ka post le ya sweso swina nkoka na so swi komba kahle ku le ku fambela bona ka scam swi ri tala bigiseri bakhona lava nga tsala kunene la ka Facebook eka post ya mixo sokro lava tlhava ku fika va ku ri xile tlembe ra DJ ri chirpisa lava va ku ri xile tlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa vana va rendzela ka ni kombela ku pfuxa LC Milan la ka makoxa la vava mihlorisize ka ri chadiri kodza la robeni ka xoko ni ta hetelela hi botik yani valoyi kusuka lava hehlele a va ri na bra ri chirpisi kusuka la loyika ni matikoxikaya ka skiva kona leyi ni ngona mina mavasa va ku ri xile tlembe ra DJ a ku fika vana va rendzela ka tshikani filoma la ka nkuri zamani manahanya kanya la 14a Nelson mabunta mlungu ntima la ka mhlava vhilemu a pfuxa kahle leyi ni ngona mina mavasa ni ri kwala ka mdavula ni khensile max ncinda ri ngomeni va kona va kurixile ni kombela ku pfuxa wisan rixa dala 14c judas rigede la ka mbatola na mani maria ri khotsala ka vageva location a pfuxa kahle hi jaha ri kamba kahle max ncinda ri ngomeni kusukala ka ndyambu wa dzumeri ni khensile ka skiva kona mala mani makhumera vaduma va kurixile hitlembe ra dijeni kombela ku pfuxa vana va rendzela ka solomongo xitwa yimbela robert ka xihoko rungula ncauke la mana blessing lava la ka siyandra lana sinki skhalu alambane a ni kombela ku tlhavela ku happy birthday kumbe felix anniversary ka fani macheke la ka makoxa la oli maximzela ka bodela na mani virginia xigwa tsungonyole la ka mapube la tiyani ndlopfu la ka mapube hi ntirho a ri thava zimbi ya vapfuxa kahle nondo vulavula kahle mani makhumela vodima kusukela kyan section fm gangeni wa ri voningoni cancele ka skiva ka rimana i basarin'wana maliphosa va ku ni ku twa kahle ngopfu ka grand form yi hot grand form ni cancele swinene va ri hot radio la yi nga kona hambi swi ri tari va kona la sisi lava yin'wana mavona va ku va ximuboteni a ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka leyi ngona vanhu va vasa kusukela ka midavula laha n'wa samsi thole i mani hlongwani laha ka ngovela na mana kennedy lava mantsongwana na brawen va ri laka siyandhani asika royal time mapfuxa kahle hinkwa mavona ni ri laka siyandhani inkomu bote ayene ni khesa swinene my sister ka skiva kona ma josephin hlongwana va kurixela tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vana va landzelaka ni kombela ku pfuxa mani grace makhumela la gandlanani ka khani la mana xihlovo etikweni ra le kuri france na comelan shuma la ka mdavula salani a pfuxa kahle hi mani josephin hlongwana ka xosana ni khesa swinene ka skiva shuman se babe lo kombela ku famba ri kongo va ku swin'wana ri kwala duthuni ndi ri vanga mandla thingwana mi hanga va kona mani la gear baloyi lava kurixela tlembe ra tijeni pfuka vana va landzelaka ni kombela ku pfuxa fm ya ka mphambulo dyo kumalo la ikhena fm ya ka xoka robeni vava mhlorisi ka ri chadir khotso ni ta hitelela masambala la grand fambla va pfuxa kahle giyani valoyi kusukala va hehlela phando ri mabunda va khona ra vona va kurixela hi tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vana va landzela ka lunghile masingi la ka siyandra la manjeni mabunda la ka xikokwana la lugamo chedze lamanini la ya danko va kona mali la tisela lava mari khotsa va kurixela ni kombela ku pfuxa vana va landzela ka hi tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vana va rihanyo la ka nkuri ka tomo ni kombela ku pfuxa giyani valoyi lava hehlela na n'wazita mani makhuvele la gandlelani ka khanla ni kombela ku tlhela va ri ka bebede ka sesi accurate kubayi laya ka xihoko laha va pfuxa kahle hi tiselani lava mori khotso hi yanga va pfuxa tlhava nabelela ka sike ekona mani n'wana ikinara David Walunywa va good morning from Bungoma country ndo livanga manda tree ka sike va kona vanla va kona mani deri swihlongwana va ku rixela muhaxi ni kombela ku pfuxa vana va rendzela ka maxi wa hina wu rhandzeku ka nongonoko lowu saseka lowu ni kombela ku pfuxa tshikani filoma nkuri zamani na eric tarbeni laha bolweni laya na kendrick khambani laha ka mbatlo laha va pfuxa kahle hi dini swihlongwana la swifasonkela va kona mani maria ri khotsa lava ku rixile n'wana ngoni kombela ku pfuxa sikonile ndongomelo leka la robeni ka xihoko sesi glory ya kona liya khaxana lamuhla kongu la na n'wazita mani va khuvele grace la gandzana ka khani kombe tlhelo ro ka bebede ka sesi accurate ngobe kubayi kusuka laha ka xihoko ra vana va lero kahle hi na ku pfuxiwa hi mani maria va ka ri khotso kwala ka mageva location khe swinene la ka mageva location matolonyana ni hundze hi koho hala ka mageva halawu wa ta yi tiko rin'wana ra kahle ngopfu hayi khona vani ka ski va kona eric tarbeni lava kurixela hi tlembe ra dijeni kombela ku pfuxa vana va rendzela khazamula given xihlangoma la ka mramula laha na denis hlongwana sifasonke tsakani rose maximze la ka mapayendra va pfuxa kahle eric tarbeni ni ri la bolweni magret va ku tsi tlhava ni tlhava ni kombela ku pfuxa vana va rendzela ka vana va rihanyo la ka nkuri ka tomo na fm ya vuhehlangele giyani baloyi papa mhlorisize ka ri chadir khotso na robeni ka xihoko ni kombe tlhelo ra ka bebede ka tati accurate kubayi kusuka laha ka xihoko lava ri na mama fikile magret khosa kusuka la ka mugongoma lavana va rihanyo va kona na vona va ku rixela hi tlamula dj a ku pfuke tisela lava mari khotso la robeni ka xihoko choice wa le xa wela laha swi swa ri santon city na tshikani filoma la ka nkuri zamana va pfuxa kahle vanhu va rihanyo la ka nkuri ka tomo ni kensile kenny mbetso wa xigubu va kona na vona va ku rixela hi tlamula dj a ku pfuki vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa kokwani para ka xirindza la ka vavalani laha manihlekani va manyunyula zone foka papazela na unis maximze la ka sikhunyana lava pfuxiwa kahle hi makhexi vungani mbetsa wa xigubu kusuka la ka xikokwani stadium i papa lowunene va ku dango tlhava ni tlhava brami na ka skiva kona tsikani filoma la kuri zamani va ku rixiyeleni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa thomas mdungwa xivabu laha ka mswana laha denis hlongwana sifasonke na nerisini mavunta ka mhlava vhilemu va pfuxa kahle hi tsikani filoma ni ri la ka nkuri zamani mana ri basile va kona va ku rixiyele tlembe ra dijeni kombela ku pfuxa maseve mana hlengwemtileni laha ka vakoxa laha ndlofu ka squeen of lipompo laha 14 bay ni ta hitela laha hi mani makhumelo lovo duma kusukala gian section fa va pfuxa kahle mana ri basile ri sima na hlulani emene la ka mapuvela va kona mani la i can mani mana va hlengwela va ku hi swin'we ni ri kolaka maphophe DJ wa mino i man colonel ni kha swinene man colonel hawu shame va tiva va rata a va kari va ku kulani irene va kona ri vori va ku ri xiyele tlema ra DJ ni kombela ku chata tiphete maluleke kusuka ka malamula la engo ma vona la ka siyandani black bone sithole la ka mapuve la va pfuxa kahle hi n'wa sam sithole i mani hlungwana la ka ngovela ni kha swinene mani hlungwana la ka ngovela va kona mana i thomas mdungwa xivambula va ku ri xiyele mavula valo ni kombela ku pfuxa vana va ndzelaka ni kombela ku pfuxa pfuka tikani fela mana ka nkuri zamani ni pfuxa papa mhlorisize ka ri chata ri khotsa ra robin ka xihoko thati bit maluleke la ka malamula la a pfuxa kahle thomas mdungwa xivambu kusuka la ka mswana byi ri bo DJ ka skem va tlhava va kona la i mani la i mani makhumele grace lava ku ri xiyele tlemera DJ a ku pfuki mani makhumele lama wa block 9 laya ku pfuka mani va ka hayi sweswo laha ka nhlaniki laya i mugangeni wa ka n'wexisindi ku pfuka na mani sofi vuxaka byo tola la 14a and kombe ku tlhela ni vula ku happy birthday ka vanhu lava rendzelaka ifoni kombe ku vula ni ku happy birthday ka vutlhari maceke la ka makoxa la virginia xigwatso la ka mapuve la tiyani ndlovu la ka jim la na oli maximize la ka bode la vanhu lava pfuxa kahle no navelo ro kahle hi n'wazite mani makhumele la gandlanani ka khani dangi tlemela wa DJ ekhensa mina mama kaske va ku ri mani eliki ngobe ri vula ku va kona ku fambeni kun'we kusuka la vuhehle laya kaske hanu on the base the original one kusuka la ka mswana leyi va ku ri xiyele tlemi ra dijeni kombela ku pfuxa swivara gift joke by kusuka la ka mswana la papa na ndzumuri ben kuneka la ka minigenisilana folo ku ri simati thomas kusuka la ka mswana la va pfuxa kahle hanu on the base the original one kusuka la ka mswana leyi mana kennedy va kona na vona va ku ri morning bands ka nongonoko famba kun'we nje ka xihondzo 106.0 va ka sefa mba dzudzi n'wana madala and kombela ku dzudzela hanu misango ma vona laha ka siyandani laya pfukani pfuka na mani aneke mhlanga laha ka siyandani laya na n'winyi wa xitichi kusuka laha ndhawini letiya ta ka mapube pfukani ku pfuka mani va pfuxiwa kahle hi mani loku nga ri mantsongwandu na braweni nkata teachara physical science va ku ni kombe ku tlhela valoko bebethe ka vutlhari maceke la ka makoxa la mani virginia xigwatso la ka mapovela na oli maxibye la ka bodela botiyani ndlovu madyondza ya mani agnes n'wa mafemani na le ka acurate kubai la ka xihoko laha ni khensa swinene mantsongo wa nduna braweni kaske va kona van'wana va ka tsaku na la hi teka nhlantsweko lava ku ri xiyela hi tlemero dijeni kombela ku pfuxa vanhu va ndzelaka se swiro lanca vana la ka mapayeni la la ka mitlango la ka xihoko la na manchao kebav la ka jim va pfuxa kahle hi tsakani rose machimbs ya kusuka la ka mapayeni va kona van'wana la ma hlangana ku hleka lava ku ri xiyela hi tlemero dij a ku pfuki vanu va ndzelaka mani rose obyani kusuka la nkuzani molweni ku longeyano the vesta the original wa kusuka la ka mswaleni a massive njhani ri khotsoka njhakanjhaka okay yani ya arit eleswi yi nga fika yi tsarisa swa facebook ni no themba ku yi fika yi correcta laha mitani khomela swinene a ni mani ma hlangana ku hleka va ku ni kombe ku tlhela va ri bebedeka oli maximbye la ka bode la mani virginia xigwatso la ka mapuvela na tiya ndlovu la ka jim la vutlhari maceke la ka makoxa la vanhu lava pfuxa kahle na ku navelero kahle hi mani n'wazita ma hlangana ku hleka xitarata hi marola drive and cancel va kona mani lani ni tlhavaka sweswi impepu gracious mashudu va ku good morning tlemela dj ni kombela ku pfuxa mani josephine nhlongwana la ka xihosana lava va ri va rihanyi la ka nkuri ka tomo mani mabumba losi tinyiko kusuka la ka 14 vanu lava pfuxa kahle hi mashudu gracious mpepu la river plus skapko bya ka cobain cancel sesitabele ya kumbe va kona va ku ri xiyela mr patrin kombela ku pfuxa dovuka squeen of lepompo la kha homu la mangombe krale mana bumba losi tinyiko na leni n'wana mina mavasa kusuka le polokwani leyi va pfuxa kahle hi sesitabe kusuka la ka xithelani la ka mapapila la va kona cancer muhaxi ni khensa swinene ka ski ya kona wisan richard lava ku ri xiyela tlemero dijeni kombela ku pfuxa vanhu va ndzelaka ni kombela ku pfuxa elsimilani la ka makoxa la mana makhumela va duma kusuka la gian section ifon mana a ri sana ri nokona ringano laya ka makoxa la ni kombe ku tlhela vulaka happy birthday ka vanu lava ndzelaka ifoni kombe ku vula ni ku happy birthday a ka oli maximbye la ka bodela mani virginia xigwatso la ka mapuvelana tiya ndlovu la ka jim lava pfuxa kahle no navelero kahle wisan richard kusuka la ka homo 14 c minjhani maravel va kona vanu la mani flora mabunda lava ku ri xiyela tlemero dij tlhava ni tlhava tsi ni kombela ku pfuxa vanu lava ndzelaka vanharhu ntsena a ni kombela ku pfuxa ku kona makapulela ka xikokwana la mani rose obyani la ka nkuzani la na mani maximbye ekokwani wa ku hlula laha ti ei laya vanu lava pfuxa kahle hi mana oscar tinyekiwa ka xigodo ni ri kwala ka xikokwani dangu tlhava ni tlhava ni khensa swinene mara hi ku tshama va tshama le xawula block 23 va kona kona nxuma lava va ku morning brav one a kanongonoko 326 ni kombela ku pfuxa vanu lava ndzelaka ni kombela ku pfuxa calvin makananisa la chimbofana ni gembulane bote eric masimza eka mdavula machele na winston matsilele la ka mdavula ka xikwavava va pfuxa kahle kholo nxuma ni ri kwala ka mdavula a salani a belingand a yi tirheni bra mina ka sike nyeri tin'wamafoto va khona va ku ri xiyela tlambe ra dj ni kombela ku pfuxa vanu lava ndzelaka mahariva wa mina i mandori na n'wa khalanga la ka homfortin base se sibasani n'wana mani phosa la ka ngovela na queen of lepombo ndlovukazi la zozweni laya i n'wamafoto lao ka homu 14 b lava pfuxaka va heta va ku danki mamakensi la ri singa view va ku ri xiyela hi tlambe ra dj a ku pfuki vanu lava ndzelaka maseve kokwana wa mikhenso na maseve wa mina mataleni ka mapuve na malume wa mina i masilo ndlovu la ka mavana lava pfuxa kahle hi mamakensi n'wa hulela n'wa munti ya mona kusuka la singa view va ku i love you baby boti mara hayi ra baby a wu suka madoda va kuri vana ibile oxiesi ximbinyana lava ku ri xiyela a ku pfuki vanu anakanya ra 14a na boti xibudungwa ka bon'wani na kokwani wa the junior la jelonga lava pfuxa kahle bile oxiesi ni kombe tlhela vaa ni na wena ni ri kwala ka siyandani ka hosi siyandani a block 18 hi le ka mapuve munhu wa rhandza ku basa swinene ni khensa swinene ka sike kona lorisifuni jarile misapeki lava ku mi jari tlembe ra dijeni kombela ku judgment mo chabalala larsinga view na kokwana Adidas mando like ka mlingeni ze block 3 na manly zima joko na ka mlingeni ze block 3 pusha kahle hey chifufuno ni jarle msambe again kesuna na chifufuno ka sika kora man wise man social ba krisi le tlemera di jer ka mlingeni pusha bana ba rendzela ka ka mlingeni pusha kokwana ba ka pele ka xikokwani ni kupusha papa nhlaiseko peace machine zela ka mswanda ya ni pusha na boti chi big blanza malaka ba balanda ba pusha kahle he wise man social ni rikola ka xikokwani kesuna na else melan la ka makosha ajawane ni ba kunu ka pele pusha bana ba rendzela ka xala tlongwana ka makosha la usan richard la 14c la na mama albila ka xikokwani dan ka ba tlhelo ka birthday aka botlhari e botlhari macheke la ka makosha la na oli machine ka bode tisana ndlovu la ka gym la etian ndlovu la ka gym la na man virginia xigwatso la ka mapopela a pfuxo ka tlhelo na belero ka tlhelo else melan ni meni la ka makosha la kese suna ni peters motors elongo na john matonsi la ka thomela ba ku akupuka bana ba rendzela ka hlanhla ngomane la ka thomela ku pfuka na mana skim na bombiwa la ka thomela bodi xitereke la ka makosha la a pfuxo ka tlhelo peters motors elongo na john matonsi no ka hashtag ya isan sibi jet lebe e brenda mrimba kona na bona ba kurishile mo mo hashin ka bela ku xavana ntsara ka kona dia khasha la mhlakong la malume lo doki modzana last came in la yana mana bomba lo stinyi kola 14 bay of shaka hle brenda mrimba ne rila ka rivala la juda sergeant ba kona na bona ba kurishile tle mrodi jen ka bela ku xaro ne mnyo kola ka nina la judgment mo mo chabala la singa view na bodi the general patson khosa ka xita xika mbatla of shaka hle juda sergeant la ka mbatla block 5b ba kona frank manganyi ba kurishile tle mrodi jen ka bela ku xabala ba rendzela ka mana hle kona ka mabala la xibudunga ka bongwani na ni pushana barula makula nkondo la ka mabala la pusha kahle frank manganye la ka mabalani danko khanyisa seke ba kona la ka thomela ba kurishela tle mrodi jack bekwe bodner sen mabunda la ka mhlaba vile max tshinda ringo ben la ka ndabela na mana ba khete la khoneni ka dzingi dzingeni ka ba khete ba ka pepe the ya ka bana bana ntla ka bitlhari ma cheke la ka ba kotshela oli machine ka bode na man virginia xigwatso la ka mapovela tiani ndlovu la ka gym la ba pusha kahle no na ka hle khanyisa seke ner la ka thomela ka sir swinan folo kwa rsimati thomas ba kona ba kurishela tle mrodi jack ka ba pusha gear ba la ba yehla la ka sa ndlori bela nkulu ka mapayini ite ka nhlatso kona ka mapayini ba pusha kahle folo kwa rsimati ner ka ka mswane beauty rebecca ba kona ba kurishela tle mrodi jen ka bela kupusha bana bana zaka ka bela kupusha mana ma hori la ka mapovela sestinyi ko mabunda la ka mapovela na sisi evelyn nwa tomo la ka nkuri ka tomo ane etelela ba pfushwa kahle man loko nga ribyo thi mabunda la ka jim ka lalome enkomu ka ska goyu ka mapove ba kona ba kuri la master party ko bela kupusha bana bana zaka ka mana ma hori la ska sports center la ka mapovela na kokwana wa mekenso la ka mapovela na man maria maswanganyi kwa la ka maswanganyi kwa la ene ka bekhlano ka bebe the ka man virginia xigwatso la ka mapovela pfushwa kahle no na bela ro kahle hi goyu ka mapove kheso swinene jara ke fa ka skeo kona marongo ngithaba kaso sla e manna nsuku na sthembile la bako nkobela ku pushabela ntsala go gondlamini xipetani phepu la ka ngoma nkena la rungulani chao ke nkata matlola ka sianda la yanda etelela hi masebo wa mina e bazanga wana manphosala ka ngobela nkobela ku tendela ni ku happy birthday ka man virginia xgwatso la ka mapobela oli mashimze la ka bodela na bhlari machekela ka makosha la tiani ndlovu la ka ndawule tata ka gym la ba pfushana na velo ka hle ko kwana wa kensu manna nsuku na sthembile la ka mapobe ali pumpu akaske ba koroba ngwana e manne skona la ka dzingedzeka xitomane ndi bokoba shubetle mlo ti jack fukuba bana tsala ko kwana rsi mana ka bodela ku pfukana manne ro rose ngwa vhumane la ka gym la na bodela ke ngobela ba yetlela ba go pfusha ka hlemane sinkura la ka dzingedzeme inko ma vula vhalo ba hetsa ba ku tsi kazima sengwana bodo ngam tuku ba kona na bodo ba ko ene shingwa ne ri kola ka thembisa ka baba ne kesuna ne kusuka la thembisa ba nkuma ka hle ko do streaming ka www.jsrfm.co.za ba kona fisa ni kwa ila ba ko shingwa ne ri kola kzn ba kanku zana ne kobela ku shama ntlangi ngwa ila la kanku zana manje wes ngwa ila la kanku zana nda itelela ma ne mdawu la hlangana na rdp ya upusha ka hle fisa ni ngwa ila ne ku shapi roda kaseta bakona mala ev philly jones machaya baka fms guy village vandale popo profis kobra kupusha vere machaya machonero machaya na raberani machaya ndolivanga manda ti uva dzingai village au suka madoda muno otemera temekisa robele tenga sala kubai kongoma leka warali aya nthano kaske bakona king kalanga baloi bako zwingonera la valdez ya level town la emijarmar la ka valdez ya la valde vandezi ba ri ba le valdez ya la ka gili gili bakona mala emaringa ka dzingi dzingi bako shile tlebe hini kobra kupusha bala bradzira ka kobra kupusha jenei fo ka shi kontiri la ka nkoma la seswa mina this my december ka dzingi dzinga maskral and anuel shakambanyele laya la ka dzingi dzinga na vhupfuka hle papa blessing maringa la ka dzingi dzinga ke zwana maringa la ka dzingi dzinga ka skeba kona mana bomba lo stinyi kona bakurshela tlembra do jer ka bala kupusha masebetsa kan rose machimdela ka mapayi la la izo ka makeke la ka singo ba mthano na khanyisa sekela ka thoma vhupfuka hle mana bomba lo stinyi kusukana ka home 14b papa boti ka mapophe ba go singo ner kona ka mapophe ke zwana ne papa boti la ka mapophe la au mavit mongana man tsakisa wa tibona ka skeba kona la teacher pondo menyere mathebola ba go rishile ene pushan sa tomina khesane mana ma sei si maduleke la bazar ka hlaneke la ngwana ka advice mathebola la ka dzingi dzingela na malume refuse maduleke la ka dzingi dzingela for pronto menyere mathebola e ba go na Calvin makana ni swa go history ngwe la chimbu fana ni gemburana ka jisa rafa 16.0 wax fm na tle melo the jack na go go morning best ka bra go bula e ko a go fuki khone shuma ka mdebola tsikana fela mara ka go re zaman le zizi thala ka go be jamela wani komu go kana makaple ba kona na ba go rishile tle melo the jack fuki e mana oscar tinye go ka shigodola sha ola block 23 league like mhlongo la nyagelana la na Walter Mukwati la nyagelana ka shoka mafusha ka hle ku kona makapuleni la ka shikukwane la Inos Paul ba khona ba ka hetle mlo DJ na wena 44 mana wena ne ri kwala Gian 14B bito i mina ino sisithole Caterpillar Robert Solani mhlaba ba khona ba ka swingwe ne ri kwala ka mashamba a thema ndo livhanga manda ti Robi Ras Rob Vas Rob and Kirsten Robert Solani kusuka la ka mashamba la ya ka sike ba khona league ngobe kusuka la ba hetla ba go ri shele hetle mlo DJ ka bala kusha bala ba ntsana ka bala kusha asizekari tsha ri khotola Robert ka shoko sisitinyi ko maluleke la ka ngobe jamela 1 jamela 2 na manness nkuna la ka dzingi dzingi la ba pfusha ka hle league ngobe kusuka la ba hetla ni Kirsten Milo Sandra Bilomo munyai ba ku option swingwe ne ri kwala ka masakona ka magoro ni Kirsten kusuka ka masakona ka magoro ba khona la bona buru ko ba go fa mir ko ngwenke ta bona ba go swingwe ne ri kwala Agian section F DJ Clement Kirsten Lugama Chizi baku bamane rote roni papa bo ako manganyi baku rishile tle mra di jeno ko bela kusha manuma ko bela bodi mukusela gian section F masambala la green farm lana Robert Solani mhlaba maluleke la thema kama shamba pfusha kahle hi roni papa bo ako manganyi ene laka bokisi minjani mara laka bokisi la and kesa sna bokisi ti kuri nwanyan ra kusa seka ri tsoko nyana kahle ngopfu eno tsemba ka rina swivulavula tiko leri ya ri tsongo ngopfu matwara ai kasika ko kona Peters Mathonsi baku akupuki bana bana zira ga tle mra di jeno ko bela kusha ai hlahlango bana laka thoma la mana skim na bombiwa laka thoma la bodi tareke la kama koshala afusha ka hlei Peters Mathonsi hayi khona mani ntse kola ne akaske bakona mara Inos Paul bakurishile tlembra DJ ko bela kupusha school boy la ka home la ne pushana tsala mama hlawule la Pretoria la ne etsala hi matsutsu kwa la Giyane vanla ba ba pfushwa ka hlei Inos sithole Caterpillar ne ri kwa Giyane ka home dankon kense snele la ka home la ka home la e ka skema kona mara Mkhari Julia la vanga tsala sesa bakurishile tlembra DJ ko bela kupusha bana la ru ko bela kupusha gone gabeni la ka makosha la ne stand love la mangombela na Morris Goyi la ka mapobela pfushwa ka hlei mana advice la ka ngwakwana kesi mana advice la ka ngwakwana mana tabela bakona ebako bari nongwe rote ndikobela kupusha mamanla onkhumbureni tabera mazabala green farm na ruzan welcome ne mburudi andikobela kuvene tsa vambere lavanga sala la hikuvona nkarhi wa kona ke swivekana ka awara liya nhlana henhle ka nhloko ka sike vakona mala ekeni hlungwana vako swin'we ni ri kona mukhetsi ka zz2 ni khensa swinene la mukhetsi ka zz2 evakona hlahlangomana vako rixhele tlembelo ti jai tiki Peters Mathonsi longwana John Mathonsi mana skim na bombiwa la ka thomo la santo 6 la ka thomo la vapfuxa ka hle hlahlangomana ni ri kona ka thomo ni komo tlembelo ti jai ruzan welcome ne mburudi vako masindi madzivandila na manu tabera nomen mbangiseni mburahudzi nare ba mandla bela la msortara ke mix robe swibeka na ka awarali ya nthano enhle ka nhloko i vele ikungole xendla ka mina na wona sweswi eku vhetsa mala xika onkala banga kona banga tirisa xenge xa mburisha WhatsApp ku baba pusha vanhu kumbe ku baba xashandle ka nongonoko ka xenge lexiya ai sambere na xabunaro eka nongonoko ka kambe xo sirobe tala mitha 27 mix robe etangoti liya ya may lexi endla ka mix robe handle ku dyankari vele tsumela xika onkala banga kona banga tirisa xenge xa mburisha WhatsApp bo sungula sungula hi lava namuhla
2: Okay, man makhuvele la bo duma misava hinkwayo laya section A. A ku pfuki va mhana xihlovo lave le tikweni ra le kule ri le front kwale gain section F. Ni hetisela hi mansofi le ka mapapila le tifrijini vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala loko va ku mhanjhanjhani va vula mina i nkomu
3: ku ri laha ku ve na n'wina DJ Clem kombela ku pfuxa lava ni pfuxaku va tsaka ka nguva va nyamati va ri vengo na vanhu ka ta malume Monica a va pfuki laha ka njhakanjhaka Mandela Village mandla wela ku tsaka laha ka sikhwinyani na n'wina pfukani mana minuku Malindi lexi fasonke mhana ntlambi pfuka na n'wina ka mhani ka DJ Clem ku na lava nga ni pfuxa ivi ku famba ku hela ndilo wa radio ka xipulupuri a na ha va twa nku ya mahlweni va ta twa hi loko ni nga va pfuxi ku a ni nga si twa rito ra vona ni rito ra vona ni nga ri kumi no kombela sweswo vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava kwala hlangana ni ta wenship hai tira tira DJ Clem ri xile ta mona ngopfu la ku tiwala
4: gumu ka pfuxa na vana ndrapo kona wo ta gapula ka mavarana a fuku swa boha ka makoxa i ri dingeni khekhe ra ngamu kwalani choice siposiloswana na wena ngamu ra tronic na tronic u ri dingeni kwaleni hinkwawo la wena xibodonga xa kwaletan then khesa ka vayingiseli hinkwawo ta wena u ri ri birthday hayi siku a ri ve kahle ni ra n'wina e khesi ku khesa ku khesa ku khesa i bodongo ra ka bongwana dio swi
5: Inkomo khazetwana we le ka zingizingi le vakona manesku na pfukana e gandlanani ka khana wa zitha nwa mamba ya vukari man grace makhuvele pfukane e babango vakona munwanati alex harare maluleke pfukane hinkwavo a va ri na papa muhlorisi zeka richard rikhoto ni kwala robini ka xoko e 7 dilani inkomo khazi
6: ayo dj team hawa Oi puxa banar nteno. O sungwan ta puxa isse si xala tlungwan wa kumeka le ka makoxa. Na bona hawa aba pupu. Ntanta puxa emusa musa makhuvele emuntu ya mona eni kumeka le ka xikokwani i kopak na bona hawa aba pupu. Ntanta hetelela hi wambili na moya eni musa wa hosi bona wa kumeka le ka Nsawulan block 25 ne muganga wa tana kahle. Na bona hawa aba pupu wa bona ta ndyangu. Vanhu lava hinkwavo muhaxi a va pfuxa hi xilahla Richard Zambuyeni ni ri lasa dana lonje ntirho a kaya ku ri le ka Nsawulan block 25 ne muganga wa tana kahle DJ Tlim a hi ximaximeni ta va swin'wana chili ya huma swin'we hi 6 o'clock muhaxi wa mina bye bye
7: avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni Tlema DJ Mr. Pat mavulavala mpfuni na moya va pfuxa pfuxa kokolako teka vanharhu ni ta pfuxa vinyi wa moya i mhantsongo elsimilan kusuka ka makoxa a va pfuki kasi ku na TikTok ya radio i xala tlungwane lowa nkata mun'wanati lowa swilevanhlata emuvana wa ka nga xiri byongo na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa eswa yena pfuka mizala i vona ku yini yini kwala ximutanini xa wena ni ta hetela ku pfuxa sisibasa yin'wana maliphosa kusukala ka nkove a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxa tlaa hlamusa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani khani lowo pfampa henhla ka madavulo mbuyi a mi navele na khatsa
8: milowa DJ kuna kokwani mahangi laha ka mukhomi laha ka ti va kona general laha ka ntshuxi laha ku na the general Parkinson Khosa laha ka xitachi ka mbatlo hinkwavo a va hlangane na kalaxaka i w manganyi me ni tshamakaya ti ku ri le ka gongo ni khesile tlemile wa DJ wosi ya mina ne boboy
9: manso fika mapapila pfukana tifirijini ku le ka mbambaya skim same mikhachana kule ri gidi ka mnings blutri pfukani ta hetisele kokwani wa gwevani ka thomo vana ko vana manumero ka bila ku ri ka misplik 2 danke
3: ku rhula DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa Gov Mahuri i kokwa wa ku hlula na Dion laha ka laha ximuwini pfukani ka gogo ni pfuxa mhani Magoda Makhelondo na Xisavi mhana Botihlamulo pfukani ka gogo ni pfuxa gogo mahuri laha Scott Sports Center pfukani ka gogo mahuri vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa mukheso na xivono ni kha ni ku a hini ya dya khekhe laha ka xigwatsu ka gogo v ngonyule a hi fambeni ya dya khekhe ni kha ni khesa vanhu hinkwavo lava nga kota ku navelela ka tekile guyu birthday ya yena a ni kotanga ku nghena hi 3 ni ri a va nga swi endli ka mina ntsena a va swi endlini le ka vanhu hinkwavo na ni khesa ka vayingiseri va GCR kokwani wa mukheso na xivono hi mina kusuka kwala ka tikweni ra ka mapuri na ni khesa papa ntsongo wa swihlanu
10: avuxeni mhaxi minjhani hina hipeo ni kombela ku va pfuxa ka pfuxa mhana albe a ka xikokwani kokwani khasday ni pfuxa kokwani makapula ni ku pfukani kokwani tahetelela hi mani na loko sivara wa mina entheni ndhambi a xi vula na gwangu wa kusuhi na gungu na mali pfukani sivaro hinkwavo pfuxa hi mhana nhloko ka mavala na ka vanhu nya vo saseka muhaxi dango
11: kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a va pfuki mhani Maria Magcikeni mhana Midona ka Nhlaniki a ku pfuki mhani Maria va ka hayi sweswo kwele ka Nhlaniki a ku pfuki mhani Maria Maswanganyi ka Maswanganyi kwala mi pfuxe u manchao ka bavu ka Jim ingo
12: ri xile DJ Tlemi ri xile a ku pfuki kokwana wa risima aka bode ku pfuka manjo alatin le aka nkuru a fasong le fa ku nkwena ta itsela sesi rolan chawalala le aka mapayena lava hinkwav DJ Tlemi va pfuxwa munhu wo duma ri yexe laha muganga wa ndhoni elkana mchavo munhu wo duma a ri one i papa a xilo wana vafana hlayiseke DJ Tlemi tanku
13: ri xile DJ Vulavala ni kombela ku pfuxa vanharhu lava landzelaka ni ta sungula hi mhandru la nchavalala aka mapayeni a va pfuki school boy ka homu a 14b a va pfuki ta hetelela hi ku ya pfuxa sesireni maluleke hikwale ka nkulu a swifasonke a va ri na gezan class maluleke hikwala ka homu 14b danke Vulavala
14: ahee DJ Tlemi ku pfuxa sesilina vhukeya ka ngove mama albi ka xikukwani mama kinsi a ri singa view va pfuxa hi mhana khavisa ka ngove inkomu
15: ahee ahee muhaxi ni pfuxa lava valandzelaka ne the big mamba kusuka kala ka dzingizingi ni tsutsuma ni nghena 14 bindzu ku ndlovukazi na hi pfuka hi pfuka hi pfuka ndzi ta hetelela hi la ka maswanganyi mara ni maswanganyi la kwala ka maswanganyi ni ri a va pfuka valava hinkwavo a va pfuxa hi amasi maambu kusuka la ka dzingizingi a ntabini ni ri tanga maxa ya mina a hi neni mahlweni hi xuma nkomu
16: vaxumi vaxumi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa kokwana wa hosi kwala ka sikhunyani ni tlhela ni pfuxa mhani lidi ya mahlawula kwala ka siyandani ni hetelela hi mani na ni hetelela hi hani n'wa green kwala ka mapuvi kwala ka mahuri ni ku pfuka ni ri xini hani vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mani magoda ka mapuvi a tirhitirhini e driver teretere yeleyo danku
17: kambe wa pfuxa DJ laha swi nga vhiku na mama khesi a va pfuki le ka ndhambi leyi ku na mhani makhuvele a va pfuki ku na papa majoko lava xikokwana na vona a va pfuki vanhu lava pfuxa hi munhu swa makhuvele swivanekopani mudamana e danku DJ
18: ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki etlinki ngoveni a vuyehle ku pfuka kokona tichimi ya axilang ta hetisela hi mhani rivombo aka jim a va pfuxa hi mama babyza tinyiko maleka la ka ngove a jamela tsunkuni
19: DJ Tlemi ta kombela ku pfuxa mhana khavisa la ka ngove ta pfuxa papa remote le block 9 le wani ka mijaji le wani pfukani pfukani pfukani ba ya pfuxa mhani madlawula ku tsaka kwalaha ka sikhwinyana laya nguya va ci swi pfuxiwa hi mani na i velevele la ka ngove
20: ahe ni ta pfuxa mhana nhleko ka mavalana a va pfuki sesi Julia Chavalala mafumani kwala ka makoxo pfukani ta hetelele hlahla ngomani kwala ka thomo a pfuki na yena va pfuxa hi kokwakwe ya vanhu kwala ka thomo bayi
18: ni kombela ku va pfuxa Bethlehem ni pfuxa kokwani wa risima ka bode hi hanu wa vana lava pfukani hi anti ni pfuxa mhani maxindzi kokwana wa ku hlula Lagian section A pfukani hi skimi ni pfuxa mama albi ka xikokwani vanhu lava va pfuxa mhani makhuvele ka ta buti richi ka ndhambi ni khensile muhaxi
21: ri xile DJ ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa manjo elaitini ka nkuri ni pfuxa bugezan atlas maluleke a 14b ni hetele hi messages fane hlongwani ka xihosana na va pfuxa ka rini male ka nkuri hlayisekeni DJ
22: ahe mihaxi wa mina hi kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa mhana nhleko la ka mavalani la ni ya pfuxa kokwana wa gwe vanhu la ka thomo ni ta yitisele mhani mariya va ka bulankulu la ka minyiki ni sa block 2 lava va pfuxaku i mhani vhukeya la ka thomo laha hansi ka vukosi bya ka xiviti i danke mihaxi
23: Tlemi
11: aku pfuxi makhexi vongani Lagos Mbetse wa xigubu ka xikokwani, ku pfuka Mhani Rikhotso ka njhaka njhaka Mandela, ku pfuka Mhani Grace Makamu ka Ngove Satwa Ndhuna Makamu, va pfuxa hi mahanhlekani wa manyini ri kwala zone 4 ka Phabazela. Hlayiseka ntlimeli wa DJ Tango.
0: DJ Tlimi a ku pfuki radio ka radio a pfuki Ntokolo na Mutweni, a ku pfuki Masenyani Daniel Mashava ka xikokwana, a va pfuki Masenyani Ronadi pfukani na n'wina hinkwavo lava va pfuxa hi ri kaka ro bhava ri bhava na Marhanga ni MT wa ka Ndhambi ni la gongwangwa lexi vulani la kona gungu ra mali danko.
1: Ni kombela ku va pfuxa Tlimi n'wana taki, ni ta nghena laha ka mapfuveni ku na Mhana Ribasile na hlula na Risima ni ku a va pfuki, ku na kokwani wa Mkhensi kwalaha ka mapfuveni ni ku a va pfuki, ku na sesi Biji Ndlovu kwalaha ka mapfuve a Chamando ni ku a va pfuki, lava pfuxa kokwani wa Risima kwala ka Borden Khensi n'wana taki.
2: Mixo lowunene Tlemile wa DJ Mavulavala tlhavantlhava a ku pfukiwa mbilu na moya evidence n'wamugonela a gera section A, ku pfuka mukhaya wa mina Mhani Maxinji kokwana wa ku hlula kusuka kwala gera section A, ta hetela hi mani nalo ku nga heteleli hi Mhani Grace Chabalala kusuka le Man'wembe Kral, vanhu lavo va pfuxiwa mani u nga DJ Absa kusuka kwini man'wana ndhawu tlala gera section A kusuhi na hetela xilumana kreshe vamavia swikola gera. Hlayiseka Tlemile wa DJ Danko.
23: Rishile Mavulavala kombela ku vadzudza Mhani Nexe ka dzingidzingi Stomani, kokwani wa Mbali ka dzingidzingi Maamos Maam ka dzingidzingi Nthabi, a va pfuxiwa hi vusisi wa Maxanga hi mbala ka dzingidzingi danko.
24: Rishile ni kombela ku va pfuxa, ni pfuxa Khesani Maxindzi ka Mchipisi kwale ka Khahlamba, ni pfuka Jojo Khahlamba kwale ka Mchipisi, a va pfuka va baka Magwinya laha ka xikokwana, ni pfuxa Les Maximzi a pfuka rhwala vana va creche kwala ka Mavalani, a pfuxiwa hi va vona u nga Rose Maximzi ka xikokwani katsa,
25: a va pfuki Hulu Rose nga vhuma ka jimu, a pfuki Ntukulu wa mina Tsakisi Xivuri Mhana Neo ka jimu, ni ya ni ya hetisela hi kokwani Kuzani ka Siyandhani, ni pfuxi Marivombo n'wa Mavone mina ni kwala Nghala Zibek a tikweni ro hindzela ka ntomi danko.
26: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi, ni pfuxa kokwani Mahangi ka Mukhomi Boti Choice Siposilotswana a Xawula Block 23, Boti Richard Mati a Thotogwa Block 24, a va pfuxa hi Mhani Flora Makhuvela Mawa Block 9.

0: Amara iri ngwana 060875942 ka Facebook fa tsentse tsana go GCR go Spice go FM ka skeswes e vera ba e purile fosho ile ka tlhabane tlhabane tlhabene mix robe e ka number 060875942 fa tsana ba tsi mo sungula go la ka mpanganyi sola
1: a go tlhoka smata ni tshisa mashali na tsama ku tuka xigodo xa mondo minyila la basane le ka nhlaneki
0: yo
1: Nito etsa le botu rande ke toko simaluleke la kaya ka mavuza. Nito abo vanga wapusha e Alexara maluleke ni tama babangu.
0: Keso jine la babangu te kura ko?
1: Dange mwashu ame.
0: Adanko. E na wangas kota kwa tatarame 01 tlamere kata bara 060875942. Tsi, tlamere me.
2: Kuna myself, nisa kata gobo ka 140A, ala puki. Kuna mani wa mavona aka siandani abapuki kuna busisiwe mashangai mkola ka dzikudzinge apuka ahivirini vana va xikolo va n'wi yimenyerini i pfuxa hi mhana filixiya la laha kokwana wa mbali na ka dzikudzingi laha makrai
0: sweswo swi ne kokwana wa mbali
2: hi swo sweswo
0: danko jesar va mtlhavelela
3: Tlemiwa DJ a mpfuki xikimi xa mina i mhani makhuvele le ka ndhambu wa dzumeri pfukani hi skimi mi rhendelela kwala ximundanini xa n'wena ku pfuka va mhananeho le ka manghena loko va kha va tiphata va ku ni nkata jone ngatayaku pfuxa n'wana boti mani i mama a dile ka xipukwana pfukani n'wana bote va lava hinkwavo pfuxa hi mani na xindzi kokwana wa ku hlula kugala gansetin hinkwavo mi the DJ ahe
0: keswo swi na nihlayisekani mi nga leti namuntlha ni jesar family mamukereli
4: manjajani mitini ka mtshipisi ka tsuva ka mphambu Nanda hen sa tianda nta to amina la ba puki ba manso ke tsukala ka mapatsa ke tsiri ding ke o ge kwa ge den
0: ke se nela ti fridge la tanko ele vera dela le mixero me men men ban tsukure le ku ban panganyisa la twa
5: akupfuke botile ke ngovene avi hehle kupfuka man virgin dlovu aka mapuve ne a hetelela hi mhani magoda a tiritirini aka mapu vanhu lava a va pfuxiwa hi Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi sihendani mapuve block 18 khata a yini muhaxi
6: rixini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu laha ka thoma ku na kokwani dalonga lava a va pfuka laya sadana lodge i kona xilahla ri xa tidambukeri a pfuku laya laka njhakanjhaka mandela i kona i mana two boy emixure khotso a pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxa hinkuzana laka siyandhani bayi
7: rexini DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa lava landzelaka a va pfuki mhani mabunda va ya baka magwinya kwala ka makoxa a B9 a ku pfuki mhani rheyila kwala ka makoxa a B9 a va pfuki na mhani Agnes Ndukwana kwala ka makoxa a B9 hinkwavo va pfuxiwa hi mhana mavelas kwala ka makoxa a B9 danke muhaxi
0: jesar va mtlhavelela
8: ahe manda hi ni ka dzindzindzindzi ka ta beti pfukani ivi ni vuya kwala xifasonke ni ku tatiflora pfukani mi swekela xivarha tatiflora cauke ivi ni ku beni xitsungwani n'wana boti pfuka kwala ka ntirhi xifasonke i mhana nqambe i mhani limbi i nkomu
0: khese swinene mhana nqambe
8: hi swona
0: danke Tavirida.
9: Kuna mani mahora ndi ka sport center va pfuki.
0: Eh.
9: Kuna mani mara ka blangu ka mani ndi doctor pfuka. Kuna mani magoda driver tere tere ka mapu va pfuki. Ava vuyi moyina na ha vatwi. A ku tshwa nwe stage la ka mapu vela.
0: Ke swi na le nwe stage la ka mapu vela.
9: Danke.
0: Ke sarfa mthabela.

0: famba hi gondzo ra R578, R81, R36, R529 ikhensa swinene vuyingisi bya n'wina eka mixo wa siku lamri ra vunharhu siku leriya migingiriko ya kwa yo nga tshamisekanga a hi ri rhandzangi siku leri a ri tshamisekanga Mr X kambe ku hayi na hayi vani ta ndlaku siku ra wena vhele kumbe xana mixo ra wena ri va ri kahle even though ku le ku tikeni Mr X
1: ya ku le ku tikeni vhele mara masito ku loko se mi fikile lawani ka BBZ na va ri khe mi endlela swona swo ka swi endleka kahle mi kha mi ya kahle lomu ya mitirhweni a swi tiva ku ri lomuya ka stop sign lomuya tirobotweni van'wani va kha va helelana timbilu kambe tshika movha yaleyo yi hindza yi tifambela wena ta kota ku sala u famba kahle ka kwala moveni yaleyo khesa swinene loko pfuleli kahle JCR ndzi tshama ni yi khandziya mara namuntlha na karhi na rasa kwala ndzeni ka movha ya wena swi kahle swinene mani efambeni kahle va hi hlayisekile
0: a timhaka ti tele Mr X a tikweni ra hina Afrika-Dzonga tolo hi vulavula hi timhaka ta ku simekiwa ka tinghoma ta vaxinuna kumbexana hi langusele ku va tinghoma ta vaxinuna ra xibiwa ona se ku na nghoma leyi nga pfariwa ku nga khomiwa na mubi wa yona loko hi khari hi langutisa xifundzeleko lexi xa Mpumalanga laha swiviko swi kombisaka timhaka ta ku kolomeka vukhumenhungu wa van'wankwera va humesiwini angomeni liya yi nga biwa swi nga ri nawini la nga khomiwa wanuna wa 50 wa malembe evukhale
1: Alex ene loko mo langusa kahle mi ta kuma ku leti jumelaku himpelapela hi to ka ti nga ri kahle loko mo yi vulangusa kahle leti nga ta kahle swi swikolo swi ya ku pfarini swiso hi to ta kahle mara leto jumela leti na n'wi ngungumelisa vana mahatla mi va fambisa hayi va ta vaviseka swinene se vona ni yo yini leyiwani va kwera vo tala so va vuya kaya swilo swi nga fambangi kahle swa karhata swin'wanyana
0: ya so swiviko swi kombisa swona swa ku 18 boys aged between 14 and 17 have been rescued hi ndlela leyo kambe ke va kombisa timhaka ta ku va humesiwile etingomeni ngoma leyi nga ri nawini hi vulavula ku bhaka ningoma tolo se tingoma leti yi nga ndlangiseliwa ku ta ba ti ta sungula ku ba kwalomu ka vo ti-19 ta June kambe ke ti ya hela kwalomu ya ka vo ti-17 ta July so hi tona tingoma leti baka hi kha hi ti langutisela kambe ke ta tsundzuka mara loko hi kha ri vulavula hi xifundzankulu lexa xa Eastern Cape tingoma ta kona i tingoma leti baku nkarhi na nkarhi a ti-seasonal tingoma loko hi kha ri langutisa na xifundzeni hambi December
1: a swi na ku kahisa kumbe njhani
0: no the reason i ku le ku titimela
1: 365
0: days that's why kuma ku hi nkarhi lowu nga sama hi tivaku it's a summer time le vo December ne ta ba tingoma tindhawu leti just because i ndhawu leyi ku tshamaka kha ku ri na timpfula i ndhawu leyi ku titimelaka swinene ngopfu so a swi sisinali timhaka ta tingoma loko hi kha ri langutisa exifundzeni ku lexiya xa Eastern Cape
1: ya because ndzi hi ku hlamalanyana ni jika halamu tindhawini ta halavo North West halawani mikarhi ya va December ni kuma ku ve ri ku na ngoma se ni hlamala ku ngoma ya kona yi tana hi December hi ximumu na ku ri ku hina ngoma hi tiva kahle yi kha ta hi xixika loko na sekarhi wa kona vhele makumembere mune ntsena timinetes ve khaisiwa kahle awara ya ntsevu yi bile ni tshemba ku ri hina na n'wina hi ta vona nkarhi wa kahle swi until 9 o'clock mina ni kona i nomen jikijela ka Facebook xa nimbe ku GCR mu space FM ve kha hlangana kahle kwalaya ka kumbexana mi khoma kahle la ka 060 875 942 ivi ni va hi karhi hi kha hi bula kahle ka swiyenge swa mabulo hi hlamuleni va hi karhi hi bula na n'wina ka hi ta va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri xana ke mi khoma kahle mi ri kwihi ke hi ndlela yaleyo
0: i sweswo ke kambe n'hweti leyi taka mhaka u tsakisa ka maxelo swipandzamananga hi nga hi langutisela kahle ku chika ka nxavo wa mafu leswi nga ta va swi kha swi katsaka ta timhaka ta diesel na petrolo so ka n'hweti leyi hi ya ka yona hi nga ha na swi langutisela loko swilo swo famba kahle Mr X kambe ke i swilo leswi vanhu va va kha va swi langutisele hi mahlongati ku ta fika sweswi kambe ke swiviko swi kombisa swona ku ri ngo na swi ngo na ndleka
1: ya
0: ku n'hweti leyi taka va chele swipandzamananga va kha va ri na n'wahitele kulukumba swinene ngopfu ku swiviko swi kombisa timhaka ta ku hi ngo na langutisela just because oil na yona swi tikomba nga ri le ku endleni
1: ya because and na tinyimpi tetiya ti nga le ku yeni mahlweni ku halava Iran na va USA swi tikombe hi nga ku hi ta va hi kha hi xanisekanyana mara loko se va pfa va hi hlevela ku nga ku swin'wana swi ta ya hansi hi swo swi hi tsakisaka swinene
0: Jesus Space FM le ka Facebook nambara riqingho 060 875 942 fantastic Carolina Woman Crush Wednesday le ka Facebook yi byela leswaku wena u crushela mani eka mixo wa siku ra namuntlha ri xile
1: FM.

0: Ikhonomi ya matikoxikaya yi kombisile ku ka va nga antswisi kusukela eka n'hweti ya Nyenyankulu. Maphorisa ya hlanganani ya pfurile nandzu wa ku pfinyiwa ka n'wana wa mufana wa malembe ya 13 hi vukhale, mahungu hi xitalo le ka wara ya Nkomborixi.
1: Sisi lahla mrandzo wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Vo 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyika tana airtime ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kuswa na Ravirintshwa. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kuswa na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Gaddafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarubela Funeral Services ali tekele chance eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services. N'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi wa hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyisi eka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
2: Matyandzope traditional hila Dr. Giligili buri nga fambukaka va ri kona
3: va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabisinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.
4: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
5: Hip hip hooray! Tlangela 30 wa malembe na laduma hardwork ya Namalamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Tikumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90, Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90, kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika 31 May 2026 la duma where you say and score.
6: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i tikumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand, 100 rand i tikumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hina family plan leyi coveraka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi, leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84. Kasi loko hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand, loko hakela

0: Right, ke loko tata ku ndamisaveni Michael Jackson Mukusasa FM hakuri lembe ra 2009 25 June ku 5th wa malembe loko ikhalela ngutisa ndawu leti ta Los Angeles, California, United States kambe ku vile ku kahle lembe ra 1958 a vile ku tani Michael Joseph Jackson heti lembe ra 1958 29 August leti ndawu leti ya tele United States Africa Dzonga hi ndlela kambe ka tshimula twa ka swa kahle ka the late Michael Jackson transcend man in the mirror kotala watimina hi sipikisena ku swipa kahle awa ra ya nkombo eka mixo wa siku ramle khesa swinene ku swi va kahle ka mitirikulo leyi rimemba ngove tlhokomaka swi vula ntsala leswaku mangu xitalo ta va ri kole ka vana nkombo hi le ka vona ku sungula xipano xa bibi zale mixo sofa khesa manamani wa ku joyinaka ngova ku side leriya ra audio streaming ya www.gistra5.co.za Limpopo Mpumalanga Northwest a Gauteng province na swin'wana swa swifundza endhawu leyi kambe ke sweswi mina Mr X ku nyika kahle ti-weather updates exifundzeni ku ri xa Limpopo ku ya vahubi ya vumba vukorhokeri bya maxelo kumbexana va South African Weather Service ri xenjhani Mr X good morning
1: ya kanile talile ngovela hi kona vhele kotara ntsena timinete tsekongoma kahle wa ra yankombo inga si ba loko bekela ngisa kahle the minimum net maximum temperatures eka mishwa sokora na mothla ku tsari nga vhishise ku yinike exifundze ku hambana hambana ka kona vele ku yela ngisa kahle la Limpopo ntsena u stiba leswa ku loko vha kha u suka u mbalisa ku yini loko u vuye u fambisa ku yini engileni kahle la drobeni ra gian la bekela ngisa kahle 1228 mashalo magona loko ngisa kahle ka malamulele mari 13 to 28 loko ndiya kahle ngena la old days la is 15 to 26 le avila vila 13 to 24 liphala le 13 to 26 ngena kahle la alivu bo 14 to 26 and vuya kahle ni ali amakhadu lo stretched 13 to 26 and vuya kahle la mukopane 12 to 24 la musina la 15 to 27 vuya kahle la phalaburwa 16 to 28 la polukwane 12 to 23 and vuya kahle la tabazimbi la 13 to 25 and vuya la toyandowu 15 to 27 ningena kahle la a drobeni ra tsaneni toroba ri kahle ra ku hetelela ka ro va tsena leswaku ri 13 to 25 yela ku ri maxelo la mitisela wona kusuka ya vabyiro ya ta maxelo
0: a hi langusa toroba ra giyana toroba ra ka malamulele
1: ya
0: rixisa kwi
1: rixisa ka malamulele 13 to 28
0: giyana malamulele hi minkarhi ya ku tala Mr X u karhi i ni nga ta maxelo ti tala ku va kha ti fana
1: ene loko uzeti ku 28 swi vula ku dyambu ri koho dyambu ri kona because loko vulangusele kun'wana 25 to 23 phalavurwanyana 28 vhele hi mhaka koporo leyi nga kona laha si ka misava ku ka hisanyana hi langusa ku halavo mesina nakona ka hisa mu 27 mukopani 24 swiya swi kha swi ya swi kutaniya se la giyani la 12 to 28
0: leswi vulataka tindhawu ta ku tala swinene ngopfu ti ta va ti kha ti kufumela eka mixo wa siku ra namuntlha
1: ya tindhawu ta ku tala vhele
0: ande loko hi vulavula hi ku 28 a ni 28 ya xixika leyo leswi vulataka loko u nga ri xixika a ku ta va
1: kha ku hisa swinene a ku ta ka ku hisa swinene walowo i ntiyiso walowo
0: i sweswo ke i ti weather updates leti a yi khomele tona Mr X mitirikuloni mixer eka nongonoko kwa the big breakfast on mixer safa mbeka xolo xa 106.0 mbeka safa mbeka mishwa sukura na mota kambeka sweswi ya mahlweni kunika kahle top stories making headlines kumbe xana mahungu na mavaka marange mahlweni le ka mishwa wa sukura na muntlha kasi swiviko swikombisini vhele ku ri 18 boys rescued from illegal initiation school in emalahleni lokhari na ngutisa 18 boys aged between 14 and 17 have been rescued by Vosman police in Malahleni from an illegal initiation school. Aged a 51-year-old man was arrested for the weekend. Leswi nga swikombisa lama sungulene ku loko kuna vanhu va ku tala swinene ngo va ta khomiwa lembe na lembe loko fika nkarhi wa tingoma ta vaxinuna kuna vanhu va ku tala swinene Mr X va vaka va kha va khomiwa ku hikwalaho ka ku simeka tingoma mi kumaka swi le nawini swi hetelela swi endlaka ku lava vana na vatswari na vona va nga teki vana va vona va va heleketa eka tingoma hi minkarhi ya ku tala vanhu lava baka tingoma ni nga ri na wona i vanhu lava va pfumelaka vuswikoti loko swi taka timhaka ta ku ba tingoma Mr X ku na swiswi ku na migingiriko yo tala ngopfu loko ku fanele ku biwa tingoma u kuma ku munhu o ba ngoma u tilavela mali na ku yimbisa a nga swi koti na ku biha ngoma a nga switele swinene ngopfu leswi va ka hi kha hi swi langutisa swi takala nhlokweni ku ri hi va hi kha hi faka vana va hina ka risk yin'wana kulukumba swinene ngopfu a hi lavisiseni tingoma ku va hi kha hi chekisa swinene ngopfu tingoma letiwa xana ti valid na ti le nawini na hi ndlela yoleyo hi minkarhi ya ku tala matikoxikaya loko fanele ku ba tingoma lava vavaaki va vaka va vitaniwa hi tindhavisi ta va va byela leswaku ku na ngoma so hi swoho swe swin'wana swi kombisa swa ku tingoma leti le nawini i ndlela waleyo Mr X
1: ya kasi loko ya mahlweni kahle ka hi langutisa kahle murhangeri wa vandla ra Bosa Moise Maimane u sola ku hlaseriwa ka vanhu va Afrika-Dzonga etikweni ra Afrika kumbexana vanhu va Afrika la tikweni ra Afrika-Dzonga Maimane u vula leswaku ri Afrika-Dzonga i vanhu van'we u ri vo lo hambanyisiwa ntsena hikuva ku ri na valungu na tixaka tin'wanyana kambe vona loko hi ri maAfrika hikwenu swi kahle leswaku ri va hi karhi hi khomana ka hi tshika ku xetelana hi maribyi kwala Afrika hikwenu hi ri maAfrika u ri swa hlamarisa swinene
0: alright ka Afrika-Dzonga va hi kha hi fambisa sweswo vhele hi kambixiwa siku ra mutlhaka nongonoko kwa the big breakfast zone tani leswi a ni kombisile eku sunguleni ku ri no hi nga langutisela ka n'hweti leyi taka loko hi kha ri langutisa kahle eka timhaka ta chika eka nxavo wa mafurha laha hi nga vulavulaka hi timhaka ta petrol na diesel. So hi leswi viko swi kombisaka swaku n'hweti leyi taka swilo swa muxaka wolowo hi ngo wona swi langutisela emahlongati. Se ekungungwani wa dzonga ka vachela swipandzamananga tanihileswi nga kombisa le ku sunguleni ku swilo swa ku fana na sweswo hi nga swi langutela Mr. X.
1: Ya vhele swilo leswi hi nga swi langutiselaka vhele hi ndlela leyo ka loko se kha ku vulavula hi timhaka ta ku swi ta kha swi ya hasinyana at least van'wana mimovha vachayeri va va kha va smayila a swi fani mani phela petrol na diesel swi durha swinene ngopfu swi endla ku na van'wana mathekisi na vona price ta vona ti va kha ti ya henhla siku na siku ku ku hali xi va nga xi endlaka va fanele va famba hi mafurha. Matiko yo ringana 48 ya misava ya hlanganile etikweni ra America endzhaku ka masiku ya ringana 17 ku ya nghenelela kahle mphikizano wa mitlangu ya bolo ya World Cup. Matiko lawa ya landzelaka ya kona Mexico na vo United States na vona va ri hayi va lulamerile leswaku va ta kha va hosta kahle World Cup leyi nga ta va yi ri kona la ku sukusela hi ti 16 ta June ku ya fika kahle ti 19 ta July 2026 leyi nga ta va yi ri karhi hi langutisa ku ri ku ta va ku kha yi fambisa ku yini mitlangu leyiwani leyi a America.
0: Swiviko swi kombisa timhaka ta ku muhlapa wa tiko ra Nigeria khomiwile etindhawini ta Gauteng hikwalaho ko xavisela vana va xikolo swidzidziharisi. Voko swiviko swi kombisa miyisa loyi eluwa munhu loyi loko mikarhi na ku tala swikolweni ku ba ti-break ne a tshunela ku hala swikolweni hi ndlela leyo xavisela vana swidzidziharisi kambe ke ka teka khombo hi laa nga vuya a hetelela a khomiwa hikwalaho ka ku endla swilo swa muxaka wolowo swo ka swi nga tshamisekanga.
1: Ya kuna huyihuyi laha kusuka eka masipala wa Colisi Chavani loko va karhi yi langutisa eka siku leri ra tolo va va kha va kombisa ku ri va va kha va xava kahle magandaganda ma ri mambirhi ku endla leswaku ri miganga hinkwayo leyi nga le hansi ka masipala wa Colisi Chavani leyi nga hlaseriwa kahle tindhambi leti nga tshika ti va kona minkarhi leyi nga hundza va va kha va khurhela kahle mapatu lamaya kambe huyihuyi leyi nga kona hi leyiwani vaakiwa va kha va hlamusela timhaka ta leswaku ri hikokwalaho ka yini va ya mahlweni va xava magandaganda dan ku va nghenisa swikotiri lomu a switandzeni hi ku patu ro tshama ri kha ri khurheliwa a ri saseki kahle ni se va kha va ba igwetsela kahle xikotiri dani ku va hi xavela magandaganda.
0: All right ke ku tirha loko u fane ku ngheniwa xikontiri ku tirha humagandaganda
1: ku sungula humagandaganda ma tirha
0: so hi swoho swin'wana vhele swi vaka swi kha swi endleka hi ndlela leyi kasi va Martian March Movement va kombela vaaki va Bloemfontein ku va va papalata ku phanga emavhengeleni ya vahlampfa vaaki va ku tala swo ka timhaka letiya ta Martian March ka pfhumba leriya ra ku va va kha va hlongola vahlampfa mistakes na vanhu vo tala se va nghenela tixopeni ta vahlampfa va teketela a swiphazeni va teketela swakudya va teketela tinhundzu leswo ka swi nga tshamisekanga so va le ku kombeleni swinene ngopfu va Martian March Movement ku va kombela vaaki va Bloemfontein ku va va papalata ku va va phangela mavhengele ya vahlampfa hi nkarhi wa pfhumba ra Machelmani so swi le ku humeleleni sweswo vahlampfa se va le ku phangeleni ka tinhundzu ta vona hikwalaho ka pfhumba ra Machelmani se va le ku kombeleni swinene ngopfu ku va va kha va papalata muxaka wolowo swi va swi kha swi onha pfhumba lera ra vona va nga ri sungula ka March and March hikuva vanhu se va kombisa timhaka ta ku March and March so va ya va ku onhile
1: hi mhaka ku phela tolo ni mi ni kha ni vulavula timhaka ta ku vaakatiko va tiko ra Nigeria na vona va busy va le ku vandalizeni 1212 na khale se ni vona vaakatiko va Afrika-Dzonga hi lavaya va ngingimisa fridge kusuka ka yin'wana ya swiphaza va yisa ndlwini se ni ku he vanhu ku endleka yini ku hala kahlekahle vice versa hi ndlela yena yoleyo se ta va yi kha ri yi vona ku ri xana ka tinyimpi leti nga kona ti ta va ti kha ti hela kumbexana ti ya mahlweni ku fika loko swi endlisi ku yiniki kasi loko ri murhangeri wa tiko Cyril Ramaphosa ra Afrika-Dzonga u vula leswaku tiko ra Afrika-Dzonga ri ta pfuna matiko lawa ya hlaseriwaka hi vuvabyi bya Ebola hi mali yo ringana 181 million laha nakona swi nga va kha swi vanga mpongo futhifuti ku xana vona va matiko lawaya loko hina hi tshika hi va na ti-problem la kaya va tshami va ta va ta hi pfunaki vaakatiko va Uganda xikan'we na vaakatiko va DRC Congo va hlangane na khombo ra ku hlaseriwa kahle hi vuvabyi bya Ebola laha hlayo ya vanhu vo ringana kwa laya ka makume nhungu va nga hundza emisaveni ematikweni lawa ya ku hambana ka wona mari mambirhi.
0: Alright ke Afrika-Dzonga yi va yi kha yi fambisa sweswo vhele eka mixo wa siku na namuntlha a hi timhaka ta ku va vahlampfa va famba la tikweni ra hina Afrika-Dzonga i timhaka tin'wana ti nga busy swinene ngopfu kasi maphorisa ya Rustenburg exifundzenikulu xa North West ya khomile 18 wa vahlampfa kwalaho ka nghena tikweni handle ka maphepha muhlapfa wa 31 wa malembe hi vukhale wa le Mozambique u khomiwile hikwalaho ka ku lava ku bribe maphorisa kasi thanda kambirhi president wa vandla ra Patrol League Alliance kumbexana PA nkulukumba Gaton Mkhize u vula leswaku vahlampfa va ta famba hi nkano Mkhize u ri vahlampfa va fanele ku tlhelela ematikweni ya vona va ya lunghisa tiikhonomi ta vona ematshan'wini ya ku va laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga swi nga ri na wun'we so swo swin'wana swi nga minon'wini swinene ngopfu kasi ku khomiwile vahlampfa etindhawini ta Northern Cape hikwalaho ko xavisa andle ka maphepha ku vikiwa leswaku vahlampfa lava hi lava va va kha va xavisa xihoko va nga ri na maphepha ya mpfumelelo so hi swo swin'wana swi endlaka vanhu va va kha va hlundzukisiwa swinene ngopfu availability ya vahlampfa ku kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga.
1: Ya kasi loko langisa ku ya mahlweni kahle ka mihleketeleriwa loyi a lavaka kahle maphorisa emlandu wa ku hambanahambana i khomiwile nkarhi lowu a ri endzeni ka bazi ku ya xifundzeninkulu xa Gauteng ka gondzo ra N1 exifundzeninkulu xa Limpopo. Wanuna wa malembe makumembirhi nkombo hi vukhale loyi a kumbekaka eka milandzu ya ku tshova miako, milandzu ya ku xanisa vaakatiko xikan'we na milandzu ya ku kumeka na tinhundzu ta ku yiviwa, i khomiwile maphorisa hi msombonoko na mixo hi nkarhi lowu a ri kongomeni kahle ka le xifundzeni xa Gauteng, laha a ringesa leswaku ri kumbexana a nga ya kuma vutumbelo ka a ku ri ku tsutsuma leswiya.
0: Alright, e so swinga swa swiviko leswi hi khomela swona mixer eka mixo wa sukana namuntlha ka nangana kwa The Big Breakfast tsundzuka kumbe xana lemuka mixer ku no hi le ka wana ku sungula na xipano xa pepesite mixer wa mokusaseka yena mahlweni u tshuna keep on tuning mixer na hi ta va kha hi ku save kahle breakfast ya ku tsokombela nge ku disi mahlahla swi tiva kahle ka nangana kwa The Big Breakfast le va kha hi phina switene ngopfu na wa mixer ku ya konza hi fika kahle le ka wara ya mani lo nga wara nkaya kontlano 8 minutes Mr. X kongoma kahle ka wara ya nkombo.
1: I found
0: right let's say mukusuka kahle ka Daluonga ba famsana kahle na madumane mkhazi kona ndzeni ka simo ka mixo wa sokola na munhu wa fana Kabza the small mingiserelo simulere yele ka kahle ka wara ya mbiri ene ngona oko The Big Breakfast onika xona xa 16 points na magaza fam keep on tuning breakfast ya ku tsokombela mingisele 20 leswa kumba fire ai fambe rishile.

0: xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Unga dureli u Tombstone T-Life Group yiri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Buru ngofambukaka ya varikona
2: Bapuneka kususa swinyama Kutsungula vanhu vo hlongorisa hi moya Kutsungula munhu wo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Kusimeka loko u nga kumi n'wana Kubiha minti Kuhlongola moya lowu ku hlupha mutini Kutsungula swilondza hi ku hambana ka swona Kutsungula switshetshela Kutsungula vana vo wa Kutsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Kupfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka
3: CTM Lipopo Yellow Sticker Priceless Shishika cha kufumela eka CTM Hichichile mutsene 50% off Hinkwaso leswi nga na the price tag ta yellow Swichichiwile loko u xava U kuma bazela kwalawo U boxa baloni u winela kwalawo U suka hi ti 22 ta May Ku ya fika loko n'hweti yi hela 50% ina u twe swona CTM Big saving, more style Swi kumeka eka CTM Lipopo tsena

0: Ikwekwezi FM. Ngirimba ngubuye.
1: Ngirimba ngubuye.
2: Nikinsile kuseriwa ngarish pano sha bibizet maungu ya awara ya nungu ka Jisara FM ri tora ri shaka bangseri ri shile ku langutseka ungu kuleka awara leyi. Xikombelo xa bile ka vahehliwa vambirhi lava hlayisaka n'wana wa malembe mambirhi Omphile Sithole loyi a nga nyamalala xi hundziseriwile emahlweni ku ya fikela eka siku ra namuntlha. Vaendli va xikombelo xa bile Vinoliya Mbawulela na Lesi va Jacob Lidwaba va humelerile swa xinkarhani emahlweni ka khoti ya majistrati ya Magwelereng hi Musumbunuku mayelana na nandzu wo ka va nga tekeli vana enhlokweni. Omphile u nyamalarile ndzhaka loko ku vikiwa leswaku u sukile ekarene ndzhaka ta wara timbirhi hi siku ra vumbirhi ka n'hweti leyi emugangeni wa Mbawulela na ku wa Mbawule ehandle ka Mukopani. Mfumo wu kombisile leswaku wu komberile adirese yin'wana eka vahehliwa lava hehliwaka hi nandzu lowu wa ku nyamalala ka n'wana na ku va va vika leswaku nga va na switandzhaku swin'wana loko va nga tshuxiwi beli. Ku langutshana kambe ka mahungu ya awara ya nhungu ka Jisara FM. Olodze wa ndzawulo ya gezi Dr. Josie Ntso Ramogoba u hlanganile na meyara wa Joni Dada Morero ku va va ri karhi va burisana hi xikweleti xa masipala lexi dyake mabiliyoni ya tirhandi eka khampani ya gezi ya Eskom. Ntshamo va kone ndzhaka loko khampani ya gezi ya Eskom yi ta va yi humesile xilemukiso xa leswaku va nga ha tsema mphakelo wa gezi eka doroba ra Joni. Morero u kala humesele handle makungu ya masipala loko ku nga ha ri na xikweleti lexi va languteneke na xona hi nkarhi lowu a andlala mpimanyeto wa doroba ra Joni.

0: Nomonde Roger i xin'wana xa xitomba lexi nga na golden voice kumbe xi nga na voice ya kahle swinene ngopfu loko swi ta ka timhaka ta ku pfumelela ya hi xin'wana xi nga playa role yikulukumba swinene ngopfu loko hi khari hi langutisaka vunanga kumbexana ka gondzo ra vunanga loko hi khari hi langutisa eka Mr. Post a ku na collaboration ya kahle swinene ngopfu exikarhi ka Nomonde Roger Mr. X na Mr. Post sungula kona twa ntsena leswaku ximusani Nomonde Roger fambisana kahle na Mr. Post
1: ya vaziva ba collaboration ya kahle swinene mani u kuma xona ka xikekela le ndzhaku le Mr. Post ka taya layani ha swi fambelana swi ku taniya mani hambi collaboration leyi yi heleli kwihi kumbe xana siku rin'wana hi ngo tlhela no hetelela hi tlhela hi twa futhe ka yi va yi karhi yi vuya futhe i makhume kumbexana 14 ntsena timinetse va yi karhi yi kongoma kahle awara ya ka yi nga se yi ba kasi yi karhi lowu nga teke mbilu ka ta va yi karhi yi langusa kahle ku ri hlokomhaka ya hina eka mixo wa siku ra namuntlha yona ke yi nga va yi yimise ku yini ke
0: alright ke yi kona nhlokomhaka siku mingisa 546 after 8 o'clock mingisa ri khesa swinene ngopfu kusuka kahle ka mitirhikuloni remember ngoveni tihlokomhaka swo vula ntsena leswaku mangu xitalo ta va ri koho le ka wara ya nkaya leyi va ka yi kha yi gimeta konokonoko eka mixo wa siku ra namuntlha xihondo 106.0 mega FM audio streaming www.justrafamer.co.za hi ndlela leyi mingiseni kambe ke sweswi va hi kha hi vulavela nhlokomhaka leyi lavaka ta ku va yi kha hi bula hi yona na Mr. X before hi famba swi hi pfumeleli leswaku hi famba hi nga ku nyikangi nhlokomhaka mingiseri ni le ka mixo wa siku ra namuntlha hi kona mhaka siku kambe ke nhlokomhaka leyi lava ta ku kha hi langutisa mingiseri yi na nkoka swinene ngopfu yi kahle va ri xana loko swi ta eka ku munhu a huma xitandi u nga pfumela leswaku n'wana wa wena wa xisati kumbexana wa nhwenyana a huma xitandi ivi a teka ivi a teka nuna wa yena a ta tshama na yena laha ku nga aka yena ke naswona switandzhaku swo ka swi nga ri kahle hi swihi loko n'wansati a amukela n'wanuna emutini wa yena ke
1: ya
0: loko swi ta eka ku va munhu a huma xitandi u nga pfumela leswaku n'wana wa wena wa nhwenyana a huma xitandi ivi a teka n'wanuna a ta tshama na yena laha ku nga aka yena ke naswona switandzhaku swo ka swi nga ri kahle hi swihi loko n'wansati a amukela n'wanuna emutini wa yena ke
1: ya kasi ka tlhela n'wana wa xisati a nga na xitandi a heta hlomisa n'wanuna a tshama na yena se hi la ku tiva switandzhaku swa kona ku nga va
0: kon'we tanihi mutswari tani n'we hi mutswari mi nga pfumela leswaku n'wana wa n'wina a va ka xiyimo xoxoloxo na I tivi 060-875-942 paleka paleka pahlana
1: ya netwok ya vahlupa swimapela
0: yi ba riqingho a ha hlamusela topic la ku va number one
1: valata vulavula yini ku va yi nge se heta phela
0: ahexile
2: mpfukina
0: epfukile minjhani
2: epfukile ma
0: enkomo
2: mhaka leyi bingo mara a bilanga loko xisati yi bihe loko xinuna hi ku loko loko a nga va ka n'wi hlomisini a famba vana na hinkwaswo ya n'wanuna va ta n'wi komba gede va ku muti wa mhani lowa ntwa a ri bengo lalva ka hlomini ni hlomisa a nga na nandzu laha muti wa yena loko ku huma ndzi nga va komba gede mhaka yaleyo ya ku a hi hleketelile va nga hlomisiwi hikuva ta hi komba majaziaa
0: nge he tshami loko u ze ku famba nsati wa yena a lova nsati wa ha tshamela yena muti wo ka nkarhi wa wena
2: na nandyangu se ni tshama kwini
0: a kaya i tswaliwe kwini tswaliwe nhoveni
1: swi endleka mikuma ku na le kaya ka ha ri na chumu phela
0: nchumu vula
1: ni vula ku muti wa ha ri kona
0: kuye kwi
1: swi endleka mikuma ku hi yengayenganini ivi hi xavisa muti wa mina ni ya tshama laha ka
0: vaswi kona sweswo hi ta wu hlaya mabeka
1: hayi a swi endleki sweswo
0: ya bava
2: ya kwanjigiwa va vula swona ku a hi tihlayiseni ku mundzuku hi nga nyumi ku tlhelela a xikhulu
0: inkomo
1: ya 060W7 mata swi fanele ni milandzu swi fanele loko mi kuma ku ni ya ni ya tshama ku n'wansati wa ku fana na sweswi mara hayi mutini wa yena ko va n'wansati
0: mani makhumela
3: ahe mpfukile
0: hi pfukile minjhani
3: hi pfukile xitandi xa yena luya wa n'wana mina na ha ri na vulawuri le xitandini xa yena
0: i hoxa makula i hoxa vomana mi ngheni
3: swa fana hambi no ala a na ni tshami na yena nge swi voni minkarhi
0: xigodo xa yena Mr. X
3: i xitandzhani xa yena swi le ka ye yena wa n'wanuna wo phunta tlhela ku hlomisa ivi a hi hayi a ya hlomo a ni nga ze ni va na ntirho na swona mina xitandi i xa yena ende hambi no ta n'wi risa hi nkarhi munhu hi ku loko ni vuyela mutini wa mi hi to sandla leswi a swi lavaka
0: mi vula ku hambi mo n'wi akela ku ake mali ya n'wina mi nge na vulawuri as long mi n'wi akela yena
3: as long a humini la jarateni ra mina ku i yaya swi hanyisa ku yini kwele swi lavana na yena mara a ni mhe ni ta suka ni n'wi tshinyini ni tsheni u jhela kule akuya hunduka a barracks yo rurhela lo jimina
0: jack eko
3: e sho
0: ya
1: kese sunayana 060 875 942 yamahleni kahle ke teka cingo kahle tanwina mile moyeni mamkerile
4: aye ngale
1: ipukile minjani
4: e kana la dzana mongo a lo kwa tsungisa mwana no tsayana eta bona yena kwa le standi tsayana mina ntingeni
1: oh ama tingeni
4: ya tla ba lo wa dzo zwa nanga ri kona na eh ani we khari ino kwa tsonta mwana wa mentsa ga go tsonta mwana na yanga khari ya ngo tsomisi kwa ndi
0: ngo
1: aswaka
4: aye
1: Vou cortar casa.
0: Vai ter uma zozo, vamos lá, vou ir até Melan. Zozo está vendo essa mukado, mesa.
1: Aí, Richele, good morning. Aí.
5: Good morning, Nanguinina.
1: Minjane.
5: Eu vou lá, Minjane.
1: E por quê?
5: Quando? Amlan.
0: Aí, com quando passar?
5: Já, entendi todo o que ela quer. Não, não, não, agora está bom, não.
0: Mlolo wangu ta hewana miwolo wakula ta shako drink. Yikuwa mla ku shako drink mavula. Mavula munga haa heba fu. Nile kwi, tana.
5: Ko drink yu yemi
0: akilazi. So wame mavula haa.
5: Yololo wakuta.
0: Pena mwasu boy mita.
5: Oh, ee.
0: Ee, mafu na munga haa nile kwi mkwi mkwi.
5: Okay.
0: Ayin gireni maken.
5: Ya, ee. Shashupa, yiku. Nga yende ka nwanuna loya ya ko laya kuri munhu loyi anga nuna wa munhu se sukuru nwanyana anga kuma a hiseri wa muti mhanu loya va ta ku ya aka muti a endlela ku hitekela vavanuna va yena se ey swa chavisa loya wa nwanuna a i ntirho wa yena hambi o kamba ri na muti yo phuta nwanuna tiva ku swa endleka kumbe ku ake nuna wa yena nhwenyani loyi phela a nge vuli leswaku hani lo ti akela hambi ku ake nuna wa yena
1: se hi ku kwaniphahla ni byeleni lawani loko mhani luya a ni rhambisi sweswiya ivi a heta a hundza misaveni mi ni nghena kwihi loko se a fambile ni sala laha mutini kumbe ni nga hona teka sati wun'wani ni swi endlisa ku yini
5: a sati a nga ha tekeki
0: e ta huma hi baji una bana ba yena eh ta huma
5: swi tsanga bana ba ri ba wena tsovo na muto nguru wa wena loko elava ku teka unwan sati famba ata ku nwanyana isi ya vanhu lava vana lava ya
0: yes
5: na mhanu na muto wa mhanu wa bona we e va tshogomela the way eta bona na mhanu ri nga ngusomisa va nguranda mara loko wo ngutisa laya eta ku marufiki ya hasukile
0: emetwele ku 1%
1: twi kahle
0: emetwele
5: yebo
0: Yebo ile ka nkanziso wa marito eka 060 875 942
6: Malume na hambeli EX tatwa manike
0: inga solvay
6: mina ninge pfumeli leswiwani standaku loko nwana lwa ovabya alova miya byela mani so standaku ngupu mina mani uluka mninginisi inkomo
0: hlekata rifu ka hinkwaso
7: kurungula ku vena n'wina Malume jiki kwalano na mlandza a mina ninge pfumeli xemu ku n'wana wa mina a huma xitandi a teka nuna tshama na yena va ka vona va tata va ta pfuxela laya ni vona swi nga basangi hi ku ya hi yena swi ta swi basini hi ku ya hi mina swi ta swi nga basangi ko va ku a ni masiku lama vana va masiku lama va tlula milawu va kha va hi vona va tlhela va ku a swi ndli nchumu se mara mina ni ta va ni khe ni nga swi tsakerisi swona mi va kahle michaisa miya hlayiseka mbu ya mihlayisekini hinkwenu kwalana mi ri na mburi ya ntshaku
8: hayi twa nhlokomhaka va haxi nhlokomhaka leyiwa yi bihi ngopfu hi mhaka ku i nga teki n'wanuna ya ya n'wi veka kwalaha mutini wa wena loko wo tshika i hume hi gede vana lava va wena va ta n'wi hlongola munhu lava ku lowu i muti wa mhani hi lowu hi lava ku sala hi tshami kahle se a mi ri na mhana makomandlela va ri kwala ka nkomo wa goxana a hi chumachumeni va haxi vambirhi
6: Rishile nhlokomhaka na yitwa hi ku hi mina ni nge ze na n'wi landzelela a ni n'wi humesele xitandi kumbe ni n'wi akerini loko ndze ni n'wi akela xitandi swi ri ni ri a endle xin'wana na xin'wanyana swi ya hi yena ku yena i hlawula hina evuton'wini byena ku ri ku a hlawula ku tala vavanuna kha ri hi vo ti n'wi dlaya vavanuna ti nyiko malekela ka nga u jamela thungo
0: nghenani makeni mi nga hi xoweti hi pfuke swinene ya famba yo mi twela
9: mina
1: Ya eta alo va tekela mantsonga tsa ba hlatsana mantsonga. Pela kuna kushisa shisana pela ko ha xabisa wena muti ta sala tsa mahala u kuma ku yena hile ka bona straight hile muti wa yena ibi alo ba sen fansa tsa mana mama zala.
0: Afrika Dzonga iku randzila ra vumune mndzuku Mr X ne ra vumune hi xona
1: yes ra eh vikile ri ri kutsumeni swinene ha ri kutsumeni
0: ra vumune mingisere iku randzila na Mr X akunga olova kutika swinene kambe ke nongono ku be kahle ra vunara ri nandzima ra ri nandisi
1: ngopfungopfu mabona ku pfuka kari punduke se tlharamuko fana to tavalavula na mingisere
0: ya kutleleni swo swinga iphone
1: swo swi yokutleleni vele ha u buta
0: na ipush no ipusha ya kutleleni
1: eh hlangana
0: mara loko mina ku hi tlhavela hi pusha
1: eh hlangana mndzuku ka lona nongono same time same place so come in a jar ka mngwana ati bona ku xandla hla ka xinwana bye bye nfambi ni mrandza ikwene makaya
0: good talk and get a peace and love in a place hu mwa rabu mona chillas day thursday so gonna skhangela swa manana doctor sandlene tama ntabuya wenzwa ka zita pop up.

0: Whatever leswi va nga ta va khi va celebrate swona. I yini xixa kona lexi va nga ta n'wi xavela muhlekisani wa wena? Hi munhu un'wanyana wa rimbewu ro hambana na yena. Lexi nga ta ka xi nga ku khomi kahle i swi vona ku hayi kona. A ni kaneti ya maxavela na ti-present mara leyiwani hayi kona. I yini xixa kona? 060 mikiseri wa mina mi le moyeni n'wina? Ahee.
1: Right, Tom. Mama ni ku anything lexi nga ta vuya a xi kuma ka rimbewu ro hambana na ra yena a ni swi lava ku swi vona.
0: Mirini?
1: Xin'wana a nga ta xavele hi munhu lowu wa rimbewu ro hambana ra yena a ni swi lava ku swi vona kahle.
0: Xin'wana.
1: Kahle. Hikuva vuchomi bya rimbewu ro hambana.

0: yasuka ya maphepha
1: eh ringa le xavela u xavela hi munhu lani khane muti kula ku mela ku ntshika musa
0: ya ni mkuma kahle
1: eh
0: danke 0608875942 mina ngwe bakhe isa sweswo mahlweni eh se why u xavela vanhu ringi a xaba xiburukwani a ku hayi khona 060 mingser.
2: Aye.
0: Ipukile minjani mamo?
2: Ipukini.
0: Eh.
2: Eh. Mashibona xelendeni. Anga xaveriwu nono wa mina hi n'wansati un'wana. Ninga kwata ngopfu. Ni va vutisa ku lexiwa hi ku a ni Steve va ku xavele hi mirhi ni lowo tiraka GCR. Ish, ni nga vaviseka ngopfu.
0: Ish.
2: Mantisanyana.
0: Mi nga tivutisa swo tala.
2: Nakona ish, wa ntisanyana na.
0: Yako sayizi i tivela kwini?
2: Wo yi tiva hayi ka mhani ka. A ni ali vhele munhu hi ku n'wi langusa ku nemi sayizi na yi tiva hi ku langusa munhu hambi ni nga n'wi tivi. Mara nga xaveli nuni wa mina. Hi ku swi nga endleka leswi mi sayizi ya munhu na yi tivi.
0: Ni mi kuma kahle.
2: Eyi ku n'wi langutisa ni nga kota ku swi vona ku hayi loyi ni nga n'wi xavela. Size ya so mara nga u xaveli lwa ka minuna.
0: Ish.
2: Eh. Ani swi lavi sweswo.
0: Ni mi kuma kahle.
2: Eh, a ni nga vaviseka ngopfu. A nga ni vavisi nuni wa mina ka sweswo.
0: Kenza swinene mana mamas.
2: Mana anakanyi mina.
0: Danke. 060-887-5942. Inombora riqingho ya leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mina n'wina. Hayi khona man. Ileka nhlokomaka e yini xi lexi nwana xi nga mukwatisako ningse ro mina ho randeka mlemo yenu nwana
3: yebo
0: ayego kwani phadla
3: yepukile
0: minjani
3: yepukile
0: mm
3: loko hoya hi ku swi langutisa swi kota ku a ku amukeleke xikomu
0: mm
3: eh hi ku hambi swi nga yini swi yangu no twa ku ri kuna loyi va nikana ku swini ku vula ka doti lavaya va nga swivula a swi tele hambi ku ri ku nyikela mali swi vuya kwalaya ni swa kumbe muhula va ku phela luya a xavaku kumbe amini a tshuneta luya ku ri a n'wi dumeli ku ri a ta ze luya a wela hi nhloko se swi nga fikeleli kwalaho
0: nemkoma kahle
3: stole mfika mhlanga mhlawa muni mishavela code drink kahle si ahe a ku nika ni wichumu hiku hi nga alela ntumbeni leswi niku yebo
0: ya nemkoma kahle ku kani phatlan 594 mina n'wina ya va khayisa sweswo makhe seri milimo yena ahe but xitereko
4: Mexiwana loko ku xeriwa nsito wa mina hi wa rimburi ku lavela xona ni nge swi twisisi.
0: Mi nge swi twisisi buti xitereka.
4: Hi ku swi tolo loko mina na ni rhandi i la ku ya ka luya.
0: Se mola ku tekeriwa leswi.
4: Kumbe va ni rhandi vo pretendiwa.
0: A swi khisi buti xitereka.
4: Kumbe xi dlula tidyeriwa mali loko va tlhela va ni baleka.
0: Va tlhela va mi baleka.
4: Kumbe a vuyela wacha ku mi chavele hi swipanimani wa chomi ya wena hambi ni nge swi twisisi sweswo. A ni daki mirhi leswi.
0: Ni khensini buti xitereka. Eka mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni it's only 25 minutes past 10. Loko hi kuma kwini joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana. Lomi va ku mi khemeni yingisela mirhi i mi le moyeni.
1: Ahe mpfukile.
0: If again minjani mhani
1: hey pfukile
0: ha
1: swi swo fana sweswo n'wana va ta ku xavelana ka vanhu lava nga na mindyangu ku nga hi valava mhani mantsimini ku loko munhu a za a va na munhu wa yena ya n'wi xavela hi we mani wena swi fana na to tiveka munhu loyi a ta tshinuna wa yena hi mhaka wena a hi kwa ku onhelana un'wana a nga vi na nchumu a nga tsaka a nga vi na ntsako ndyangu wa yena ni nge ngheni a muti wa yena wu tshama mayi vona mhaka leyi se a ku ve na munhu byi na respect andzeni hi swona n'wana wa mina
0: ni khensa swinene mama
1: hi swona
0: thank you

0: loko mina hambi ko va apula rinene yinga suka my sister hambi wo xavela nsati wa mina apula ha yinga suka nga njela kahle kuri vat ganan 060 mingiselo wa mina mile moye yo
1: ndivere dini va i makuvela ha xani bela ka
0: timhaka ta kona
1: i ni nge lexi ku phembe ni rhandza ku khensa loko mi swi fika swi ku tlhavela xa ku ya xava i recipe leyi ni nga ta ku nyika yena wa ha ni tsakisa
0: a wa ha mi khomi kahle
1: se u lava bomo e ni ta ku setela bomo yi nga vileri swi ngo ni tekelanyana nkarhi mara hayi wa mitlhanu swi tala ni ku tlhavelanyana yi 2 rand le rero ha pfuki
0: se fana xi ta lungha na loko mhani va
1: xi ta lungha ni ta xi tisa haleni na
0: ivi
1: wena ni ku nyika treatment ya liya mindzuku ha ta viri right
0: merlini
1: nhlokomhaka a ni ni yi twisisa yi khe ni vavela ni n'wi vona yo yi haka jini ku ve ri yi xaviwe hi wa ka eva wa rimbewu rin'wanyana a xavela nuna lowa mina loyi hi rero eka vutomi bya mina a nanguteli nchumu xa ku xi nga i bixi thoma i kepisi i yini ku hlaya ka lwangi ta hambi ko apula rinene matahela rine loko o tshika o vuya na swilo swo dyiwa ivi a ni byela or ni swi dyini ni nga twa hi nga ri naswo ni nga swi lava ku swi huma ne le ndzini
0: mina ku swi humesa
1: ni nga lava na ku ya nwa mati ni swi humesela handle lero swi ta ni vavela ngopfu swo sungula ya tivutisa ku swi sukerise kwini njhani va ze va fika la va fika njhani ka ku zese ku va na tinhundzu mi ya xaveriwa phela na hina ha kha hi vulavuleni mintiyiso va kha hi tlhavela va lava vavanuna vava hayi swimbalambalwani a ni va hlangana na mina munhu kwala giyana ku se swi hlala ti yin'wini mata ni nga langutelangi mani ku ni nga va munhu wo fana na n'wini famba ni ya xavuswa na mhanana kaya se ni nga vula ku kwalani na xihoxo ni nga va ni ri na xihoxo loko se ni vuya ni ta ni ta soma loko va mun'wana te phela hi hlangane na swimanimani hi hlangane na swo swa nghala ta nyika xikombiso swa nghala ku bira ya mina hlangane na swo swa nghala a ni tlhava hi clipper a ku ni ya ni ya dya vuswa ma swo kwalani ku imhenti vangela doloka phela swi ko swilo leswi na munhu wa xisati a swi endlaku mara loko se u swi tiva ni ma yena swi hoxo mara a ku na ripota bula swa nghala nyika 100 rand ku a dyana ni vuswa a nga ta ka maleke i ta ku 100 ku ri u yo ntomo hi rona ri endlaku ku i hanya kahle hi rona ri kha ku ri endla ku i nga
0: hanyi kahle
1: hi hlangana na vanhu hi la giyani la mara loko no vuya ni ta ni ta tshama la mutini la ni n'wi byela ni ku se swi ni fonele hi munhu wa le kule a ku hayi ni twa ka radio a lavalava tinumber phone ta mina a ze a tikuma tanihi mina ni nga receiver call se matimba mo vuya ni ta sumela nuna i ta tsaka loko a twa ku ve ri ni receive call no ni ka xikombiso vo buti masenyana hi nga tolovela vo va ni fonela na mina ti tinumber phone ta vona ha buti masenyana va fonini u ta ku a va lava yi ma swi twisisanyana ku na swilo leswi munhu a ngo ti xavisa yena hi yexe swin'wamiyela mani
0: mo hi baleka
1: hi sweswo ha a va va xaveli va nga vuyi va ta hi byela hikuva hi nga swi tivi ta va tshika va mbala hi ke hi hlantswa
0: okay right mina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va yi baleka sweswo ya kuma kahle tinhloko mhaka ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu hi ndlela leyiwa
2: sile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 10 mukhomixinari wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Lieutenant General Thembi Radebe ku n'wi na MEC wa ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki Violet Mathe va languteriwa ku nyika swiviko swa vugevenga swa kotara ya vumune. Meyara wa xifundzantsongo xa Vhembe Khansela Miyelani Cauke hi loyi a va ri karhi a endzerile vavukosi bya ka Mphaphuleka siku ra namuntlha mangu xitalo le ka awara ya 10 rixi.

0: ra 6-0 mi le moyeni.
1: Hayi ntukile na.
0: E fukile minjani?
1: E fukile. Ah, hayi tata kumhaka. Ito mbale hosini wati khayima wati khayini nani. Mara mina ntavula leswi. Kamina leni ni tshindise ku yini munhu wa njhani. Hiku loko wo languta munhu wa vhaka kaya a ya vuya na swi swo talo. Loko wo hleketelela hleketelela kona a tlhela a vuya na swi swo swo swi kombo ku na un'wana hi wena u nga ta ondla. Se ni tavula ku swi ya hi ku swa ku yini ni tshinde ku fika kwini i hanya vutomi bya njhani lebya nga ni komba ku ta fika namuntlha loko namuntlha a xaveriwa swo karhi leswi a nga xaveriwa swona. Mina ni nga pfumelaka a xaveriwa hambi hi foni. Mara swi nga phindi mari na ni veri yinghoma mnandi ya phindi se loko a n'wi foni leyi wa phindi a xava swin'wana ni swiva ku yo nyikiwa ve n'wi tsakela na ni ku na ku rhandza na ku tsakela munhu ni khensi swinene
0: ni khensi swinene la 14 la thank you 0806052 mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku hayi swi ya hi ku munhu wa wena i munhu wa njhani wa n'wi tiva munhu wa wena wa swi tiva ku ri i vo mani vanghana va yena you know very well ku ri va tiga nani mara ke a hi tsutsumeni ya kuma kahle ti-voice note n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi twa ku ri va ri yini hala ka ma-voice notes n'wina vayingiseri va mina
2: lino byala rivenge o hi jamukela hi ndlela yin'wana se a ni nge pfumeli sweswo a ni la ku twa nchumu ku swo fana sweswo kwalano ku ri vonisaka swona ri ka muchipisi.

0: ontlhang repeat-a rito leri loko ze hi xava hi na xikongomelo xa ku na hina hi lava xo karhi hi swoho sweswo se na mhe loko ni ya xivo ndlela liya ni ta nihleketa ni ku o munhu a nga ngo xava ntsena wa yi vona mhaka ya kona merilini se ku ya hi mina ku na xo karhi ni nga ta xi vula ni ku lexi xi kahle lexi xi ndlise ku yini hinkwaswo ku ya hi mina ku va ku xa hi munhu wa nyuna u ni vula ku a swi nge ni khomi kahle a ve hehli ku na le ki ngobeni
1: loko o vuya a xaveli xo xaveliwa hi munhu ni ngo n'wi vutisa ni ku papa makombandlelo sweswi mi nga xaveliwa a mi swi xavela i wa mina wu tavava.
2: Okay, right, mi hi twa ku ti humesa yini hi sayiti leriwa minjhani mi le moyeni
3: minjhani.
2: Ahee,
3: mi pfukeleke?
2: Hi pfukele minjhani?
3: Hi pfukele na mukhuhlwani walowo heta lembe. A mina munhu wo fana naloye i vula swi vula ku loko mo n'wi langutisa data a nga hanyangi me loko mona o vuya a ni ndlela sweswo ni a ni ri nga ri pfumela ni byela sweswo ni ngo hlovula bejhi ni yi veka
2: hansi
3: ni vona ku ni
2: yi mi kuma kahle ni khense swinene 0608875942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka otherwise ke a hi seni mahlweni xiphemu xa nhlokomhaka hi twa ku ri n'wina mi nga karhatiwa hi yini i yini xilo lexi xi nga mi karhatana loko xo tshuka xi xaveriwe partner ya n'wina kumbe muhlekisani wa n'wina hi munhu wa rimbewu ra ku hambana na ra yena vayingiseri wa mina mi le moyeni ahee a yi nghenini Okay, so 0875942, it's only 19 minutes. 0608 42 means it's Ramina Milemo and Muna.
4: All
2: right, come on, I'm so excited. I'm sure I'm more looking in for it. 0608 75942, Mina, we by case of social matrain, means it's Lava.
5: A car, good or come, could one walk our answer. Our answer. That's how she answered another one. Mina kahle ku mhaka ni ku hi twini mina munhu wa xaveriwa a nga xaveriwa wa nyikiwa leswi a nyikiwaka swa nga nyikiwa ndzela a nga ndzeni a ni ngheni nchumu ka swona yena a nga xaveriwa yena a nga nyikiwa xexi a nga nyikiwa xona ni nge n'wi koti munhu wa ku byela a nga ku byeli hambana swona u swi tshikisa sweswiya wa tiva mirilini swin'wana swilo ku hunguta moya i ku swi languta emiyele swi tlakula matihlo ku nhwi hlayiseka mirini ha ri na wena buri ya ntshava wa khalanga
2: 0608875942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeseri wa mina mi le moyeni n'wina
6: aheka mirilini pfukiani
2: makhupi
6: va ngo nghena va lava ku mi dlaya tindleve loko hi nghena vo va pfulela volume
2: mativa na
6: laha ku nga na rirhandzu ku na jelezi hey la rirhandzu ri nga kona i fanele i vilela hi munhu wa wena loko o nyikiwa xin'wana na xin'wana hlekelela hala ku hayi munhu luya wa ka hi loko nsomu wun'wanyana a ri ku a nga ri ku n'wana wa
2: seri va mina va ku rhandzile va ni kuma kahle alright
7: hayi munhu wa xaveliwa ambirhi sweswi but mageni sweswo kokwana
2: 0805942 hi nga humi ka nhlokomhaka i yini lexi xi nga xaveriwaka munhu wa wena xi nga ku khomi kahle a va xaveriwa hi munhu wa rimbewu ro ka ri nga fani na ra yena i yini 06 eka mpondo wa siku ra namuntlha loko hi kumaka ku yi

0: leswi vitaniwaka e parenting skills va dyondzisiwa e program leti humesiwaka social work va dyondzisiwaka ku ri n'wana va fanele va n'wi kurisisa ku yini lomu ya va lekaka kona va xotaka kona hi kota ku va pfuna ku va kota ku lunghiseka va tlhela va kota ku va vatswari lava nga ta kota ku hlayisa vana va vona ku ya emahlweni.
1: Okay, loko swo tshuka swi ve tano mi kuma ku na ni ya vula ku n'wana ni ta n'wi teka for best interest hi mhaka ku ni vona a hlupheka ivi then mi kuma ku n'wana luya ni fika ni nga n'wi khomi kahle ka mina ku ri leswiya swo mi kuma ku ni n'wi tirhisa swilo swa le ndlwini hi yena tlinaku hi yena hlantswaku you know those kind of house chores ta ku ka ti nga ringani na age ya yena se mi fika mi solva njhani loko se swi va the way because mi kuma ku va kona vanhu lava tekaka vana ivi n'wina mi tibyela ku va va teka vana for the best interest mara mi kuma ku only to find out ku ri no a ku nga ri timhaka ta ti-best interest vana lavawani vo fika va fika va endliwa ti-housekeepers andeni ka muti mi fika mi nghenelela njhani hi ndlela yaleyo.
0: Okay ka yaleyo maxi mi ta tsundzuka ze ni vulavula futhi loko hi presenta last hi vulavule hi vulavule matsundzuka loko hi vulavula hi child labor and child exploitation hi vulavula hi ku tirhisiwa ka vana mintirho leyi nga fambelaniku na vona so kwalano hi yo yin'wana ya abuse swi vula ku hi ta va hi teke n'wana hi n'wi yisa to an abusive environment loko ku ri hi ku himpela hi swi vona ku swi leswi it's an abuse leyi ngo va intentional swi vula ku n'wana i fanele a removiwa se i laveriwa alternative place again hi ku layani nkarhi un'wana ni ta kuma ku loko ri n'wi veka a vekiwe hi order sweswi va ku va ku masiku lama ni tsakise ku masiku lama ku na ku ve na ku cinca a swa ha fani na khale leswaku ri a hi ta veka n'wana ka hanu wa yena hi n'wi veka hi foster care va ta kuma grant so sweswi loko a vekiwini n'wana a hi n'wi veki hi order hi va na nkarhi wo tala wa ku va hi kha hi cheka hi languta vuxaka bya vona ku va tshamisa ku yini na n'wana luya ha landzelerisa ku cheka muhaxi ku n'wana luya a nga yi n'wi yisa kona a wu fika hi tshika n'wana hi n'wi cukumeta ni a ni n'wana luya i susuku hikuva u nga hlayisekanga hi fanele hi tlhela hi landzelerisa ku laha hi nga n'wi yisa kona i hlayisekile na nakona vona va swi twisisa ku i ncini lexi va faneleke va xi endla ku va va kha va tshama na n'wana loyi na a hi ngo to teka n'wana hi va nyika ntsena swi helela kwalano na vona ti-program leti hi vulavulaka tona hi nyikaka mutswari before hi leti na vona hi faneleke hi ti twisisa hi swi twisisa ku va swi twisisa ku va mutswari i ncini ka n'wana na because hi le ku vulavula hi le ku hi fika ka assessment kwalano ku hava assessa before munhu a nyikiwa n'wana a ngo tekeriwa ku hi n'wi nyika n'wana hi ku ha ni vatirhi va lava n'wana ha lavisisa vulavisisi bya kona loko se hi swi kumini ku ka vulavisisi bya hina hi kume ku a va ku va kahle mara se va tshame na n'wana n'wana a va ha n'wi hlayisi se vana va n'wi xanisa still na kwalano hi teka magoza yalama yo sungula kusuka le ndzhaku hi remove n'wana kusuka ka ndhawu yaleyo loko swi fita ku pfula case na va tlhela va pfuleriwa case.
1: N'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mina na n'wina ta va khayisa sweswo mahlweni hi ku va na nkarhi wa kona wu khe wu hi tsutsuma xa ku hetelela mi nga ku yini
0: xa ku hetelela ni nga ku un'wana na un'wana munhu a swi tivi ku loko a ri mutswari sweswi swi nga khathaleki rimbewu i na mfanelo ya ku va na vuxaka kumbe wa boheka i responsibility ya yena ku va na vuxaka na n'wana wa yena ni ku languteka ku hlayiseka ka n'wana wa yena ni tlhela ni extenda ni kombisa ku a swi bohi ku ri ku va mutswari wa n'wana loyi a lavaka ku va a hlayisa n'wana loko a vona n'wana a nga hlayisekangi vakokwani na vona va swi kota ku approacha court kumbe va ta ka ma-social worker va kombisa ku mina ni twinga kun'wana ntukulu wa mina ni nga n'wi hlayisa ku antswa hi ku lava va papa yena na mhana yena va le ku xanisekeni ka n'wana kumbe a va n'wi hlayisanga a nga hlayisekanga as long as ku ri na vumbhoni byo kombisa ku n'wana a nga hlayisekanga laa kumbe a nga vaviseka kumbe ndhawu leyi a tshamaka ka yona xilungu va yi vitanaka it's a harmful environment ha boheka ku va hi susa n'wana ka ndhawu yaleyo n'wana a ya laha a nga ta va hlayiseke kona.
1: Alright, na ku tshama na pfumela leswaku mi le ku swi teni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi nyile ku fambeni kahle hi yo loko va mi lava va mi kuma kwini va mi kumisa ku yini
0: hi ta tlhela ni ngeta mahaxi ma-social worker to visita ma-social worker ti kumeka emugangeni leyi hi tshamaka ka yona ni nga nyika xikombiso hi matiko matsongonyana loko mi ya aka nhlaniki mi ta kuma a tribal ya ka nhlaniki mi ta kuma social worker loko mi ya a Basani mi ta kuma a tliliniki ya le Basani mi ta kuma social worker loko mi ya aka Ndengeza RDP ku na office na yona va yi vitanaka office ya social worker na yona aka Ndengeza a tikweni mi ta kuma office ya social worker a tribal hi ta hi kha hi famba hi matiko lama hinkwawo kun'wana na kun'wana ku na office ya social worker hambi ku ri kwala a Giyani a health center ma hi kuma office ya

0: social worker a unigaz matikuma the office ta social worker mi nga chavi ku tshunela a the office ta ma social worker ikona ku pfuna n'wina.
1: Okay, kuna xivutiso la va ri kuna leswiya va swi endlaka a titliniki loko u kombela office ya social worker va ku u lava ku ya endla yini swa pfumeleriwa na va ri va vutisiwa gate
0: hi ku hlamula hi ku olovisa na ku kongoma mhaka ya ka social worker ene a ni fanele yi vulena loko ni hutaro sungula mhaka yin'wana na yin'wana ya ka social worker yi helela aka social worker hi xihundla xa social worker na munhu waloye a nga ta a ku pfuniwini. Leri vulaka kun'wana na kun'wana laha munhu a ya kona a nga pfumeleriwi ku vulavula hi timhaka ta yena ta ka social worker loko a nga ri endzeni ka office ya social worker na social worker.
1: So a swi pfumeleriwanga iku ya endla yini it doesn't matter wo fanele va ku komba ku office yi le kwini.
0: Exactly, hikuva ku na timhaka to hambanahambana ti nga ka social worker mundzuku ka siku a hi nge sweswiwani mitini mi ta vulavula timhaka ta swihundla swa mindyangu wa n'wina muhaxi loko mi vulavula leswi vavaka kumbe swi mi lwisaka na baby daddy ya n'wina mi sungule mi swi vula a gedeni mi ta mi ta swi vula ofisini ya mina mara hi ku mi swi vulavule ku enta ofisini ya mina loko mi ya swi twa xitarateni mi ya ku social worker timhaka ta hina leti hi nga ti vulavulaka social worker ti twa le patwini a na ha tshembi
1: ni mi kuma kahle. Okay, right, u n'wi lavangiseri va hina va ku rhandzeka na ku tamu na ku pfumela leswaku hayi mani mi hlamulekini xivutiso lexiya timhaka ta confidential information hi va ri swi fana no consult ku we i yandla yini le swi va swi kha swi lava wehe hayi lava nga gate-ini. Otherwise ke 0608875942 mina n'wi tava kehisa sweswo mahlweni mo ni kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu.
2: Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 12 miyimbeleli wa ndhuma swinene lihlo no no jawukeliwa tivekaka evito ra Xebe Maban u humelela nakambe mahlweni ka khoti ya majistrati ya pulukwani mukhomixinari wa maphorisa ya xifundzankulu kun'we na MEC wa ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki Violet Matheba languteriwa ku nyika swiviko swa vugevenga swa kotara ya vumune eka lembe ximali mahungu xitalo le ka awara ya 12 rixile.

0: Hello.
1: Hello?
0: Hello.
1: Sharon,
0: Aye.
1: xikipa lexiyani u nga xi xava lexiya a xa ha endlangi swona. Hello?
0: Chiquita.
1: Eya.
0: Chiquita, sí.
1: Lexiya ni nge te u xi xava.
0: Mulana na Sharon wa right.
1: Ay wena ka Sharon a ni u tlhela sendela tisayizi la ka WhatsApp. Sharon hi le ka GCRFM. Mi nghenile competition mi pfukini ka sesa.
0: Njhani?
1: E pfukini ka competition leyi mi nga yi nghenelela kambe a hi ku ndlisiwa ku yini. A mi fanele mi dlaya yini n'we.
0: Okay, ni nghene PI competition eka GCR radio.
2: 1 minute remaining.
1: Sesiyana,
0: Nicola.
1: ni le ku mutweni.
0: Hey.
1: Okay, a mi fanele mi endla yini?
0: Loko ni nghenela competition a va ku ka winiwa so ivi ni nghenela.
1: Ivi mi nghenela.
0: Okay.
1: Okay, right, ni can see.
0: Okay,
1: Okay, va ta mi fonela mun'wana wa va wini.
0: ni
1: Mi khensa swinene.
0: can
1: Thank you.
0: see.
1: Okay, right, ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo ni jika hi laniwani. Loko ni vuya mina na n'wina hi ta va khehisa kahle mahlweni eka nkarhi lowu hi nga ka wona. It's only 14 minutes ku va mina na n'wina hi va hi khe hi hambana kambe ke mo ni jika. Hi laniwani n'wina vayingiseri va mina
2: Your airtime is
1: ku
2: exhausted
1: rhandzeka
2: and your
1: a za
2: call
1: va
2: is
1: sike mina n'wina hi ta va khe hi ya yisa mahlweni hi ndlela leyiwani.

0: ke right mina when at the base so so mahlweni eh ngena kahle ka siphemu cha the birthdays Michael Jackson ba ku trailer ivi tirhara simurakani va mani va tlangela kahle siku ra vara ku velekiwa ka siku ra namuendla miro happy birthday eka mani 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a hini ni mahlweni a tlangela kahle the birthday wishes Zara FM mi navela kahle ti jombo eka siku ra n'wina ra ku velekiwa mingiseri mi le moye
1: Kaliwaka!
0: Ahe, n'wana ba?
1: Mpukeli.
0: Mpukeli minjani?
1: Mpukeli. Una ofete kubayi kusuka na nyadolana aka xihoko. Una vuhluri makete kusuka na ka makoxa na oli masingi kusuka na sikwini ra ka bolo. Una marigini ya xikwasku kusuka na ka mapuve. Kubatiyani grovu kusuka laha ka gym ngana lomi na hinkwavo lava bejiyaku na vanhu lavawani xikombuko xi nga va nyika mikateko xi va nyika na mali va ta hi xavela kele a va ni va kuma ngoma ni dimpi byo kuma yi kusuka laha tikweni ra ka mutswani i tambu aka tswali ya papa ni ku hi te tin'wana vanhu
0: khensa swinene n'wana bava 0608875942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni mina vayingiseri va mina va ku rhandeka 0608875942 vamani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha miri happy birthday eka mani n'wina 0608875942 mingiseri wa mina mi le moyeni Gisela FM hallo
2: minjhani
0: hi pfukile minjhani
2: hi pfukile Mere happy birthday ka call birthday goodbye leka xigoko Kheno ku happy birthday ka vutlhari maceke leka makoxa Na mani xigwati leka mapoli Na vanhu hinkwavo lava birthday yaku na vona A va naveleliwa hi manjanjani laya ka muchipini hlayisekanga sesi miri leyi
0: Thank you
2: 0608875942
0: mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mi va ku rhandeka i va mani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha miri 060 vanhu valekiwa vayingiseri mi le moyeni
3: enta ku happy birthday ka Oli Mashinzi aka bode mhani virginia xigwatsi ve le ka mapuva tiyani ndlovu aka jimu hi ntirho a ri ethavazindi vutlhari maceke i le ka makoxo na ba xibudungwa le ka bon'wani vo yomo ni ta hetelele Albert Kubayi aka xihoko na hinkwavo va navelele kokwagwe vanhu kwala ka Thomo Bayi sesi wa mina
0: ni khensa swinene 0608875942 mina n'wi heta va khesa sweswo mahlweni i va mani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa miri happy birthday eka mani n'wina 0608875942 mani kumba kahle lavawa
4: Ntswalo yin'we happy birthday. Happy birthday ka Oli Mashinzi ka bode. Mani Virginia xigwatsu ka mapuve. Tiyani ndlovu ka jim. Vutlhari maceke ka makoxa. Na hinkwavo laha birthday yaku namuntlha. Vanhu va ri hi mani n'wazi tama hlangana ku hleka danku.
5: Indra. Ahee mana fana. Happy birthday aka vonani mavunda. Inwana wa nwana hahani ka mhlavhele muloyi. Happy birthday ka hinkwavo lava tlangelaka na vona siku ra ku velekiwa. I naveleriwa hi Mhani Rose Hobyani ni le ka nkuzana molweni lowuntshwa sweswi. Danke n'waxirindi.
6: Happy birthday ka Oli Mashinzi ka bode. Happy birthday ka Oli Maceke ka makoxa happy birthday ka loa le ka mapuve mhani Virginia xigwatsi ka mapuve happy birthday ni le ka hinkwavo lava birthday ya ku mani tlhela kwala ka mapayenta
7: ahe ntswalo yin'we happy birthday aka mhani Ngunyulo mhani xigwatso mhani Vidiy kulani n'wana mhani ha mi navelela Hepi makeke ya madinga kwala ka Ngonyulo. Na valava birthday yaku na vona ka siku ra namuntlha hinkwavo ka vona. Va navelele mhani mahuri kwala ka mapuko kwa dyono na ku hlula danko.
8: Mwashi wa mino nere happy birthday eka buti wa mina Khulumani Mafumani aka Makosho. Oli mashinzi ka bodle man Virginia xigwadzi ka mapu Tiyani Mdlovu ka Jim Vutlhari Maceke ka Makosho hinkwavo va naveleriwa hi mhana nhleka kwala ka mavana na ka vanhu nya vo saseka muhaxi danko
9: a xihumise ntswalo yin'we kombela birthday ka la birthday ya ku hinkwavo ka siku nyamuna ni ku hi birthday ka vanhu munhu un'wana na un'wana birthday ya ku ndzambi ya mikata ka vanhu lava birthday i mhana le ka xikukwani danki
10: ta ku happy birthday ka vanhu lava landzelaka ku na Vutlhari Maceke ka Makosho Tiyani Ndlovu ka Jim hi ntirho a ri a Thavazimbi Man Virginia Xigwatsu ka Mapuve Oli Mashinzwe ka Bode na hinkwavo lava birthday ya ku va na ve le liki ngobeni na vehle
5: Happy birthday ka Man Xigwatsu ka Mapuve Oli Mashinzwe ka Bode Vutlhari Maceke ka Makosho Tiyani Ndlovu ka Jim a va navelela hi mani nese ka dzingdzing ni khensile ntswalo ya papa
0: va ku happy birthday eka vanhu lava landzelaka happy birthday eka Lurani kumbe eka Mapapila emiki Mathebula happy birthday eka yena belated birthday otherwise ke va ku happy birthday eka vanhu lava landzelaka Virginia Xigwatsu Ngunyule ka Mapove Tiyani Ndlovu ka Jim Galalum ori Mashimzi ka Bode Vutlhari Maceke ka Makosho lava naveleriwa kahle hi Man Grace enkata Nduna Ephraim Makamu kwala ka Nkungwave kwala hipi kasi ke va ku alright 0608875942 mina n'wina ti vakhiyisa sweswo mahlweni ti teka kahle muyingiseri wa ku hetelela muyingiseri mi le moyeni
11: eka wisa n'wananga ka Oli Mashinzi kaya ka Bode kula la ka Makosha ku na Vutlhari i n'wana butiswa boha lowu kula n'wananga xikwembu xi pfundza hi tintswalo ni tivaku ka Mavundza ka Mhlazelemu na yena hepi ni tivaku ku na Mxengu Khuluma Chavalala i n'wana papa Edi loyi kula n'wana wa mina xikwembu xi ku endla hi tintswalo ku kwala Makovongo axikolweni va te ku na mhani vheki aka Mapuve na le ka ku bayi ka xihoko na hinkwavo hambani ya wisa hi ta vonana ndoko n'wana a ndaa danko bayi
0: danki kokwani gaven
11: swona kopa mina ne
0: 0608875942 mina n'wi vakhi hambanyisa sweswo 060 i nambara like yi famba kahle yona www.srfm.co.za that's our audio streaming na vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke hi fambe kahle ku sukusela ka awara liya nka yi ta gimeta kahle ka awara leyi ku ngumaku ka yona ku nga awara ya 12 a mi ke mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza entombi la ka Mahumani kusuka kahle tindhawini ta ka Bungeni ka xitachi mina na n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni kambe ke loko a ri mina hi mina ndzima ni hi rimile ku ta fika kwala noma kahle mutini wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani khatsa Mafemani Exon Maleke risime rin'we mi nga ti chuzela rona mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ta hlangana kahle ka siku leri landzelaka nkarhi lowu fanaka na nongonoko lowu fanaka ni n'wi rhandza sweswi ka mbilwini ya mina otherwise ke va ri swela swa nandzika.

by the end of this year or by the end of this particular term and fanele vani karini xabe movha ni ake yindlo ni lovorini kumbe ni chatini sweswa ku tani hina ti resolutions ta ku hambana hambana nkarhi wun'wani munhu ake xibayi the end of this time this month this season kumbe xana a term munhu a va karhi a kombisa ku mina ni fanele ni va seka account ya mina ni ri na mali yo karhikarhi but you might be failing ku va u swi fikelela swisweswo hi mhaka ti-consequences tin'wana na tin'wana or obstacles of life and then nakambe ke a swi vuli ku we don't keep on pushing aka vutomi bya hina hi kota ku fikelela ti-resolutions leti hi ti lavaka. You might be failing today but tomorrow you can be a winner if fikelela ti-resolutions ta wena kumbe resolution yo karhi yona yi ri yin'we leyi u kumaka ku maybe yi teke malembe mo tala swinene kambe emarito ya ku va ni amukela eka ndhawu hinkwato va ko lava yingiselaka vhele va ri ka swipandzamananga hi ku hambanahambana va le ku chayeleni amukela mi nhlikanisa kwala ka GCR FM nongonoko i GCR Talk na mina Don Mathebula Don Khalanga van'wani va ku minister Don van'wani va ku hey Don aka the Donalist swa ha tirha ka ha ri swona sweswo ni va ni karhi mi amukela kambe la nongonoko wa hina hi laha hi va ku hi karhi hi teka timhaka hinkwato leti nge le ku beni ka mpongo leti nge le ka swiyenge swa mabulu leti va ku ti karhi ti humelela ka miganga leyi hi tshamaka ka yoho ku nga va kwihi na le kwihi hi va hi karhi hi vona leswaku hi ti lunghisisa kwini kumbe hi ti lulamisa kwini mhaka teto ku hetelela ku va na xintshuxo kambe makungu ya nongonoko a hi timhaka ngopfu ta ku va hi hambanyisa vanhu kumbe ku holovisa vanhu kumbe hikwala mi tirhaka kona mi kuma ku se ha mi lwisa no i timhaka ta ku hlanganisa vanhu hi unite hi endla leswaku hi va nchumu wun'we hi va na vun'we i ndlela ya ku lulamisa kambe hi ku ya hi tihlo na ku languta ntiyiso ntsena kumbe ti-facts ta mhaka yaleyi va ku va hi karhi hi languta eka yona hi tlhela hi tsundzuxana kambe leswaku vana va nga tlangeli eka tindhawu leti mi kumaka ku ti na nghozi swinene tindhawu leti maybe ti nga na ntlangasi ku nga na mati minkoveni sweswaku tanihi mhaka ku ve kha ku ri na timpfula to tala swinene leti kulukumba leti nga tshukaka mi kumaka ti koxa vutomi bya voho kumbe ti hetelela ti va ti karhi ti va chela nghozini nakambe hi tlhela tsundzuxa leswaku mi nga khandziyi tilifiti hi mhaka ku swi na nghozi swinene vanhu a hi swi tivi ku va va hi pulanini hi nkarhi wo tanihi kwihi kumbe njhani sweswa ku taniya nkarhi wun'wani va swi tivaka you are stranded you going somewhere you might be late or something nkarhi wun'wani ku na ti-hiking points or ti-hiking spot leti va ku ti ri koho hi swi tiva ku hi yimaka loko hi fanele hi hayika kambe swi na nghozi swinene because hi masiku hinkwawo vugevenga byi ya mahlweni a byi le ku yimeni bya byi karhi byi ya mahlweni hi ndlela yaleyo kambe hambi swi ri hi ndlela yaleyo ti koho timhaka leti nge le ku beni ka mpongo kwale eka swiyenge swa mabulu leti ti nkarhi wun'wanyana ti endlaka leswaku exivanhu hi hetelela hi nga swi tivi ku hi yime kwihi ya kwini hi endlisa ku yini kambe a hi languteni eka timhaka leti nge le ku beni ka mpongo swinene eka nhlikani lowu wa siku ra namuntlha hi languta ngopfu ka xitori xa mfumo luwa wa le Ghana laha wu nga expect-iwa ku va wu teka vanhu va ku ringana 300 va suka la a South Africa eka tiko ra South Africa mixwa namuntlha a ku ri tipulan ta covel ta ku va va va karhi va teka 300 wa vanhu lava va nga va hlampfa va ta ku va suka etikweni leriya ra Ghana ku va va tlhelela atikweni ra vona se ni vone vanhu vo tala va kombisaku a 300 leyi i ntsongo why mi nge te 3000 or ku tlula kwalano hi mhaka ku vanhu lava va tele la a tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kambe va koho still na lava mi kumaka ku a va yimi na swona ku mhaka leyi yi nga tshuka yi hi pfuxela madzolonga swinene van'wani va vulaka exiloko a ko tlhela va tiko ro karhikarhi va nga tlheli let's say for instance vanhu vo tala va tiva leswaku vanhu va tiko ra Nigeria hi lava va nga na ti-drugs va tisaka swidzidziharisi leswi nga na nghozi swinene kwala tikweni ra hina Afrika-Dzonga va ku hayi va nga tshiki va Mozambique and Zimbabweans va ya mahlweni va va karhi va ri koho la tikweni va hanya koho mara vanhu vo fana na vanhu lava taka va suka a Nigeria va ku a va tlheli because va tisa swidzidziharisi va le ku hi onheleni maybe na vantshwa va tiko na munhu yena hi yexe individual vanhu va le ku onweni in a daily basis so
So e makale ingele ku Venikampongo shinene ngopfu ya le ba ba kare wa komisa ku le ku komisa

Mushwara mutlaku languteriwe vhele kuva ku tekiwa 300 people va va karhi va tlhelela kwele atikweni na vona ra Ghana. Kambe ke minxavo ya tioyili yi wile hi ku tlula tipercent ta ntlhanu eka timakete ta le Asia tanihileswi vavekisi va vekaka mintshembo ya vona ehenhla ka ntwanano wo herisa nyimpi ya xikarhi ka Amerika na Iran. Kambe timhaka letiwani vhele hi languta ngopfu ka timhaka ta ku swi vula ku ha affecteka as hi ri tiko, a ku affecteki ntsena tiko leri hi nga vulavula hi rona kambe ku va karhi ku affecteka matiko mo tala loko mi kuma kusuka nyimpi between matiko mambirhi lami kumaku me le ku supplyeni ka matiko man'wanyana kumbe matiko akelana hi swo karhi kumbe hi switirhisiwa leswi hi swi nidaku hi masiku hinkwaswo swo fana na oyili kumbe wo mafurha wo hi woxe ku nga va diesel ku nga va petrol swi va swi karhi swi nideka in a daily basis sweswo because we can't live without va ri ncini leswiwani ti petrol, ti diesel teto, mafura, why na why, hi ku hambanahambana. Se loko va karhi kusuka tinyimpi eka matiko, swi va nga nghozi swinene na ku tikeriwa eka vaaki hi timhaka ta ku va hi languta mi kuma ku ku le kulweni ka tinyimpi a ku koti ku va ka ha supplyiwa ka matiko yo karhi. Nkarhi wun'wana matiko man'wana ma hetelela ma va ma karhi ma tinghenelerisa kwalaha ka nyimpi yaliya, so swi bihe swinene swi na nghozi. Kambe ke hi toho timhaka leti nga le ku beni ka mpongo loko hi va karhi hi langutisa. Ni tlhela ni mi amukela nakambe eka nongonoko leswaku a ndzhaka tlhelo mhaka ta mahungu hi ta va karhi hi vuya vhele na topic ya siku namuntlha leyi hi fanelaka va karhi hi burisana hi yona. Kambe hungu ra ku hetelela i ra masipala wa Ghana laha hi vonaka meyara councillor Thandizitha a va ri le a section A eka siku ra tolo laha ku nga va na storage leyi nga va karhi yi karhata swinene ku tlula na mpimo leyi a swi nga tiveki ku xihoxo i yini ku ya hi leswi meyara va hlamuserisaka xiswona. Kambe ku laviwe problem kondza hi va karhi yi kumeka leswaku problem i yini leyi endlaka leswaku storage liya yi va yi karhi yi nga function hi ndlela ya kahle kumbe vaakatiko va tshama ndhawu liya va va karhi va ri laha yo laha swi nga hetelela swi huma na le ka ti-TV loko kha ku riliwa hi yona ma yi tiva yi trending swinene. Kambe ke swi tikoma onge problem se yi kumekile ku nga tshuka ku va na xintshuxo hi nkarhi wihi na wihi a ndzhaka loko se va hete ku va va va busy hi yona mhaka ku hi vone ku pfukuriwini ku kumiwa phayipi ku hlamuseriwa ti-problem ku phayipi leyiwani yi nghene hi le mutini ande se ku aku stop nonsense laha ka muti wa ba kambe xi boheke ku va xi fayiwa phayipi liya yi tlhela yi tana hi le hansi ka nsinya swi kumeka nsinya luwa wu le kuleni se timinti ti va ti karhi ti-destroya phayipi liya le ahansi. Kambe hi khensa swinene na ku tsaka ku hoyo hoyo loko ku va ku karhi ku kumeke problem ivi ku voniwa leswaku xintshuxo xi tisa ku yini kumbe ku endleka yini. Yi ya ka tlhokomhaka ta mahungu loko hi vuyi va hi karhi hi nghena ka topic ya hina nhlekani.

0: Alright, languteka topika ina yo sungula vele eka nongonoko languta eka tumakata khale ka holobyo wa ndzawulo ya nhluvukiswa ba aki sisitholashe eba karalerisiwa ivandla ra ANC kuba atsika ntiro e parliament nikombela mishingisela kahle e story lishwa o tsikiswa ntiro e parliament ne le ka league ya babasati kumbe ya bamanana etholashe o yehlwa hi ku teka swipandza mananga leswi doneritiweke eka league ya bamanana ya ANC ibi aswinyika bana ba yena kubeni aswinga fanelang swiba swa bana ba yena aswane switira kwele ka league ya liya ya bamanana o tla hetlwa vele kuba a thola mutiri a nwutsarisa eka ndzawulo ya nhlubukiso ibi aya nwutirisa kuya aya basisa emuntini wa yena Shoba babari imagaku mutiri luya loko a fane a holeriwa mali ya kuringana 15,000 abyeriwa kuba a hoshela nwana wa tholashe half ya salary liya kumbe ya mali liya even then aba mutiri akari a sala na 7,500 rand out of 15,000 lero she biye swinene man va vetsotsi swinene mali la lero ni nela ku talk suka ka nweku himpelampela a kota kuva hiteka ku tshemba ka hina ke hikuveka ka munhu wa mushaka lo 0608875942 twa nwele swa ku rivaleleka andlisa o xitori lexi xa chavisa lexi ma swi vona ku hina varhangeri lava va ngele ku useni ka vanhu munhu hi loyi wa tirha u tsarisiwe ka mfumo mara a nga tirhile ka mfumo u tirha ndlwini ya munhu loyi a nga le ka vandla ra ANC andaka sweswo fana tlhateka hafu ya muholo wakwe a nika n'wana wa loyi a tirhaka ndlwini ya yena enhlekani mamukerini emkhulu nyaphilu njhani
1: e buto
0: mkhulu
1: marhanga yona ANC loko va tate munhu loko va nga n'wi voni a kha a tirhela wun'wanyana mugaxini veriye ani wa tiveka ku eka xiwini se loko a ntirhweni ku nga n'wi voni ku ri ku i tirhela wun'wanyana wa mitirhela mfumo i ri le ntirhweni ve ri i ye yini i xilo xo sungula
0: ya
1: ku vuya a teka timovha leti ti tivekaka ku ri i ta vamanana ta tiveka ku tingani leti ti faneleke ti pfuna ive yena a phaka vana va yena ve ri tiye kwihi ive na yena ya luya a nga tsakiwa hi vutungundzwani a nga report ku ri salara ya mina tlhela ni kuma hafu hi mhaka leyi
0: mara a ni ku na ku kuma ku i le ndzeni ka vusiwana sweswo swo xavelela ku heyi ni nga tshuka ni heleriwe hi ntirho mo at least ni tiyisela kwala sweswi ni endliwaka swona vahlonga swi na mhaka mi le ku tsematsemeni kokwani phatlhani
1: buton
0: ni mi yingiserile
1: ni ri loko mi vhela ni xavelela aya mi nghenisa ntirhweni ni tiveka ku seri ni rejesiwile a swa ha ri na mfanelo ku ri ni n'wi xavelela ku fika kwala na tlanga hi mina sweswo
0: okay
1: ni nga yi report yeleyo ku swantswa mi ni cicela kun'wanyana ni ya tirha kona ku ri ni ta ku ni le ntirhweni mara mali ya mina ni pfa ni holela van'wana lava nga tirheleku mina ni vona swi ri kahle na ene mpela yaloye hi yena a fanele a step-wa down hi ku leswi a swi endlaku a swi fanelangi munhu wo i hanya na vanhu i na mbilu ya kahle ka van'wanyana vanhu lava va nga ku pfumaleki
0: ya
1: a va n'wi chichi loko va tlhela va n'wi lavisisa loko va kuma ku ri ku na vikungundzwani mali ya yena a va yi teki a va yi faki a va yi frizisi i nga teka timovha ta mfumo i phaka vana va wena kosi ya service nto ya service nje ko eta mo mara kuro ku tle mabogweni ya ke su so fana na so ah me a ne ko ne sire kahle a chike a hlongoriwa vanga nguniki na patient ya yena lo e one ngo mara nga ku mapfuna ka munhu mu n'wi teka mu n'wi nghenisa ntirhweni mi tlhela mi n'wi endla so mi tlhela loko la wena i nga vekiwa kona loko ku va na ku hi we controlaku swi swa so i swi teka i swi yisa kaya ka wena hi swona na lava a swi fikele vona switirhisiwa sweswo swi nga
0: mara mi kokwani vahlali mi twa nga ku vugevenga lebyi byi nga talangi ka vandla byo ndliwa hi vanhu vo karhi kumbe njhani because swi tikomba nga ku le ku xanisekeni ka vanhu vo tala
1: ya vanhu vo tala va tlhela xikulu xo swi humesela erivaleni swi komba ku ri va tele ngopfu vanhu lava va ngheni hi ndlela
0: yaleyo
1: van'wanyani mi kuma ku ri le ku tirheni aka mfumo wa yi kuma mali mara yi ta mavokweni ya lowa ya nghenisa kuyena a hi ku chava ku humela erivaleni se vanhu vo fana na valava loko va kumeka a tirha ku ri u don
0: ni mi ngisereni
1: fanele va hlaya malembe lama a nga xanisa munhu yaleyo hi wona va vuya va teka mali liya va n'wi chicha yena a ya na sikaneni a ya hansi va ku i na vugevenga a wu tlangi ku kuti ku ri wena i ku kho i teka mali ya yena i n'wi holela hi mali ya yena ku sala yin'wanyana ka wena all right pension ya munhu luya yena yi ya ntlha tekeriwe na yona yi deductile a sala a tshamile munhu wa xikwembu pension ya yena yi lovela moyeni ene swi nga humeseliwi erivaleni se vanhu vo fana na valava a va fechiwi va kumeka va hlongoriwa va rhanga va stopa timali ta vona va lavisisiwa ku va ve na matirhele ma so kusukela rini ku ya fikela rini va vuya va teka timali leti ya va nyika vana vinyi va tona ka pension ya vona vaendli va sweswo va tlhela va bazeriwa hi ku hlongoriwa
0: ya
1: ya ku ri i nga xanisi munhu swi fikela kwalane loko swi endliwa ka wena i nga swi endli ka un'wana Puton
0: Supa in network,
1: man. I
0: can't even one.
1: Thank you.
0: Income,
1: Kansas, Yebo Puton.
0: Income, 060885942. Yeah, Mahlweni, Miss Wonsako in Velikat Makareti, Bursanakai, talk, Mengalangu take at all. Hey, Ranger lives in Chicago, Mam Kerry.
2: No, don't.
0: Aye.
2: A nga hlongolo wa ri leswi nga kuhala tala swi munhu a ngo sukela swilo swiya loko u kuma ndhawu yi filila wo swibeka ku ndla sweswiya luya ende loko a suka laha ya ka phati yin'wana ni loko a suka ya ka phati yin'wana ya humesa swihundla hinkwaswo leyi a phalaphala ku leiro ka hi sweswiwa a ku na munhu a nga right laha swi tele leswi a nga tlanga a ri yexe i swi vone ka van'wana hinkwavo va tele va ndlaku swilo swiya sweswi a nga hlongoliwa hi mita swi ta ku ya huma vanhu vanga
0: ya
2: vanhu vo tani ku lava ka khomixini vo tani ka khomixini makulu kuma maphorisa lava nga na ti-allowance hinkwaswo ya timali hinkwaswo i ncile va ku swi va yisiwa ka khomixini se na yele mhani loyi i wene van'wana phela timovha letiya ha yena ya ri yexe vana va hi va nga na tona va ri voxe va kha va nyikeriwa swilo swin'wana swi va swi mobyanu kwala va nyikeriwa va ri kona se i swi vone kun'wana vanhu lava va le ku hi vaviseni votani ene matani swi languta kahle ku a ku na leswi hi nga ta ndla swona ma swi vona ene as long ha ha vota wun'wana na wun'wana a ri munhu wa ntima hambi ku wa phati ya ka makwana hambi ku ri phati ya dona baloyi hi to ya ku tihluphekelini hi ku endleti hina leswi hi nga hi swona hi vekiwa tindhawini tin'wana hi risisiwana fanele leswi hi hluphaku sunja ku kunga enda ngichungu sokhana ya na vanhu vantima maswa loko to kwa vanhu vanga masawura vanga swikota kwa vatirhi va vanhu vaswitisa swa tanga ti movha va ku dingi mina a tsala vana va yena kuna mula ayana ri kuna mula tsira va ka hola mali ya government batele vanhu va vanhu maswona
0: yeah
2: ku le daily swa vanhu va lava va kulukumba maswa ku humela tsiri swa njhani hina swikhamba ku leswi xi nga ku humeleli hi nga ku tleka xona maswona vonani ku le a tsembi swibedhlele swi nga heli ku dyiwe tithendera to tala van'wana va khomiwe timali to tala ti huma njhani timali letiwani swi bya swi teka swi heta n'hweti munhu a va hloko swi nge swi vonaka munhu a za hola kambirhi i ncini swi vula ku ri lava lava nga ku tirheni kwele ka HR ya kona a va tirhi nchumu loko ku ri ku va tirha nchumu swi ri hakela ri yexe mhani lowuwani va tele vanhu va nga ku holeni lava lava van'wana va tirhaka HR va kona va va tirhela hi vanhu va lovo fana so ku kha ku hola vona timali ta kona kun'wana swi vulaka ku na vanhu lava nga ku tirheni va nga ri ku tirheni va holaka mali yi holaka kuva ri va lava timinisitara a swi vona hi le ku vavisekeni botona ndhawu ya hi le ku vavisekeni leswo mfumo wa hina wu hlakaleni tshika ni kuma wu nga ri na order ma swivona ene hi ndlela yin'wana hi le ku dlayeliwe ka phati phela phati se leyi a hi tshembeleriwa hi hleketa ku vanhu va ntima hi hluvukeni hi wisini sweswiwale ku ri ku tshemba ka na munhu wun'wana a tshembaka wun'wana ma swi votona
0: ya
2: leswi loko ku ri ku mi yo tlela mi ri swin'we un'wana n'wana i pfuxa i tlela pfuxe nhloko a languta ku dyona wa hanyanyanya ebesele kumba nga ni chimba hi leswi ku hanyisiwaka swo swi ta
0: lero a hi free
2: mi tlela mi pfukeni un'wana na n'wana ka pfuki pfuxe nhloko a languta tihlwela nga vona ku dyona wa hanyanyanya laha ebesele a ni n'wi dzwembi a nga ni tlumba hi leswi ku hanyisiwaka swo sweswiwani ma swivona ene hina swikhamba ha vaviseka a ni ri na midenda a swi tivi ku midenda wa mfumo lowu va ku kha wu mfumo wa mfumo wun'wana na n'wana ko mfumo wa vakuwana midenda mi nga ala ma ha hola se se vanhu va swi tivi ku loko swi ri so bodela se hina hiya hi hlupheka mo phela vanhu valava ku va hlupheka ngopfu loko humela swo ta i vanhu va Limpopo ene vanhu va Limpopo hi va va winisaka phati yo karhi ma swi vona ene loko mani languta u va nga na visiwana bya west visiwana bya west se vanhu va vula ku munhu i na mali munhu loko munhu a ka holeliwa timali to tala swota mfumo na yena a kha hola mali ya government na timovha ta mahala eketa to ta mfumo a tlhela a nyikiwa movha kuva mi ya nyika vanhu a nga va nyika nyika vana va yena vana va yena lava nga pfumala ku nchumu va dyaku kahle ni siku na nhlekani ma swivona lexi ni vulaka swona bodanani hikwala moyeni ka ha to ta vo tala ka case yo fana yaleyo a yena ri yexe a ngo sikweni munhu a ndzi ta swi sari one endla leswi na lavan'wana va ndzisaka swona a nga swi vona i swi vonaka van'wana phela yena sweswi a nga hlongoli va humela handle mika swi a ni munhu loko se mi n'wi hlongolini muti wa n'wina i vula hinkwaswo na ku vana va nga ri va n'wina se va mi byela phela ku ri ka mi nga swi tivi a swi
0: vona va teka godo i nkomi cancile 060-88-75942 hi twa van'wanyana ku voho va ri yini um va swi vonisa ku yini hi lavowa ni nhlekani hi mamukerini i nhlekani right voni swi lunghisa laha

0: aseku tshamsekile seninga kota kuva ya mahlweni mina nwe hani swilamisene swana ku swilamisa ai tekeni lava enhlekani mamkeri
1: devash
0: ai
1: merinja
0: na it's my evening onwe
1: la la buke ya le swanga swendla le ya ku tirhisiwa swona ma
0: okay
1: liya hinge yi doji loko munhu a ku nghenise entirhweni i fika a endla leswi a swi lavisaku xiswona na swisweo swa ku a teka timovha a nga ti yisi lomu a fane a ti yisa kona swi vula ku ri i vona van'wana lava nga henhla ka yena va endlaku swi swo fanisana na sweswo a nge swi sukeli so mara munhu a swi endla a nga swi vonangi kun'wana se liya hinge yi doji na kwele ka valava va nhlongo yo basa va tirhisa sweswo u kuma swa ku ri we qachiwini a ka feme yo karhi i va ku teka va ya ku tirhisa a kaya ka vona ovo i karhi i hola mali ya le femeni se yaleyo a leyiwa hinge yi koti yo va hi ndlela ya ku fanisana yaleyo hi ta yi tshikisa sweswo a ku hava laha hi nga ta kota ku yi lunghisa kona inkomu
0: inkomu hi khense swinene right 060-8875-942 hi twa van'wanyana ku vo va ri va swi vonisa ku yini vele ka timhaka leti hi nga langutana na to a hi twene nhlekani hi mamkeri
2: hi buda
0: a hi minjhani
2: hi pfukile hi ngo vona
0: hina hi hlayisiwile
2: hayi leyiwani yona ni nga yi teki ingaku yi sungula laya munhu wa xikwembu loyi a nga thoriwa ni vanhu lava a va ri ka phanele hinkwavo loko siku leri va nga twanga n'wi thola loko ku ri a va lo n'wi nghenisa va n'wi fikisa fomu a tshami kaya vanhu lava va ri ka phanele hinkwavo va swi tiva sweswi nga humelela va na xiavi xa ku va munhu loyi a thoriwini ende lava va kha va swi tiva ku ri loko swi a thoriwi laya i ta ya a tirha a jarateni loko karata ra mani mali liya va yi vulaka ku ri le why i hakela i teka half a nyika vana va yena mhani liya a ni pfumeli kahle ku ri yini ku va vana va yena hi ku swi leswiwani hi ku ya hi mina swi le ku humeleleni ka department leti tavatala laha vanhu va kuma ti-position leti va nga qualifyeku aka tona loko n'hweti yi hela vanhu lava va ri ka phanele lava nga tirhaku va va endla vusopa lebyiya va hola manito
0: ya
2: loko va ku xavisela poso va ku ve i 50,000 ivi i humesa 80 loko n'hweti yi kha yi hela yin'wana na yin'wana i ta fane ivi khi hakela mali yo karhi leyi va nga ta va kha va xera mali liya mali leyi va hi vulaka ya 75 a yi nga yi ka vana va yena a yi ya ka vanhu lava va nga tirha timhaka letiya ta ku munhu loyi a tikuma a thoriwini lero vanhu va human resource lava va nga tirha ku thola na va ka finance lava humesaka muholo va swi tiva ku munhu loyi a nga kona laha
0: okay
2: hi minkarhi ku tala ku va ku huma ti-payroll se i mani a n'wi sayinelaku payroll loko ku ve vanhu lava nga landzeni va swi tivi ku munhu loyi i le kwihi va swi tiva ko va ku tiku le ra ka hina muhaxi let me tell you something lexi nga va jinyeni vusopfa byi hinkwako ene ku va hi kota vusopfa ku byi nga havi kona i ku va hi teka mulungu hi tlherisela a xitulwini hikuva hino vava munhu wa ntima a nga swi koti mulungu hi rhangisi handle ka sweswo a hi nge pfuka ha lunghini ka tiko leri ku tsandzi movha leyi nga humesa ba mandela leya Mercedes Benz a nga fika loko a huma a nyikeriwa yona yi tekiwe hi munhu yi nga ha tirheli mandela se loyiwani ya ku va teka timovha ta mfumo ni vulavula swilo leswiwani a swi le ku humeleni ka mhani loyi ntsena ti kona timovha leti vana vo karhi va va ka mamana ti huma ku nga ku ti-subsidy ti huma ka mfumo ti ya tirha makaya ti va tirhendeni makaya ti tlhela ti hola mali loko n'hweti hela ti kha ti nga ri ku tirheni ka swa mfumo se murhi wa ku ri kota swilo leswiwani va ka ntimeni va ka hina eti magati tata ku loba ku a heli ku voteni a hi rivale nani a hi rivale nini ku rivea hikuva hani a swi tiva ku vutswana bya hina byi hi vangela ku hi va makondzo a hi tekeli valungu va veka switulwini leti valungu va ta kota ku endla ku hambana mhani loyi a nga yexe layani loko mi ka mi swi vona swi ka swi humela a rivaleni swi vula ku munhu loyi si manjhe a nga ta na swona i ti na swona a nga ri ka organization leyi mhani loyi a tirhaka ka yona loko a ko va ka ka ha humale ku lava va nga ka organization leya va vula leswiya a swi nga ta tekeriwa nhlokweni se swi tive hi lava va nga lwaku na organization yo karhi ku ri no mindla swo karhi hina laya na laya se va ka ntimeni wa ka hina ku vulavula ntiyiso vugevenga lebyiya a ni nge vulavuli ku byiha laya yena wa qualify ku a va a famba a ya kahle kambe xo biha i xisin'we hi timhaka ta organization leyi va yiva timiliyoni va yiva timiliyoni va yiva yini na yinene i tete yaku a khomiwa a tlhela a tekeriwa timali letiya ti vuyaka mfumo a va tekeriwi timali leti munhu mutoto wa ku ve va n'wi jajile va i ta kala a ganyile hi mhaka ku mali ya yena i ta kala a ha ri na yona va ta ku ve hi Francis ti-account ku ya na ku ya va heta mihlamalava a mi nge swi yiti ku swi helele kwihi mi to hlamala swi nanje va ku a nga ha ri ntirhweni mara ku n'wi vona a ri swiwana rivalana a nge pfuka vexisiwana hi ku lavaya a va nga khoma mali liya i se yi ta ku va teka mali liya yi tlhela ka mfumo va ri no tana hetaku ka mina ka wena ka mina i ya tshama a kahle ivi mali liya va yi humesa va teka va xera ivi a tshama kaya a kumi mali yo karhi yo kota ku hanya se ni ngo byela vayingiseri va tiko ra ka hina la Afrika-Dzonga ku ri leswiwani swilo loko mi vona vana va n'wina na vamakwenu n'wina va tsandzeka ku nghena lomu emitirhweni va xava mitirhweni va byeriwa straight ku ri ntirho posi yo karhi leyiwa ni nga advertise i 50,000 or i 30,000 munhu a kha nga ri na swilaveko mara mi ta n'wi kuma a nghenini laha i xaviseriwini poso liya se munhu lowu fana lowu endla sweswiwani velani mi swi tivaku i nghesi sweswiya na yena ivi na lavaya va nga laha munhu lowu wa mitirhi lowani possible enough wa ha ri ku hakeleni mali ya 7.5 a ngo nikela u hakela eyi leswiwani a swi lo a nge poti yena a nga ta pota yena wa swi tiva ku ri ku humelela hi ni yena i lavan'wana lava ngo lo heta va bawisile ku kasi ni endlisa ku yini hikwalaho se va heta va khoma hi tingana va ku hi ta hlongola leyi ina ku na vanhu vo ringana 20 or more than 10 lava fanele va hlongoriwa aka syndicate yaleyo n'wana loyi a nga yexe so ni ku hayi no ni nge nyika van'wani test mara lexi ni nga ta ni chela murhu a tiyindleve hi xona next time loko va ku vota rivalani munhu wa ntima vana va mhani munhu wa ntima a nge rhangeli munhu a nga swi kota ku rhangela ukesi
0: inkomu i khensa swinene alright a hi kumeni van'wana eka 060-88-75942 ku na vanhu vo tala va nge le ku hlukumezekeni emintirhweni mi kuma ku a swi tiveki nkarhi wun'wani swi tumberini kambe swi ta humela rivaleni siku rin'wana 060-88-75942 a ku na nchumu wo va mi kuma ku munhu u ngheni ntirhweni mara ku le ku endlekeni ka swa vungungundwani swo fana leswaku loko a hola mhani loyi mali ya yena a yi tsemiwa hi le xikarhi ene a fanele a tikumela 15,000 ya yena alright a hi tlangeni voice note leyi
3: bodo no a swi twe leswi vulavuriwaku swa vutsotsi byebyi nga tala kwalano vanhu valava nga kwalano va hlupha ngopfu titsotswi ntsena va dya swa vanhu va yo tshama va fuma hi swa vanhu vo tshama se va fayetela mali ya mfumo va tshamise sweswi a hi swona ku teka munhu u n'wi tirhisi ti n'wi khole ku khola sweswo vana va vona va kha va dya kahle vana van'wanyana va dya ku va va dya ku chengela mara vo va dya kahle hi vanhu valava va khola hina hi vula swona ku madlanga ngheni kwalano a ngheni madlanga hlasela a nga hlaseli vanhu van'we ntsena madlanga ngheni a tirha na kwalano a ta kota ku pfukulela swigodo leswi swi nga simeka swi nga laveki ku ceriwa swi omini swi cukumetiwa a ngheni madlanga mi ta swi vona swi ta hela leswi sweswo va ho tilumaluma sweswo vo ka va nga swi tivi ku va ta endla ni vanhu va ho ri kwala ka mapoko kwa diyona na ku hlula dango
4: Brother, makale inga dlo hi mani loyi wani yi karati ngopfu yi rhongo ngopfu loko ka holwa luya a hola timali a tlhe a xirha vana va yena ka muholo walowo wa yena ku ri ku na hinkwaswo leswi a swi endlaka na timovha ta government i le ku huweni hi tona mani yi vona ku ri na solution ya ku va nga tshama hasi na hi va lunghisa ku lunghisa va fanele ku n'wi hlongola ntirhweni loko a nga na ntiyiso swi vula ku khala kha onha va fanele ku n'wi yimisa ntirhweni a ku na ndlela yin'wana leyi mi ni vonaka leswi a nga hi swona u ri kaka ro bava na marhanga emthiwa ka ndhambi ni kwala xivulani la kongwangwa ku na kungu ra mali danku.

0: Alright, a hi languteni ka meyara wa masipala wa Vhembe, Councilor Myelani Chauke, a vula leswaku swi ta va swi nga fanelangi ku va va tshama a ofisini vaaki va ri karhi va ri ku hluphekeni hi timhaka ta mati. Meyara kusukela va nghenile va kote ku va va vuyisela mati emugangeni yo hlaya, va ri ntirho wa vaaki hi vona, then tiboss ta mfumo va fanele ku va va kuma vukorhokeri. Hi leswi ya swi tshamaka kha swi vuriwa hi kokwani Khosa le axmuwini, va ku hina hi vathori, kambe lava va nga le ku tirheni va nga le ku rhangeleni vo Phophela Mathuba, vo Sera Ramaphosa, Paul Mashatile, vo Fikile Mbalula, hi lo va thola vanhu lava va ku hina valungu. Se hi leswi meyara wa Vhembe va vulaka swona, va ku tiboss ta hina ti lava vukorhokeri, hina hi fanele hi tirha hi ri timeyara. So hi leswi va kombisaka swoho, va vula na timhaka ta ku hayi va ri mati me le ku vuyeni ka muganga yo hlaya. Xana hi lavi meyara yo fana na leyi ke yi va yi karhi yi gingirika, mara hi vona timeyara ti humile lomu tihofisini. Ku na mahungu loko ya hala meyara va le ku ndleni ka leswi, meyara va le ku ndleni ka leswi, meyara va le ku ndleni ka leswi. Swi vangiwa hi yini? Himpela se va tiyimisele ku tirha, phela hi le ku vulavuleni ka mahungu lamanene. Kumbe xikoho xi nga koho ku ndleka 060-88-7594 kumbe ku chapiwa madlanga commission, that's why mi kuma ku vanhu yi nga ku vele ku tirheni hi ndlela ya ku tiyimisela. Ku humelela yini hi la tatwa n'we ku n'we mi swi vonisa ku yini mirini hi swona, loko hi tshama karhi hi vulavula ku meyara va ri hala, meyara va ri hala, swi tikomba nga ku timeyara ti yime hi milenge va sukile a tiofisini va le ku tirheni swinene. 060-88-7594 a mi tsaki ke loko timeyara ti va ti karhi ti tirha hi ndlela leyi? Inhlikani mamukeri.
1: Muhaxi.
0: Ahee.
1: Lawa ni lava ku ta heta ni pfula matihlo ni pfula na vaaki matihlo. Leswi nga ku humeleleni i ku totwa botere a ntiva ku vevevi i ku totwa botere a non'wini wa swihlanganisi ni la tekelaka mara etindliwa ingaku a hi voni kha hi vona.
0: Okay.
1: Hambi ndhawu leyi va vulaka ku meyara va yini sweswiwani a ku ri na xitiko wa hala nga pfumelanga ku surebyi hi ndaha le muti wayena yi kha yi n'wi timba va nga ha dyi no dya a tsandzekaku lowu vo fika sweswi va fikaka ku no phayiphita hi laha hi kombela ku faka khumbi leriwa hi ta ku tirha hi ta vona ku endlisa kuri a nge ali munhu a nge ali munhu sweswo i timhaka ta matter of 2 days, 3 days i va va kha va sungula ku tirha. Ndhawu yaleyo va vulavulaka yona va ku meyara va kona mihla ku leswi swi ya huma na le ka TV swi huma kwihikwihi swi na vo 3 months swi kha swi report-iwa swi nga endliwi nchumu. Ni vulavula sweswi langutani patu ra kusuka laha swi ya xibedhlele between Wisani Moxari na laha tiyimitini ku nghena ni ya le ni na le ka Eskom ni le mabazini a ku fambeki lati swi buluketerisa laha matlhelo kusuka hi January a kha ha va huvelela masiku hinkwawo ku ri garaji ya matrafiki la nkoveni a ha ha ri na patu ra ku ya kona a ku na munhu i tlhaa ta hi xohuxi lexiya xo rima lexiya loko u n'wi byela ku hayi mkhulu se hi zani ku kombela vanhu va tlhela misava i nge i nyana a wu byela ku hayi va ta yi chingela boso loko va hendla va ni kuma va nga ni rhuma nkona i vana va mhani laya jini laya jini liya vanhu lava nga laya jini laya va hefemula hefemulani wun'wani ni nge wu lava ni nge swi famba ni ya hindla swi ku January fikela sweswi se hi nga ndzani i nga ku a hi voni leswiya swi nga ku endliweni laha giyani kahlekahle a giyani ku na travel yikulukumba ngopfu madanga commission kasi ya ta ku lave commission swi laveka SIU na HOC yi ta a giyani yi ta fika yi nghena andzeni ka tiofisi yi kota ku twisisa ku ti-project leti nga kona za giyani ti tirhiwa ximani hi ku kahlekahle ku va ka halawiwa kontraka ha mukontraka phela ku a tata laya a ta ndla mali hayi ku ri a va swi tivi ku va ka halawiwa mukontraka va ri koho vatirhi va ka masipala lava fanele va ta va ta tirha ku lungha laya mara ku va ka halawiwa mukontraka loko ku fanele a dya mali loko mo languta mukontraka leyi nga kona laha vanhu lava tlharheleni ngopfu a tlhela mukontraka lowa nga na kuhexini a Vhenda i tisiwa laha a ta tirha kona lawa laha giyani i yisiwa a Vhenda ku mi nga swi twisisi ende mi nga swi voni mi nga heti mi pfula ku ve va niki swimanimani hi ku i tshama a kusuhi na meyara ni va va kha va swi tiva ku va endla yini
0: ya
1: sweswiwani mukhegula lava loko va huma va fika va yima laha va vulavula va vulavula vo ka va nga kumi hi tingana ku swi leswi na 3 months, 4 months ku ze swi ta swi ya huma na le ka TV a va ri kwihi abantu kwilo ku sweswi a huma negative part leti ni vulavulaka hi rona a ni nge vulavuli hi ti-efe ni vulavula hi laha swi fanele ku famba mabazi ku famba timovha ku na workshop ya mopani workshop ya ka masipala ni nkomeni leyi laha ku hindaku hi timovha a ta hindi hikona ka bodlomela laha mara byelani mina ku a va swi tivi na swi nghena wani wa swi khona a giyani ku na problem a block giyani ku na problem nkoko na maphorisa ha ri hava loko a ha ri na maphorisa straight vambirhi vanharhu na xikwembu a hi ta vulavula va kha va ku ve no va fanele va ya khoto mindzwana leswi nga ku ndziwena hi swona a hi swona loko va heta va huma mukhegula va yima patwini voxe vo ringeta ku lava ku ta pfala matihlo ya vaakatiko va endla ingaku va le ku tirheni a ku na nchumu leswi nga ku swi tirheni magogo a mi ku tirheni ka nchumu kwalano
0: lero a mi le ku voneni ka nchumu xa kahle hi leswi timeyara ti nga le ku swi endleni sweswi ta ku huma ti va langa na ndhawu leyi va vona ku va lunghisa yini
1: mataku ze va heta va loko va ya laha i va nghena ka midiya va vulavula i ku va va ringeta ku lava ku pfala matihlo ya vaaki vanhu lava tshamaku laha loko mo tshivela sweswi ni ya va vutisa ku i swa rini sweswi va ta mi byela ku swa dizembe kwala giyani
0: mara hi vula ku a ni a vo to tshama va nga lava ku lunghisa nchumu va swi tshikisa sweswiya a hi appreciate na loko va kote ku tlakuka va ya va ya vona ivi mhaka yi fanele yi tlhela yi lunghisiwa
1: i tingana hi ku se u registeriwa the whole South Africa ku ri a giyani ku humelela hi na ndhawu leyo tala
0: okay
1: i tingana na ku chava lava va nga henhla ka vona ku ri va ta fika vutisa ku loko se yi tshama i nga tumbeti swisa so i langutela ku se madye va ta hi vuya henhla na hi ta swi tiva swa hi zimani famba zama ku swa tiva leswi va khona a hi tirhisaneni kahle vana va mhani a giyani a swi tisa ku ri himpela hi lo mi hlawula and all those kind of things. That's why ni kota ku twisisa ku ri n'wansima a nge rhangeri mulungu a tlheleli xitulwini va na mani a ta hi rhangela ha leswi va nga timeni leswiwani ha wo to hlupheka ha to va fumisa va fuma na vatukulu na vana na hinkwavo hi kha hi hluphekisa sweswi hi kha hi dzaha lo majarateni loko se hi beni kala hi nga swi fika ni ka TV wa South Africa hinkwayo i ku va nga ta huma leti ofisini va a va ha lava kontraka yi ta tirha la va ri kona vatirhi va ka masipala lava tivaka ku swi leswaku va nga swi tirhawa swi endlisa ku yini mara va ta tlhela va byela ku a va ni dhumanga a ni ta ku voneni ku swiputa swa hizimana ku vona vanhu a mi swi tivi na ha swi tiva a va hi rhumanga okay well vatima va ka hina vayingiseri va ka hina hayi ju a hi laveni valungu va hi rhangela n'wantima cannot a nge swi koti n'wantima otherwise hi ta sale hi ta va salela hi ka hi ya fa
0: inkomu hi khense swinene
1: hi ka hi hlupheka
0: inkomu
1: thank you
0: can see 0608 75942 va ri a ku chavu madlanga hi khalanga ku yiwa ka ti-elections lava nga ni rhumela lava ku a ku zi ku ri ku chaviweni ka madlanga commission ku yiwa ka ti-elections nkarhi wa nhlawulo enhlekati
1: ahe
0: minjhani
1: ni pfukile xana
0: hina hi tshama hi pfukile
1: magagani na vaya va development toramani
0: okay mamukerile tatana
1: ha mi yingisela
0: okay mamukerile tatana
1: ha mi yingisela masiku hinkwawo un'wana wo nyika vanhu va swi vulavulela hi nkarhi wa

0: leswi ku nga na rimpfhunthisi leraku ve ku na mali leyi a ni vanhu va loloha ku titirhela kala ku fidiwa vo tshama va byeliwa ku he le kumaka mingandzi timali leti hi mpfunaku hi ta swi endla yini 370 byela mina u xava yini hi 370 swilo swi ri eka swidurha hi mukhuva lowu ivi ni tsandzeka ku kondha ndlela leyi nga ta ni pfuna siku rin'wanyani na omelela ka 370 nkarhi wun'wani ka mavandla malama hi nga ta nyizela kona nkarhi wun'wani na mitirho yi ta dzumba yi va khapakhapa la yi tlhela mitirho yi famba yi ku lava la kaya u yo tshama va ku he heke hikokwana tanani mi ta hi pfuna la he hikokwana miti mi ta khomba la mitirho yi famba yi kha yi hi lava hikuva ni sweswi ha famba hi lava mara hi ku mara nkarhi wun'wani loko ho xa mahlweni hi susa ritswandzi mitirho yi nga famba yi hi lava makaya hi yo tshama se mara he mani swi tivi ku yo ndliwa yini manani heye a kona va ta swa ni karhalisa swa ni karhalisa hi leswo vanhu swilo va swi vona mara loko ku fika nkarhi wa lowuya a ku na ku hundzuluka va vona ku vandlisa ku yini ku omeleliwa na mbinyi walowo ka xikomu va omelelisa sweswi swa ku pfuna swi ku pfuni u yimisi sweswo van'wana ka vanga ku he ya sana ha ta ndla yini ha ta ndla mi vula ku pela vanhu lavan'wanyana lava va nga ka va nga swi koti ku hi pfuna hayi kahle mina se ni twa ku vava ku tlula mpimo ingaku vanhu va ka hina ingaku hayi kona swi kona swi ta kona mani wa yi rhandza ngo mali ya mahala yo yi ta hi tshamini hi nga lava ku tirha sweswin'wani ve ri i loko munhu a ri na 35 a nga hadli u file i fanele a ya ku hi loka ku 35 xin'wana hi ku veri leyi a ku tirheni a nga ha laveki a nga ha tholisi a va n'wi nyiki midendadendaki phelo loko ku ri ku leyi a nga ha wa feyila ku tholiwa a tifemeli ta kun'wana kun'wana leswi va nga va nyiki hi ku na midende hi ku a va ta ku loko n'wana a ku 35 hi ku leswi ku tirha a swa ha pfumbeleleki ku a nga ha thoriwi ho hi ta n'wi nyika midende a yi nga ri yin'wana ya ankare vana lava nga tala la switandzini a vo yiva hi ku yiva laha mihi se ni swi na ku tigahle ni swi vona va ta ndla yini leswa maphepha na yini hinkwaswo swi swo dyiwa hi muta swo bola vana va graduatini swi saseka mhani swi nuhela famba ku tirheni sweserelei i ya tirha kwini va hava xelini magaweni swilo hinkwaswo futhi va hava xelini a va dyondzangi ku fana na nchumu vanhu mara va ya tirha kwihi aka mani va ha vambili venyi va mitirho va tsandzeka na ku yimisa na mavoko loko ku fika nkarhi wa ku yimisa mavoko hi vikhalasi leswi va ngo munhu wa 35 a nga ha tholiwi vona va nga na ma-80 mana va ma-90 why va nga humi ta nyizela vana lava then hi lava no vulavula munhu wa kona un'wana wa kona a ri kona ku swa a ta ku ba ngopfu ni ni karhateka ngopfu ni twa ku vava
1: ya
0: mina a ni ta n'wi ba n'wana boti ngazi yo way a ni kahle a ni to vulavula loko a ha ku yimayima he sweswi he lunghisa heye ta ni ta n'wi khoma hinkolo ni ku nga ti ku hi phutiseni swile swi khale kha swi vona storage yaleyo ya vana va vulavulaka hi yona i rini venyi va muti va kha va hi yimbelela laha ka radio kha va ri lavi siku na nhlekani a nga swi twa yo tshama laha a nga ri kona ho mi loko a vulavula ni ri ku swani mana n'wina a ni ta khomiwa mata a ni to kwatsukwatsukwatsu i kwani ku bo hi mpana a ku swi yo yini ni ku ni ku bela ku nga ti u ta buta la
1: swileswi
0: a wo sungula ku swi twa tolo kumbe tolweni swileswi na tin'hweti hi ku hwele ka wena kunene hayi vanhu lava va karhata ku vulavula ntiyiso hayi mina leswi ni kwatisaka swona n'wana boti mina kwata na kwata mina
1: ya
0: a ni swi lava leswi va endlaka swona i swihambani swa hina leswi nga va famba swi tsandzeka lomu tindhawini lomu va tshamaka kona no suka va nga ha swifiki swa ku va va ngo n'wana boti wo ni khimeta kona ni nga ta za ni khomiwa hi ku ni nga suka ni ya ba wun'wana sweswi
1: inkomu hi khensini mo tsimeka tlhelo ma nga ta mahungu
0: hi swona
1: inkomu tlhelo ma nga ta mahungu na lunghile Malepfana.
2: Wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandezitha vula leswaku vatshanga mbangi hi mavoko loko swi teka swiphiqo swa nkululo emalokixini. Matsalaninkulu wa vandla ra ANC u vula leswaku swirho swa vandla lava khumbekaka ka milandzu yo karhi va langutana na komiti ya ku tshinya ya vandla lo ni n'wana eka awara ya mbirhi.

0: Alright, ya mahleni kense sna etla kuma ta mahungulungile malefana a hi tweneni banwanyani bakola bangane rumela rungula la ri lehini ya ba ku enhlekani budon leswi endlaka hi va khansela miyelani cauke na va khansela thandizitha emhaka ya tivhoti ta ti 4 November a ku na nchumu ba ku tipipe ta ka malamulele ti na more than 20 years without water sorry jilia ya leti a yina more than 5 to 6 years ba ku sweswi ba swi vona ku xikepe xitambombomela xa tivhoti xitambombomela xikepe xa tivhoti xitambombomela ba ku hi ti 4 va zama ku tiyimisa va zama ku hi phuntisa ba ku mina ni vhaka ngopfu hala ka jilongo na va Altin a ni se tshama ni vona mati ba ku matiko lawa ya handle ka ku va ya va ya xava la mudzunga va ku jojo va ku charger 200 va ku i ta yi kota every 3 weeks ke va ku xava va leswi budon a hi tweneni van'wanyana eka 060-88-7594-2 tikoa ti-voice note leti ti nga rhumeriwa kambe sweswi a hi tekeni tinqingho hi twa ku mi ri timeyara to yimayima kumbe xikoho xi nga koho xi endla ku va yimayima and a hi swi appreciate ke a hi swi talei aye
1: rora buti stress omo kosha se futhi zakare se
0: okay
1: bali mo ngu se tsai tsita umfumo lo u fuma kuma ina ku balo wo ile ku bula tsitse lo ku bo tsara ba fuma lo ba bo tsara umfumo lo u fuma lo u tsira
0: 1994
1: wonda I am more part like here, more and more patrols about the FRA generation could hear my good things. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: I was taking a good job. I know school, but I can't do ANC. Everything I put is ANC leader. I put everyone to the FFA, the best answer. It's all on a door.
0: Inkomi, Kenzie.
2: Thank you.
0: Inkomi. I told you my one is 060-88-7594-2. Ba ri yini ba swi vonisa kwini mi swi vonisa kwini nhlikani mamukeri
3: a xitichini makari ma hlayiseka ntengano
0: bishop hi hlayiseke ku tlana vito ku hlayiseka n'wina ke
3: hi hlayisekile mani ndzeni kuma riqingho ri suka elima tona va ku ku na un'wana mi lavaku aka nongonoko wa khalanga i ri kasi mi nghene kwini ku hayi na hanya ni kona ni tele ngopfu a ku na nchumu xi nga ni holovisaku na khalanga mi yimbeleri wa gospel
0: ya
3: loko ko va vona mpela a ni nga vhe ni vula ni ku a hi yena n'wana wa xikwembu loyi ni tivaku yena mina
0: exiyane
3: se hayi ni vulavula a va tsaki lava nga kona a ni vabyi ni pfukile na ka na yingisela na radio
0: swa khenseka swinene
3: se mhaka leyi nga kona ni nghenaku ka yona i ku la ku la ku vhoteriwa vanhu va lava tiposition oro sweswo xin'wana na xin'wana ku mo xi lava va nga mi nyika a ka ha ri hava lexi va nga alaku na xona phela va swi vona ku ka ha ri hava vhoti leyi nga ta va nga ta yi kuma va huhe hi nkarhi wo tala ku pfuna rixaka 30 years hinkwayo ku ri hava na xiphayiphani na ndhaka yindlu ya mina laha se mi swi vona va swi vona kahle ku lawani e-e loko ka hi nga khomela ku hisaku a ku na madlanga wa nchumu swa madlanga naswo swo nghenelela sweswi va nga swi vona vona ku vandla va le ku onheni ko va ku tirha ntsene ku endlela ku vhotile ku ti ku ti 4 vanhu va ta kota ku vhoteriwa mara loko ni langutisile ha ve ri xivurisi xin'wana hi ta tshwa nkava hi ku badama a leri lembe a hi ra vona leriwani
0: ya
3: a va swi twa kahle na voko va famba hi timovha ku nga ku hi gqinini lawani a hi ra vona va nge botheriwi migingiriki ya ku tirhela vanhu ku hava yi ngo phuxaphuxiwa nyandzu byi mafulufulu nga ku vo pfuxiwa vurhongweni ku pfuka ni mitirha pfuka ha ku na nchumu lawani fotani mati swa mamati swi ku nga ri khale swi ta va kona
0: ya
3: mara a swi ngo to va kona ku nkarhi wo leha swi ta phuxa ku za ku fika siku leriya ra ti-4th November loko ku fika rona loko ti ze ti ku ti-5 ha na madyambu ya kona hi 4 o'clock ka ha ri ha mati leswiya ko va ku vitanisa ku xihlovo swinyenyana swi ta kota ku ya swi tele hi ku hava vukorhokeri kahlekahle yimani ni mi byela ni nga tipfinyingi loko ku ri hi ku vanhu va tlharihile va pfuleke mahlo a va nga pfuki va tlhelerini va ya vhota kona ndhawu yaleyo i vhota munhu a ka ku tirhele ku na ku ha mintirho ku ha mapatu ku hava na nchumu mati ku ha futhe mati anahasa leswi a va fanele va kota swona ngopfu i mati na mapatu swi leswi va tsandzekaka ka ha ta tumbuluka wihi ntirho wa kona wo antswa hi ku vanhu va hava ku famba se a hi rivaleni migingiriko leyi hinkwayo yi endliwaka mihlolohlolo yo timbeyambeya a hansi ni va wa va pfuluvundza hansi leswiya ku endlela ku koka timbilu ta vanhu ku ti tlhelela ku vhotheni a hi nga yimi haxi wa mina leswi swi nga kona i ku hi xanisekini swi ringene hi lava ku ringeta vanhu van'wana lava nga ta hetela na swin'wana swintshwa leswi hi nga ta kota ku swi vona leswiwani ni vulavula ntiyiso hambi ve nge mpela guxe hi nga ri xeva na xinkwu leswi swi nge endleki leswi leswi swi noto wa ku noto ku vanhu va nga vhotela hambi lava mbalaka swidlazana va nga koteki ku vona va ta swi vona ku phati leyo hi xanisa leyi a ku na pulani yin'wani a hi humeni ka vona hi rivala mintirho a va endli tindlela hinkwato a va nyikeli va ndla hinkwaswo va swi endlaku vo swi endlela anhlalukweni ku hala a nga ta cinca a ku ya vuya phati leyi ta yi ta tirha ku ya mahlweni 30 years manimanimani hambi nge ku va ku na hina vanhu va ntima ho va na xivindzi ku vulavula ntiyiso yeses munhu a mi xanisa 30 years a ku 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 a hi rivaleni hlayisekani mi xuma kahle kwala xitichini mihaxi wa mina
0: i nkomu i kensi
3: i ku mamisiwa titiyo
0: All right. 060 885 942. Ya, ta vuya. Hlekari mamukerile.
2: Nkomu vava trini.
0: Hi pfukile minjhani?
2: Ku hi fanele ku titimela swa yelana. Vava. U ke u endla tinhlayohlayo leti i vona ku vayingiseri va GCR va hi nga va hi ri vangani.
0: Mi lava nhlamulo
2: a no nkarhi wun'wanyana hi ku mi le kusuhani naswona van'wina mi voni nga ku hi yingisela hi ri vangani
0: laha mi la ku ndlayini nhlayo leyi
2: hi tinhlayohlayo letiwani a ni la ta kuma ku ri na loko ku ri ku hi karhi hi vulavula siku rin'wana na rin'wanyana hi yingisela hi vanhu vangani loko hi karhi hi rila hi ri vangani hi tiwa hi vangani laha hi nga ta kota ku loko hi ku hi le ku vulavuleni loko ku a hi cinceni kumbe loko hi ku vanhu hi rhandza hi mbilu ku ri na ku hi fanele hi rhandza hi moya hi ku moya u na mafulufulu nyama ya
0: evana a swi twani swi leswi mi nge le ku ni byeleni ka swona a ni swi twisisi I'm confused I'm discombobulated a ni twi nchumu a ni miti ku mi lava yini kahle kahle a ni tiva hambi mo fowuna mi ri henhlanyana kumbe nya enhlikani va mukerile
4: ahe vakon'wana wa mpfukini
0: hi tshama hi pfukini hi ngon'weni
4: na hina ma swi tivaku hi tshama hi ri happy me lexi ni hlamarisaka i ku a va ri kwihi kasi von'wanuna va lava malembe lamo tala loko vanhu va kha va hlupheka va lava meyara va ku thoriwa sweswi va fika va tlhela va endla ku mati ma huma swi ri vo a va ku tiva ku mati ma bloke kwihi
0: mara a hindlela ya ku kombisa ku hayi mina ni la ta mi tirhela mi kota ku ya mahlweni mi vota mani
4: hayi meyara vo lovekiwa hi mhaka ya ku kumbe va tirhana na swo sweswiya swa tiphayiphi ku va ta kota ku ma pfulela ma humanyana swa tin'hwetinyana titi
0: okay
4: loko ku ya hindla yi ku vhota loku ya mati mi swi ta tlhelela kwale matshan'wini i kutani mara i kutani matiko mo tala loko va voa ku va la ku vhota va ku la ku vhotiwa va va pfulelanyana mati loko ku hela ku vhotiwa migingiriko liya yi sungurini hi nkarhi luwa wo la ku gangisa tivhoti yi vhe yi yima xikan'we hinkwayo loko se va ya ku lele ti-a va yi kumini lexiwani xa storage lexa la ti-efeki swi le ku karhateni hey
0: fone leyi ri la ka n'wena
4: hayi mativo yi ri la kwala
0: okay
4: za huma na leyi ni za huma a famba na n'wini wa yona ye
0: inkomi khensile
4: danke
0: komu

0: right, ya mahlweni inhlikani mamkeri. All right, inhlikani.
1: Ngokuye.
0: Efukile njani ngwe?
1: Ngokuye. Hayi, lembere tiri tiri esa ke hi. Wala nguta nga ro kobo, mara mani boni. Ba ka tikuma di vote. Loko ko ta kunda tsapa le ka ga tsotsa lo minti ni swi mamati. Ke nga ku bana za ni le go di swi ka di vote. Ba fansi di kurde minti a le shanle. Loko ko ta tsapa ka ku masma tsina nda ka di ta hina. Hina yende ke ku lo kona na ba re ba.
0: Yeah.
1: Ni vota ni ku loko ko ta tsapa ku va le ga mati le swi va tsamba hi mati ni tiro ke. Loko va hla hi mati mangi dong mati swi xi ka ngri ti ka ku pa hla ke chipa ku tira va swa ja ku ko mbole swi ni mama
0: inkom e can see. All right, I take it mangwana ka
2: 0886 0885 9424 lava nga ha salele andhaku lava vo vota hi mbilu hi ku loko tolo a ni karhi ku aka mhani lavayani ku mhaneni loko mi tile mi vona ku mati ya nga ndlisa ku yini ku kusukela hi 2009 mati kusuka nandzoni ku ta a ya se fika a giyani namuntlha mi ri mati i nga ku ya fikile kun'wana na tisoreji loro tisoreji letiwani i khale loko wo suka laya ku tava u inani karhi endlela laya ka ina to swi vona ku hayi laniwana hi le giyani mara loko ku ri laya rhenge ni vona va karhi va ku va kukulanyana ku kombeta ku ingaku hi le dorobeni mara swi a swi tikombi futhi a swi yelani naswona leswi va nga ku swi ndleni se na mera un'wanyana wa hala kun'wanyana namuntlha a famba lomu switandzini a karhi a ku a langutise loko ako swi cinca ti-bylaws leswiwani bylaws a yi pfumeli ku munhu a va na xiphaza laniwani swi ku yini yini ende vanhu va ka hina a mi kumi timali to mi seketela ku ri ma-business ya n'wina ya kula for 30 years swilo leswiwana a ni ri swi ri kona kusukela hi 2000 loko va na municipal act a yi ri kona loko va za va ta va ta tatatela lomu switandzini va nghenetela na lomu malokichini va nghena lomu tigrachini a va ri kwini phela va hi tlherisela ndzhaku ende loko va ku hina a hi swi voni loko hi karhi hi nyikiwa ti-100 rhanda na sweswiwani nkarhi wun'wanyana van'wana va karhi va phaka ende va ta heleta va phakela na van'wanyana va karhi va tsariwa ku ri siku leri ku ya ku ya vhotiwa ku i vonaka ku ri hi ya vhota futhi ende u vhote leri vandla reri a ri nga ku xava ku i ri vhote vanhu va ka hina a hi languteni mani hi fana na mhani lava va vulakulo ku ri n loko ho hunduluka loko ho hunduluka hi ta va hi hundulukela lakunene siku rin'wanyana hi ku va lava va karhi va nge hi endleleni hi voteleni siku rin'wanyana va vulavula ntiyiso va hi humesa avuhlongeni hi huma avuhlongeni bya valungu se manjheni hi nghene evuhlongeni bya emia political black munhu wo fana na wena loyi a nga ku onheteleni visiku na nhlikani ku ri ku nga vi na nhluvuko hi ku a yi hluvuki lava ndzan'wisa va antswa swinene futhi no va tirhe ngopfu ku kwalano a giyani lava nga ndlula hi kona ka vona va ku laniwani ku ndlhule munhu mara kusukela hi for 30 years lexi nga endliwa kwala giyani ni vona ku xi endle hi mfumo wa lowuwani i xinkwani xexiyaxa ka masipala lexi xi nga la kusuhani na liya yin'wanyani office leswin'wanyana mina a ni swi voni ku va a ni ri futhi hina machangandla swo va hi manipulete ku dlaya hina hi le ku tirheleni ka yini ka vasuthu na vavhenda lava taku va ta hi manipulate va teka mali ya ka hina va ya va ya tirha swa ka vona hina hi sala hi nga ri na yini hi sala hi nga ri na nchumu ntwami swi thun'wela ku mina ni nge fumi hi Muchangana Muchangana a nga mba ni fuma Muchangana Muchangana ndla leswi ni swi lavaku swona so hi leswi va nga ku ndlaku swona ku va meyara kwalano daswa ni nge te tolo ni ku how many kilometer kusuka kwala ofisini yaleyo ku ya laha rengeni kumbe ku ya kwini ku ya ka Caltex kumbe ku ya kwini ku ya amolweni va tlule hi va masingilo swo ri ku vula tata ingaku nonini le ku advertising va tlule hi vanhu lava va nga kota ku kombeta ku ri Giyana a yi ta kula loko yi kuri ku yi na mfumo lowu wu nga wa Machangana wu tirhelaku Machangana hayi lava ku nga ti-rubber stamp to teka mali yi huma yi famba kusukela hi 2009 ku ya fika namuntlha mati ya le nandzuni hambi valoyi vanhu va Senzomtsunu va tile va ku mati ya ta va kona na vamanimani na vamanimani na namuntlha na ramaphosa wu tile kwalani mati ya kona ku hava vava ku hava se lexi nga ta xi kuma hi ta ku kumeni lexi hi nga ta ku hi xi kuma ka vandla leri fumaka vanhu a hi yeni kun'wana na kun'wanyana hi hangalaka hi siya vanhu lava tshame va ri voxe kwalano hi ku loko ni hleketa timhaka ta vhiki leriwani hinkwaro leri hi nga ri koka ku ve na nkulukumba loyi a hi ngete loko hi la ta vulavula hi mhaka swindlwana leswiya swa 350 rand a nga lavi ku vulavula loko a twa ni vulavurile a ku mina ni lava tivhoti mina ni lava ku vhoteriwa mina I'm a senior citizen ni munhu nkulukumba ngopfu a nga ha ri munhu wo famba ni kha ni kombela ku ri ni vhotele ni ta ku va ni vhotela ni ya kwini
0: inkomo yi khensile inkomo
2: a va cinci mani vanhu va ka hina va tshika ku xanisa vanhu va ka vona va rhumeletela hi swingungumani ma
0: inkomo
2: inkomo va
0: all right 060 88 75 942 mi le kwihi bula na n'wina ni rhumeleni na ti-voice note ta n'wina kombela ti-voice note papa xilwana vafana mi kwihi kasi enhlekani mamukerini ahee ni ta kombela leswaku mi tlakusa rito ka ntsongo enhlekani mamukerini Inkomo Kensi. Inkomo. All right. Yamahlweni ka 060 88 75 942 hi twa leswaku mi swi vonisa ku yini va ku yi vanhu kasi na hina hi lava ku twa n'wina mo ka mi nga khumbeki timhaka leti ke kumbe mi right mi tsakile a mi tsakanga hi lava ku twa swo phela sweswo ku ti fikisa ku yini timhaka leti kan'we loko mivona timeyara ti kha ti gingirika ti hala na hale nhlekaka
1: ahe
0: Inkomo ikhensi Komu. Right. I comment bangwane ka 060-88-75942. Dokwa mi sponsor ku nhleka. Ahe.
3: Ara amte magama wena ai taka.
0: Mm.
3: No. Awu komanka. Ai woni ta.
0: Mm.
3: Ai. Ai na appetite wo. Ule ku chance.
0: Mm.
3: Marini don't have no school, Malaya is one. I hate about way about the campus. There was someone else who took us now, so I'm getting a one. I'll put him out and then. And no promoter of getting Maravana was done one hundred degree to diploma. Will it come? Let you look at especially night, I'm not looking. Our child would tell them in papi, a quarter 500,000. Matella might ring on me, King Carwell there. And they were telling me, I'm not the rig. In talking since she says, what's a cataman one wrong or a mustard? Just wonder we may only continue, you know. Wanda a vimani dzantu mulo ko ithari no phobisiwa leswiya.
0: Mm.
3: Na vanga thari ha vaswiwa leswi swi nga lwa ko kwa ni de junior. Va vulavula ntiyiso. Na loko hi va vona va mbele swikipa swo leswi swi vona va mbele swikipa swo durha. N'wina va ta va ta mi nyika machegasi. Vona ha teki no teka leswiya.
0: Mm.
3: A lexiya xikipa. Va va nyika va tukuliwa. A va ya kusuka laha xitulwini.
0: Mm.
3: Avala kusuka wa omelerini, wa omelerini. Avala kusuka wa njera, wana lava ntinini wa tira. Yee! Lava nga tango wabwa ta ANC, yo wa tirela wona. Na hile kusukeke na wana kode. Na wana nga tira ma chishini kwenye wana kode. Eku kumbeshane nita zata nchaichi. Oh, mi apete. Na mwanta wanda vima yuma. Wanda vima yuma zwe. Kwa mwanta yuma zwe. Kwa mwanta yuma zwe. Ani bato atami hembe ko na kiti arwa ula ula shinjwa hemba. Lomo famba lomo bla bla ku komita swo ne swa ku shinjwa. Wo ga wa rasa la kiti ya mchis. Mwe ku deka nyama na ku swa ya ka ba patana ti man. Ni ne swa na tola na tso. Na ku twa wa ha twa na la se mo pa le bodo.
0: Mm.
3: Eri ni ke bla bol. Ai ku bana mo ka bana ku la bo lo kara. What the hell is energy for nothing? Awa, na mapani wa hizi na wa. Se anta uka ena wa akati yuko. Ai, pule mati yuko. Yo punti sangu yuko ne. Yo peki itari ya. Tanga weta umele rati patine tincha. Uwe chando dita itere na suma nyana. Eri, 31 years. One of the 2 years, you go on my dad, you go on the cable, and I will look to any one of 94. We look chance
0: again.
3: We look chance again, my 19th. One of the rain, even one of my dear child, people shall say. But I want a dinner. I just want to look for my one got the pigeon. I'm not worried. Oh, I want to run for a local mobile. She shall some famous, she shall know what's unknown. I put him in home, but I was
0: enough.
3: Well, I'm a tip chain when I was a tear. I got phone crash. She summaries our party, my dear way of
0: you.
3: Yeah, we, my dear. I mean, everyone about whatever pocket they have got to do. Look where did you do it in a mad? In a mad.
0: Yes, yeah.
3: I'm not a comrade, I'm not a still. I bang you. No packet, tell about the Tamas Haka to look with you. See, I had about the Kota food and I was to go away. No one was to go to the workshop. No one of the human is a dang and a good dream. What is to work? For one more to blow the theater in the decision of 24. Hey, what a man, hey, what a man, that is a crown of sinners. I am sure it's good
0: though. In Kobe, Kenzie.
3: In Kobe, I don't know.
0: Yeah, 060-885-9942. Twaba ngwanyan kubo bari ba swonsa ku invelegate makaleti. E burisana ka itok sentiment timbir le shock ya le mongweni ya awara mbiri kuta ku ra awara ku telele ka nongonoko jisar talk inhlikana nwe mamkeri.
3: Ah eh tle huya.
0: Oh okay, ni mitwini kuma nwe ya ungari kahle.
3: Eish, ani va ngene enkarhi lowu ni nga thopikini se a va ni tshova moya ma. Ana ha vule timhaka to hambileya la ti-efe yona yi nga se kumekaka loko a yo va na laki ku fana na leye le ti-A yi kumeka nhlawulo wu nga se za wu fika hi ku loko wo za wu fika ku ta tlhela ku va na 10 years yin'wana ivi yi ku 40 years ya ha tshamisi sweswo a ku kha ku dyiwa thyaka. I dya thyaka ndhawu leyi hinkwayo leyi patu na patu i storage mara lava ve le ti-A va ve na laki leti nga la ti-efe ti ngo huma ndzeka majarata ma vanhu vinyi va tiyindlu va ngo tsutsuma va ya tshama kule va siya miti ya vona hi mhaka ya ti-storage. Swilo leswi swi nga ku endliweni i migingiriko ya tivhoti leyi loko swa tivhoti swi hindza hi ku tlheleriwa kwele a Babylon ku ya hluphekiwa strong. Lava va titirhelela makhwiri lava loko ku na va matirhela khwiri va vula vona va lava nga ku hi fumisi va nga ku hi fumeni sweswi lexi nga ta ku karhata loko languta vanhu va kona ku hana ntanga ya mina i vanhu lavakulu ntsena mara chikani switulwini ku nghena swihlangi dololo va ha pangetela mali malomu hansi ka matarasi loko se va huma nkarhi lowu va nga ta swi vona ku ku khandziya switetisa va ha swi koti va ta inani va ta dya kahle van'wani va kha va hlupheka me ni karhalisiwa hi ku avele ku tholeni no thola va lava hina vo famba va hundzuka swikirepe hi ku famba va kha va phuxa tibara va kha va dyondzini va kha va se va tirha ku va i va ku nyika vanhu tisemende lava nga ku akeni na va dyondzela swo aka va dyondzele swa vona swa maphepha se va ta hundzuka va khalabya loko ku ya ku 35 ya leyi va ngo a va ha thori u ta ni nga ku na 50 years yin'wana
0: mo hi tsutsumela mahungwi
3: danki
0: inkomu yi khensi alright ya mahungwini vhele hi ndlela leyiwa na lunghile malepfana ya mahlweni va hi karhi yingiserini
4: Mahungu eka Jizara FM. Nalungile malefana.
5: Enhlikane mahungu ya awara ya mbere eka Jizara FM reto ra rixaka mingisere enhlikane. Meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandezi thavule leswaku tanihi masipala va tshamanga hi mavoko loko swi teka swiphiqo swa nkululo. Meyara u vula leswaku va amukela swivilelo swo hlaya loko swi teka ku halaka ka nkululo emalokixini hikokwalaho tanihi masipala va karhi ku va landzelerisa lomu ku nga khumbeka leswi landzela rendzo ra meyara eka yin'wana ya mindyangu leyi nga kala yi tihlanganisa na swiyenge swa mahungu mayelana na ku tikeriwa ka vona eka mhaka ya ku halaka ka nkululo endyangwini
6: na MMA a va ha swi koti ku tshama ofisini ku ti-complain leti hi tikumaka ti va ti tele va fanele ku rixa nampundzu va famba na vona va ya jika emasayitini kwala ku nga report-iwa kona va vona ku hi mpela ku le ku tirhiweni na leswi ya kha ya blokunuriwa se storage na loko yi nga ri ku blokunuriweni ku laveka tiphayipi a ti kumeki storage yaleyo yi lunghisiwa yi blokunuriwa ku va kahle na le kremetati a ku ri na the same issue a muti wun'wanyani wa ku nakona storage a swi chavisa leswi a swi ri xiswona I'm sure i miti mbirhi oro minharhu a kremetati na yona ku ve sweswo swa ku MM va pfuka va ya yimelela a va ha ri na nkarhi wo tala ofisini va pfuka va ya yimelela ku vona ku ma storage yalawa ma blokunuriwa hi ku tirhipoti leti hi tikumaka for vaakatiko ku hi ripotini ku hi
5: matsalani nkulu wa vandla ra African National Congress ANC ku komisa Fikile Mbalula u vula leswaku swirho swa vandla lava hambukaka va langutana na komiti ya ku tshinya vandla Mbalula u vula leswaku komiti yo tshinya yi lerise leswaku Bekicele a voniwa nandzu wo thyakisa vandla vito mayira na vuxaka bya yena na vusi Musiket Matlala Cele eka tin'hweti leti nga hundza ti vonakarisile emahlweni ka khomixini ya madlanga endzhaku loko vito rakwe ri ta va ri paluxiwile emahlweni ka khomixini leyi langutaka ka ku nghenelela ka swirho swa tlhelo kun'we na mhaka ya vukungundzwani ka xiyenge xa xiphorisa.
7: You present yourself voluntarily before the integrity commission or you are suborned. All these comrades presented themselves to the integrity commission. Sisi Tolashe was referred to the integrity commission by the secretary general to deal with that matter. The rest of the others, Mkwani was referred to the integrity commission by some structures in City Bay.
5: Xirho xa Palamente eka vandla ra Action SA Lerato Ngobeni vula leswaku va hlonipha xiboho xa President Cyril Ramaphosa xa ku tlhontlha xiviko xa purasi rakwe ra Phalaphala. Ngobeni vula leswaku President loko ku nga ri na lexi a xi tumbetaka u fane ku va pfumela ntshamo wa Palamente wa ku konanisiwa ka yena wu ya emahlweni ku nga ri na ku kavanyeteka. Loko a yisa emahlweni vula leswaku president murhangeri wa tiko hikokwalaho fane ku va ri wo sungula ku va landzelela vumbiwa bya tiko. Loko a fika emakomo u vule leswaku tanihi vandla ra Action SA va ta languta eka ndzhaku magoza lawa va nga ta ya teka tanihi vandla kun'we na ku amukela ku va xipikara xa palamente a ta va humesile nxaxamelo wa swirho leswi nga ta va xi aveka ntshamo.
8: Come the president steps, it is well within his rights to pursue justice in the way that he sees fit. But we also welcome the speaker's expediency in formulating the committee as per the judgment. And so we are very pleased about that process. We are not, phased by the president's attempts. He did warn us.
5: Rero hungu ri fikisa makumu na mahungu ya awara ya mbere ku tlhela vuyelela ka hungu leri fambaka mahlweni eka awara leyi. Meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandezitha vule leswaku tanihi masipala va tshamanga hi mavoko loko swi teka swiphiqo swa ku halaka ka nkululo. Yan'wana mahungu ni ta va nona eka awara ya nharhu hafu ku bela ra mbirhi ni ta va ya kahle na tinhlokomhaka enhlikani.
4: Eka Jizara FM. Nalungile malefa.
9: Khomba ra ku lahlekeliwa varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Cocolo Funeral Services. Joyina Cocolo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye, kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Cocolo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena. Hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Cocolo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini, hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Cocolo Funerals hi Cocolo eka swiyimo.
4: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika xa kufumela eka CTM. Hi chichile mutsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow swi chichiwile. Loko u xava u kuma bazela kwalaho, u boxa baloni u winela kwalaho kusuka hi ti 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM big saving more style. Swi kumeka eka CTM ni popo ntsena.
9: Meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandezitha wa marhamba ka ntirho wo andlala na mpimanyeto wa masipala ka lembe ra 2026-2027 lowu nga kunguhatiwa hi ndlela leyi. Ndhawu Giyani Community Hall, siku i ti 26 May 2026. Kasi vanhu va kombeliwa ku va va tshamile switulwini swa vona hi 9:30 nimpundzu, kasi nkarhi wo sungula hi ta sungula hi 10:00 nimixo. Ntirho lowu wu ta tlhela wu kombiwa kahle eka Facebook page ya Greater Giyani Municipality. Hinkwenu mi amukelekile.
10: Hi biburi tlangela 30 wa malembe na le dumadweke ya namalamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo tikumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika 31 May 2026 la duma where you say and score
11: Mo Bega to Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta ti kumela mimiri leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497 u nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani section A Vahlavi Plaza office number 6

0: Alright, kenzo sinene mahungu lungile male mfana nkai wa timinete kube awara ya mbiri e awara kwe telele kanongonoko wa GCR Talk iyo maka bulana mina sweswiwani hi languteka timhaka ta ku va timeyara ti va ti karhi ti valangavalanga kusuka ngopfu ka hungu ra meyara wa Vembe va le ku tirheni swinene va le ku tirheleni va very very dedicated leswaku va ku a va na nkarhi wa ku va va tshama ehofisini va fanele va tirhela vaakatiko kambe hi swi vona swi ri ku humeleleni na le ka meyara wa hina wa Giyani swi vona swi humelela vhene le ka MM municipality manager wa Greater Giyani vele ku tirheni timere to tala ti humini at ofisini na ti MM ta vona vele ku tirheni swinene vele ku valangavalangeni na tindhawu va ya masayitini va vona ku swilo swi le ku tshamisekeni swilo swi le ku fambeni hi ndlela nga va ku ri timhaka ta madlanga commission ku nga va timhaka ta ku twisa ku no we are here for the assignment kumbe ntirho wo karhi we have a mandate leyi hi fanelaku hi va karhi hi yi endla kumbe I timhaka ta ku ti vote ti le kusuhani kumbe vo twisisa kahle kahle ku no man we have to work we are here to work sweswo ni nga vula swaku they understand the assignment the mandate leyi va nga tela ku endla yona 0608875942 rumelani ti voice note ta n'wina mtlhemi bena tinqingho mi hi byela ku mi swi vonisa ku yini kumbe mi ri yini vhele hi timhaka leti hi burisanaku hi to kumbe hi nga langutaka toho ta timeyara enhlikana n'wena vamukerile
1: inkomo minjhani
0: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'wena
1: Ipukile.
0: Mm.
1: Ah, vuyima imazi vona.
0: Mm.
1: Koko kahle kahle ko ku phutisiwa ku hoxiwa xiwitsa na n'wini ku ngarile kahle kahle hambi loko hi kharhi vona swilo swi biha tanihi n'wana.
0: Kasi why mu ku ha phuntisiwa ku londleka yi?
1: A phutisiwa na ku swona va vona ti-vote ti ri kusuhani se va endla ku hleketa yena yi ta vuyelela na kahle ku hayi vanhu lava hi tirhela swa ku ya tlhela hi va vhotela.
0: Mm.
1: I mhaka yeleyo kahle kahle vona ndliwo va swa ku ri a va swi koti ku tirha mara hi ku va na mona ya timbilu ta lunya ku va na tona vanhu va mfumo lowu kahle kahle sweswi va ni komba ku ri kahle va swi kota va le ku yima yimeni ende va endla hi vomu ku hi xanisa ri vo hi xanisa hi vomu va hi xanisa eka va swi voni hi ri ni kha hi hlupheka hala ka hina ha ri tlhela hala ka vabiza la maker vale la ku na swilo byin'wana yi le kuputa na phakati ya mimpi yi le khulukeni i khale kha hi ripota hi ntela mara va na mhaka na yona mara sweswo nga vuyima yima yi nga ku va swi kota loko hi tala tlherela stadium hala se va yi cerini wa swilo byi malembe yi kha yi hlupha va nga endli nchumu mara sweswo yi cerini kombe ku va swi kota va yi cerini swilo va lata hi lunghisa na va ha va vona ku va ta yi kota ku yi lunghisa vo tshika va nghenisini michini wa cela sweswi layaka hale tlhera stadium ni vulavulaka hi kona hala vele ku yi celeni konlungwa konlungwa mara sweswi va kha va yi cela a va yi tshika minkarhi leyikwa ma hi mhaka ya ku ti-vote hi letile ku teni loko ti ta endla ti-vote ku ta tlhe ku tshikiwa futhi hi nuhweriwa futhi vo ndli vo mhaka va swi koti hi vo ndli vovu vanhu lava vo ndli vovu nkarhi a ku na mulungu phakati ka vona vo ndli koti na mulungu loko ku ri na mulungu xikarhi kahle kahle ku ri a fambisaka leswi a swi yara ndleka hinkwaswo swi mulungu i murhi mani hi ngo swa ku vulavula ntilima ra mulungu u ta tshava ri mulungu mira hi fanele hi vona hi pfula matihlo ku swi nga antswa kahlekahle hi teka vhoti hi nyika vona ka timasipala a hi nyike tivhoti valungu ka masipala tivhoti
0: mi vula ku hi nge tlhe hi rila mundzuku loko hi teka tivhoti hi ti nyika vanhu va nhlonge yo basa
1: va ku ta tirhiwa ngopfu lati a hi voni ku a va hi fumi valungu va nga hi fumi mara ka masipala a hi nyikeni valungu ka masipala a hi nyikeni valungu ka masipala
0: hayi hi mitwini
1: a ni tivi vanhu va ka na mani twana a hi nyikeni valungu hi vulava hi le ka masipala danke
0: inkomiaaeni
1: ka masipala a hi nyikeni valungu
0: inkomiankomikensi Right, 0608875942. Hey, va huwelela va ri a hi nyikeni valungu ti-vote leti hi nga tivi ku n'we miri yini na ku valungu va nge tshiki va hi pfukela matimba ke loko se va teka mfumo 0608875942 i beleni riqingho ya mahlweni mina n'we hi burisana vele ka nambari yaleyo khume munhu wa timinete kumbe awara ya mbirhi handle ka sweswo okay va kona lava ri enhlikani muhaxi vuyimayima lebyi ko va xikukwani etlela vurhongo loko ku ri na vamasipala wa Giyani va ri loko ku ri vamasipala wa Giyani va kopela va Collins Chavani hikuva le ku tirheni va chava ku soliwa lava la Giyani a hi tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi a hi ngheneni mavhengeleni hi xavisa switsonga ndzhaku ka ku xavisa ivi a hi tlanga ti-voice note leti nga koho ka ti-WhatsApp ta hina.
2: Hari Marovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society hi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 nale Scorsese Wholesale endaka magezi Hardway nale Karisaba eKambako Village nale Taxi Rank Street ePenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePenament Street opposite Botley Store kuswana Ravi Ridge eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana Police Station nale ka Dr. Nyiko Medical Center nale Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala wixokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarubela Funeral Services ayi teke the chance eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mitela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
3: Policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Tiplan ta hina ti katsa Standard Plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified Plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum Plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Tiplan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi Atenis hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
4: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili buri wa fambukaka va ri kona
5: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati xifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.
6: Wa Beggy Tree Healing Herbs lava eba shabisa mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hina mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta ti kumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hina yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office Number 6. Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela vanhu. La va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hina family plan leyi coveraka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 uti kumela 20,000 rand, 220 uti kumela 10,000 rand, 180 uti kumela 20,000 rand, 220 uti kumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan.

khense swinene 25 wa timinete kumbe awara yambirhi va ri budon loko va nga se pfala ti-sewage leti khulukaka le a section F na hala a renta zero va ku i papa tinyombo va kombisa ku swi vula ku ingaku a ve seza va tirha loko va nge seza va pfala tindhawu leti a va nga va karhi va ti-machina because swi tikomba nga ku la lokixin ku karhata ngopfu hi timhaka ta sorage and then va ku enhlikani muhaxi vuyimayima lebyi ko va ingaku ni yi tekile comment leyiwa ingaku ni yi tekile okay na leyiwa ni yi tekile wa ti tekeni ti-comment letimbirhi swi vula ku a ku ri leta tin'wanyana khensa swinene loko hi vuya endlaka nhlokomhaka ta mahungu hi laha ni nga ta va ni karhi ni tlanga ti-voice note leti ti nga koho ti nga rhumeriwa hi twa ku va yingiseri.

0: van'wana vo va ri yini loko va swi vona hi ndlela leyi.
1: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral yi tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
2: U nga durheliwi tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko u lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla. Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa. Kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani, laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hozahoza, mrumelela.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Ndzawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo vula leswaku va karhi ku va va ringeta hi ku antswisa mphakelo wa mati nkululo kun'we na miako eswikolweni. Xirho xa Palamente eka Vandla ra Action SA vula leswaku va hlonipha xiboho xa President Cyril Ramaphosa lowu ni yin'wana eka awara ya nharhu.
2: Nwa Baggy Tree Healing Herbs lava iba shabisi wa mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza Office number 6.
3: Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals i kokholo eka swiyimo.
4: Kokholo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokholo Funeral yi tirhisana na mafemani ba loyi Antennis hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
0: Enzelela Dumadwe Giyani na Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Dumastery Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we. IBR 0.4x6 meters hi 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capital Tech putisa kwala xitolo la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo.

0: nhlikani nhlikani bodona na ipukeni mwana mnjani hayi to topic ah kova hiku ku vulavula ixongela nwini hiku swileswi hi swivulavulaka masiku hinkwawo hi sweswi hi kha hi yimbelela ku ngoma ya chela a yi twali sweswi va ti kombisaka ingaku ngoma leyi ya chela leyi ve le ku yi tweni ku kombisaka i khale va kha va yi twa vo ka va nga lavi ku ta hi pfuna sweswiwani va sungula ku vindlavindleka va ti endla ingaku swi swa kona va ha ku swi twa namuntlha kumbe tolo va ha ku rhipoteliwa ndhawu yeleyo ya tisoreji teto ti bulukaka nkarhi na nkarhi i khale hi kha hi vulavula hi swona hi swi twini mara va tshama va ku hwi sweswi hi ku va vona ti-election ku ta fika hi kona va ti endlaka ingaku va swi kota ku tlhogomela vanhu machangana mi nge pfuki ma tlhogomelanini hi xiwona kumbexani vanhu va ntima hi ku angarhela a va nge pfuki va rhandzanini va nge pfuki va endlelani leswinene a va navelelani leswinene vo ti navelela vona vinyi loko ku ri hina machangana vavhenda na vasotho va avelana hi hina va avelana hi hina loko mo swi xiya kahle hileswaku hina hi endliwa swimphuta hikuva a ni loko va ku kuyiwa hala ha tsutsuma hi ya kona loko va ku kuyiwa hala ha tsutsuma hi ya kona kasi kun'wanyana loko va ku kuyiwa hala a ho fanele hi tshama hi miyela hi ku huya hi va komba ku hi le ku tweni ka ku vava hi tsutsumisa leswi va ti endla hi nga ku va hi rhandza va ta mi khandziyisa na mabazi va ku hala ku na embizo swi swa kona swa siku reriya rin'we ntsena hi kha hi phutisiwa hambi swihi swa ko vo hi chelela na tinghomondhela kwalaya ka sweswiya va va nyikaka swona ku fana na timali teti va nga nyikiwa teta ti-R100 ku fana na swakudya sweswi va swi phakiwaka swi kona leswi va swi chelaka hi nyanya ku lodilodi hi kha hi landzelela ha hina vanhu va ntima mbe va kahlekahle hina vanhu va ntima vanhu va hosi hi ta tshama hi tetani hi ri vanhu va ntima lexi xi nga kona ta vula hi fanele hi hunduluka hi nga tleli hi ri mbambu rin'we ntsena hi tshika ku pfa hi hunduluka hi tlela lerin'wana tlhela se ri karhele ri ri ya rin'we hileswaku mhani swi tivi ku lexi va swi endlelaka swona i ncini hi ku sukela va zi va hi xalamukisa ka vula a hi tlele virhongo hi nga voni hi za hi xalamuka hikuva ni nkarhi na nkarhi ho phutisiwa va kha va ku vitana mi ta phaka leswi rixa tana mi ta teka ti-R350 mi ta ndla yini hi ti-R70 ya liyani hi phutisiwaka hi yona matshan'wani yo va humesa mitirho vanhu va tirha leswi swa vava swa vava leswiya swa ku hi ta dlayetela vanhu tikweni hi kona va nga tata va ta hi khurhelela switarata swi swa mfumo lowu vanhu va hosi a hi rivaleni hi swona hi ringesa ku teka mfumo lowu hi wu tshamisa hansi ku nghena hi nyika wun'wanyana matimba mfumo kumbexana wona wu ta hi va na nhlanga yo huma ngati hi tshika ku endliwa xikokwani etlela vurhongo hi kha hi phutisiwa hi ti-R370 hi kha hi phutisiwa hi midende ya vanhu vanhu lava va nyiketeriwaka mali lava hi lava va fanele va humesi mitirho va tirha ku ri tiko ri ta kota ku va kahle ri ta va na madyelo ya kahle ya rihlaza ho tshame kha hi rila masiku hinkwawo ku nga ri na nhlanga huma ngati hi karhele hi leswi ni swi vonisaka swo bodo ni hlayiseka ni xiticini vo hi mphutisa va lava ku vhothiwa ene a hi nga vhoti inkomu.
1: His weapon of crime.

kahle kanonene moshi. Hayi atwala nhloko mhaka, atwala nhloko mhaka ya vanhu va ka masipala. Hayi vanhu va ka masipala Bradona ha va tsandzekini, ha va tsandzekini, a hi humeni ka vona. Lexi nga kona u fanele u huma ka vona hi karhi ri ku vula kusukela lembe ri nga ri ya hi karhi hi vulavula. Sweswo leswi va swi endlaka sweswi ko va ku xisetela vanhu, ko va ku xisetela vanhu hi ri mati ma nga humi. Vhiki leri nga ra karhi va vulavula hi le ka mapapila ku ha mati ya humi hi rini va karhi va rindzela mati, a ku na nchumu hi Bradona. Loko sweswo hoeke vhotiwa sweswiwa mati ma nge humi. Lexi nga kona a hi humeni ka mfumo wa ANC hi tlhelela ka mfumo wa Mabunu. Mabunu loko va tlele Bradona va lorha ku ntirho mundzuku va wu endlisa ku va yi endlisa ku yi mali. Munhu wa ntima a tolovele ku dya a ri yexe. Ni loko mo languta kwalaya ka masipala vanhu va lava va nga kwalaya, loko mo languta a va lava mitirho leyi va yi tirhaka va nga wu dyondzela mhaka ya tiphayiphi. A nga swi tivi na ku ka miner ku nghena pipe size mani, a malelini ku nghena pipe size mani, a va dyondzekanga va nghene hi mhaka ya vukhomrade. A hi humeni ka vona, a hi humeni hi va tshika vandle leswi va ndlaka swona vo dya mali ro hetelela ku va ku dya mali leswi va nga ku swindleni va ka masipala na mfumo wa ANC. A va humi hi Bradona. Loko vanhu o twanana a hi ta huma ka mfumo wa vanhu va ntima. A ku na mfumo wa vanhu va ntima lowu ku nga ta hi fuma hi tsaka. A hi humeni ka mfumo wa ANC, hi ya ka mfumo wa Mabunu wa DA, hi wona nga ta hi pfuna. A leyin'wana mimfumo Bodona ni loko mo languta vanhu va le ku ndle ka tiphati va ndla tiphati ku va ta kuma ku dya mali, a vo ndlela ku la ku pfuna hina vanhu hi va vhotelaka. A hi humeni ka mfumo ya vanhu va ntima hi tlhelela ka mfumo wa DA. Hi koho swilo swi nga ta hi lunghela Bradona, a leswo tala leswi a hi rivaleni. Hamuhlangeni na xilahla ri xatsambukeni ni ri la tsakani lonje ntirho la akaya ku ri ka nsavulo ni dage Bradona. N'weti wa n'wana va yi vonisaku hi ta va na n'wina anti kwale mi nga ta xihambi ri kona muhaxi wa mina. Bye bye.

kha hi twa ka ko mhaka va yingiseri hi leswiwani tindhawu ta hala vo fana na vele Bulhoek ku endleliwe swiphayiphani, ku endleriwa leswo ku swiphayiphani ta huma mati. Swiphayiphani na sweswi a swi tshama swi huma mati loko hina hi swi vonile swi kha swi endliwa swi sase le mapatwini. And then matiko hinkwawo ma lama ma ku halaka a Malamulele a ma na mati, hi le vusweti, vanhu va le vuswetini. Ende ngopfungopfu vusweti bya hlupha hi mhaka ku loko munhu a xava mati hleketani xigubu a xava hi 2 rand masiku hinkwawo wo tshama kha a xava mati, a ku na nhlanga yo huma ngati yo vanhu va pfa va kuma mati. A mina mhana makombandlela va ri kwala ka kumiwa koxani danke.

vaxiwum bodono ina hey ya vuyimayima hi le ku byi voneni hi ni tala mbula swona vuyimayima hi le ku byi voneni va karhi va famba va ya hala va famba va vuya va hala va famba va karhi va vula va tipromota hayi sweswi hi ya kwinikwini sweswi hi ya kwinikwini namuntlha sweswi hi vulavulaka four o'clock ya leyi ya ka yona bodono xipikara xa masipala wa Giyani ta va swi ri ka bode dzingidzingi maswangani hi hlangana ndhawu yin'we u ta va ta hi byela sweswa ku micica wadi a ma ha ri ka wadi 21 mi ya ka wadi 8 sweswo ntsena swi ndlaku va ze va kakaya mumu lowu ma vona loko munhu a mi vhakachela hi four leyi normal va tirhela mfumo vo huma tiofisini vo chayisa mara sweswi va tibyela ku va nga chayisi va famba va ya ka va wisa va famba va huma va ya ka vanhu swi leti ngopfu wo ku va swi hleketa ku na ku ya ka vanhu sweswi ma swi twisisa kuaku hina vanhu va kona hi programiwini bodono loko na ha vulavula ni ku he mina ni ri na mavonelo u ta zondhiwa hi luya a nga nyikiwa 100 rhandi hikuva swi kota ku fika va jika tikhole va mi nyika ti-100 rhandi ni rivali ku 100 rhandi ya leyi xava xikwamindzuku ntsena yi va yi herile mani ya hlupheka 5 years hinkwayo 100 rhandi a ni risivhela ku ni pfumela ku ni la ta hlupheka 5 years hinkwayo 32 years in the game mara a ku na lexi nga humelela mara ha ku xikwembu xa swi tiva xikwembu hi vana va mhani loko a ku ri na masingi ta ma xikwembu nge mandlekini 32 years hi tele ngopfu la xikarhi la bodono kuva ku hina vanhu hani hi rila sweswi hi miyela hi nyikiwa xilayi xa xinkwa munhu a dya xilayi a twa nga ku vava a nga ha ku twi ha rivala hina vanhu hi ku le ku hluphekweni hina hi tshama ku la kusuhani na madoroba loko mo langutisa ku hana pavemente ku hava ku ha nchumu ku ha na mati sweswi hi busy ha kha ha kombela valo vo hi pfuna va ta va ta hi lunghisela gezi ku hava na gezi sweswi ni vulavula ku hi le xinyamini kwala ka dzingidzingi mara va le ku teni va ta mi byela ku sukani ka wadi leyi mi nghena ka leyiwa mi ya vhota a ku na swi va telaka swona ku ta mi byela sweswo ntsena ma swi vona hi leti so hi four mutirhelamfumo yimanyana n'wina a ku na leswi nga ku endliweni laha kuwaku heyi a redzi

0: xikani awubyeni ya twa kala nhlokomhaka ya n'wina Khalanga ni kombela ku kombisanyana leswi Khalanga ma vona loko i lava ku khoma huku i vona ku ku yi caca wa karhala i fane teka mavele i haxa loko yi tala kusuhani i yi khoma hambi mi ta vutisa mi ku ni nga ni vula yini ni vula hi leswi nga ku humeleleni sweswi ivi xivutisi xa n'wina Khalanga mi ku xana hi loko se va sungule ku tirha kumbe mi ku ha swi vona leswi va swi tirhaka na hi ku hlamula xivutisi xa n'wina Khalanga mi ni ri a ve le ku tirheni ve le ku khampheneni mo ni tlhela ni repeat-a a ve le ku tirheni ve le ku khampheneni i nhlamulo leyi mi ni nga na yona Khalanga a ni tivi mi tshama mi ya a tiofisini kumbexana ti ta ka masipala mi fika minkarhi yaleyi nga hundza mi ku mi lava meyara va ta mi byela ku he a nga kona ofisini he i busy i nga n'wi kumi mara namuntlha ku saku na date leyi ya ti-4 meyara i kumeka at off hinkwako laha hi fambaka kona loko pfulela TV i vona meyara ni ze ni twa wun'wana wa ha ku vekiwa ku hala byanini a ku hayi se sweswi hi ta hamba hi vona vaakatiko hi va na timithini vhiki na vhiki hlambanyani mana mani n'wina mi ta voniwa vhiki na vhiki kumbe mhaka leyi ya ti-4 va ni twisa mbele ku vava mani va ni twisa ku vava vanhu lava yo vanhu lava loko ya tihofisini va nga ha va kumeki namuntlha ve ri va kumeka namuntlha ve ri ve le ku tirhele ka vaakatiko matana loko a va lo swi basisa va ku hexi hi vona ku date ya ti-4 yi fikini hi hleketa ku khampheni va ta ntiyiso wa vava mara wa chucha va hi byela ku se i nkarhi wo khampheni mara swi na mavokweni ya hina a ni na xihambani xa ku ku ya ba hina loko ku ri hi vona swi lulamelini hi vona va tirha o swi vula ku hi ta tlhela hi va vuyisa mara loko ku ri ha swi vona ku ri vo hi onga va hi twise ku vava a maheteleleni va lava ku ndla unge va hi korekela hinkwaswo swi le mavokweni ya hina va kha va ku hinkwaswo swi tirhela ku lulama no ku ni nga tivi ku sweswo a va ha ri busy va meyara na a ni tivi ku va meyara a ma ha ri busy va meyara sweswi hi ku minkarhi yin'wana loko mi lava va ri mi busy mara namuntlha ingaku ve ri mi kumeka hinkwako loko khi ncinci hala ka TV i vona va ri mugange wo karhi hlambanyani n'wina hi mpelampela mi la ku tirha kumbe mo campaign Khalanga a ku na lexi va ndlaku xona ku ya hi mina i nkarhi wu nga fika wa ku va va ti-campaign-ela swi le ka hina ku hi mabofu kumbe matihlo ya hina ma pfulekile na a vuyehli ku na le kingobeni
1: enhlekani bodon bodon timeyara ti le ku tirheni ka nkarhi wa sweswi ene i nkhinki i tirha hi nkhinki ku tiyimisela xivangelo i xin'we bodon 4 November i mhaka ya swona loko mo swi languta bodon ANC or vandla leri nga ku fumeni ri tirhisa strategy ya ku kuma ti-vote ta xota ta rona each and every year loko u vothiwa he bodon va yisa lava va tirhisa va yisa lava vanhu vo fana na va khansela Miyelana vanhu vo fana na va khansela Ramaphosa sweswi va le ku tirheni ngopfu hi matimba u huma ni ti-ofisini because ti-vote ti ya ta hi tsandza swi nga tlhela swi hingeta swa GNU hi ta kuma masipala to tala hinkwato ti kha ti fumiwa hi GNU va chavela ngopfu sweswo lexi endlaka bodon i ku va tirha xitrategi xa yini xa ku loko ho teka Miyelani Cawuke hi n'wi veka xitulu xa vumeyara hi ku i huma ka Malamulele a switandini i ya boya ku fa a tirha hi matimba ivi loko ku hela ti-vote hi ti-vote i ta ti-4 ta November loko ti helo hi ku January mina ni tshama ofisini or amakeleriwa switori swa ku i huhwise mali ya mfumo hi ku famba a kha a endla swa tiphayiphi na ku vhakela vha tihosi because very hikuya hi xichangana xa xichangana xa xitonga va ri awi amahlweni ka nghala i nga khomanga yisana va ta mi byela ku huse mali va swi lava ku ya n'wi tengisa va ku i DMRC a swi lava ku dimotiwa a wisiwa hansi ku nghena loyi va lava ku yena a nga ta swifika a tshama swi ku nga tirhiwi va ta mfumo wa ANC wa tika wihi vona hi nkarhi wa tivhoti mfumo wa ANC wihi vona hi nkarhi wa tivhoti languta tiphayipi leti ti nga ku humeka mati ka Malamulele sweswi kumbe Avhembe ku ti na malembe ya nga ti nga humi mati nakuti na malembe ya ngani ma fika huma 20 years nge tshama ti huma matiphayipi letiya mara ku ta huma tiphayipi sweswiya hi mhaka ku vona ku tivhoti le ku fambeni tivhoti ta famba bodoni ka ANC va zama ku wisa tivhoti and va ta swi kota because hi na vanhu va ka ntimeni or ngopfu hina hi ka hala va ta switikweni hi kota ku ku vona munhu ku i le ku tirheni hi ti-last minutes ku ve nkarhi wo leha a ri koho tivhoti ta ANC ti fambini bodo ta famba bodo ta famba ene va swi vonile ku tile ku fambeni tivhoti va hisala va ANC se va kota ku tirhisa xitrategi xexo fana xexo ku a hi endlele pulani ya ku endla yini hi kota ku kuma tivhoti letiwa hi xihatla ene va le tikumeni because hi na vanhu va ntima ngopfungopfu hi na va hala ka matsonga ni ngopfungopfu valawani a hi swi koti ku languta munhu ku loyi i endla xikukwana at love wrong ma swi twisisa hina hi yengiwa hi mavele i ku yengiwa hi mavele leswi va swi endlaka swikodona va le ku tirheni ngopfu va yisela va timayara sweswiwani va lava tivhoti i mizama ni kha hi timhaka ringbara ka thomo la i ngombodona
2: budono a hi humeni ka mfumo wa munhu wa ntima ku hava leswi u nga ta endlela swona ku hi hluphekisa a hi vuyeleni ka valungu a hi nga hlupheki hi nkarhi wa valungu hina hi zangi hi vona ku hlupheka na mitirha hi zangi hi kala hi nkarhi wa mulungu sweswi ho hlupheka va kha va dya timali va ri voxe ri kaka ro bava emithindhambeni kwala xivulana hi la kuhangwahangwala vanagungura
3: Meyara wa masipala wa Greater Giyani, Councilor Thandizitha, wa mirhamba ka ntirho wo andlala na mpimanyeto wa masipala ka lembe ra 2026-2027 lowu nga kunguhatiwa hi ndlela leyi ndhawu Giyani Community Hall siku i ti 26 May 2026 kasi vanhu va kombeliwa ku va va tshamile eswitolweni swa vona hi 9:30 nimpundzu kasi nkarhi wo sungula hi ta sungula hi 10:00 nimixo ntirho lowu wu ta tlhela wu kombiwa kahle eka Facebook page ya Greater Giyani Municipality hinkwenu ni amukelekelile
4: hi bibure tlangela 30 wa malembe na la dumaduwa Giyani na Malamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo tikumeli IBR roofing shade 0.4x6 meters hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku special xi ya fika 31 May 2026 na duma where you say and score
5: vayingiseri va mi hisana mi hlayiseka swinene mi hlayisa van'wanyana mina we a hi hlangane ka siku ra mundzuku nhlekani.

0: faneke ku susa swinyama
1: ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya
0: ku tshungula munhu wo hlangana nhloko
1: ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati
0: nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana
1: ku biha minti
0: ku hlongola moya lowu
1: ku hlupha mutini
0: ku tshungula swilondza
1: hi ku hambana ka swona
0: ku tshungula switshetshela
1: ku tshungula vana vo wa
0: ku tshungula vana vo
1: biwa swifuwa va nga koti
0: ku vulavula
1: ku pfulela vanhu
0: swa mitirho na vukati
1: xifula hi
0: ku hambanana ka swona
1: ku tshungula
0: milenge loko yi vava
1: na ku pfimba
0: ti-cancer
1: ta le ndzeni ka
0: makhwiri
1: ku pfula mabisinese
0: ku pfula tilaki ta munhu
1: ku tshungula nyonga
0: ku pfuretela
1: ku tshungula
0: xilumi ku
1: tshungula lava
0: tikeriwaka hi ku
1: hefemula ku nga xifuva
0: ku vuyisa
1: murhandzi wa wena
0: wa khale
1: ku nga love back
0: ku tshungula
1: stroke
0: na lava nga na ti-joint
1: ta vona ti
0: nga tshikeleleka
1: va tshama ka
0: ti-wheelchair
1: va tshungula
0: ku pandziwa hi
1: nhloko yi nga yimi
0: ku pfula moya wo
1: profeta ku
0: twasisa vun'anga
1: ku pfulela
0: lava nga pfaleriwa
1: vun'anga ku
0: palula mpfuku
1: ku vuyisa
0: munhu loyi a nga
1: lahleka na
0: man'wani mavabyi yo
1: hambana
0: yo njhe high
1: blood chukela
0: low blood
1: na matihlo
0: na swin'wana swo
1: tala
0: ku consulta
1: i 500 rand
0: nga va kumeka
1: 079-968-9174
0: Madanzo Pet
1: Traditional
0: Healer
1: Dr. Gilly
0: la
1: va pfuna hi ku tshembeka.

0: na hi weekend ni fanele nga endle nchumu.
1: Si fanele endle nchumu se swi vanga ku huwa swo sweswo.
0: Oh,
1: swin'wana swa swo nkarhi wun'wana ku na vamakoti lava vo rhandza ti-snacks leswi leswiya swa mazimbazimba. U kuma ku hi wu rhandza mo bava a tlhela ku ni nge xaveli i mhani n'wingi.
0: Mara swin'wana i ku tizondhisa mani.
1: A hi ku tizondhisa. Leswi ho kotaka swo a na vo vana nuna.
0: Loko ni ku mara swin'wana ku tizondhisa ku fanele swi kuma ku va ku munhu le vukatini. Ivi va ku hayi fanekele a landza timbuti a lava ku landza timbuti swa simple i landza timbuti i vuya i fika i pfalela vukatini i ri xari ya mahlweni va ku makoti wo tirheka makoti wo rhumeka i ku tika yini kwala va ku makoti i landza timbuti hi ala le
1: vukatinitelanga timbuti laha n'wana un'wana a risi swa
0: yenaodyondzisa vamhan'wingi
1: swin'wana ni nga pfani yimelena mina
0: ha hi makoti i fanekele a rhumiwa
1: makoti u rhumiwa yini
0: leswiku
1: rhuma makoti i ku xa ku ya xa mugayo sweswo swa twisiseka a nandzu loko hi va n'wi rhuma ku famba xa mugayo a rhumi nuni wa yena na ku xa xikwa swa twala na ku ya xa grozara swa twala leswin'wana leswiwani swa ku yisa n'wana wa vanhu tihunyini a hi ku kholo sweswo
0: a ku biye yini kwalaho
1: hawa tshikani vana va vanhu va tela vukati a va tangu ku va ta va mahlonga
0: mara ku tizondhisa mara koti landza laha hi khundula mi fika mi tipfalela tanihi makoti swi na nkoka swinene ngo na tihonci wa meka xo ku ta dya ti le vukatini kasi a vukatini mi yandla yini va ya eho va yandla yini vukatini ku yandliwa yini vukatini
1: alande nuna wa wena la
0: ka nuna va fuyile ka nuna va fuyile
1: a va fuyela ngwesu leswiya khala ku pfalela mani
0: a ku ra makoti
1: a ku ri hamakoti khala a ku pfalela mani
0: a ku pfalela va kwala kaya
1: a va pfaleli va ya mahlweni
0: hayi wa va
1: n'wana wa va ni ba mugingiriko hikwayo yana nhlekani na ndzi a wa pfuka ya hala na hala wa na pen down nga ku u tirha renkeni
0: na timbuti ya na nhlekani swa le vukatini swi tirhiwa hinkwaswo vana va mhani kona venyi va nuna va le vukatini va nga ta mi rhandza leswiya swa ku mi ku ha he mina ni nge endli yini ha he this and this tihonci a ti dyi timbuti a ti pfaleriwi tihuku you make sure ku loko boma 5-6 na tona geti va ti wisa kahle
1: atswa loko se vadakweni va makoti a langutisa mhana nuna ne a ku n'we nga ku na mifanisa n'we
0: yene
1: ta mi pipa man'wana u mi nga ni tivi
0: yene
1: we wa mudala nda ku gwaza pandla
0: weatiminetsangeleka ndleka awuri leya nari nhloko va ka ta mahungu na lunghile va le fani mixeri na kona ku pamba rilo then u ta va ukha u ya mahlweni i leti landzelaka
2: olobye wa ndzawulo ya gezi vula leswaku mimasipala ya tiko yi kolota khampani ya gezi mali yo hlaya swinene ndzawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa le bombobo xa leswaku va karhi ku nghenelela ku antswisa eswikolweni lawuni ya n'wana eka awara ya munhu

0: Obviously, End Skull.
1: Dr. Giligili, buru wa famu kaka ya barikona.
2: Bapu naika kususa shinyama, kutungula bani, kutungula sa emoya, kutungula munu, kutangana nchoko, kususa mayo teru wa wanuna kumbe, wasat nifisiku. Kusimeka lukunga kumimwana, kubia minti, kutungula mwelo, kushupa muntini, kutungula shilonda, kuambana kashona, kutungula fchetela, kutungula vana vua, kutungula vana vubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula, kupulela vana samtiru na vukati, shifula kuambana nakashona, kutungula milengo lo kuhiva vana kupimba, dikensa telenze ni kama kwiri, kupula mo business, kupula dilagita munu, kutungula nyoko kufretela, kutungula shilumi, kutungula lava tigelu waka, kwefe mula kwa shifuwa, kubuisa muranzu wa wena, wakale, kunga love back, kutungula stroke, nalava ngana di joint abona, tinga tikeleleka, vatsama katukulje, batungula, kupandua nshoko inga yimi, kupula mwe o profeta, kutwasisa munganga, kupula lava nga paleru wa munganga, kupalula mpuku, kubuisa munu loi anga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174. Madyanzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.
3: CTM Limpopo Yellow Sticker Priceless. Shishika xa ku pfumela eka CTM. Hi chichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow swi chichiwile. Loko u xava u kuma bazela kwalaho, u boxa baloni u winela kwalaho. Kusuka hi ti 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Limpopo.

0: gupir kona laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na Mahlomani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.

0: Rochester from Kafam Sankatla, Velegana, Moby Dixon, Rasumbrakona Velegate, Trek, give it all love me right now. Rasumbrakona Velegate, Kerisia Catholic, 45 minutes in Genekatelica, our Lia Yanar, Dengua Castle, Colaming Selacatla Mirconi, and Likan was Sukran Monta, no Kansas, none of wings, and wait, and down to command and Banagami, Comacatla Mircom, Gamkami, Comacatla, Udo streaming. Yeah, www.gsrfm.co.za. Kawana ming sera cancer. Shandra entlin kashwan shand. Ve fomashkango velekem. Ilang dagatle di baguaka to Korea nara Africa Zonga. Ikan slikanwa sikurana munta.
1: Uzusia istalo. Logoruana o gave. Maralogo tele. Wa gave. Uzusia oshi.
2: Awa.
1: So give.
2: Aye,
1: I'm okay. So. Ingena ka mahungu ne. Wanuna la yehlwa ka inantu wa kupfinya. N'wana wa malembe ya kuringana 10 inyikiwele xigwebo xa ku tshama ejele vutomi bya yena hinkwaswo. Mubohiwa wa malembe ya kuringana 39 hi vukhale loyi a humaka emugangeni wa Bloemfontein u nyikiwile xigwebo xa vutomi hinkwaswo hi khoto ya le henhla ya Grootbladdal endzhaku ka loko a voniwile nandzu wa ku pfinya n'wana wa malembe ya kuringana 10. Nandzu wa ku pfinya ka n'wana ku vikiwa leswaku u humelerile hi ti-8 ta n'hweti ya March 2026 endzhaku ka loko wanuna a teke n'wana hi nkani evhengeleni hi nkarhi lowu a ya xava swiwitsi. Wanuna ku vikiwa leswaku endlile n'wana nsele ejarateni ra yena laha a nga heta a n'wi tshembisa ku n'wi dlaya loko a ta va n'wana a tivise a nge se n'wana a nge se tivisa vatswari va yena kambe jaha ri khomiwini sweswiwani vutomi hinkwabyo mfo ka xin'wana xa 10 years
0: a tshama.
1: Kasi why xi nga vuyi xigwevo xa ntambu
0: loko ni kha ni languta lanwa loko mi kha mi hlaya xitori lexi ni languta 39 wa malembe a ya pfinya exihlangi xa 10 wa malembe a yi se tiva nchumu a yi se sungula nchumu o fika a xikomba mihlolo. Wanuna loyi a humaka etikweni ra Nigeria i khomiwile maphorisa endzhaku ka loko a kumekile na swidzidziharisi ra vumbirhi na nhlikani ku nga 26 ta Mei ka lembe ra 2026. Maphorisa va khome wanuna wa malembe 44 hi vukhale ku nga 34 eka ndhawu ya le Bloemfontein endzhaku ka loko a kumeke na swidzidziharisi leswi tivekaka hi vito ra Mandrax na Crystal. Kasi ka ku vikiwa mahungu ya ku va vula leswaku ri maphorisa va vhakerile muehleketeleriwa eka ndhawu leyi a tshamaka eka yona hi awara ya 12 na nhlikani endzhaku loko valumuendleve vaakatiko va le kusuhani. Miehleketeleriwa u languteriwile ku ya ekhoto eka siku ra namuntlha ku nga ti 27 eka lembe ra 2026. Hambi fambe njhani mkhulu?
1: Wa yi twela ne. Vaehleketeleriwa vambirhi va khomiwile hi maphorisa endzhaku ka loko va kumiwile na mali ya ku ringana 100,000. Hayi, ma tsandzeka hi ri 2 ku tumbeta mali leyi. Pfumba ra maphorisa ya le Northam hi ku tirhisana na mintlawa ya varindzi va PPS ri va tswarile mihandzu leyinene endzhaku ka loko va khomile vaehleketeleriwa vambirhi lava khumbekaka eka milandzu ya ku yiva. Vavanuna lavambirhi va malembe ya ku ringana 38 hi vukhale na malembe ya 49 hi vukhale va khomiwile hi milandzu ya ku rhoba muakatiko mali ya ku hlaya swinene endzhaku ka loko va n'wi hemberile leswaku va tirha mintirho ya ku pfuna vanhu hi vutshunguri bya nxitu ku nga tin'anga. Maphorisa ku vikiwa leswaku va kumele mali ya ku ringana 18,000 endzeni ka movha leyi va ehleketeleriwa lavawana a va famba hi yona laha maphorisa va nga boheka ku famba na vona ejarateni ra vona lava nga fika va kuma mali ya ku ringana 96,700 leyi ri endzeni aka bokisi ka xibokisani xa ku hlayisa mali. Va ehleketeleriwa vata ecourt NFM Mindu.
0: Mali va tekeni maphorisa
1: ka ku phaka maphorisa mu 10-10 mu simple.
0: Loko swilo swi nga hlangananga swi hlangananga a hinkwawo ma amukela ku bribe. Van'wana loko u humesa i ti dlayisa mo. Wanuna wa malembe ya 39 hi vukhale u hundzile emisaveni endzhaku ka loko a baleseriwile xibalese ra vumbirhi ku nga 26 ta May ka lembe ra 2026 endzhawini ta Cape Town. Wanuna loyi i tiveka hi vito ra Joel Boyzen wa malembe ya 39 ku nga 33 wa malembe vukhale u hlaserile xibalesa hi nkarhi lowu a ri eka ndhawu yo xavisa swakudya swa ku fihlula ya Marine Circle a Cape Town ku ya hi xiviko ku vikiwa leswaku ri mufi u duwuriwile hi swigevenga leswi nga tivikiki eka nkarhi wa sweswi laha swi nga heta swi baleka na laptop na phone ya yena
1: yena wanuna lwa huma akethu kwenda Nigeria ikhomuwele maphorisa ndaka loko akumiwele na zwidzidzi harisi ra vuna ra umbire na hlekani maphorisa vakhomela nwanuna wa malembe ya makume naru muna hivukale eka ndawo yele Bloemfontein endako ka loko akumiwele na zwidzidzi harisi leswi switivekaka vito ra Mandrax mahungu ya vula leswaku maphorisa va vhakerile mo ehlekutereriwa eka tindhawu leyi a tshamaka eka yona awara ya 12 nenhlekana endhaka loko a va lumule ndleve hi vaakatiko ve le kusuhani mo ehlekutereriwa languteriwe ku ya ekhoto hi siku ra ti 27 mntuku ne n'weti xihelina ne
0: xifambile n'weti xiherile ku ya emahlweni ya story swa vayisela va swi tele swinene ngopfu nkarhi ra nandzu luwa wa ku dlawa ka DJ Waras muehleketeleriwa vambirhi lava hehliwaka hi nandzu luwa wa ku dlaya DJ Waras va languteriwile ku ya ecourt ya le Johannesburg eka siku ra namuntlha kasi ku ya ku ya kombela kahle swikombelo swa bail ku nga 27 May 2026 swi va ehleketeleriwa wo sungula loyi ku nga yena mkunguhati wa ntirho wa ku dlayiwa ka DJ Waras Victor Majola loyi a nga muakatiko wa Afrika-Dzonga na muehleketeleriwa wa vumbirhi loyi a humaka etikweni ra Mozambique Amido Jacome Pakula va hehliwa hi milandzu yo dlaya exikan'we na milandzu ya ku tlula milawu ya tiko. DJ Waras u hundzile emisaveni ti 16 ta n'hweti ya December lembe ra 2025 endzhaku ka loko va baleseriwile xibalesa a xikarhi ka ntshungu endzeni ka doroba ra Johannesburg. Hayi so tala swile mavokweni ya nawu ku nawu wu ta teka xiboho xini swi tiva hi wona nawu ku hayi va ta yi huma njhani mara va pfaleriwa
1: nhlayo ya vanhu va ku ringana 300 lava nga hlongoriwa laha tikweni va tlheriseriwa etikweni ra ka vona eka siku ra namuntlha varhangeri va swifambo kusuka etikweni ra Ghana va rhumerile swihahampfhuka lexi faneleke ku rhwala vaakatiko va ku ringana 300 eka siku ra namuntlha kusuka eka tindhawu ta swihahampfhuka OR Tambo eJohannesburg. Va ka Home Affairs ku vikiwa leswaku va kumile vanhu va ku ringana ku khume va ri na maphepha ya mpfumelelo wa ku va laha tikweni ehenhleni ka nhlayo ya ku ringana 300. 310 ya vanhu. 300 ya maphepha la South Africa. 10 yi na maphepha. Xa ku saseka ka xona liya yi nga ta hi swo swa ku tumbelatumbela namuntlha yi ta tlhela hi swihahampfhuka xa economical.
0: Sala tikweni ra hina.
1: Special xa ku tlhela hi fly 2 hours or 3 hours 4-5 hours yale yi ti twisa man. Ku ve u ti 3 days.
0: Vula ku mara. Rets. Va hleketeleriwa va ku ringana nkombo lava nga khomiwa hi maphorisa endzhaku ka loko va kumekile na nyama yo yiviwa ya kaleriwe va hakeleriwile bail eka siku ra namuntlha 26 va kaleriwe bail eka siku ra namuntlha va ehleketeleriwa lava landzelaka va malembe ya le xikarhi ka 13 na 13 nkaye wa malembe wa 39 Sudwell Matsisi Thandani Sokhele Khulisile Mojola Jacob Mutaungo Sichava Mkwena Madima Esotlela Nanko Snathi Simelana wa khomwile hi Mzumbunuka Gonzo ra Belfon hi nkarhi lowu maphorisa a va ri eka ntirho wa ku secha timovha ta le magondzweni. Maphorisa ya yimisile exibazani xa Toyota Quantum lexi ehleketeriwaka leswaku a va famba hi xona laha va nga kumeka kumbexana va nga kuma leswaku ri endzeni ka xibazani lexiwa ku susiwile switulu kutani ku layichiwa nyama leyi a yi komba leswaku ri ya ha ku dlayiwa. Maphorisa va sungurile ku vutisa evachayeri swivutiso swo hambanahambana ku fikela loko a ta paluxa leswaku ri i thoriwile hi vanhu lava a va famba na vona eka siku ra namuntlha. Va tsoniwile bail kasi va ta ya ecourt hi ti-2 ta n'hweti ya June 2026.
1: Va yiva nyama
0: and then ku komba ku yo yiviwa ne a yi yevuriwangi sweswi mongo fika ma yi dlaya maboxa ma yi tsemelela yi nga yevuriwangi leswiwa ku ri ya kumeliwa ndhawu se yi yevuriwa va tigedlile.
1: Wanuna wa malembe ya makumenharhunharhu hi vukhale hundzile emisaveni ndhaka la ka baleseriwela hi xibalesa hi ra vumbirhi eCape Town. Wanuna loyi a tivekaka hi vito ra Joe Boynsen wa malembe ya makumenharhu hi vukhale u hlaseriwile hi xibalesa hi nkarhi lowu a ri eka ndhawu ya ku xavisa swakudya swa ku fihlula ya le Marine Cycle eCape Town. Ku ya hi swiviko ku vikiwa leswaku mufu duvuriwile hi swigevenga leswi nga tivekiki eka nkarhi wa sweswi laha swi nga heta swi baleka na laptop ya yena. Lanwani xifumi xisa lexi ni vona hi ti-picture leti ntiwa. U na u yi vona video liya ya xo xika xiduriwaduriwa. Nichani wa ku sendela nuwe wa ti chavela chavela.
0: Hayi a ndzi zangi ni yi vonile.
1: Okay, wena
0: a ndzi zangi ni yi vonile.
1: Oh, lexi xi hlayini lexiwa.
0: Alright, e ntlhanu wa timinete. Kongoma kahle ka awuri leya mune mixer wa GCR FM eka ntenga wa siku ra namuntlha. Cancel wings here kwala mi khoma kahle mi ri koho u nga kho yi kuma kahle audio streaming ya www.gcrfm.co.za/106 mix here. Awa hi ba mandla vuyelela ka skele risimu ri landzelaka Mr. Bauer simu ri ka thiwa vitwa ku mali. Alright. Swin'wana swin'wana swi nghenelela laha.

0: pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wansati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha miti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwo va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusiness, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoka ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional hila Dr. Gilligilli lava va pfuna hi ku tshembeka.
1: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral yi tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
2: Durelu Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: Literary Simu e Baby Mama from DJ KSB from Sanagatla Felegra Makazi. Ali boy ukon and then Karsimu. Simra Gori Siagatlega 14 minute and Kenikatlega or Lia Moon. And then Gokatlega Mixer, Kolo, Komakat or Konekatlega was Ukaramota. Audio streaming. www.gsrfm.co.za. A case of Snego being said to go with me in Selagatla Mirkona, a Kantlega was Sukuranamota.
1: Lomono may do Gangisana be up for mail. A man says song like I would say. Ina bana bangani
0: ngasata ufike kubudisa bo hina matimba la mayinga na wone emugangisa
1: eh
0: loko iheta ku eh na mina ku randa ni vutisi
1: on ve u vutsa eka ro haloko
0: nga u yimele ku menzeni vusa u na bana bangani
1: eh
0: swinga te yingini vhetu u vula ku mina bo
1: ka nwe mvangani
0: eh wewo loko se wena u ndzwile ku mina na bana va sona sona sona sona
1: yes au rangi u tiva swa ku na bana bangani swi ta gangisa
0: Rang gangi is a boot.
1: Oh, what of go?
0: Penashina Shishinga Gunago, Anne, Loco Ungwana Gumun Hului. What's that Hului? We make it. Usasekili, Sasaki Aheta. So, Lao Boy of Anger online. Ugangis. Aungai miss mun wa isa dimsa ubula ina bana bangani.
1: Re
0: unguzela
1: ta ba. Ni mina ne buti. Ntanga ntanga ku swisungula la ka ku nko mimisha wetane na ku tsakela embali ku saseka he. Hey I wish one day ni ngava mkhara dzwa we ebi switsakisaki. Kombe number awe le ba kunyika. Hela se ku sungula u process famba njani ka nwini o busy ni like
0: so.
1: Loko sa heta ne leswi ni nga ku vhorini. Elo go ninga vhulu go ninga go vhori ni swivula go bana la ba batele na wa le tireni swivula go ni ha vandwalo wa vumbire hetleni ka ndwalo le mndwalo le wo nga na yo
0: so he van was
1: ambo bo sa se ke mara loko
0: lani inwe no funa ni khundula e khundula e khundula e ranga e gangisa
1: hawa
0: e va pfumela
1: hawa
0: loko swilo swiri ku fambeni swiri ku nandikeni mika zamba mina ku hlangana aneri ikosi la ubutsa ku rengwanya ei inga se fika kule una bana bangani
1: kuri
0: so so bana
1: I mean funel matos va rando wa
0: shwe ibi wa ubula ne ibi sena ho hlaya wa go bona ku ra mena ish na mena 5
1: se ya tana 4
0: ho
1: tana 5 muku 9
0: se lo go ihlangana ne
1: muku 11 muku 12
0: se lo go ihlangana ne mani na 9 se swa ka wena wana ku lo ihlayelela 9 wa bona lava si
1: tan dale bai kwa
0: eh la ela se nga ta kota ku be online so la ku tlentla tlentla kona ku kwa la ya
1: No, u tenta wa hatwa introduction ani phela loko mi sungula ku bula hi mathosi ni xabisela proposal ya future ya wehe phela u busy ni ntira ka GSR wow that's nice swenza ku yini hayi mina ntira ka APWP wow that's nice ha swi vula ku lo ya ku hluphekeni lo ni ka ntira ka GSR ya ka APWP
0: no mara no vula ku mas ku ba gore mas vona musku vo khundula va langutina ne Timaka ta ku yini ndzi bo ti ndiri ndzi se. Eta ndzi so ku era man, na so vitara so imani.
1: Hello wa sungula, number 1. Tega, number 2.

0: Ranganir.
1: Sport Revolution provides.
2: Yeah. Sungele ngubeni ka hoa. Kasi nyimpi ya Kaizer Chiefs na coach iyini kahle kahle. Loko coach leti va hlanganaka na tona ku loko va va na coach ku famba va tshama ri na ti-problem loko season fa hela vo vana va tshama ri na ti-problem. Ene nkarhi wa loko va u nga helanga contract vo hi voxe va twisisa ku ha hina ha ku lavi. Ma kota ku swi twisisa nyimpi ya vona Chiefs na coach iyini. Naswo ka lehla handle ka Chiefs ngopfu PSL na ti-coach nyimpi ya vonwi yini because all the time tshama kha ku cincwa ti wa ta wa bolo ya South Africa yi nga nandziya ku fana na tele handle i ku tshama kha ku cincwa ti-coach. Coach ya Chiefs yi coaching swi thimathimani swa ku fika 5 leswi nga koho laya swi tlanga bolo liya swi nga tshama wa twisanyana bolo leyi tlangiwaka hi Leopard hi leyi tlangiwaka hi Buccaneer. That's why Buccaneer ku ba Leopard swi yi tikela. Bolo leri ri tlangiwaka ximanimani ri ri na ximanimani. Sorry loyi.
3: Yeah, ne? 45 minutes ngene kahle ka hour leya mune mingi seri. Pero lexi ni twisisaka hi ti coach ne?
2: Yeah.
3: Xikan'we na hi le ka munhu ku hi ti coach kahle. I timhakeni ta leswiya swa ku a ti fiki ti nyikiwa nkarhi wa tona ka ti-team letiwa. Hi xitalo vo fika va nyikiwa role ya ku coacha i matimba ya ku va lava ti-players nkarhi wun'wani ma nga vi na ti-coach. Varhangeri kumbexani ke va lava nga na vurhangeri lava nga henhla ka ti-coach wa ku ri voho lavo ngo hayi ku na ti-players kwini veri ti-chip a hi tekeni lavaya. So swi endla ku va tisa vatlangi lava coach yo ka yi nga ri ku na ti-plan na vona.
2: Na tiva coach yin'we yi nga tshama yi endla matimu ya South Africa u nga Pitso Msimang laka a sungula ku nghena ka Sundowns u te Sundowns a ri ka number 3 a yi ri ka number 13 a ku ni kombela ku hi susa e Sundowns ka number 13 yi ya va ka number 1 a ku ni kombela only 2 seasons ni endla sweswo ntsena yi Big Benga
3: ivi van'wani va ri va na ku sola sola
2: loko swi sungula ne season yo sungula a ngheka top 8 season ya 2 se hi loko se swi kha ti sungula ti ningisanani ha se a ri bela final ri za ri famba u za u swi twisisa ku ha Sundowns yi le ka top notch. Hi ya mahlweni na timhaka ta xikwadi lavalavaku xitivisi swa namuntlha na hi pass 7 eka siku ra namuntlha laha va languselaka ku vula vanhu va ku fana na lava kumbe hi va rhangela ne hi va byela
3: leswi maheveheve
2: leswivanhu
3: va seketelelaka
2: hi leswi hina hi nga ku pakela xona xi tlhela xi fika xi va
3: nomaxahina
2: lexi xa hina lexiwani a hi xa van'wana khoma xitsali kwala 13 wa timinetse leti ka goalkeeper ku ta va ku ri na Williams na recorder ku ta va ku ri na Peterson i 3 wa vo kambe wa kuma Peterson va nga luteki hi ku lufela sweswiya le ka
3: i khome ngo ti game ta mune leti nga
2: sele swi nga n'wi seva ne mara this 3 ne it's a must lavawani swo boha sweswo wa swi lava swi lavi u ta va mindzuku loko hi vulavula u ta va u ta byela
3: i ku ku na a swi bohi ku na support chain na yena hi wun'wani loyi loko a yime tipaleni a khomaka and loko ku riki a ku ri me coach ya tiko ra yena ra Afrika-Dzonga munhu u fana na Williams a ta va a benceni nyana sweswi ivi hi niketa mfana luya nkarhi
2: chain ne okay ka defend them for hi khome Khuliso Mdau ivi hi khoma na Cross hi khoma na Thabiso Manyoni ivi hi khoma na Nkosinathi Sibisi ivi hi khoma na Andrew Modiba hi khoma na Khulumani Ndamani ivi hi khoma na Samukelo Kadiba hi lava lavawani hi lava va hina lava i ti defend for na Mbokazi hey.
3: Angela ku rangwa yena Mbokazi.
2: Ya, hi n'wi faka ka defender.
3: America va hluleka ku vula Mbokazi. Va ri Mbo.
2: Emane?
3: Mbo. Aba hundi ba mahlweni. Se va n'wi nickname ya Mbo. Swa TLB swa hali ka hina. La swa TLB se vo nandikisa. Nickname ya dona va ri Mbo.
2: Yes, Mbo. le ka number 11 ale yi khombo hi vona valava se a hi ka the midfield la hi nga ta va hi khari hi kuma Tebogo Mokoena ve hi kuma na Jayden Adams ebe hi tlhela hi kuma na Lebohang Mabong ebe hi kuma na Talenta Mbata yo midfield le hi va ku hi khomiwa sweswiwani ya mina mathonsi leyiwani mara na madyambu hi nga sendela varhangeri ne
3: loko coach la ku cinca a yi endli ku rhandza ka yona
2: mara na nyunyikisha
3: hi na swa mampela nyunyikini
2: loko hala ku wina ne atrisi leswa tapelo murene leja forward le one evidence mogopo ve kuma na foster lanwane ve tlhela hi kuma na ri lebuhile mufukeng emfanyani lwa Themba Zwane na yena u taba kha hi ngufakaki ko kwalano ke ke ve kuma na tapelo murena na tapelo masego loko vo khoma lava mina na mathosi nga va khoma hi lexiwani n'we mi nga ta beja ku ya wina vafana vafana ne loko va nga va teki lavana emfo va ku biweni a tiyisisa swo sweswo
3: ya i sweswo gaming seria mahlweni na le tibakuwa eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ta vanhu lava ndhuma xikan'we nghena le ka matiko ma le hambe xintombani lexiya xa ku saseka xa ku yimeka tyla ku tivisani magenta ku a yi kho xi ti winile kahle kumbe xa ku tibukutela national winning lexi nga xi nga tikumela kahle mfeleke ti-award ku ringana timbirhi ti-major award eka lembe ra 2026 leyi ya ta American Music Award leyi a yi khomeliwe kahle kumbe laa nga yi teka kahle mfeleke tindhawu leti la Las Vegas kasi kumbisani magenta ku ra yi kho yisasani lexiwani xi leka vuyimbeleri lebya bya best Afrobeat artist award nakona ke a fika a tekela kahle mfeleke yona ke a tlhela teka na leyi ya heavyweight kasike va kumisani magenta ku tinsimu leti nga fika ti teka kahle mfeleke i risimu leriyani na rona ke ri tweke vitwa ku Burna Boy Wizkid na Rema kasike na rin'wani ke va kumisani magenta ku a tirhisana kahle mfeleke na vamoli va kumisani magenta ku a yi kho a swika swi famba kahle swini ko kasike va kumisani magenta ku ka va vanhu lava nga n'wi landzela kumbexani ke vanhu lava nga n'wi votela xi ri xikhese ngopfu yisasani lexiwani mani va mandla xi vuyela kahle fela kasi kanakambe nje va ku ri letiwana ku ri ti-award ta vo 52 lava kumisana timagenta ku ra yi khona MGM Grand Garden Arena a Las Vegas na yona fela yin'wani vo leyi a nga fika a va wela kahle ka yona ke leyi a yi hostiwe kahle fela ke Queen Latifa leswiwa swi vele kumbexani ke leswiwa swi humele kahle fela ke kumbexani ke malembe lama 1995 loko va ta dlina kahle fela ke ku va va hosta ceremony fana yaliya kasi ke tin'wani tibakuwa eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ku na kuna jala kumbe xana xifanyetani lexi tiwe kahle hikuva xi ri content creator va kumisani magenta ku a yi khona mani vele ku beni ka mavoko swinene ngopfu ka swiyenge swa mabulo a ndhaka loko xave timovha timbirhi ta manyunyu kumbe xana nge ta ma nga tsila xana wa swi tiva leswaku ri va ri lava va swibalo ka ti-content creators va fanekele va tshama kha va swi tiva ku rin'wana ra masiku timali letiya va nga ku ti dyini to ta ti kha ti humaka matiko ma le handle va ta ti teka kumbe va ta koka ka muholo ya vona
2: leta Facebook leta hi ti kuma ku
3: Facebook YouTube or and then TikTok va ri va ta teka va ta koka sesiwani swa ha ri kahle ende ni tsakisa hikuva van'wani va ti-content creator se va hlangene na xo xiyimo lexi va
2: le koka ka muholo
3: ka mali ya wehe
2: loko ni cheleliwa mali ka
3: account va ta va kha va teka se swi nga ndla kuma ku ri a ndzhaku ka malembe mo karhi u twa hi nga ri a swi tirhi nchumu a ndzhaku ka malembe mo karhi kuma swaku se u kolota swinene u kolota tiko ra Afrika-Dzonga a mali yo tala swinene ngopfu
2: ni vula ku ni kolota le handle or ni kolota SARS
3: SARS rola hi a ni loko lowu yi ta yi haleni yi ri tidolara ivi n'wehe mi fika mi yi cinca 2 rand ende leswiya swi hlayiwaku mi le ku tirheni tani kuma hola
2: leswi hi swi
3: postaka tax ya n'wehe va ta va tax va ta va kha va koka kwalaya loko ri a wu nga ri ku hakela ka tax karhi lowo
2: yalo hi nga tirhiku ka mfumo hi nga ri ku na
3: hi le ku tirheni
2: na tax number
3: nkarhi wo walowo swi nga ta famba swi fika swi va tani va ta teka tshika yi humelela wehe kuma ntirho wa kahle
2: hayi ni helela kwala
3: i ta vona swilo swi sungula ku cinca
2: vava
3: ku sendela message swa ku vera ku ova laha
2: ya i swin'wana swi nga le ku vaveni swinene ku na leswa swa ve 2 port leswa wa switsundzukanya swi nga tshama swi karhatanyana swinene swi faku swi endliwa hi mathichara ku u nga swi kota ku dya mali ya wena ya pension or u yi kombela ximalanyana switsanana van'wana va rivele ku hlangane na ti-problem swinenenene timali muni leti a ti le ku fambeni hi ndlela swele ku vakanga insense swa mara ka ha ri swilo leswi swinga maheve heve ya ku vanhu vele ku lahlekeriweni vanwa vele ku robuweni mufika mvindlusa la ofa u vana vuti hlayiseki
3: xinwani vanhu voka vanga xitekele ku hlokweni kuna ti loan leti amfamba ku mkhamndlisiwa makaya hey vanhu vele ku kaka yini vele ku dhelweni ka timali imali le ku fambeni ka ti account va fika va kuma munhu nje a kumbe nga kota ku mi endlela loan ya ka ya bank yo karhi ivi va endla loan ivi yi approve va ti kuma mali a ku loko ni mi endlela loan leyiwani tani kumbe ni tiva na swo kumbe ni tirha ka yona khampani leyiwa mi ta nyika ntsengo wo karhi ka mali ya n'wina ivi so loko a hi ngo va ku ri u qualify kwalomu ka ma 10,000 nkarhi wun'wani a nga ku byela ku ri u qualify 2,000 e tle engone ka 500 ka 2000 liya yena aba tla na wa ma 9 a wa na na ma 8500 rand ebuwe isala e hakela skole leswa hinkwaso irwesha so a tla ri yena ka vala vota vata ku hi hina hi kota ku ndla yini hi nga ku ndlela yini
2: mali lava va DS lava u hi nga mndle DS minga hakeli lembe hinkwaro a u tsama kotlanyana dzo
3: ndeka yini va ko
2: eh dzuku ha nga mndlela DS minga hakeli lembe hinkwaro ebe hi pfulana ti channel hekwati mi nyika 900 ha mi ta famba xa kwa hava sweswa swihanyi lembe hinkwaro
3: i 900
2: 900
3: swa ti film ini si famzera ka sna gmen u mixer wa jesa rfm
2: hey kuna mfano wa vari sipo choices lotswana ipfukile ka mndini
3: mfano wa ke peace
2: yeah hai tala wewe

0: minkarhini ya ku vana va ya engomeni xana a hi
1: Alright, so as gaming series mra kahle kusukahle ka DJ Mapori sa fam sire kahle feleke na XDO pickups at a small corner then kar simor simor try ke bitoko si bantwana bakho. Ri kere jukumeta kahle ka 21 minute ngene kahle ka hour liya. Ya tla.
2: 21 what minutes? Sweswi ku nyiketa hlokomaka.
3: Hlokomaka le wa ni fambisana ngopfu na ku la ku pfala ka swikolo mfumo. Ene kuna xikolo lexi fa ku xiva kona andza ka xikolo ka lexi xinga kona. Kula pfala xikolo ku ta pfala xikolo lexi nga kona. Ni swi bakine. Tava nhloko mhaka ya siku ra namuntlha. Emkarhini ya ku vana va engomeni. Xana vanhu lava yivaka vana va vanhu va vayise engomeni vatswari va vona va ri karhi va nga swi tivi nchumu i yini va fanekeleke ku endliwa xona. Na loko va yiva vana vana. Va vanhu ke naswona loko o yiva n'wana wa wena a n'wi yisa engomeni mi nga twananangi i nga endla yini
1: a va fanekele va ngeteleni va ku kumbe a yiva nonhu wa wehe a n'wi yisa engomeni
3: a yi vohe mani
1: i munghana wa yehe
3: lava vula leswo swo kokakoka la
1: ni vula swona ku va yi kokakoka ba va va yisa engomeni or n'wansati nga ndlayi a ngo wehe n'wansati
3: So why we mkarhi kwa loko kombisa mina tsama ndri nwa sati.
1: Ani ku tira swinwe.
3: No why me mkarhi kwa ntsama ndri nwa sati. A se tsama. Why cuz
1: ebi vangana ba vanuna wa we ba teka nuna e va hisa ngomi.
3: Eh.
1: Ku ngandla. Ita weri papa America ba werile. Ita weri papa America ba werile. 060 W8
3: Swinga nyumisa ngone leka

0: khoma titsotsi ta mampela.
1: Ani tengi ku penga.
0: Tengisa yini vaakatiko kumbe i
1: ni endlela na xivijo
0: ri hlovo ra ka vo
1: a swi pele vhiki leri ya ka yini
0: 060
1: va swi tala ku yima ngoma varhanga hi mi wena wena a wu hlangana yini ku hayi vete va la mani
0: ivukile mpfukile
2: sweswo a ngoma ni nghena hi sixth grade ni tiri ri ngheni vana va mina hi sixth grade va nga swi kuma
0: ku nghena hi sixth grade
2: sweswo a ngoma ni ra fe no pepa before
1: a swi twa mara sweswo hi vulaka sweswo a fika n'wi teka a famba na hi mi nga twananangi
2: ya tiri na mfumo swenge wu teka xiave nawu nawu a wu tirhi lowu munhu a yive munhu swi swilava ku yiva
0: se mukhomisa munhu muku munhu khomisela ku yise n'wana wa n'we engomeni
2: ni yivele n'wana n'wite ngomeni
0: oh
2: a yi hlayiseki
0: hlayiseka na n'wena a yi fambi ngiseri ka 060 875 942 eka handle ka ni wa siku ra namuntlha cancel wingiseri kwala mi khoma kahle mi ri koho ni nga khayi kuma kahle audio streaming ya www.gsrfm.co.za kumbe hi xiwondo 106.0 eka rito ra rixaka mo yi kuma kahle wun'wana wa mingiseri rito leswaku lava rini hallo
3: ani vonani two men
0: ahe
3: ni njhani kwahalani
0: mpfukile mpfukile
3: kona mani
0: Nandela
3: Smatani Chisa Mashali, ni ina kusuka laa tama, anere.
0: Laa tama Smatani.
3: Nina heku ya ini ina, angaba nipu nengo. Heku aniri taa akela tifanelo nkwato.
0: Oh, okay.
3: Ene, wana, luko aruwa wanuna, si boa ayango mena tatari ya kutasuka moho family. Si boa ayako yinde, se anga vani pfune ngopfu ku ni yisela n'wana wa mina aka matsala ku ri no a ta kumeka a va lowa kahle va nga n'wi yimbeleli tinghoma va nga endli swilo leswi hinkwaswo
0: okay
3: ku ta hakela yena ku ta koka yena hinkwaswo
1: ivi n'wi mutsemu wa kerekeni
0: zero six zero double 8 7 5 9 4 kambe ka tsemu wa kerekeni
1: anyway ka rhwaliwa hi wonga hi son'wana
0: 060 875 942 28 minute ingene kahle eka awara liya ya ntlhanu hi twa wena mingiseri swaku yi nga ndlayi hallo
4: fana boy
0: man chumayila
4: khundula
1: yes man
4: rahleni nkosi yami mitshamifambisana na mbhocoza
0: ina
4: hi twala ku nandi ya ngohla kwa mhaka so hi ku hi twisisisa ku yi mina a ni nga endli nchumu mi kona ke
0: hamito
4: ehe mi pfa mi pfumela ka switwala ku mi kona mina a ni nge endli nchumu lexi nga ta endla ku ni nga endli nchumu phena rhovoko ra kwele nawini kwele ra tika mbayimbayi n'wana vuya ta ku gololololo ri hlakahle kho ku rhandza ngokho ku vulavula a swi lavi ni kha ni ya mahlweni a ni na yena loko ni langutisa byani ra yena ni kuma ku a ko va n'wana wa 5 years wa 8 years swi ri wa tiva laha enhlokweni ya yena swo loko a kokakokiwini wa ya nga rilangi se ni a sala ni vuya ni ku ntani ya n'wi tekela goza ra vukarhi hi number ma a nga tekeliwi goza ra vukarhi kho ku boha nkhamu ni lava thoti mali a ya khoba a ta vuya hambiloko ku ri ke na chava na khokho ku tsemiwa kho kwele kerekeni wa tsemiwa wa tsemiwa ni n'wani wa wena loko ku ri ke ni a wu vulavule na hi a ku yingisela i nga a nga nyengeresiwanga a na vo fika va tlakula a ta twala munhu ku ri la za ya fika khwati na suka la xitandini va fanele va swi langutisa kahle na swoho sweswo ku vanhu va nga vuyi va va bantitisiwa va ya hokweni mhaka ku a ni mbayimbayi wun'wanyana se a sungula ku ndla phatsaphatsa kwala loko se a ya ya nghena i nghenini van'we va tlhela ku vutisa loko lo nyenga n'wana loko a fikile nkomeni ku hi n'wi humesaki i ri kahle kahle nhlokweni i nga ha vula n'wana ya nghena ngomeni i ku ve ri a vuyi a tlule mahlampu ya vanhu
0: swi kona
4: a nge he vuyi a ta ndla munhu
0: va vutisa ku hi n'wi humesa
4: va vutisa kahle ni angomeni va mi vutisa ku hayi loyi n'wana i tsutsumerile he i tichingisani na mali na kwala tikweni kwala na n'wi tiva wun'wanyana va nga tshama va n'wi vuyisela n'wana a vuya kwale ngomeni kweleyi maswita loko a vuya kwale nkomeni kwele va ku akwa ni na mali mina a ni na mali a ku vindlisa kwa ku ndlana ni swin'wana na swin'wanyana hambi ma dlaya va ku hi va n'wi va n'wi tsundzuxa va ku kheko wo ho twa ku

0: ka leswi le ku hweli hule ale misevetheni le leni hi le ngomeni le wa madoda le hakelela n'wana i yini ku hakelela n'wana ini nga famba ni vengana na munhu hi ndlela yaleyo n'wana loko za u va mathani yezinyana ha yi ma ni mi byela ku a nga kala bankala a nga woni alaka makoxo va n'wi twa ka i nyengisiwa loko vo vula ku va famba va haxa ku vana va va na ku navela phela n'wana loko sala ku ta ngomeni o ndzi nga ri o la khomi ri huu we mhana kona hambi wo haye
1: se mboxa tivhese n'wina khesini
0: a ni mi byeli xitori hambi mo haye aye a nge ku twi
1: hi mi twini hambi
0: movha wa cela wa cela mine
1: hi mi twini
0: hi sweswo
2: sweswo
1: se u ta mazavalazaa wa se xikha xifona xiuye va fumi
3: 060-8759429 mara ya ngande kai mara
1: yane so so so sibe gen salad half pass ay bulabulwe aka hlokomaka yale nga kunyika ta yo loko a kufela xiyani mo loko ri nwana we vanwe rhele vanwe sangome ho nga endla elwana mine if ga huwelela le ni ku ni ri lava nwana wa mina loko anga humi ntangana kumbela ndalanga hunkoka koka so sweso
3: ya ey ni kuma n'wana rhumele rungula lava ku hi khundula swo va tikela vavasati ku hlamula xivutiso xexo xa vavasati is better ni rhanga hi ku gangisa ivi ni ya vutisa ni ya vutisa ka ndhaku hi ku swa endla loko wo vutisa etoho sungula a nga ku byeli ntiyiso
1: ho hi lavaya
3: ea
1: swindlisokomhakaswileswi
3: va vuya va ta hi hlamusela
1: kuveri
3: va nge vuli va ka mhani ha veri va nge vuli se van'wana va khundulou vukati i yini hi ku i ku tirha mintirho hinkwayo leyi rhumiwaka yona i nga hlawuli ntanko wa pfalela timbuti ina
1: he mngani ko vakwanini
3: i
1: twana i timbuti ta nuno wa wena
3: ni le vukatini i ri mfumo rakwe
1: i topic ya Friday yale
3: yomune 060-8759-42 mingiseri kaske va kona u nga rhumela kahle nkandziyiso laha mo hi twela va swa ku va ri yini eka nhlokomhaka nakambe mo hi twela vuwa swa ku lavo va ta va ta hi byela ku yini hallo
4: matosi lawa za kundura
1: buti yi tereka
4: mbulorora buti xi tereka
1: yes
4: hambi lo munhu rhola n'wana mhan'wisa a ngomeni ni nga tlula nange ni yana placate a police station
3: okay
4: a ni ta va swi ndla nga tlula nange na mina a ni loko ku humelela swin'wana kumbe a lova n'wana wa mina i fanele a tiyimela yena a ni hi ya nga n'wi tenga n'wisa kwale so a swi ndla nga tlula nange na mina na ku pfula case
3: mara ku hakela n'wana mi ta n'wi hakelela a huma a vuya kaya
4: a hi ni n'wi hakeleli ta hakelela hi yela nga n'wi yisa a ni yi n'wi teke nkanu mina ni nga swi tivi
3: se loko o ala ku hakela ku mali ehava swi ri n'wana ma n'wi tshika a sala kwale ngomeni
4: a ni nga hakela mara ku n'wi khomisa ni nge tshiki ku n'wi khomisa
3: wa khomisiwa
4: khomisiwa wa khomisiwa a tirhela milandza yena
3: mi vula
4: swin'wana ni nga n'wi hakelela
3: okay
4: a no danki wa kulukumba
3: danki bo xitereko
4: danki
3: danki right hi sweswo 060-8759-42 veri va nga ku khomisa va ku khomisa la a va twi n'wina swa ku wena what rhumela kahle nkandziyiso wona wa retwito ya wena mingiseri swa ku wena ke u rini ka nhlokomhaka nakambe ke hi nga teka loyi mingiseri ka 060-8759-42 hallo
5: mi pfukile vanhu va two
3: hi pfukile minjhani
5: hina hi pfukile a mina loko o swi endlisa sweswo n'wina ku hava chumu ni nga ta xi nghenelela hikuva a ni twananangi na yena a hi mina ni nga n'wi kuma yena u yo tata n'wi teka hi ku swi lava ka yena se na timfanelo hinkwato leti ti lavekaka leyi u ta ti hakelela yena mina a ni nge ngheneleli chumu ni hava mali yo yisa le ngomeni
3: se loko o i hava mali yena wa luya mungu u ta ti nghenelela se n'wana mfemi n'wi tshika ngomeni
5: swi nge endleki a ni hi yena a nga n'wi teka swa boha kwalani ku ta nghenelela na va nawu a za a hakelela n'wana luya hikuva a hi lo twanana ene ni nge n'wi tsavuli ni nga ta pfutiseriwa n'wana kumbe a pengisiwa maphorisa va ta dila na yena a ya hakela timfanelo hinkwato laya
3: veri loko a tsavuriwa wa phuta
5: a ri ni swi tivi no swi hleketelela ku evona ni nga ta pfutiseriwa n'wana kumbe a pengisiwa a nge tsavuliwi yena a nga n'wi rhwala hi yena a nga ta n'wi hakelela timfanelo hinkwato
3: oya
5: hi ku ya hi nawu wa xiphorisa loko a ala i ta hakelo ni ta n'wi yela kwale nawini a vuya a ta hakelela n'wana wa mina a tlhela a tshama na yena kwele na loko a vuya i ta vuyela emutini wa yena emutini wa mina
3: aiaviidamahuka mi ya fika mi yi veka njhani kwale nawini
5: ni ta fika ni report-a ku ni voni munhu a ta ta teka n'wana wa mina a n'wi yisa ngomeni hi nga twananangi hi leswi ni nga ta swi vekisa swona ene a nga swi lavi ku n'wi hakelela ve ri mina ni fanele ni hakela ni hava mali yo yisa engomeni hikuva a ni ti prepare-angi swona sweswo ni lava n'wina mi ya dila na yena a hakelela n'wana wa mina a tlhela a tshama na yena a n'wi tlhogomela kwale na loko a vuya u ta vuyela emutini wa yena a ni lavi xigamatshuka emutini wa mina
3: loko se o vuyela mutini wa yena wa luyani ivi se a ta ka n'wina ku loyi n'wana ni ve ni n'wi kurisa i wa mina tani u khombise hi mina a tlhela a vuyela ka hina ke
5: swi nge endli sweswo nawu wu ta va wu ri kona ni ta va ni kha ni tirhana nawu ni ta va ni kha ni tirhana nawu leswi ni nga ta swi endlisa swona ni nge endli ni ri nexe i mavonelo ya mina ni ri kwala ka muchipisi hlayisekani vei va navigate ra
3: two twa ku va two ntsena leswin'wana kensini ya maphorisa
1: i number one
3: maphorisa va ta byela maphorisa ivi va ta va ta yi ahlula
1: hi swo sweswo ku mina na wena ka ha ri na mikandziyiso hi famba ka
3: ku na mikandziyiso
1: laha
3: wo hlangana na xiphiqo xa network hi xitalo loko ze ku 5 yi va na nkingha ya network mara wo yi twa loko nkandziyiso ku ta wu yi khomeleni
2: minjhani muhaxi heyi na nhlokomhaka ya kahle swinene mina a nga va a ni pfune ngopfu a ni ta endla swilo hinkwaswo hayi ni ngo tsandzeka khoku bakho mavoko mani ni nga n'wi khesa ngopfu swinene a yi ta va pfunini swinene munhu waloye a ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khata
5: riperile vanhu vambirhi na topic na yi twa mina hayi a ni nge ngheneleli nchumu ntsena ni nge yini ya n'wi tsavula va nga ta ni phutisela n'wana lexi xi nga kona yena a nga n'wi rhwala a famba na yena hi yena a nga ta hakela timfanelo hinkwato leti va ti lavaka kwale ngomeni mina ni nge ngheneleli nchumu na loko a vuya i ta vuyela kwale mutini wa yena emutini wa mina a ni lavi swigamatshuka hi leswi ni nga ta n'wi boha swona loko ti ri timhaka to tsemiwa kerekeni a kerekeni ha famba na va nawu va ya va ya vulavula a ni a nge vuyeli mutini wa mina ende a nge ze a niya na le ngomeni ya kona ni nge ngheneleli nchumu ku ha mali ya mina yi nga ta ya kwalano hi leswi ni nga ta swi endlisa swona a ku ri mavonelo ya mina ni ri kwala ka muchipisi hlayiseka
3: alright ka sika un'wana ya rhumela kahle rungula va ku ri perile two boys mina no n'wi tshika a nghena once a ya khomba hi ku vulavula swa hlupha leni n'wana nombeni va basala kwala PLK I know I can see ve ri ku vulavula swa karhata lavo hamo hi kuma un'wana kandziyiso
6: mandekwana na vudiva xivanga ku za ni nga n'wi yisi swi vula ku ri ni na xivangelo kambe wena wa matihlo mo leha u za u kokeka u ta u ta teka n'wananga u n'wi fositela ku n'wi yisa kwale wo tsakelaka kona swi vula ku ri u ta hakela loko u nga lavi ku hakela ku na maphorisa vana va mani maphorisa laha va tele hina hi yo va hi nga swi koti ku vulavula na ku lwa va ta hi lwela swi vula ku ri va ta n'wi khoma u ta hakela u ta swi tiva swaku u ta hakela hi yini a ni u na reason na mhe ku za ni nga n'wi yisa swi vula ku ri ni na xikongomelo lexikulu ku ri why ni nga lavi ku ri ni n'wi yisa hapa malunga sunset villa a chilidzima mankheso
3: Right, Kensin. Kaskaming series are the Gaslavagan administer Kurgan and Biri, yes, Malaga Shangelisha, where Nabella Gaslavan of the Burreke, Eka Sukrana Monta Sukrabona, Raku, Biliki, Wakasi, Mingser, Kensin, come from Malaga Felgam, Candisong Namari, Kessin, come when I came from Malaga Marungula Mangue, Eka Nongonoko Bamba reloaded. Men on a Mingser, if I care for Magatli Gan, Sikan was Sukrana. Yeah, Nabella Gatleferke, Evan Lobby Burganda Garsum Nerlands, Lagasker Conrasim of Pelagranga Maglunga, Mau, Famser Gatleferga, Semi K and MSA, Namke, Bitrasim Kaskan, the little Simmings here, Itabagas Magatleferga, Nabella Gatle, Beth Days, Ekavanda, Beth Deca, Eka Siku, Ranamu.

0: karuweka kahle ka timinete timbere sukile ka awara ya ntsebo ra vunharu siku ra makume mbere nkombo eka n'hweti ya mudaxi lembe ka ri magidi mbere na makume mbere ntsebo eka nongonoko eka madambi ya siku ra namontlha ta languteka mhangu ya ku khomiwa ka muehleketeleriwa eka nandzu lowu fambelanaka na ku pfinyiwa ka n'wana wa 13 wa malembe vukhale le hansi ka xiphorisa xa chirwavusiku loko a ri eka leswi va ka swi ri karhi swi khumba eka tlhelo ra xiphorisa hi ta languta eka ku humesiwa ka tinhlayonhlayo ta vugevenga ka kotara ya vumune ka lembe ra 2025 na lembe ra 2026 loko hi languta eka xifundzankulu xa Limpopo swin'wana leswi hi nga ta va ri karhi hi swi languta hi ta languta ni ka xiyenge lexiya xa gezi hambi ku ri eka ndzawulo ya dyondzo ya xifundzankulu xa Limpopo na ku va hi languta eka xiboho xa president xa ku tlhontlha xiviko xa purasi rakwe ra Phalaphala leyi hi nga ta languta ni le ka yin'wana ya mavandla lawa ya nga va ya ri karhi va veka mavonelo ya vona ka swin'wana leswi hi nga ta va ri karhi hi swi khumba hi ku va hi khumba eka vandla ra African National Congress leyi hi nga ta va hi ri karhi hi languta eka ku va matsalaninkulu eka vandla ra ANC a ta va a ri karhi a kombisile mhaka leswaku va twisisa lomu vaaki va tiko ra Afrika-Dzonga va va ka va ri karhi va huma kolo ku langutiwa eka migingiriko ya ku kombisa ku vilela leyi kumekaka yi ri karhi yi humelela laha tikweni sweswi na swin'wana leswi hi nga ta va ri karhi swi langutisa eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha khensile swinene ka vatirhikulori lava nga va na n'wina kusuka le ka awara ya nharhu ku ta fika sweswi ka awara ya ntsevu loko va hisela kahle nkarhi leswaku ta languta eka mahungu lawa ya kumekaka ya ri karhi ya famba emahlweni lama amukelaka ndzi Lunghile wa ka Malepfane ta fambisana kun'we ku kondza ya fika le ka awara liya ya nkombo ya hundzenila
1: vahlavi bricks and sand love i vaxavisi va ndhuma va misava na switina va xavisa ti-mixi bricks stock bricks medium block big block ti-interlock 3060 na ti-80 ti-domestic pavings la va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona boysand river sand crof sand bubble storm i nga va chekelela ka facebook na tiktok i vahlavi bricks and sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin@vahlavibricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka ti-product ta vona hinkwato swilo la swi chipe ku chipa va kumeka egiyani opposite na Buick Hardware i nga va foyinela eka 015-812-0848 aka Malamulele a R81 Road 076-048-0108 ka Mamayila 072-325-6828 na le gandlelani ka khale va kona 082-724-2000 vahlavi bricks and sand laha hi xitini hi khoma nambara
2: CTM Limpopo Yellow Sticker Priceless. Shishika xa kufumela eka CTM. Hi chichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalaho. U boxa baloni u winela kwalaho. Kusuka hi ti 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Limpopo ntsena.
1: Services ti kumele final cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i tikumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand 100 rand i tikumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 utikumela 20,000 rand 220 utikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghina eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko u hakela 250 utikumela

0: Madan Zopet traditional lila, Dr. Giligili, Burunga Fambu Kaka, Barkona.
1: Bapuna eka kususa sinyama, utungula bani, busongurisa emoya, utungula munu, usangana nshoko, kususa mayo teru, wanuna kumbe, wasat nifisiku. Kusimeka lukunga kumingwana, kubia minti, kusongula mwelo, kusupa mundini, kutungula shilonda, kuambana kasona, kutungula shetela, kutungula vana vua, kutungula vana vubwasifuwa vanga kutu kubulabula, kupulela vana samtiru na vukati, shifula eku ambanana ka swona ku tsungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tsungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079 968 9174 Madanzope traditional healer Dr. Giligili
2: nga beki two healing herbs lava i vaxavisi va mimirhi yo endliwa hi timintsu leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele high blood na asthma na man'wani mo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta ti kumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072 756 1200 078 096 7497 u nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani section A Vahlavi Plaza office number 6 khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele hi nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Cocolo Funeral Services joyina Cocolo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na bros band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Cocolo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Cocolo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela Cocolo Funerals hi Cocolo eka swiyimo
3: Harmarovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand ivi u tsarisa titwini wa swirho handle ko languta malembe vo 14 hi wena loko ri eka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand hey i society yi yi nga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePelament Street opposite Botley Store kuswa na Ravi Ridge eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswa na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswa na le Maname Long Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyiseli Mpopo mahala hi xokoxoko 065 0724754253 kumbe 0747514932. Armarubela Funeral Services, I take a chance. Hika ti kasmende ta Armarubela Funeral Services. Mina mlabaka ku joina. Milemkiso ekanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana vakhale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mitela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani. Na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani ku kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
4: Loko sithu sasemingisiri wa mina na mina ntombi yo zenya ntombi ya le sikhoniswa maleza wa zinjivi ntsetselo wa kahlungwana ni ri ntukulo mami jaji ngati simati na sira mami jaji ngamathola nokonoko wa sportville mingisiri wa mina ka majama siku ra namuhla no va na ntshemba na ku pfumela leswaku vanhu va pfukini kwala va yingiselaka va ri kona cancer lunghile male pfani ku siriwa nkarhi mara lo nkarhi wa hina na vayingiseri va sportville aka majama siku ra namuhla ku na to tala ni nga ku khomela tona mara leti ti baku bembele mingisiri wa mina hileswaku xipano xa rixaka bafana bafana aka majama siku ra namuhla ta va kha hi tiva leswaku 26 wa majaha lama nga ta ma hi lwela nyimpi le Mexico, USA, Canada i va mani mingisiri wa mina ta va ni kha ni ku byela hi xitalo leswaku ku endleka yini le a Union Bill a wu swi tiva leswaku bafana bafana va announce kumisha majala ma announceriwa a mahlweni ka president ya hina ta ku byela leswaku ku na vamani mingiseri wa mina leswaku la ka television le ku voneni ka vanhu vo tala lava va nghenanghenaku lava va nga va swiyimo swa le henhla mingiseri wa mina ka majaha masiku ra namuhla so ni ta va ni kha ni ku byela leswaku hi vamani va nghenaku mara president Ramaphosa na n'wi vona nkulukumba Danny Jordan le ku n'wi voneni CEO ya Standard Bank South Africa hinkwayo mingiseri wa mina na n'wi vona na yena le ku ngheneni na van'wani va coach bafana bafana na yi vona yona yi khome xibukwani nyana na yoho yi le ku ngheneni na yoho ku la ku ya tshamiseka kahle yi ta kota ku va yi announce vahisa lava nga ta va karhi va hi lwela nyimpi aka World Cup leyi nga kona ni nga rivala leswaku Afrika-Dzonga va languteriwe ku va va tlanga ntlangu wo sungula is it a repeat of 2010 first game ya bafana bafana loko va tlanga na Mexico mingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi twa leswaku hi va mani va nga ta va karhi va palusiwa aka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi ta tiphina mina na wena aka majaha masiku ra namuntlha kunjhani kwalani

Yeah, look, it's just a mix of me and Van Kanga Mikalaka Nogano Sport Velo, Kumaka, audio streaming China, www.gcrfm.co.za, mix of me and Erinning and Maken, Gubzalazago, Akama Jama Sukrana Montan Laba in Kusukawa and a mix of Ramina, Shokamakai, Nahili. You could on a kawain, mix of Ramin, Unga Humi Makin. If one in a good man and got about Mzabir was Pansa Kaiser Chiefs. Love life, Mzabir was Pansa Kaiser. Unga Humi Makin. Mudzabiri wa Spanish akhazi chiefs anda ka lokuhlangura wa dzabiri vambiri akasukulela tolo kumbe xani valalana na vadzabiri laba vo hlongoriwa loko ntiro ku helerini wi herini va bona nga hari na nkoka la se va ku tshamisa nyana tlhelo ani ho swisasekisa hi ku vona ka wena voni nga ku imana nga ta va mudzabiri wa Spanish akhazi chiefs ana ku ta un'wana nhlokweni ya wena miyingiseri wa mina loyi kahlekahleni u va ka karhi u n'wi hleketelela leswaku Spanish akhazi chiefs swi nga na thola yena kuna mavarivari ma ku tala nkulukumba Mancoba Mniti nkulukumba Pitso Jing Msimanga na van'wani vadzaberi va ku huma aka swipanu swin'wana swa le handle ha swi tiva leswaku makhosi kahlekahleni vona hi vuvona va rhandza vadzaberi va le handle mara leswi swi hi hlamarisaka aka nkarhi wa sweswiwani loko ku ta va ku nga ri na mudzaberi ka xipanu xa Kaizer Chiefs hileswaku nkulukumba Pitso Jing Msimanga I va kara leader wa xipanu xa Kaizer Chiefs miyingiseri wa mina a hi ri u ta va mudzaberi u va kara leader hikuva vanhu va karhi va kombisa leswaku hayi se u sayinina contract munhu loyi ku yo yimela ku apaluxiwa ntsena hi swi tivi mara mavarivari ma kombisa leswaku a nga hava mudzaberi wena hi ku vona ka wena u vona ingaku I mani a nga ta va mudzaberi wa xipanu xa Kaizer Chiefs a na va lava mudzaberi wa la Afrika-Dzonga xipanu xa Kaizer Chiefs xi tshame xi na successful kumbe mudzaberi wa ku huma la Afrika-Dzonga u zanga a nga va kona va successful kusuka xipanu xa valandzeri va bolo va swi tiva u zanga va kona mudzaberi wa ku huma kwala Afrika-Dzonga a va successful loko swi ta ka ku va a dzabela xipanu xa Kaizer Chiefs kumbe lava nga va successful i vadzaberi va ku ta va huma hi le matikweni ma le handle miyingiseri wa mina swi vula ku u ta va karhi u swi nghenisa ka nhlokomhaka ya hina ku hayi u ze a nga va kona mudzaberi wa ku huma la Afrika-Dzonga a tlhela a fika andla swona ku huma la Afrika-Dzonga ta va ni kha ni ku paluxela vadzaberi lava va nga zela va khocha xipanu xa Kaizer Chiefs va kha va huma kwala Afrika-Dzonga van'we va huma ematikweni ma le handle so mina na wena hi ta va hi kha hi tshama ka nhlokomhaka leyiwani tsutsumela kahle ka Facebook page ya hina ya GCRFM kwalaya a ni khomentela kona miyingiseri wa mina kumbe u siyela nkandziyiso u ni byela leswaku hi ku vona ka wena voni nga ku xipanu xa Kaizer Chiefs xi nga thola mani ku va mudzaberi tata huma hi le handle kumbe kwala Afrika-Dzonga ki miyingiseri wa mina kasi aka majaha masiku ra namuntlha hi ta tshamanyana ka xipanu xa rixaka xa Afrika-Dzonga 26 wa majaha ma ta ma ka va paluxiwa kumbexani ma ya sungurini ku paluxiwa ku vuriwa leswaku hi 7 o'clock nkulukumba Hugo Bruns na President Ramaphosa va ta va karhi va langutisa leswaku majaha lama ma va ma karhi ma paluxiwa emahlweni ka president ya hina na le mahlweni ka president ya SAFA South African Football Association nkulukumba Denny Jordan va ta va ri kona na vona ku tiyisisa leswaku hayi majaha lama ma ka ma chuziwa hi ndlela leyi nga fanela kasi hi swona sweswo ntsena nga khomela swona ku na ti-contract ta hela ka van'wani vatlangi loko ti kha ti hela va va karhi va suka ka swin'wana swipanu tin'wani ti va ti kha ti ngeteleriwa ka van'wani vatlangi miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi vulavula hi Nghezani wa n'wi tsundzuka Nghezani miyingiseri wa mina loko ku ri ku wa n'wi tsundzuka hi ta vulavula hi yena kusuka ka xipanu xakwe ni ta ku byela leswaku ku endleka yini xipanu xakwe xi le ku complaining swinene hikwalaho ka ku Nghezani i vile na le ka 32 wa majaha lama ku nga ta langiwa 26 wa wona a nga kona no va kona va complain hi ku kahlekahleni va luzekeriwe hi mali yo tala ngopfu ku va a nga yanga World Cup ta ku byela hi xitalo leswaku va ri yini va hisa lavawani miyingiseri wa mina kasi ku na mihisa lani Migli Feeder kusuka xipanu xa Mamelodi Sundowns na ye u va karhi a complaina na yena hi vumundzuku byakwe aka xipanu xa Mamelodi Sundowns jaha leriwani ri ve phuphu kumbe hi rin'wani ri nga va na xiave xa ku va Mamelodi Sundowns yi va yi karhi yi tlakula cup leya CAF Champions League u ri vumundzuku bya yena a nga byi tivi yena mihisa loyiwani so ta va yi karhi hi twa leswaku jaha leri humaku le a Uruguay ri yini naswona ri va ri karhi kombisa yini loko ri karhi nga swi tivi leswaku vumundzuku byi tshamise ku yini miyingiseri wa mina a hi swona sweswo ntsena hi ta va hi kha hi vulavula hi jaha leri a va ri vitanaka Mlwesani kusuka ka xipanu xa yona Stellenbosch hi ta va ni kha ni kha ni ku

byela leswaku i va karhalelana na vona a ku yini a ka xipandi lexi xona Stellenbosch ni ku byerini leswaku ti le ku hiseni loko van'wani va kha va sayina van'wani va va karhi va suka ka swipani kasi nkwinika zitha u va karhi a kombisa leswaku hayi wa tsaka hi contract leyi a nga nikiwa yona ta ku byela leswaku u nyikiwe contract yihi a ka xipani xa khaisimisa loyi zitha ni ri ta va ni kha ni ku byela kahle kasi nkulukumba Brandon Truter i va karhi a kombisa leswaku vumundzuku byi yimise ku yini bya un'wana wa vatlangi kusuka kwalaho ka xipani lexiya xa yona Chipa United miyingiseri wa mina ta va ni kha ni ku byela leswaku ku ndleka yini na yena vumundzuku bya yena ku byi ri yini a ka xipani lexi xona Chipa United miyingiseri wa mina kasi ku va na mavarivari ya leswaku ri lebuhile ka Mfukeni a nga va player of the season kumbe player of the season ku na Teko Modise u le ku vulavuleni mani these days u nga ku u talele ngopfu hi ku vulavula na ku va a sola mihisa loyiwani ta ku byela leswaku u sola a ku yini naswo i vona mani a nga ku a fanele ku va a vuriwa player of the season yena Teko Modise so ku twa to tala tshamisa sweswo miyingiseri wa mina wa swi tiva leswaku a ni swi rhandzi ku ya lena ni ri u yi kuma kahle ka audio streaming xa hina va byela lavayana lavaya ku ha kumeka ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za ka ba jaha masiku ra namuntlha nkarhi wa hina wu yi veko kwalaya ka kota pass 7 loko yi kota 2-8 ni ta va ni kha ni humala tindlwini ta hina ta vuhaxi a hi sunguli miyingiseri wa mina a hi sunguli hi jaha leri Ngezani tsotsa mutisa go ntobi kundlaka hini ngezane kuna batlangi lava kahle ni mikarhi yo tala miyingiseri wa mina banga laveki ku va vaya endliwa vuhandzuri loko va va na ti-injari aka swipano jaleni vulavulaka hi roho ri beburiwe hi ti 15 ta July 1997 yena Siyabonga Ngezane miyingiseri wa mina mihisa loyi hi n'wi vonini a va kha a tlanga loko kumbexani a va karhi a tsutsumatsutsuma aka swipano swa ku fana na Kaizer Chiefs hi n'wi vonini ka Kaizer Chiefs kahlekahle ni mihisa loyi loko a ta va ka a sungula rendzo ra yena ra ku va a tlanga bolo a wu swi tiva leswaku Ngezane u sungule ka xipano xa Orlando Pirates ka youth development ya xipano xa Orlando Pirates hi ku ri ku a wu swi tivi miyingiseri wa mina swi tivi hi 2017 hi n'wi vona a tsutsumela ka xipano xa Kaizer Chiefs xa youth a fika a tlanga kona laha a nga va a promotiwa ku ya ka xipani lexikulukumba xa senior xa xipani xa Kaizer Chiefs 2017 ku ya fika 2023 a nga tlanga 95 wa mitlangu a va kora 6 wa tibolo kasi hi 2023 hi n'wi vone a tsutsumela aka xipano xin'wana ku nga ri xipani xa Kaizer Chiefs miyingiseri wa mina xipani lexiya kahlekahle ni vo shortcut loko va swi vitana hi ndlela leyi ni lavaka ku byela hi yona FCSB u nga vutisa leswaku swi yimele yini ntombi yo zenya leswiwani swi yimele Stuart Bucharest xipani lexi kahlekahle ni xi nga duma ku hala Romania miyingiseri wa mina swi le likini ya ku hala Romania leswi swi endlaka leswaku hi ze hi vulavula hi swona i timhaka ta Ngezani miyingiseri wa mina mina ni ve interested ya ku lava ku twa ku hayi why xipani lexiwa xi complain hi ku 11,000 ni vulavula hi ti-rands 11,000 ni vulavula hi mali leyi nga na xivongo British pound so va va karhi va complain ku kahlekahle ni loko mihisa loyi Ngezane o yo pfumela ku endliwa vuhandzuri ku ngeza ku va ku fika World Cup a ta va a horini no hola a kota ku ya ka World Cup sweswiwani hi siku na siku loko World Cup yi va kha ri yi sungula hi ta va hi karhi hi lahlekeriwa hi 11,000 British pound va va karhi va kombisa leswaku Siyabonga Ngezane u ale ku endliwa vuhandzuri a kombisa leswaku yena u tiyile naswona a ka nkarhi wa sweswiwani a nga lava ku va a karhi a endliwa vuhandzuri hambiswiritano va va karhi va vula leswaku kusuka xipani xexiya va va karhi va vula leswaku hayi u va a karhi a tixisa hikokwalaho ka ku va swi vona leswaku wa limpa kumbexana wa khwita miyingiseri wa mina so va ka kombisa leswaku swi va khome hi ndlela yin'wani ya ku ka yi nga ri kahle ku va yehe a le ku endliwa vuhandzuri a tlhela a nga selektiwi ku va a va kona a ka majaha ma 36 lama ma nga ta va ma karhi ma hlawuriwa majaha masiku ra namuntlha leswaku maya aka World Cup. Ani streaming sir wa mina loko u ala ku endliwa vuhandzuri swi vula ku wa titshemba leswaku va ta va karhi va ku choose Siyabonga Ngezane la nga na 28 wa malembe miyingiseri wa mina u ale ku endliwa vuhandzuri naswo xipano
sha FCSB va va karhi va kombisa leswaku a va tsakanga hikuva anga vanga karalangiwa aka 36 wa maja na kuva akaraka aya ka World Cup mingiseri wa mina a switivi leswi switivaka iku mitlangu ya ball hi vangela tora nkarhi na nkarhi kuna switori leswi swi hisiyaka hi hlamela ku hayi kwendleke yini kwala kwendleke yini lesa ngezana na xo swi hisiya hi hlamela ku hawu kasi xipano swi kwata so swi kwatela mali ya so hayi nga me u fana na mina ni nga switivi leswaku loko va ku bitana kusuka ka xipano okay for instance va ku bitana kusuka ka xipano xa Orlando Pirates kumbe Kaizer Chiefs kumbe Mamelodi Sundowns amaZulu Golden Arrows kumbe Stellenbosch kumbe swin'wana swipano swi nga kona ka mitlangu ya Betway Premiership kumbe ka NFD kuva kha ku va na mali yo karhi leyi yi sukaka ka va FIFA isuka ka ba FIFA mingiseri wa mina iya ka xipano xa wena kuva wena u langiwile I didn't know sweswi ni swi kuma kahle kusuka ka xipano xa Ngezani leswaku ve ri kahle kahle na swi va khomanga kahle ku avata va siku na siku va kha va receive mali leyi ringanaka 11,000 British pound so swivula ku swipano leswa Orlando Pirates loko huma vatlangi vo ringana 10 kumbe 8 xi va xi kha xi receive mali ya ku tala ku va vatlangi va xipano xa Orlando Pirates va yeka World Cup wow it's interesting being zero I mean swi nga ha na vula leswaku vanhu va nga xava leswaku langa vatlangi va le ka xipano xa mina va xava coach ya xipano xa rixaka nkulukumba Hugo Bruns a hi swi tivi va ri leswi swi tivaka ku mitlangu leyi ya bolo ming zero wa mina yi lava u ri na ntamu a yi lavi nga ri na ntamu na katsonga leri a hi tsumile ka xipano xa Stellenbosch hi suka aka xipano lexiya xa ya FSB lexi tlangelaka hi Ngezani ming zero wa mina hi tsumile ka xipano xa Stellenbosch hi va hi twa leswaku jaha leri va ri vitanaka Thabo wa ka Mloisani mingiseri wa mina i va karhi a kombisa leswaku hayi ya yena ndzima yi ri gime why i va karhi a kombisa leswaku hayi swi tikomba ngaku kahle kahleni leswi a swi tirhaka xipano lexi na Stellenbosch swi fike makumu u va karhi a kombisa Thabo Mloisani leswaku hayi loko a ta va karhi a joyina xipano lexiyani hi 2023 kusuka sa 2023 u tlange mitlangu leyi ringanaka 115 aka the competition hinkwato Carling Black Label MTN 8 Confederation Cup na mitlangu ya Betway Premiership mingiseri wa mina a va kombisa leswaku ni contribute ngopfu ka xipano lexiwa naswo swi kahle ku va ni tivisa valandzeri na vinyi va xipano leswaku hayi mina ni ta va ni ka ni ri suka la ka xipano lexiwani nguva ha swi tiva leswaku yi herini mara loko ya ku gime yi fika makumu u va karhi a kombisa leswaku hayi wa suka yena Thabo ka Mloisani misa loyi wani va ka kombisa la nga na 27 wa malembe leswaku ka nkarhi wa sweswiwani i timhaka ta ku langutisa xipano lexi xi va ku xi kha xi tsakela ku va xi n'wi sayina na ku va va n'wi vheluwa a kombisa leswaku timhaka hinkwato hi ta va hi karhi hi ti vona leswaku ku va kha ku endleka yini mara mhaka ya sweswiwani timhaka leti twalaka hileswaku xipano xa Kaizer Chiefs swi tikombenga ku hi laha a va ka karhi a lava ku tsutsumela kona mihisa loyiwani a ni ri sayine hi xipano xa Kaizer Chiefs mingiseri wa mina mara mavarivari ma kombisa leswaku Thabo wa ka Mloisani u linkiwa ngopfu na xipano xa Kaizer Chiefs swi vulaka leswaku hi nga ha na n'wi vona a tsutsumela ka xipano xa Kaizer Chiefs tanihi free agent so a hi swi tivi mingiseri wa mina leswaku ku ndleka yini laniwani tanihi free agent xipano xa Kaizer Chiefs swa swi lava ku teka ti-free agent ne a hi swi tivi mara leswi swi tivaka i timhaka ta ku u le ku linkiweni ngopfu na ku va a tsutsumela ka xipano xa yona Kaizer Chiefs yena Thabo wa ka Mloisani so hi ta va hi karhi hi twa leswaku ana u ta helela ka xipano xa amakhosi amahle kumbe u ta helela ka swin'wana xipano kimisa loyiwani hi n'wi vonini ka xipano xa yona Stellenbosch ni vulavula hi yena Thabo wa ka Mloisani a va tlanga as a center back mingiseri wa mina aka xipano lexiyani kasi loko Dion van Rooyen a va suka a joyina xipano lexi xa yona Orlando Pirates hi n'wi vonini a va teka bandi ra vucaptain a va a ri hakara yena Thabo wa ka Mloisani mara ka nkarhi wa sweswiwani i va karhi a kombisa leswaku hayi hi ri ni ya lava swin'wana kun'wani ku nga ri ka xipano xa yona Stellenbosch mingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku u ta helela ka xipano xa Kaizer Chiefs kumbe u ta helela ka swin'wana mara mhaka ya kona leyi hisaka ka nkarhi wa sweswiwani i timhaka ta ku hi nga ha na n'wi vona a mbala jesi ra amakhosi aka nguva ya 2026-2027 mingiseri wa mina so hi ndlela yaleyo no vona ni tshama na ku pfumela leswaku hayi ni le ku ku
nyikeni ka ti inside leti where kwari un'wana wa nga ti tivi mingiseri wa mina so a hi mahlweni wa swi tiva leswaku ku na competition.

0: 0751-4932.
1: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamlele, Bushbuck Ridge, Nachiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
2: Wisa sasa mingiselo wa mina na mina Ntombi yo Zenya, Ntombi yale swikolweni swa Maleza wa Zinjiva, ni ku byeleni leswaku loko ni nge zani ya mavhengeleni leswaku loko ni vuya ni ta va ni kha ni ku tivisa leswaku vo kha ku endleka yini mayelana na xipani xa hina xa Bafana Bafana. Ka majaha masiku ra namuntlha ku va kha ku paluxiwa leswaku xipani xa Bafana Bafana majaha ma 26 lama nga ta va ma karhi ma langiwa hi wahi mingiselo wa mina. Vanhu va va kha va chuza vo tala va ku na hi lava manimani, hi lava manimani, mara namuntlha hi ta va hi karhi hi swi tiva leswaku i va mani va fambaka va 26 va nga ta va karhi va ya ka World Cup. Kasi loko na ha ye mavhengeleni mingiselo wa mina loko ni langutiseni a ku va karhi ku vulavula mudzaberi wa xipani xa Bafana Bafana nkulukumba Hugo Bruce a va karhi a kombisa leswaku a hi vani hinkwavo va nga ta va karhi va langiwa laha. A swi tiveki leswaku ku laveka 26 aka 32 leyi nga kona, 26 va ta va karhi va langiwa swi vula ku lavan'wana hinkwavo mingiselo wa mina va ta va karhi va tlhelela kaya, swi vula ku va ta va karhi va langutisa leswaku malembe man'wana va ta va karhi va ndzama nakambe. Kasi mingiselo wa mina loko va nga hi nge za ya brekirani va kha ni vona leswaku ku va kha ku endleka yini. Loko ni vuyela na swi vona leswaku ku va ku vuriwa leswaku president va ta va karhi va khandziya stage ku la ku va va nyika marito ma ku hlohlotela na ku va va kombisa leswaku vun'we i matimba mingiselo wa mina. Kasi swo tala hi ta va hi karhi hi ku byela swona ku za ku paluxiwa leswaku i va mani. U nga vi karhi tivutisa ku Ntombi i va mani ma nga paluxiwa mani, va mani a ku za ku paluxiwa nchumu ka nkarhi wa sweswiwani. Na hina hi yimele swona leswaku va va karhi va paluxa hi ta ku paluxela vona leswaku i va mani va nga ta va karhi va langiwa mingiselo wa mina. Va hi karhi hi langutisini leswaku na hina lava karhi wun'wani hi hleketelelaka vona ku va vona hina hi lava van'wana. Loko a swi koteka ku ta famba 36 hinkwayo 32 hinkwayo leyi yi nga kona laha swi vava ngopfu ku va 26 yi langiwa lavan'wana va va karhi va tlhelela kaya. 32 mani ta ku ha a yi fambi. Hi ri ni ku byela leswaku loko hi langutisini hi vona va Standard Bank na va ri kona, ni nga rivali leswaku va Standard Bank ti main sponsors ta Bafana Bafana mingiselo wa mina. Hi van'wana na vona va nga ta va karhi va make sure leswaku Bafana Bafana ti-game leti Bafana Bafana letiwa hi va na swilo hinkwaswo leswi tshamisekile kwale a USA na Canada na Mexico mingiselo wa mina. Kasi nkulukumba David Hodnett la a nga CEO ya Standard Bank South Africa va kona na vona va yise marito ma ku kombisa leswaku va supporta Afrika-Dzonga. Twana va kombisa leswaku matimba ya squad leswiwani i ku va vanhu va hlangana hinkwavo, Afrika-Dzonga yi hlangana hikwalaho ka xipani leswiwani. Va tsundzuxa swinene leswaku rendzo leri hi nga ri teka i rendzo leri ri lavaka munhu un'wana na un'wana, leswi vulaka leswaku vanhu va fanele va tsundzuka leswaku a va rivali Standard Bank. Va kombisa leswaku the blue is on support Bafana Bafana, se va kombisa kahle leswaku loko Bafana Bafana va ri na vona hayi a va tiyisiseki leswaku va le ku sapotiweni. Va tlhela va kombisa leswaku a va nge swi koti vona va ri voxe va Standard Bank ku sapota Bafana Bafana. Afrika-Dzonga yi fanele yima hi minenge, leswi vulaka leswaku hinkwavo vanhu va fanele va karhi va sapota Bafana Bafana. Yeloyo a karhi a vulavula mingiselo wa mina a ku ri Standard Bank South Africa CEO kulukumba David Hodnett lava va karhi va paluxa na vona. Ni ku byeli leswaku ku na vanhu va ku tala mingiselo wa mina. President Ramaphosa ni ku byerile leswaku ku ta va karhi a khandziya stage bele Union Building va va karhi va paluxa swilo leswiwani a Union Building mingiselo wa mina. Kasi nkulukumba Hugo Bruce na yena kona hi va vanhu van'wani va nga kona mingiselo wa mina. Va tele manana Linda Zwane na voho va kona mingiselo wa mina ku lava ku tiyisisa leswaku hayi swilo hinkwaswo swi famba hi ndlela leyi nga tshamiseka loko swi ta ka timhaka ta Bafana Bafana mapreparele ma yona mingiselo wa mina. U nga rivali leswaku Afrika-Dzonga va languteriwe leswaku kahle kahleni va va karhi va joyina 47 teams. Awu tiba leswaku ka lebele riwani ka World Cup ya lebele ra 2026 le inga tava iri kona le a Mexico, USA na Canada. I World Cup ya matiko nhlengelo mingiseri wa mina. Awu tiba leswaku i 48 wa the team. Nga Steve mingiseri wa mina. 48 wa the team hinkwa tava tikati lwela bigiri le ra World Cup mingiseri wa mina. Tava ka re tiba leswaku bafana va ta huma ka the group stage. Tala ku ava hi shokinyana man vaya va honda ka the group stages mingiseri wa mina. 48 teams titele ngopfu mara ha va hi shokinyana bone mana na Lydia munyepao labanga safa chief executive officer na bo va kona va kona mingiseri wa mina so if you think avakona na bona na vavona va karhi va kombisa leswaku swilo swi fanele swi famba hi ndlela leyi nga tshamiseka mingiseri wa mina hi ta va hi kahi ku phakela hinkwato ni ku byerile leswaku tshamisa sweswo hi ta va hi kahi ku phakela kasi ai wika mahungu mahina mingiseri wa mina loko ha vulavula hi Spanish bafana bafana pa ingena ka swona hikokwala ka ku mahungu lama ma live ma le ku humeleleni lama nga ku humeleleni ma Spanish rixaka xa bafana bafana n'wana n'wana lava ku va kha a twa leswaku mana nga ta va karhi a khandriya xihahampfhuka phatsa a kongoma le a Mexico USA mingiseri wa mina so iri hitwanyana nikunyikanyana at least nkandiyiso kumbexani leswi swi vaka swi kha swi vulavuriwa hi president mingiseri wa mina leswaku va va karhi va kombisa ku yini president ya hina ya Afrika-Dzonga va va karhi va vulavula va ku yini mayelana na xipani xa hina xa rixaka nga ku va heti ni ku vulavula mara sweswani ku vulavula nkulukumba Hugo Bruce a hi twi leswaku va va karhi va kombisa ku yini ba ka ri bona Rowan William aba ka rabitani wa mingiseri wa mina hangu bona ya iba ka ra kombisiwa na yena ibitani wini swikomba kahle leswaku u ba ka ra ka a kombisiwa ku ya ka World Cup ja leriwani rinwana ra majaha lere la mamanga tiphuphu loko swi ta ka xipansha rixaka xa Afrika-Dzonga mingiseri wa mina iba kara a ba khakhandia stage yena Rowan William imtlango sungula ku ba vitaniwa last stage ni bona nkulukumba Ramaphosa ba vakari vanwe tlhavula ku kombisa leswaku ba vakari batsaka hikuva a selectiwini imtlango sungula luya vakara beriwa mavoko yena Rowan William aba kara ya tshama mingiseri wa mina a hi twile leswaku mtlango wa mbiri nga va kuri mani Ricardo Goss loyi aba ka karabitaniwa na yena interesting kusuka ka xipanisha mamelo Sundowns mingiseri wa mina swinga na vula leswaku Peterson na Chaine unwana wa vona ange hi ka World Cup a swi tivi mingiseri wa mina mara ka nkarhi wa sweswiwani va va karhi va kombisa kusuka ka xipanisha yona mamelo Sundowns Ricardo Goss u va karhi a ya ka World Cup interesting ya va va karhi va kombisa vuxokoxoko byakwe mi hisa loyi mingiseri wa mina so swo tala ta va ni kha ni ku paluxela ka siku leri ra munduku ku twa to tala mingiseri wa mina mara ka nkarhi wa sweswiwani Rowan William i vitaniwa ro sungula Goss i wa vumbirhi va karhi a tlhavula na president ya hina laya mingiseri wa mina ku na vona swo tala swi nga ta xoka vanhu vo tala ni lava ku vona goalkeeper number 3 leswaku ta va ku ri mani mingiseri wa mina ta va ni kha ni ku byela leswaku goalkeeper number 3 i mani a xikarhi ka Peterson or Sipho ka Chaine ya ka World Cup mingiseri wa mina hi luya va va karhi va n'wi vitana na yena a va karhi a tsutsumela a xitejini va ka beriwa mavoko Orlando Pirates goalkeeper number 1 goalkeeper Orlando Pirates mingiseri wa mina jaleriwa ri beburiwe hi 14 ta December 1996 yena Sipho ka Chaine ri hoyihoyi aka yena Sipho ka Chaine ku va a karhi a tsutsumela le a ka World Cup danku a hi vuyeli ka mhaka ya mina wena mingiseri wa mina bafana va nga yiveli mhaka ya mina wena a hi vuyeli ka xipanisha xa Kaizer Chiefs hi ku vona ka wena hi vone ngaku i mani loyi anga ta va vuriwa mudzaberi wa xipani xa yona Kaizer Chiefs anda ka loko vadzaberi vambiri va xipani xa Kaizer Chiefs va va karhi va hlongoriwa ni bela niqingo ka nomboro ya hina ya xirhandza kumbe u siya nkandziyiso mingiseri wa mina na xirhandza ku vula ni swi twa kusuka ka wena leswaku hi ku vona ka wena vone ingaku i mani a nga ta va vuriwa mudzaberi ka xipani xa Kaizer Chiefs Jesu ra famelo
0: hi
2: pfukile minjhani na
0: hi pfukile na hayi pitso msimani ni nga ri le mukhwembeni ka Chiefs
2: Oh, pitso msima a swi vula ku mhaka leyiwani ya tiya mani ya tiya
0: hambi yo evurina ku hama endredi no yimela xiinikile ku voni ka ni nghena ka Chiefs
2: u ready
0: no kwatele swona a swi vona leyi ka tikhipo ku ta senisiwe njhani ta senisiwe njhani
2: not unga ku gosa a fana nga young man a fana ku ya Peterson mara a ni le ka tintangu tona to vula sweswo
0: un'wana na un'wana i swi voneni reputation ku a yi basile lalekile
2: ya na me a ni swi vonini no ka ni nga tivi leswaku a ni tihlo ra Hugo Bruns na rona ri vona hi tihlo ra rona
0: i vurini boba Hugo Bruns a lave xitulu lembe rin'wana ka Chiefs a nga xi kumi sentila hile
2: dangisila niri
0: dangedange
2: Okay, mingisiri wa mina. Ri mani kha ni ku byela leswaku va kha ku endleka yini sweswiwani. Ta va ni kha ni ku xokolela nyana ni ku tsopolela leswi endlekaka halawani. Ni vona khulise wa ka mudawu mingisiri wa mina va kha vitaniwa na yena hi luya va karhi a landa ti-goalkeeper leti a ni nga ku byela tinharhu. Ni ku byerini leswaku William u kona, Chayini u kona, Goss u kona, mudawu ya va ka kha khandi ya xiteji laya. A tlhavula president na n'wi vona na yena kulukumba Hugo Bruns hi ya va ka karhi a vitana mavito ma vatlangi lava a va ka karhi a lava ku ya lwa nyimpi hi vona ri hi vona loyi leswaku i mani loyi a va ka kha a vitaniwaka nkarhi wa sweswiwani mingiseri wa mina ka tika ndhawu leyiwani oh kusuka ka xipani xa Orlando Pirates mingiseri wa mina kusuka ka xipani xa Orlando Pirates hi loyi mujahana na yena hi ri ni n'wi languta kahle mingiseri wa mina kusuka ka xipani xa Nkosinathi Sibisi February 22 ta September 1995 center back le one kusuka xipani xa Orlando Pirates interesting no kharinga TV tlangi kahle ngopfu na yena ka xipani xa Orlando Pirates ana do we have another center back that is better than this one afana nga vitaniwa kumbe xani vanwana va vulavula hi ndlela yinwani I think hi tlangi kahle mingiselo me hi leswi hi nga na swona laha Afrika-Dzonga nkarhi wun'wani hi lava vatlangi lava humaka ematikweni ma le handle va tlangelaka swipani swin'wana va pa va hi bayizisanyana na vona i kuma ku i twinga ku hi wala Afrika-Dzonga hikuva a tlangela Mamelodi Sundowns or Kaizer Chiefs jaleriwa Sibisi ri kona na rona va ri vitanini ri ta va ri kha ri ya ka World Cup mingiselo wa mina hard luck Peterson vanhu vo tala ve le ku rileni hi Peterson ve ri hard luck Peterson na mehe ni ri hard luck a ni swi rhandzile leswaku jale ri va ri kha ri tsutsumela leyi a hi yingiseli leswaku va mani va nga hisela mikandziyiso loko swi ta ka timhaka ta coach ya xipani xa Kaizer Chiefs mingiselo wa mina a hi yingiseri la a hi twi leswaku mingiselo u yi khomele yini la mingiselo wa mina na swi rhandza leswaku vayingiseri va hina va va karhi va hi tsopolela swo tala a hi twi loyi i ri yini mingiseri
3: riperile ntombioze riperile ka vayingiseri loko hi karhi hi cheka ka swifambafambi swa mahungu loko hi kha hi langusa va ri la ku nga na musi ndzilo wu nga pfurha a karhi a n'wi vona Pitso Msimane rhange mahlweni ni vona xivutiso ku ri i ta kota ku xi teka xipani xa Kaizer Chiefs xi vuyela aka nkarhi lowa wa xona hi xi tiva ku xi teka tikhapi na mi karhi mi nga rivali leswi ntombiezeni xipani xa Kaizer Chiefs a ni tsundzuki munhu wa ntima a xi khocha xi teka tikhapi loko mo langusa record ya xona i valungu lava kotaka xipani xa Kaizer Chiefs xivutisi xa mina ku xana loko Pitso Msimane Jingles va n'wi teka a khocha xipani xa Kaizer Chiefs i ta xi kota na mara record eka yi komba ku valungu vona va vonisa Kaizer Chiefs lexi xi tivaka i ku bolo ya milenge yi na torha hi ku hlonipha nkarhi a ni ta ma tlhatlhamatele ntombi ya Zenya na lowa trainer coach ntombi ya Zenya na yena a ri fambini a ni ta tsaki ngaku loko a kota yi thumeleni khune a ta pfuna ti-goalkeeper a ve hehli ku na leki ngopeni
2: Yeah, ni Kensin Botling ngobeni va swi veketele kahle mingiselo wa mina ri ni tsutsumela ka xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga leswi nga ku ve ni xi ka xipaluxiwa ri ni ku byela leswaku jaleriya ri nga va milongweni ngopfu a ka ti-Facebook a ka ti-Twitter a ka ti-Instagram na le ka mahungu mo tala leriya ra ku vuriwa leswaku ri le Nigeria imen i kona ikona aka World Cup mingisero wa mina ilangwini inkulukumba Hugo Bruce iaka World Cup misa lowani iba kombisa jaleri ikona leswaku yena itiva Afrika Dzonga kuri karakwe a kombisa kahle misa lowela leswaku so tala isi endlela Afrika Dzonga Nigeria nga itivi no itiva nga tsama kandiya hambi leswi tata wakwe anga mina Nigeria mingisero wa mina kasi inkulukumba Hugo Bruce ikombisini leswaku hay kahle kahle yena ina tihlurako inulangini kuba ayaka World Cup kasi Kulumani daman e kona na yena ku ya ka World Cup ko saka xipande xa yona Mamelodi Sundowns mingiseri wa mina kasi imani loyi avaka karavitani wa ka nkarhi wa sweswiwani mingiseri wa mina vankhani ku xokolela nyana Aubrey wa ka Mudiba kona jala ri nga bebula 22 ta July 1995 left back kumbe wing back mingiseri wa mina ku saka xipande xa Mamelodi Sundowns u vitaniwini ya ka World Cup misa lowa na vona i famba nga ku tsotsiso o bamba so misa lowani ya a stageini ya tavula president Cyril Ramaphosa jarunwa ra kutlanga kahle ngopfu yena o broka mudiba mingiseri wa mina I think this is the best player I think he's one of the best players in South Africa vulavula hi vatlangi ba Afrika Dzonga va karhi kombisa leswaku i tsakini wa n'wi vona leswaku u tsakini misa loyi u veke na u hoxe na voko a xikhwameni o broka mudiba u cinamisana meno ku kombisa ku i tsakini leswi swi nga va swi kha swi vuriwa kulukumba Cyril Ramaphosa va va karhi va n'wi tlhavula lahaya mingiseri wa mina kulukumba Hugo Bruce u langute leswi a hlayaka ka swona mavito mingiseri wa mina Rowan William na n'wi vona Peterson anga vitaniwanga mingiseri wa mina van'wana va ka ku Peterson wa anga vitaniwanga mani loyi a vitaniwaka sweswiwani mani ta ku byela leswaku mani mingiseri wa mina Samukelo Kabini i left back center back loyiwani mingiseri wa mina kusuka a Norway a ka xipani lexi a va xi vitanaka Mod FK I think is doing good batlangi lava va taka va huma hi le ka swipani swa le handle mingiseri wa mina va add experience aka xipani xa Bafana so I think so far so good combination ya local players na vatlangi va le handle phela ka World Cup ku ya hlangana swilo swa ku talatala mingiseri wa mina loko u fane u maka munhu wa ku fana na Kamavinga Kylian Mbappe vanhu va ku fana na vo Ronaldo a swi tiva leswaku Ronaldo at the age of 41 what enda leswaku majala matsongo matshundelela swinene vanhu va fanele va Lionel Messi i kona ka World Cup leyi mingiseri wa mina so who is the player ka Bafana loyi u vonaka ka nga maka Messi kumbe Ronaldo mingiseri wa mina kumbe Kylian Mbappe so think twice I think he's trying nkulukumba Hugo Bruce kuva a veketela vatlangi lava hi ndlela leyi nga fanela mingiseri wa mina so hi ndlela yaleyo ma ni kha ni ku tivisa leswaku Bafana ve le ku va yini va karhi va langiwa hi ndlela yaleyo mingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta va swi kha swi famba kahle kusuka aka xipani xa Bafana i mani loyi a nga va karhi a vitaniwa sweswi Thabang Matuludi kusuka ka Polokwane City i right back and defender mingiseri wa mina u langwini ka nkarhi wa sweswiwani interesting mingiseri wa mina loko u langutisa xipani xa yona Polokwane City so iswaku i combine ntaku vatlangi lava va suka ka swipano hinkwaswo swa PSL mingiseri wa mina vulavula hi nkulukumba Hugo Bruce a va karhi a va tsutsumerisa aka swipani leswi swi nga fanela aka xipani lexi xi fanele ku swi ya hi lwela nyimpi mingiseri wa mina hambi swiritani no va na ntshembo na ku pfumela leswaku mi le ku voneni mi le ku swi voneni swi le ku broadcastiweni leswi swi va ka swi kha swi vulavuriwa laha a hi ti vulavulela swona ntsena mingiseri wa mina so na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta famba kahle ka xipani xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga ri langutisa leswaku va mani ka Facebook va nga hi tsalela mingiseri wa mina ni khomela swinene ku va ni heti nkarhi ku va ni kha ni vulavula hi Bafana kumbexani ku va ni nghena ntsopolanyana hala ka Bafana mingiseri wa mina leswi vulaka leswaku ka siku lera munduku ta va karhi hi khomakhoma swilo hinkwaswo ka siku lera namuntlha Bafana vo va nga hi tsopolelanyana nkarhi va tekanyana nkarhi aka topic ya hina ri ni tsumela ka Facebook ni langutisa leswaku va mani va nga hi tsalela mingiseri wa mina va tele vanhu lava nga hi tsalela so ni ta va ni kha ni tsutsuma swinene hikokwalaho ka nkarhi saka xa nghondo xa hi lava mingiseri wa mina so ri ni langutisa leswaku hi va mani va nga ta va karhi va nga hi tsalela la LC Milan na n'wi vona i mani un'wana a nga hi tsalela laha mingiseri wa mina Kwenadi Tsikani Judgment Timian Mate Maria Maswanganyi Voice Phil Jones Man Makubele Grace Thomas Mdungwazi Brian King Kalanga Baloi na Kansas swinene Mana Bumba ni Kensin Christina Manyike Justice ni Kansas swinene Imanzama ni Kensin Maria Kensin Hassani Kensin Snen Zex and Kensina when Aksan Kensin Resmadin Kensina women and Beladin Tim when women and Salela, now women a Siati Odio Tangwin and a Shayangi Kola Gankarmi, Metam Kamini Komela, Sinene, Ekola Gankari, so send Dagala Shakon Barkani, Nitsuma to Tuma Ming Seramina, Erinang de Salan one the Shakum. Swa swa swa mbanjani halawa niri tsumela ka xitori xa hina xa xisaka xa ngondo mi ngisela wa mina ya nangutisela swa ku swi famba njani ka siku ra namuhla andle ku swi vonini laha kuna swin'wana swi nga fambeki swona mi ngisela wa mina mara i ri njhika mavhengeleni loko ni vuya kumbe xani ni ta vuya na swomboyeni hikokwalaka ku kuna swin'wana swi fambi kahle laha i ri ni nangutisa leswaku nga ya moyeni mani i ri hi twa leswi
1: Kokolo Funeral Services hi ku abela ti funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket. Dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo hi kumeka hi Giyani. Malamlele, Bushback Ridge, Natcha Wero, Tisanganisi na hina riqingho kumbe
4: Eka vayingiseri va xisaka xa ngondo, hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo. Mutsari tlhelo muhumelerisi eParadise Tyson Kuhn, kasi emichinini hina Khodan Chauke na Mfanelo Mabunda. Kasimitisa lo wana emoyeni hi cha ravalanjwa.
5: Ninja.
6: Yipfuki kunjani chona?
5: Mpukini.
6: Eh.
5: Antangi hi nyipe misteka hi mawa kahle, ni nola ku vutisa.
6: U vutisa chona.
5: Mara a minyumi ku kaneta nsato wa n'wina mahlweni ka vanhu himpela mi tlhela mu ka nsato wa mina. A mahlweni ka vanhu.
6: Nsato wa mina? Nsato wa mina wihi?
5: Swi sungurini leswi ni vulaka ku mi kaneta mhani Agnes emahlweni ka vanhu ku kanisa towa mina
6: a ni loko mi tsaka mi twa ku hi rhandzana
5: hayi a hi nga ta tsakisa hi swilo swo phunta hayi a ku ri vudomu lebyi a mi byi endla byi ta tsakisa va mavudomu byebyiya
6: luwa wa mina luya
5: luya
6: i sato wa mina luya
5: phela leswi a mi kanetisa swona mi sihaya nhloka yi humini mi khi mi kaneta ku a hi munhu wa mina nsati wa mina na nsati
6: ku mi vulaka swo ku a ni na ku mi ni vona hi va n'wina ku mi vanghana va ntiyiso na vatirhikulu va ntiyiso na
5: hayi a ni munghana wa n'wina
6: mivula vatirhikuluni
5: ya mara leswi a mi swi endlisa swona na ximbilwaneni xo xi vavini
6: xoxoveleni
5: ximbilwa xa vona xi vavela ku munhu wa ni kaneta
6: wa swi tiva luya hi ku kata mina ku ri hi wusa swo mina
5: ma kaneta na mahlweni ka vanhu mi bokoloko ka mihela na
6: tivoyisivona kumbe njhani
5: a thonisana nhloti mi vona vanhu a kha thonisa nhloti ku munhu wa ni kaneta
6: content leya phema na sito mina hiusiya Yo, sa sa siya mina ngamini.
7: Anu kuti sa phela na kata mina fana na
2: ba kuma 5.
7: Eh,
2: ho bona vange teriwa lava vhele.
8: Mina ku matingane vetani mi vula ba va ri kwani.
2: Ama kuma 6. Ba ka kuma 6.
8: Mi mana swona ba.
2: Eh. At least 6 nyana maswana.
8: Ah, mina na problem wana ma. Ani ni tira a company ni le kaya.
2: Yes.
8: And loko ni tshika ni pfumala ni ta teka kwalaya.
2: Yes.
8: Ma na problem.
2: Mi ta va na problem ya yini?
7: No, swilulamile.
2: Hi swona baba hi mo ni tsutsuma.
7: Tsutsuma.
2: Nini ya wusanyana phela ni seza ni nghena ni le kaya.
7: Eh. Tsutsuma na la ku ta phekela na ta swekela nyana.
2: Mi la ku sweka.
7: Hi
2: swona. Va tekiwa mina haya ku swekeni baba. Eh, ko va ku ni sukeni swavetela nyana leswo xava. Sikuto diwa kunena.
7: Hayi masukula mana swika marangulo ndisa nwana nganga kwa.
2: Ami ndisiwangi.
8: Ani va disa.
2: Akoba kontaxi ekusethi ani kuma mukamhlatsa swidzila kana kuma mukamhlatsa swidzi. Ani vheni ku hayi murilo wa u sunguri.
7: Hayi.
8: A nga disiwona kona nwana una nwana mana uko randi ntumbuluko.
2: Hayi akhensa mani tsoko moni tsutsuma.
7: Hiso hiso.
2: Tsani mishaka ba.
7: Hiso nwana.
9: Njani vatirhi va vanga wa xo hinkwayo
10: hi kona ninjhani
9: fokini ma swi tiva mina mi yimeri wa n'wina namuntlha trouble himself
10: loko hi vona munhu a tsaka
9: sena ku mbyala mhakala e ameri ku mlweleni ka yona varhangeri van'wina va pfumerini ku ngetela mali hikuva mina ni nghenelerini mali muni ni nge vuli ti-percent va ti va ta ngetela 4%
8: titsongo
6: titsongo
9: hayi va ri leswi va vulaka swo va ri va ngetela 4% ka nkarhi wa sweswiwa ku ya mahlweni va ta tlhela va ngetela
8: yin'wanamilavela sweswi
9: loko mo yima na mina ka swilo hinkwaswo swilo swi ta fambi line ya straight ko laha n'wi mi ni sapota tani na leswi a ni va byeri ni ta ta na xinyiketi leswi ni lavaka mi ni sapota ka swona loko mo ni sapota hi ya mahlweni purasi leri
8: hi muyimeri wa kahle hi na muyimeri wa kahle
9: se mo ni ya ofisini ni ya hetisa ntirho wa mina leswi a ni ku mi byela swona hi sweswo ku muholo va hi nekini se loko va hi neke muholo so sweswi ta famba kahle na ntirho wa kona wu ta hungutana leswo mi tirhaka tilampeni mhani twanani na swona ni va tshike va ku venge thole mara na swi ta ku va ta thola ni mhini kwala
6: va ta thola
9: ya hi swona
8: akhensa miyimeri
6: wenaanda yikwenu
8: kunjani xihundla mpfukini
5: noma ta vuya rini hi maxaku bane veka ni tibeke ni ta mi byela
8: ni veke ni tshautaka tibeke i veka ka xihundla
5: veka ni kwalano ka a ni la ku mi byela
8: phela ni ku twa wena le ka i valava na xinyeketi a ntirhweni
5: a mi ri le nani a ni mi vonangi
8: a wu nga ta ni vona hi mhaka ku a ni a ku ve na ti-emergency hi ku ni fika la kaya
5: mahungu ma trouble
8: endle trouble
5: hi mpfhuka mi famba trouble a ri ti-problem leswi a swi endla futhi se mi vuye se va vuye le hansi vanhu se va ri khula mi rimata vandla na switori a ku nga ngheni munhu le
8: se se a ku lo pfariwa na gate ka xihundla
5: a ni ri a ku nga ngheni munhu ti-customer to jika ti tlhela
8: hayi mari nga vileli sweswo ni nga vuya swi sotete
5: ya ti-customer leti ti nga tlhela ke
8: malava phela ahambi va lava ku va vuya a va nga ha vuyi sweswi ntsena hi tondla advert ya ku wanga wa xo tlhele vutshan'wini a va vuyi vana
5: mara mi disciplina lexi ya ve ri travel hayi
8: i nga ri lexi ya phela a nga ringani na wena
5: a nga ringani na mina loko munhu a za a ta ta ni pengela a ndli nga ri leyi ya yena a yi teki ntanga mi futhi yitsongo na le ka mina munhu wo tlhe nga ri hloka hi a yi teki
8: i nkulukumba wena xihundla ko va ku yena leswi a swi ndlaka swin'wana a ni i lawyera phela hi trouble se i vulavulanyana na xiloyari leswi a swo i nga ku a nga kanetiwi ene endle kahle i nga n'wi kaneta ha swona
5: a ni masi ta kwana a ku na va nga ta tlula
8: exactly se i nga vi na problem wena xihundla swilo swi tshamisekini sweswi ne
6: katamina
8: murhandziwa
6: vona munhu laya vona yi kule njhani mara kahlekahle fanele ku thola munhu wo tsema munwana kun'wana na wun'wana a ri hala side ra ka xitapi ya ri ku kera misisi fanele ta ku kera minwala leyiwani mani ni tholela yena
8: n'wanuna
6: ni n'wi vonile ra ka xitapi ya kha ni kera misisi leyi
8: hi ku ta n'wanuna kwala
6: a ni ta ku kera minwala
8: kambekakatamekambewena a wu swi koti ku ntsema minwala wena
6: mara a ni bebe fanele ku lavela munhu wa ka kera misisi
8: u nga ni lavela n'wanuna mara swi ta pasa ya feyila ya n'wanuna
6: yi feyila hi ndlela
8: ya n'wanuna hoyi wena ni tsemi nwala hi wexe
6: phela ni lava ku u famba u sasekile
8: kumbe u ni yisa spa once va ta fika va ni endla swilo hinkwaswo ku tlula ku ni lavela n'wanuna se phela loko i ni yisa ka n'wanuna ni hoyi n'wanuna hleketa kahle ti hleketi kahle ya pasa
6: yona ya feyila
8: ya feyila leyi a yi nge endli
6: yona ya feyila
8: ya feyila
6: ende phela masiku lama ma tshunerini hi fanele hi famba hi ti humesa mina wena hi ya dubai ka ta mina
8: exi wa tiva
11: ya Dubai
8: ndzi wa mina
11: ya Dubai
8: nitsakile leso nitsakile wa stiva
11: eh
8: wa tiva nitsakile ka
11: ni bra sha
8: ni langutisi
11: ni ku bona
8: ka swivona mara
11: mami
8: Eta
11: famba katani.
8: Eta famba. So boy, passport leswa swa passport ani ba endleri temporary. Oh, ya le wana famba hina hi famba.
11: Kuni ya kundlela swa kudwa swa lela katamina.
8: Eish, ninga tsaka ngopfu. Ndzi
11: tsaka ngopfu. Ndzi tsaka ngopfu.
8: Ndzi tsaka ngopfu. Famba ya nendlela swa mina swa kuti. Baba.
11: Marara pura na mudzengereri ma.
8: Era pura marare ari pura kahle timbuti anga hla anga biyeli simu timbuti ti tangeti thamavela
11: tsongdela muhani mwana
8: ti ta jama kwembe anga biyeli teli kahle kunwana loko ni jika na simu ni kuma ku timhandi tinwana ti win baba
11: ana hambuni phela misalo kuma line ye
8: ai mina na ntirho na yena baba phe mungari vale ku iti ku famba munhu luya Semento ti tseka ti nghena ti ti dyela muwani vhele na mavele se hi tshoverini.
11: Ni nga se ti tshika n'wananga.
8: Ni nga se ti tshika?
11: Yimanyana.
8: Ni yima?
11: Yimanyana.
8: Phela se ni na ku rima futhi baba swi leswi nga na swi ta bola leswi.
11: Yimanyana
8: ni na ku rima.
11: Vitana.
8: Mi ta n'wi vitana?
11: Ni ta n'wi vutisa ku kahlekahle xikongomelonkulu xa yena yihi.
8: Oho. Hayi loko ku ri ku mi ta rhanga mi nga hlweli baba. Hi ku already ku na loyi ni nga n'wi veka tihlo mina. Oh, trouble ni umwana lexi yaka baba.
11: Oh,
8: lexi umwana lexi, umwana ni umwana jikijela ka baba. Ama hosti.
11: No swi tiva sweswo mara ni ri.
8: Ey, ku tiku ri bini. No, kona mi ri nge busy swona baba ka trouble.
11: Mudzangerero phela, ta swa n'wi thembini nyana phela.
8: Phela yena a tshembekini baba mara hi mhaka ku i sungule swin'wana swo ka swi nga twali. 1, 2, 3 i ya timithinini. 1, 2, 3 hi luya i ya pfuxela a zim se i ta swi twisisa.
11: Timithini ta ya ti heli.
8: A ti heli ene a ni na mina ti tiva timithini baba. Phela a nga swi tivi ku na yi tiva mithini mina. Ene loko ni ya khoma mithini i ta rila baba. A yena sweswi a ni famba timithini.
11: Se bindzu ra wena n'wananga a ri ndlandlamuki ro tshama kwalaha ka.
8: Ra kha ro ndlandlamuki. Ri va na marhavi
11: baba.
8: Mi nga veleli. Sweswo ni loko ni ri le mithini wa le Cape Town hi leswi a ku vulavuriwa hi swona ku marhavi i ma simekisa ku yini.
11: Ibe ku na xindhavu lexa le xilaveleni lexiya. Vanhu lava va hlupheke hi va ku khandziya.
8: Ene va tala.
11: Va talani va ta xava.
8: Mi nga veleli baba kasi ni ta pfula ku le xilaveleni a ni karhi ni vulavula na chief ya kona yaleyele Nyumalele. Se va ka hayi. Hi ku hi n'wina va ta ni nyika sayiti. Se ni la ku ndla sweswo baba.
11: Kula.
8: Munhu a na va va na marhavi swilo swi kota ku olova.
11: Wa swi vona.
8: Hey baba trouble. Axela kambe ni mi byerini ku a xi lave ku vangeteriwa mali yo tala vatirhi. Ni mi byerini.
12: Hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesus Drama na le ka YouTube channel.

0: 0614 kumbe 064 700 2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Mo Begi Tree Healing Herbs lava eba shabisi mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta ti kumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072 756 1200, 078 096 7497. U nga yeneli tiofisini ta vona sweswi aGiyani Section A, Vahlavi Plaza, office number 6.

0: Kota wa timinetse kubile awara ya nungwena mingiseriwa jisara femba ikarengena kona eka nzima ya vutomi. Kambike kensa usunene ka vantlangi vantlangu wa chisaka. Kamu nungwana nungwana ngatekash aveka shiturile shako maka kensa usunene kubambe na hina. Eka awara lenga unzo ekela kensa usunene eka nunyan wazenya wa Sportville tamintlangu. Kensa usunene kubambe na hina eka awara lenga unzo. Kela kensa nakambe eka mwashu nungwana nungwana ngabana nguena. Siku leri hinkwaro cancer swinene tlhela ni cancer eka munhu wa nkoka swinene loko nga wena muyingiseri wa mina la tshama ka ri kona mikarhi hinkwayo ku va hi karhi hi borisana na wena hi teka letiya na letiya ri va ri karhi pela hi ndlela leyi i nkateko ku va u ri kona eka xitichi xa hina lexo rhandzeka xa GCRFM kambe ke mi ta va mikarhi mi fambisana kahle na xiluva xa ka mabunda n'wamihlava hi karhi hi nghena kona eka nzima ya vutomi. A hi languteni leswaku nongonoko wa hina wa madyambu ya namuntlha wu ta va wu tshamisekisi kwihi kambe ke loko hi languta hina tiawara timbirhi ntsena ku va hi va hi ri kona hi va hi karhi hi borisana mina na wena wena muyingiseri wa mina hikuva ri dyondzo i dyondzo ya masiku hinkwawo hi dyondza masiku hinkwawo la ku hanyeni se namuntlha hi ta va hi karhi hi nghena kona eka nongonoko wa tidyondzo laha hi nga ta va hi karhi hi avelana vutivi mina na wena ntsena hikuva hi karhi hi borisana hi share ti-ideas kona kwala moyeni hi va hi karhi na hi ri na lava va nga na ntokoto wa swona va nga na experience endzeni ka swona leswi hi nga ta va hi karhi hi swi dyondza kambe ke a hi languteni leswaku nongonoko wa hina u ta va u tshamisekisi ku yini eka madyambu ya siku ra namuntlha la ka tiawara letimbirhi hi ta va hi ri na swiyenge swimbirhi awara yo sungula yi nga ta sukerisa kona kwala ka awara ya nhungu ku ya ba awara ya nkaya hi ta va hi karhi hi khome va swa nawu ku ta va ku ri legal talk laha hi nga ta va hi karhi hi fambisana kahle na advocate Mackenzie, advocate Mapope. Ila ba vanga tawe karaba ifambisa eka madyambu ya namuntlha kambe ke ka awara liya ya vumbirhi liya hi ta va hi karhi hi vuya na dokodela Chauke lava nga ta va va karhi va hi byela kumbe va hi tivisa ndlela ya ku hlayisa rihanyo ra hina xikan'we mimirhi ya hina hikuva mirhi lowu hanyaka i vutomi lebyinene kumbe i vutomi hi andzo hi ndlela yaleyo hi leswi hi nga ta va hi karhi hi fambisa swona mina na wena kambe ke u tsundzuka wena muyingiseri wa mina leswaku hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM u nga va mikarhi mi tsutsuma kwahala mi ya ni byela ku ri mi ni yingisela mi ri ku ya eka madyambu ya namuntlha kambe ke u nga tlhela u ni yingisela ku antswa eka www.gcrfm.co.za u ni yingisela hi audio streaming wena muyingiseri wa mina nakambe na kumeka eka riqingho ra 060-887-5942 riqingho ra le nyongeni kumbe u ni landza kona kwahala ka WhatsApp va ka ni rhumela marungula ya wena kumbe voice note ku va hi karhi hi borisana kwala moyeni ka 060-887-5942 ni kumeka kona kahle kwalani na hi SMS u nga ni khumba wena muyingiseri wa mina hambi switetani hi ta va hi karhi hi landza advocate Mapope lava hi nga ta va hi ri na vona eka madyambu ya namuntlha ku va u karhi va bula na hina loko ni swi twe kahle va ri hi ta va hi karhi hi continue eka nhlokomhaka leyi nga humaka yona ka vhiki leri nga hela leyi a hi ri ka yona kahlekahle not ku huma hikuva ha ri ka yona still hi ta va hi karhi hi continue na yona laha hi karhi hi vulavula hi swiphiqo leswi va swi endlaka hi ndlela ku ka va nga yi khomi kahle swibedhlele ku hi fanele hi swi endlisa ku yini loko swi tshuka swi endlekise sweswiya va nga yi khomangi kahle swibedhlele mi kuma ku iye i karhi i twa tihlo ra right loko u va byela va nga endli swona va ku operator le ra left hi ndlela yaleyo se hi ta va hi karhi hi bula hi swona ku ya emahlweni makhomelele xibedhlele lama nga ri ki kahle ku ri hi sayiti na ra nawu va ri yini va swa nawu loko va swi twisa leswi kumbe loko va swi vonisa leswi ku ri hayi ke vanhu va hina a va khomekangi kahle population se yi le ku dropeni hikwalaho ka ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina hikwalaho ka ku nyikiwa ti-wrong medication kumbe maphilisi ma rhongo kumbe va va pfuna hi ndlela yo ka yi nga ri kahle kuma munhu a hetelela a lahlekeriwe hi vutomi na wu nghena loko swi te yini nakona swi endlisa ku yini ku ya emahlweni hi ta va hi karhi hi bula na advocate Mapope hi vona lava hi nga ta va hi karhi hi va landza eka nkarhi wa sweswi kambe ke ni nyikeni timinetse ti nga ri tingani ni va ni karhi ni va landza ni ta va ni karhi ni vuya na vona emoyeni nomo lowu a hi fambeni.
1: Shibasa Financial Services ti kumele final cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand, 170,000, 80,000 rand. Kasi ina family plan leyi khavhaku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va siki. U hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand, loko u hakela 250 u tikumela 15,000 rand, kasi 350 u tikumela 20,000 rand, 400 rand u tikumela 30,000 rand. La swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64, kasi va kusuka eka 65 ku ya nghena ka 84 u hakela 220 u tikumela 10,000 rand, 270 u tikumela 15,000 rand, kasi 370 u tikumela 20,000 rand, kasi 420 u tikumela 30,000 rand. Kasi waiting period ya refresh tshuketani i 6 months. Eka refra mangu wa mova ku hava waiting period. Loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena. Ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757. I nga tlhela u hi sendela email eka admin@subasa.co.za.
2: CTM Limpopo yellow sticker priceless. Shishika xa ku fumela eka CTM. Hi chichile mutsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalaho, u boxa baloni u winela kwalaho. Kusuka hi ti 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Limpopo ntsena.
3: CTM Hip Hip Hooray. Tangela 30 wa malembe na laduma adweke ya na malamulele. Hi mitsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Ti kumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters hi 369.90. Active white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90. Kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makume 31 May 2026. La Duma! Where you say and score.
0: Wa timinetse ku bile awara ya nungu na mingiseri wa Jisa FM va hi karhi vuya kona emoyen tanihiloko ni mi tivisile leswaku eka nongonoko wa hina wa madyambu ya namuntlha hi ta va hi karhi hi fambisa ku yini kambe ka emoyeni hina advocate Maphophe lava hi va ka hi karhi hi vuya na vona eka nkarhi wa sweswi ku va hi karhi hi burisana na vona hi sayiti leriya ra swa nawu. Advocate ni mi amukela nakambe ni tlhela ni mperisa emoyeni hina n'wina. Hello.
4: Ahe muhaxi.
0: Ahe.
4: Ke tsaka ampere wa mashi.
0: Tango.
4: Ke pugile ngo mena mashi.
0: He pugile.
4: Eh.
0: Ni shoko mi.
4: Eh, shawo sana na ba. Eh, ane eh, ngikomisa ngikomela namuntla. Eh, na ukomela ba inter wa hina hi topic ni nga ta busa na yona hi na vona mashi.
0: Okay.
4: Yeah. So mahashi namuntlha hi tsakela ku hi burisana vaintirhi va hina hi timhaka leti ta medical negligent.
0: Okay.
4: Medical negligent. Ni tshemba ka vhile ri nga hundza va ze advocate mavasa va ze va yi khomakhomanyana hi topic leyiwa ya medical negligent. Mara ku va ku yisa mahlweni ka topic leyi. Va kha hi pfuna vayimiseri va kha va swi tiva ku ri xana medical negligent swi vula yini, xana u claim-a loko swi te yini, ku claim-iwa njhani, i yini hi vulavula hi yini loko hi ku medical negligent muhaxi. So xo sungula muhaxi, medical negligent i ku claim-a eka swibedhlele or eku suwa swibedhlele or madokodela or my nurse. Kumavanga on worry in Jela Lay, Mahava on one I yawn. Mashi, a proficient in 1 and 1. Kuna, let's see, what takes access on. Or Kuna, the requirement or the final lady, a on worry mother, or super chair, go underhead. Mahava, la on water, la tumula, the Mawajuwa wana ingela ya shi mochele eza. Wara ingela ya shi mochele eza. Wanga toko ta iyo. So, wana kumwani mwaashi. Kuna ma ingela ya kwa mwaka mangarikashi. Or, leshi loko wa su enda. Suwa shunga fame tangi. Shunga fame tangi kina. Na leshi wanga su Tondela, ma enda ingele ya e wanga endi o wanga skuri baba ji ingele liwa ina fanel. So somo ashi sureza ngopo in terms of suitana ko medical negligence. Na ha loko mbulo a anga skuri ingele li kunga yon. Or or you tumura mu baji ngela yoka ingarion. Wala nukuwe kuma wala medika nikizye. Ta, mu ongoro noye,

0: 2000 rand. Kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months. Eka refra mangwa mova ku hava waiting period. Loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena. Ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. Inga tlhela u yi sendela email eka admin@shubasa.co.za.
1: CTM Lipopo Yellow Sticker Priceless. Shishika shaku fumela eka CTM. Hi chichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow swi chichiwile. Loko u xava u kuma bazela kwalaho, u boxa baloni u winela kwalaho. Kusuka hi ti-22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Lipopo ntsena.
2: Hip hip hooray! Tangela 30 wa malembe na laduma hadweke ya na malamulele. Hi mitsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90. Active white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90. Kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makume 31 May 2026. La Duma! What you say? And score!
3: Khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye, kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena. Hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claim timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 32 01 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini, ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo. U nga beki Two Healing Herbs lava i vaxavisi va mimirhi yo endliwa hi timintsu. Leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wani mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani. Hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Swi ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072 756 1200, 078 096 7497. U nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, office number 6.

0: Inkombo wa timinete kubile awara ya ngaye wena mingi seru wajisare femba ngare niku amgela kona ega awara ya mbiri ega nukonoko wanzima ya ptomila hivu ya kakambula vulo wa shari hanyo ingataba ikarifamsa nika lena doko dela jahu kekambeke na kukela nukutunzusha wena mingi seru wa mina leshaku ina Facebook page leifamba kakale widora GCRFM unga tusuma kwa alu ya njela kuruta pao karuni ingisela urukui eka majombia na mwantla na kambi unga tila uni ingisela kakale audio streaming eka www.gisrfm.co.za ni tola ku anja na kona kwa ala kambeke hingaru wa shubutiso na shibuma bumele unga wa karuni kuma eka rinku ingora stage eka WhatsApp kumbe rinku ingore le nyonge nra 060-887-5942 ilan kumeka kakona wena mingi seru wa mina kambeke ambish tetan haibene nikari amukela doko dela emoye ni vana wona eka majambu ya namuntla doko dela na kumu amukela nchela ni mperse emoye ni nangwina hello.
1: Moya lu wa kuba botele mo go ikhatsa ba sa tsela yo ya le ke tla go bona ntse le ya go ipe bona go nga tlile ya go se ina ile ke ne ka bona ya ka ikhela go ikhela mbili so lo go mbili ke ka tsira ndela yo ya le ma sa maga ta gore ke fa ke ira ipo mhm ikhela ire le ka ndela yo ya le ne ke tima sele le tsa mbili ke lava go na tona to kuma sa and some girls is commander, is come a calacampo, come and see. Lay Fanabu is to Capale, come see a lay from Sapunga. You woman see a lay up in Lisa in that tea, a few months in Tambi, the library. So the same day, I think I got a look of a map so play. Come see a lay with another coronary, a blood vessel in the library. Loko wana nkinga kata msia liya maa kala msia lua au kula na au kumbula ande loko wana shi problema nshintana mpuma leso mbatili ya kuwe mbilu ya kuja tonga hala shukulati mbataku mbilu ya shamte kaito mshakuti ya mkari ya kaito mbati le inga ringane nende ahe tundu bimbigwa ya nikuwa tatukira ya mati mbo kala kako waiko meili ikumingati na shaku jale shulabeka kuka kami ti masel tonni ko ta lumbi solo ko ti alu o bana ki ya ko kuna kuna ku pale ko na ku pale ka ku pale kan di ko me ku na ku ku pale ko ga kan ku si koro ta na si hongo ta si hongo ta na ke le lu mara mi ko mare so nda ti fi ka mara ya ko ma yella ha ye te ba ka na ku ko nya ko ko ti si ya so ku mi yo bana ko ko nya ko lu ko ti bi ni fa ne yi ti ra na ti mba sungula ku twa ku vava sungula ku twa ku vava kwini kona kwale mbilini so swi va swi ri tani hi mikarhi yo tala a hi tsundzukeni ma swa endleka swi va swi ri hi ndlela ya ku swi ya hi ku structure swa ku swi njhani ngopfungopfu swi tala ku tikomba ngopfu ka loko munhu a ri ku endleka swa ku tirhisa matimba kasi van'wani ka van'wana swi va nga timhaka ta loko ku mo kuma leswaku anga va a khunguvanyikile kumbe i kwatile kumbe i tsakile ngopfu loko u za ku va na excitement yaleyo leswo excitement yin'wana yi nga leyi vaviri ko bil timhaka ta strong emotion leyaku i kwatile kumbe strong emotion leyaku itsakele ngopfu tata mi kuma leswaku ti endla leswaku van'wani va hetele va va na kutwa pain yaleyo kwala xifuveni so mi kuma leswaku swi eso swi vangile swi endla ku loko swo ka swi nga tsunguleki natsayi van'wani lava va ku va tikuma va tsake ngopfu mati a hi swi tekeni sweswi ku na ku vulavula ngopfu xa bolo ku na team yo karhi yi nga wina khapeni swa ku fana swo sweswiya loko ku i vanhu lava va i va fasuluti va xi va xipani lexiya loko munhu u tikuma a tsake ngopfu va kona lava va tsake ngopfu va tlula henhla loko a vuya hambi yi va yi vese yi chelise sweswo swi va swi vangiwa swin'wana swa swipani swa kona ka ku ri problem yaleyo ya ku mbilu yi fanele ku khopa ka demand ya excitement ya yena leyi mi kuma leswaku ku ve na ku tsandzeka ka ku misiha lero yi tlangasi leyi nga fanela na swakudya leswi nga ringanela ku endlela ku ri mbilu yi kota ku tirha hi mfanelo so hi swi vitana ku ri i problem ya endlani hi minkarhi yo tala so a hi tsundzukeni mali leswi endlaka leswaku misiha yaleyo minkarhi yo tala yi va na problem ya ku yi pfaleka swi tale ngopfu ka swi vangiwa hi mhaka ya ku va ku tala kumbe ku tshama mafurha yi kuma leswaku nkele lowu hungutana hi ndlela yo yaleyo mali so a hi tsundzukeni ku ri phela ku va na problem leya ya ku twa ku vava kumbexana swi va swi tikombisa hi ndlela yo yaleyo a swi tala ku va swi komba timhaka ta ku munhu yaloyo a nga va ka kulomi ya ku a nga va na problem leya ya ku loko nsiha lowu wo pfaleke swi kula timhaka ta ku khatileya ku ya ku nga tiliya ku endleka hi mati ta oma loko nga ku oma ni nge swi tiri ku oma hi timhaka ta ku endlela ku vanhu va kota ku swi twisisa vanhu va ka hina loko swilo swi nga cheletiwi loko cheleta hi cheleta swa ku tsakama mati loko ndhawu yo karhi yi nga nga cheleti ka oma so nakona kwalano ku nga yi ngati ku hetelela loko ku fa ka phatini yana yona yaliya va ku na van'wani va va nga na lucky ya ku na swi endleka mi kuma leswaku ko fa khatinyana yintsana ya le mbilwini loyi ya le talaka ku nga ta ya fiki kasi va kona lava mi kuma leswaku ku fa kusukela kwale ndzeni ka mbilu swi komba na leyareleya ya masilu liya swi va swi fika nahalaha mi kuma leswaku khati leyi file swi vitanaku yi necrosis necrosis i ku va xirho xa munhu khati ya xirho xa munhu yi fa mara hala kun'wana xa ha
0: okay
1: hi leswi va ku swi kona hi minkarhi yo tala masi so loko swi va swi fika ka xiyimo lexiya swi vula ku ri swi veka munhu ka nghozi leyi ya ku swa endleka ku va na problem ya ku ku na ku tekiwa ka mbilu leswi swi nga hetelelaku swi endle leswaku mbilu yi hetelela yi nga ha tirhi yi fanele yi hetelela yi yimile masi so mara i process ya ku leha lexi swi talaku ku endleka la mahasi i timhaka ta ku a swi lava kun'wana va ka hina va twisisa ku ku na leswiya swa ku swi endla munhu loko i endle vutiolori byo karhi kumbe a nga ta kahle mai i tsake ngopfu kasi swi kona leswaku mi kuma leswaku munhu u tshama a ri na ku ta ku vava ole kuya tshama ku ri kona loko i xamambi ku ngetelaka swi endla sweswo sweswo ka lava va mi kuma leswaku swi ya swi swi ngetela hi vona va lava swi lavaa ku bahata a kuma kume ku pfuneka hi xihatla maxi because swi nga timhaka ta ku mbilu ku ta u nga hetelela ku va na problem mbilu a hi tsunguteni mbilu ya hina maxi yi na matirhelo ya yona hi na phati liya ya ku mbilu ya kona kumbe ya relax yitlhela yi kama aniri ku relax yi tlhela yi kama swi fanele swi endliwa hi timhaka ta ku ku fanele ku ta gezi ro karhi ri endla leswaku mbilu liya yi kota ku tirha hi ndlela yin'wanaleyo so loko ku va na disturbance ya gezi rona reriya swi vula timhaka ta ku swi fika laha mbilu yi nga ha fambiku hi ribini yona liya kumbe hi pesini a ni swi tivi nga swi veka njhani loko mi yi tsala mbilu mahaxi yi famba hi xitepe xa ku yi nga ku swa ringanela swa ku ri nga ha ba yi ba loko mo fayela ya ba yima ya ba yima ya ba yi hi ndlela yo yaleyo swi famba hi pesi ya swilo hi ndlela yo yaleyo mara loko mo kuma leswaku na challenge ku na phati yin'wana ya le mbilwini yi va vuhleti kumbekamaki swi vula timhaka ta ku esiya ya onhaka mati hi laha mi kumaka leswaku hi minkarhi yo tala loko hi fanele hi kambela muvabyi wa hina hi ndlela leyi ya ku a engisela ti-vef ta le mbilwini laha hi tala ku vekela leswi xa ku vekela ndleleni hi engisela ku twa kuri mbilu yi ti-vef leyi kumbe mabelo ya yona ya tshamini swi va swi ri tanbi hi nkarhi yo ku so lexi endlekelaka mahaxi timhaka tekata ku swikowetonkulu swa loko munhu a ri na problem yaleyo ya ku xinkenge xa xi nga va xi paletile kumbe xi korotile ku famba ngati yintana hi swe swa ku mi kuma leswaku i va a ri na ku twa pini yaliya ya ku ya vava ende a nge swi koti ku swi describe ku hi nga ku loko a twa kona swi endle ngaku ku kanga ku va na discomfortnyana yin'wana yi va ku yi ri kona ene yi tala ku twala ya ku yi twala la ndzhaka rhamba ra laha exifuveni laha exifuveni xa hina hi minkarhi yo tala hi laha mi kumaka leswaku van'wani va swi hlamusela ku va valokuya swi endla ingaku swi tsutsuma swi ya kwini van'wani swi endla ingaku swi ya ekatleni hi nga ku khoma hi vusindzanyana byebye bya ku na ku vavelanyana ndi swi ya ekatleni swi kombisa swi swiya evukwini va yena swi ya swi van'wani swi fika swi fika nale tintweni kasi ka van'wana swa endleka mi kuma leswi swi fambisa swiswiya swi endla ingaku swi ya enhlaneni swi kava ka van'wana swi gonya hi nhavu hiliya swi ya erisasa yeni ra yena van'wana va twangaku va swa ematinini so swi tala ku va tani hi minkarhi leyi tala maxa so van'wani va swi twa va describe ku swi twala hala ndzeni ka voko hi ndlela yo yaleyo so van'wana swa endleka mi kuma leswaku loko va kha va hlamusela mbe nge

Swi hlupha swi hlupha na timhaka ta matirhelo ya mbilu maxa. Swi tanihi minkarhi yo tala. So kasi va kona lava va ma swi tala ku va endla loko va etlele. Lava mi kuma leswaku swikoxi swa ku nga kumbi loyi na ku taleriwa na ku va nga kuma na ku twa ku va va nga le ndzeni ka xifuva kumbe switshamo sweswiya swi tala ku va endla loko va hetele minkarhi yo tala mi kuma leswaku swi cinca na mahefemulelo swi cinca na mabelo ya mbilu laha mi kumaka leswaku swi va swi ri hi ndlela yoyaleyo mi kuma leswaku va n'wi swi fambisa na timhaka ta ku loko munhu a etlele ku nghena norho yaleyo ya ku mbilu yi bela henhla a chuha swo fana sweswo swa ku taniya mara hi minkarhi yo tala mi kuma leswaku loko swi va swi va tani ka van'wana swi vanga hi ku va munhu a ri na nkingha ya timhaka ta ku a nga va a ri na ku tekeliwa ku karhi ka matirhelo ya mbilu ya yena hi leswi hi swi vitanaka na ku mbilu ya feyila ku va yi fambisa na ku hifanele. Yes mas kasi tanihiloko ni swi hlamuserile ku a hi lemukeni ku loko swi va swi va tano swa endleka swi kha swi nyika sayini ya komba ku ri mbilu ya wena swa endleka ri nga ra masiku yi va na ku tikeriwa mi kuma leswaku swi kuma swi fika ka commission liya hi vitanaku se mbilu yi ka phati yo karhi yi file mara yi ri ku hanyeni yi ri kona ndzeni ka miri wa munhu so loko swi va swi fika kokwalaho mahaxini hi laha hi ngo leswi hi swi vitanaka ku ri phati ya mbilu ya yena munhu se yi va fike kumbe se yi file leswi hi swi vitanaka ku ri i myocardial infarction manje so leswi endlekaka ka decomposition swikoweto swa fana na sweswiya swa loko munhu a ri na problem ya endyani problem yale ya ku ndzi ya lowu nga wu pfaleki hi laha mi kumaka leswaku swa yelana nyana hi minkarhi yo tala swikoweto swa kona hi ku mi kuma leswaku loko se swi n'wi sungula munhu swi fana na loko a swi se endla ingaku hi loko se swi damage embilu ya yena hi ndlela yo ati ya timhaka ta mbilu ya yena hi ndlela yo yaleyo masa hi laha mi kumaka leswaku swikoweto ku va ku sweswi swa ku a nga hefemuli kahle van'wana swi va rhengela timhaka ta ku tona ku vala ku hlanta mhaka nkulu leyi endlaka ku vanhu va yi tekela ngopfu mihlotweni maxa i timhaka ta ku juluka loko se munhu a sungula ku a va na ku juluka loko u ta ku tela xinyikwana swa nulaku swa titimela maxa swi vula ku mbilu yi na nkingha maxa hi laha hi ngo lang swi vula ku kuna phati ya mbilu ya yena yi nga damageki kumbe yi nga vaviseka swi vula timhaka ta ku condition ya leyo ya problem ya nsiha lowa a yi solvekanga swi vula ku u fikise laha nsiha lowu nga pfalela ku hetela ku ri nyama leyi a yi yisa ku nsiha lowu yisa ku engati kona yi hetelela yi endlini ephatini yi hetelela yi twe ku vava kumbe yi file hinkwawo walowo maxa hi laha kumaka leswaku swi leswi swi vanga problem yaleyo ya ku loko se hi engetela mbilu yi cinca mabelo nkarhi wun'wana loko yi cinca mabelo swi vanga hi swivanga timhaka ti problem ti endlaka ku swi a ya ha fambi hi loko u vuya hi tiyiseleteka sweswi swa mitshini ya valomu sweswo swi vitana swa ti-etit swa ku komba ti-graphtapia swi endleka mi kuma leswaku yi pfuna kun'wana ku ya hi mafambelo ya mbilu yinene graph leya ya cinca timhaka ta a swa ha fambisekangi mahaxini wawolo hi loko se mi kuma leswaku swi va ni problem ya yona problem ya leyi ngo yi huma yo khandziya infarction mas so hi leyi i n'wana ya ti-condition leti ya ta ku swi nga vanga ku munhu a hi siya swi nga langutiliwanga swa endleka loko swi n'wi sungula swi hetela swi fikela swi tekaka vutomi bya munhu haximbilu yi yima yi nga ha fambeni yi nga ha bi hi mfanelo swi kona swa ku fana sweswo ene swi tele minkarhi yo tala maxa tanihiloko ni hlamusele ku swa kona swi na ku yelana nyana na leswa khomixini yeleyo ni nga hlamusela ekusunguleni mara i ku ni nga

0: sure swi nge endleki mina nga lavanga ku tshungula mahaxi mara makwana lava swi va endlaka mara swi vula timhaka ta ku vutshunguri hi lebyi va fanele va mbirhi ntlanga swi mata va kuma ku tshunguleka mahaxi because loko mbilu yo tikeriwa yi nga ha fambixini swona swi vula timhaka ta ku yi ta fika la yimaka yi nga ha tiki loko mbilu yi za yima yi nga ha tirhi mbilu lovekeriwa hi vutomi bya munhu hi ndlela yona le mahaxi.
1: Okay, dokodela. Se munhu loko a lava ku pfuniwa hi n'wina a nga mi kuma kwihi?
0: Ma nga yi kuma ka 078-900-2127. Nambara yeleyo hi leyi ndlela ku nyika vanhu va ku tala minkarhi yo tala. Ma nga yi kuma ka 078-900-2127. Ma nga yi kuma ka nambara leyi yaleyo maxinya swa ti-WhatsApp na swa ti-Facebook.
1: Okay, dokodela, ni khensa swinene hi ta tlhela hi hlangana nakambe ka nkarhi lowu landzelaka.
0: No khensa mina n'wamakumbe na ku khensa nkarhi wa vayimpfeni va JCR
1: inkomu. Okay, right, wena muyingiseri wa JCR FM nakutani karhi timinetse timbile ku bile awara leyi ya khumeke hambi switetani hi ta va hi karhi hi gimeta kona kwala mitsundzuka kahle ku ri nongonoko wo fana na lowu hi na wona wa vunharhu wun'wana na wun'wanyana ku sukerisa kona hi 8 o'clock ku ta fika hi awara ya khume laha hi va ka hi karhi hi gimeta kona kambe sweswi nkarhi wa ntsaki n'wa wun'wani a va karhi a mi nghena hi tele mbilwini khensa swinene wena muyingiseri wa mina hi yime na timinetse titsongo kusuka ku hala ka ntsaki n'wa wun'wani kambe loko a ri mina ni khensa ni vuyelela hikwalaho ni gimeta hi ndlela leyi.

0: ingena kahle mingisi ra mina eka nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha ri perile hinkwakunkwaku lamba ku mukhaveri kona na mu amukela mingisi ra Serafam hi kha hi ku ina hi le ka nongonoko wa tele mbilweni a hubyeni muhaxi wa n'wina ntsaki wa wun'wani eka madyambu ya siku ra namuntlha ni khensa swinene ka vuyingiseri bya n'wina bya makoya hinkwakunkwaku lamba ku mukhaveri kona tlhe hi khensa na ku va hi kha hi mi amukela eka madyambu ya siku ra namuntlha na tshemba himpela siku a ri fambi kahle mingisi ra mina kambe ke hi tlhe hi tata ku khensa nakambe ka vahaxikulori lava nga kota ku famba na n'wina kahle ngopfu eka dyambu hinkwaro ka fika kahle ka nongonoko lowu hundzeke ku nga nongonoko luwa va ku i ndzima ya vutomi a mi famba kahle na xiluva xa mina khensile ntombi ku va mi kha mi hisiyele nkarhi kambe swi tani hi loko hi va hi kha hi nghena kahle mingisela mi swi tiva ku hi va hi kha hi famba na n'wina kahle tiawara ka toho ti nga timbirhi laha papila ri nga kona va papila ra tolo va kha va tisa ku khensa swinene va va kha va tivisa kahle ku himpela akwani va ta heta va va kha va kota ku pfuna na hina hi kota ku va hi kha hi kuma ma-psychologist ma-social worker na lava nga ta va kha va kota ku va kha va va pfuna ku ri timhaka hinkwato ti heta ti va ti kha ti tshamiseka papula ri kona mingisama xikan'we na vayini va hina va kona ri perile na ma amukela ka xisarifem ayehe mi pfukile na hina hi pfukile ahe papa
1: hi lasa na vayingiseri mi pfukile na n'wina maxi
0: pfukile minjhani e khensile alright mingisi ra mina swi ri tani hi va hi kha hi kuma kahle ku ri hayi khona si nkarhi wa ku va hi kha hi kuma papila ra hina leri hi nga ta hi kha hi famba hi rona ka ri va leswaku a hi kume kahle risimu leri hi nga ta hi kha hi kota ku va hi kha hi nghena hi rona eka nongonoko kusuka kahle ngopfu ka Dr. Thomas Chauke va ku a hi fashion ku holova na nsati a hi fashion a hi tsutsumi ya kuma papila nkarhi loko wu kha wu tsutsuma hi ndlela yaleyo.

na meng saramini ba ikhengena kahle na kambe eka nengodoko wa tele mpilweni ra hapirile hinkwaku ka kulamba ku mkhamiri kona ni kam amukela na nwina moya ku mkhamengi sala mira amintirweni eka madambi ya skrana munhla na ngwemba ku mkhamengi sala kahle mira amakaya na ngwemba ku mkhamengi sala kahle mira tindawunta ku hamba hamba na hambi magunzini ku hamba hamba na kambe ke papila ri kona meng saramina leri va ku ikhaya famba hi rona eka madambi ya skrana munhla mugarva leswaku loko nengodoko uze u hitisela kahle papila ri va ri khari lava mavonele ya nwina na swona loko zeri fika kahle eka ngodo kwa tile mbilwini kuva ku ri senkari wa kuva mina na nwina hi burisana na kuva hi kha hi pfuna na hi miehleketo wa kha u fikela papila ri tshame kahle hi ndlela leyi ri perile muhaxi na vuendzi bya hina lebyi mi nga na byona ngopfungopfu ku ta hi pfuna hi tlhelo ra madzolonga ku ya hi rimbewu mina ni manana wa 48 wa malembe ni tekiwile naswona eka vukati bya mina ni katekisiwile hi vana vanharhu a ku kuleni ka mina ni kule ni kule tanihi n'wana un'wana un'wanyana ni kha ni huwa ku fana na van'wanyana ni pase matric ivi ni heta ni ya dyondza eka yin'wana ya tiyunivhesiti yi nga kona kwale Afrika-Dzonga kambe hi nkarhi lowu a ni ri yunivhesiti ni vuye ni rhandzana na boti un'wanyana mingisa ra mina loko papila ra ha ya mahlweni va ku ni vuye ni rhandzana na boti un'wanyana a swi tikomba a ri serious hi mina ni hete eka ku rhandzana ka hina hi kuma vuyimani kambe loko ni n'wi tivisa a nga heta a ni jikela ivi a ni byela leswaku yena a hi yena mina a hi yena mina na n'wi tiva papa n'wana hi lembe leri tlhandlamaka ni vuye ni tibyela ku yisa tidyondzo ta mina emahlweni ivi himpela ni vuye ni kuma n'wana kambe a ni ri kusuhi no graduata endzhaku ka ku graduata ni vuye ka ni ta maketa kona ni vuye ni kuma ntirho ekusuhi ekusuhi ni le kaya ku nga eMpumalanga ni vuye ni rhandzana na boti un'wanyana kwele Mpumalanga kambe na yena a huma eGiyani ni vuye ni tekana na boti hi tlhela hi katekisiwa hi vana vambirhi va majaha boti loko a ni teka u ni teke na n'wana wa mina a tlhela a n'wi lovola wa ntombi leswi vulaka leswaku hi na vana vanharhu n'wana wa mina u vuye a kula a heta a yenele yunivhesiti laha sweswi a tirhaka kusuka 2023 muhaxi ni na nkingha yikulu swinene nuna wa mina wa rhandza swinene na mina tanihi nsati wa yena kambe vana va yena lava va majaha a nga va rhandzi ku fana na lowa nhwenyana u rhandza ngopfu lowa nhwenyana rirhandzi leri a nga na rona eka lowa nhwenyana.

0: N'wana wa mina u tirhela ePolokwane, nuna wa mina wa famba vhiki na vhiki a n'wi pfuxela n'wana. Mina ni nga nsati wa yena ni le Mpumalanga u ta ta kan'we hi n'hweti. Ni vutisile ku ri xivangelo xo ya pfuxela n'wana vhiki na vhiki kambe a ku u twa onge n'wana a nga hlayisekangi loko yena a nga ri kona. Swi ni tsone vurhongo laha ni nga hleketa leswaku a nga ku u ya pfuxela n'wana kasi u ya swigangwini ePolokwane. Laha ni nga foyinela n'wana ni n'wi vutisa ivi himpela a ku papa va ta tlela laha ekamareni lerin'wanyana. A ni foyine navusiku kambe ni swi twa ku ri vanhu lava loko va vulavula swi ndla onge va le kamareni rin'we. Swi ngopfungopfu hi ngurumelo hikuva loko ni foyina nuna wa mina u ri u tlele eka kamara lerin'wanyana a swi ni nyiki kurhula muhaxi. Nuna wa mina loko a ta eka mina a holova mara loko a ya eka n'wana wa mina wa tsaka. Kambe sweswi nuna wa mina u le ku akeni ka xitandi u akela n'wana wa mina lowa nhwenyana. Kambe lava van'wana va majaha a nga yi ngheni. N'wana lowa jaha wun'we u na nsati u komberile ku va na yena a pfuniwa hi ku akeriwa xitandi kambe nuna wa mina wa ala a bava a khalakhasa. Kambe leswi swi vuriwaka hi lowa nhwenyana u swi tekela nhlokweni naswona wa swi endla. Sweswi lava va majaha vana va mina va sungula ku vutisa ku ri kasi ku endleka yini hikokwalaho ka yini papa va ri na rirhandzu eka sisi ku tlula hina van'wanyana vana. Ni n'wi kombise leswaku tata wa n'wina u rhandza vanhu va xisati hi ntumbuluko kambe ni sungule ku sola ene swa ni vavisa ni chava ku ni ta vutisa mani hi ku ni ta vutisa ivi himpela va ku ni na swihehlo. U le ku gingirikeni u le ku akeni ka muti wa n'wana wa xisati and wu le ku sasekeni wu nga se hela. U na nkarhi wo enela eka n'wana loyiwani and himpela swa ni vavisa swinene. Hi ringetile ku kombisa van'wanyana va ndyangu kambe vakhegula ni va tivaka vo kombisa leswaku u va na rirhandzu. Mina swi ni tsona vurhongo ni pfuneni ndyangu wa mina wa avana swinene. Vana va mina va sungula ku sola ni pfuneni ni nga swi endlisa ku yini. Mingisa ra mina hi rero papila leri hi va ku hi kha hi famba hi rona. Papapa marito papila.
1: Ratwala swinene muhaxi.
0: Okay.
1: Vana na nkarhi wa hina wu fambile 20:10 kumaku wo hi samarayiza hi ta kahle hi ku swi kota ku twana va yingiseri hi tlhela hi kota ku pfuna na miehleketo. So papila ra hina ri kombisa ku mhani va na 48 malembe ni n'wansati ku ri yini va na nkateko wa ku ya athexari va fika va kumana na munhu va tshilisana papa hambileswi a ku ri sweswiya swa ku i rirhandzu ra fairy tale. Mara swo tsakisa hikuva vuye kaya na certificate na n'wana wa ntombi laha aka swona leswi swi nga endla leswaku ri vutomi byi nga yimi certificate yi va kumela ntirho aka xifundza xa le Mpumalanga le ntirhweni leyi va nga kona ntirho wu va tswalele nuna ivi se a va kombisa ku na ku mi teka va tekiwini ivi nkulukumba wa le kaya a Giyani a ku lava ku n'wi lovola ivi va ku mhe ni na ntombi va ku ni ta lovola na yena n'wana ya loyi a hundzeka n'wana wa mina swi vula ku lovolani ka vona ku ve na n'wana wa ntombi loyi se lava mbeni a va ku va na n'wana va hlayela. Timhaka ta kona i ku andzhaku ka sweswo xikombo xi va katekisini xi va ni ka vana vambirhi va xinuna va nga tiva nkulukumba lowu. Loko vutomi byi kha byiyabyiya swi le swi tsakisa ntombi yi va na nkateko wo heta swilo hinkwaswo yi kuma ntirha Polokwane. Mara xo hlamarisa i ku xo hlamarisa i ku nkulukumba loyiwani u rhandza ntombi liyani hi mbilu na moya hambileswi sweswi yi nga ntirhweni yi nga Polokwane yi ti tshamelaku ka flat ya yona wa swi kota kusuka a Giyani a driver a ya pfuxela n'wana na ku tshe a tlela kwaleyi. Mara aka nsati i ya kan'we hi n'hweti ku ve ni swi tikomba ingaku vhiki na vhiki wa tsutsuma a ya cheka n'wana a tshe a tlela kwahalaya. So rin'wana ra masiku mhani va kombisa ku mhaka ya ku ni te loko ni fona na vusiku ni fonela mukhalabyo wa mina ni fika ni kuma ku va ri hawa va tlele kwala va nga chavi ivi mhani wa vanhu a ringeta ku cheka na n'wana a ku hayi himpela papa va tlele kwala mi nga ze mi chava nchumu ku yimela u tikomba u fana no pfumela ntsena ku i ta ku yini a ku ri tirhuma. Mara hambi swi ri tano mhaka leyi nga ku karhateni sweswi i ku sesi loyi u vuye kaya a hleketa ku u lava ku huma xitandi xa yena ivi mukhalabye ku i nga chavi ni koho ni ta pfuna. Mara vana lava vambirhi va vafana wun'we wa vona se i teke nsati a yi pfumeli ku n'wi pfuna ku huma xitandi na n'wana wa na nsati wa wena mi yandla swa wena yi lava ku lowa n'wansati loyi a faneleke na ku ya vukatini

0: ta n'wi pfuna ku va na xitandi xa yena leswi nga ku dyeni ka mukhegula lava va ri va ringetini mhani ku ringeta ku vulavula na vakhegula va le kaya vo swi ba hi makati mara lava va fana se va sungula ku jeleza vona rirhandzu leri endliwaka lowa ntombi vona va nga ku ri ku endliweni ka nchumu ku ve lowa ntombi a hi wa ngati wa vona bava lava se i papila leri nga na rona namuntlha mhani vo ngo na mina se ni hleketela ku swin'wana swi koho
1: inkomo n'wan'wana ya twala swa ku na vatukulu va gaza va ri mara ntiyiso wa mhaka i ku un'wana vana ho ti onhela ntswari loyi a nga na xihlawuhlawu aka vana loko i nga si nghena aka mhaka leyi a nga vi kahle hi timhaka ta ku vana masin'wana ku lava va xinuna va hetelela va sungula ku titsan'wa va twa hi nga ku mutswari wa vona a nga va rhandza a hi si nghena ngopfu amhakeni mara ni hleketa ku va yingiseli vona va nga ta hi byela ku antswa ku va twisisa yini hi mhaka leyi woni ka xikombiso ku aka mutswari loyi a nga na a nga ri ki na makungu mandlelelo kumbe ku homboloka a ku swi tekele enhlokweni ku vana va fane va ringana aka mutswari swi nga khathaleki ku wa tirha loyi a nga tirhi loyi na swa yena loyi a nga na swa yena mara maxitwa xirilo xa mhani ku sweswi na vana va mina se va sungula ku tiisa swivutiso ku wayi ku rhandziwa sesi ku tlula hina hi nga va
0: xinunaand
1: vana lava loko va za va ha ri na ti wayiwayi swi vulaka va sungula ehleketo ya yini ya vugevenga hikuku se vana va za va sungula ku la ta vona ku a yi rhandziwi hambiloko vula xila yi tekele van'wani va vona va sungula ku la ta ngheniwa hi sathana ivi mi kuma ku vana lava va ya endla swilo swo huma mara a hi tweni.
2: All right. Mingiso ra mina veri tin papila hi rona leri mina n'wi hi nga ta hi kha hi famba hi rona eka nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha va ri hlamusele kahle 060-887-5942 ri perile hinkwako lambaku mi kha mi ri kona mi nkarhi va leswaku ya kumeke kahle ni le ka Facebook va fika ku GSARC space eku FM loko ku ri ku ma tsandzeka ku va mi kha mi fika mi nghena kwalaya kuma hi kuma kahle ni le ka TikTok u fika ku tsaki n'wan'wana kwalaya ka live hi nga veka kahle mavonelo ya n'wina kambe swi ri tani mingiso ra mina va hi kha hi nghena kahle loko hi nghena kahle eka page ya GSAR FM loko hi fika ku GSAR space eka FM laha va nge te nongonoko wa tele mbilwini va hi veka kahle papila hi nga fika hi veka kahle na mavonelo kona kwalaya hansi kambe ke ho ho nghenisa sweswo mengisa ra mina hi va hi kha hi kuma ku riqingho hi leri nghenaka laha ri perile na muamukela ri perile na muamukela ahee mi pfukini riqingho ra n'wina ri le hansi papa mi nga ringeta ku ngetelanyana volume ta kota ku twanani DJ Maronza right a hi koti ku twanana kahle muyingiseri wa mina volume ya n'wina yi le hansi swinene 060-887-5942 papila hi rero muyingiseri wa mina a hi tekeni riqingho rin'wana nakambe laha ri perile na mamukele
3: aman'wana
2: botixitereko
3: hayi nghene koo ka makoxasi ka vukosi bya ka risenge
2: i khensile
3: ha sesi lavo a va yi hosini va lava xitandi
2: ku lava mani xitandi
3: sesi lava va vuhelu na njhani njhani
2: okay
3: vununa loyi a yi rhandzana n'wana wa vanhu i ejomba xikuku a va yi hosi va lava xitandi va ti humela muti va ti tshamela va ri voxe vanuna va tele va ta va kuma
2: va ta ku
3: kuma n'wanuna ku ya hotile ya va nyika xitandi va aka va tshama vavanuna va ta n'wi kuma vavanuna va tele ngopfu
2: se va tshika nuna wa vona hi mhaka leyi va ku yi kha yi ri kona kumbe hi mhaka kun'wana i va a kha a rhandza kumbexani papa va kha va ri na nkarhi swinene na n'wana wa vona
3: so fasta n'wan'wana nuna wa vona a nga ha va lavi swi tikomba ku ri nga ha va lavi
2: okay
3: vona vo ti lavela xitandi va ti akela va ti tshamela va ta n'wi kuma nuna la nga ta va hlayisa ku tlula ku va tshamaka va rilarila ku e nuna wa mina nga ni hlayisi rhandzana n'wana a tirha njhani njhani a nga ha tika mina ni kumana nkarhi wo tshama na yena i ku va lava va lavi xitandi va ti tshamela va ta n'wi kuma nuna wo va hlayisa
2: swa twala
3: tanki ta n'wan'wana
2: khensi swinene buta mi hlayiseka
3: tanki.
2: Thank you. 0608875942. Ming Sarah Sarafam, Papila, Merutrin, and I'm going to one a little time, so queening about Funa Funa Sinjan, money, and one at Kungurinkena, Kala, a repairy Lena Mamke. Just Sarafam, no Mamkela. All right, Ming Saramina. If I'm banning on a cashless name, Tai Comet, Hida, Lungsasungwan, his yatla, and at Semba and Pelasinquasta, Kotakwas cast some sick.

0: mina ari suka kahle sinene eka madambi ya skura na mhlamta ikhomela lokruku ipfa henga mitwe kahle kambe ke no tsemba ku inkwaso sita heta swa ska samsikile 060 8875942 papila ka hari rone ri ya ri va ku ri khari suka kahle eka mani mingisalme le ri va ku ri khari lava mavonele ya nwina ku ri hi huma njhani loko mhaka yi tshame hi ndlela yaleyo ku nga ku na leswi mhani va fanele ku va kha va swi endla tanihiloko kha va swi vona ku muti wa vona ingaku se wa fayeka a ka ha ri wona luwa wa le masungulweni va va kha va hlamusela ku ri le va tshamaka kona kumbe le va ku va kha va tirha kona mpapa vo ta ntsena kan'we a n'hwetini naswona loko va va kha va tile ku fika ku va kha ku nga ri na ku twanana va papa mi nga vona ku xivangelo xi nga xi ri xihi lexi xi va ku xi kha xi endla ku loko se va va kha va vhaka le ku fika ku nga ri na ku twanana
1: i mhaka ku se ku na n'wana
0: hi ndlela yi
1: ma vona problem leyi nga kona laha i ku bava loko va lovola n'wana luyani a va teka nsati mara malama ya matwisele ma mina ni twa nga ku bava lavawani va ve na mona ngopfu hi mhaka ku teka ka vona n'wana loyi wani kumbe va n'wi lovola it was not an issue ya ku va lovola ku n'wana a ta hundzuka n'wana wa vona but a va twisisa ku se ni teka vavasati vambirhi ku nga mhani na n'wana that is why mi kuma ku now va experience the problem in the marriage na loko se va ku va vhakela nsati wa vona a va ha tiphini and loko mi langusa distance ya kusuka laha va pulukwana na kusuka laha va mpumalanga is better va mpumalanga va vona nsati wa vona because na lowa n'wana wa ha ri ntsongo i na vutomi lebyi a faneleke ku tisa vanhu va yena fleteni ya lomu hi ya tshama kona so now there's a problem yi kulukumba ngopfu ene rizondo leri va nga ku ri createni ka vana va nge hi swi koti ku ri lunghisa se a ka ha ri holovi ku nge holovi sati na nuna forever la ku ta holova n'wana na vamakwenu wa yena so there's a challenge leyi bava va nga yi create hi ku vhakavhakela leyi cause I think va xi manipulateni nhlanyana lexiwana until xi twisa ku xi lovoriwini hi vona
0: na tshamba xa byeriwa ku ni ku lovoriwi
1: kahle njhe so that's where we are
0: now
2: kasi kun'wana laha swi nga fika swilo swi onheka tshike ndhavuko wu lahleka khala hi kula hi khi tiva ku n'wana a hi wa vana va hina va loko va karhi va kula va phungela ngopfu u tala kun'wana a swi tiva ku a hi tata wa yena wa ngati a ha ri na malembe ya va9 vana va hina lava hi hanyaka na vona loko hi ri vatswari a hi tidyondzisini ku hi nga vulavuli swin'wana na swin'wana emahlweni ka vana vana va hina muhaxi va fika na le swikolweni va bulana a byeriwa ku phela laha wo tshama laha lava hi ha papa wena xa ha ri xikolweni
1: xi nga
0: swi tivi kusuka kaya
2: xi nga swi tivi ene mi tivutisa ku n'wana yaloyo i swi tivela kwini va mhani wa kho va tshame vana va milenge va sungula ku hleva yaluya a nga loyi ya byi kanda i rivele ku fambe na gavara va vitana n'wana hi leswi va swi lavisaka swona amahlweni ka vana va vona hi lexiwani xiyimo n'wanuna a hi ali i n'wambe wa nawu mara hayi muteni wa yena phela hi ntiyiso loko mo langusa ku n'wana loyi swi vula ku i kula a kulela amavokweni ya yena sesi loko va ya ku heta tidyondzo ta vona ta vasiti va kumbe ntirho ivi va hlangana na yena leswi vulaka loko va hlangana kumbexana n'wana loyi a ri na va ma6 years kumbexana 5 years ku kula ka yena loko a tlhaya yunivhesiti swi vula ku i kulela amavokweni ya mani ya vona i n'wana xi mbale pampas va karhi va xi vona xi cinca xi sungula ku kondla na dya a kondla ni dyi a sungula ku vona tin'hweti na swilo hinkwaswo amahlweni ka vona ku nghenelele yini ni nge teki rendzeni ku ni ya vona n'wana wa mina something is not right. Rendzo leri a va fanele va ri teka hi leri a va fanele va ri teka va ya kwini a Mpumalanga va ya kota ku tshama na nsati wa vona mara loko se va ya vona nsati va vona problem ma swi twa loko se va ku ni fonini mara ni twa hi nga ku ngulumelo lowu wu le ndhawu yini ni le kwini ka papa xihlova ni vhakachele n'wana ni hala kamareni ni tlela a dropa a heta fonela n'wana va ku ba wena ni le kamareni leri ya va tlela mara na swi twa ku sawundi leyi nga lanuwani yi le ndhawu
1: kumbe ku vanhu va le ndhawu yini
2: vanhu va le ku tweni ka ku vava
1: swinene
2: ene loko va nga teki xiboho xo va va yimayima hi milenge phela kun'wana ne bot xi tereka loko ma yi twisisa yi nga va vulavula sweswiya swa ku a va humi xitandi a timhaka ti huma xitandi ni nge humi xitandi ni make muti ni tekiwa n'wana wa mina tlhakula tlhana tekela vukati ntlhanu huma xitandi a ni huma sweswi ani i na xa yena xitandi na xa nuna wa yena swi nga kona ku ni tiyisa wu humeleri valeni loyi wan'wana u na fokofa
0: se loko o foka fa a kwele xitandini lexi va akela na ku nanisa tiwe wa vumbirhi
2: xiyimo lexi mi nga ta ka mi nga xicici mi haxi mi nga sonisa loko ni bebu ri voni ra henhla ka wheelchair loko ni vona vanhu va tsutsuma ni nga titwi ingaku hi vona va tsutsumaka a hi mina ni bebu riwanga ni ri na milenge loko o ka hi nga amukeli xiyimo lexi nga ta ki nga xicinci hi swo xi hi solvisaka ngopfu hi swo swi endlaka vanhu va ri na mavondzo va titwa va kha va twa ku vava mara sesi
1: no yi tshamisekile swinene maxi mhani lava loko vo suka mutini wa vona va ta va ti onhele ngopfu va susa hi n'wana wa vona no if lava vambirhi va twisisa ku vona hi vona a va humi muti
0: a hi ringeteni ku teka riqingho leri kumbe hi ta va twa ri perile na mamukela ka Jisara FM
3: ae njhani
0: i pfukile mnjhani Ndlovukazi
3: kana zazana mangondakana
0: hi khensile mi nge se zama ya mahlweni va yingiseri va mi loko va rito ra n'wina ri ri henhlanyana ku fana na ra Ndlovukazi ta kota ku mi twa ku na swiphitlanyana swa vuthekiniki hi khensile mi nga ya mahlweni
3: va hina mpfukini
1: hi pfukile ma Ndlovukazi ka n'wina
3: hi kona va zazana mangondakana mhaka leyiwa ni vona hi ndlela leyi bapa va rhandzana n'wana leyiwa se mhani sweswiwa a ni mbulavule na papa papa va le ku hlavuleni ka ntiyiso contratani n'wana loyiwa mi vutisa kahlekahle ku ndleka yini yena papa yena kasi yena swa marhandzu yena ya swi famba kwihi a ngo aka xitandi a nga lavi ku tekiwa fana van'wani vanhu va nga tekiwa na
1: exactly
3: a lavi ku aka tekiwa tha ku tshama na ba yena loko ba yena va vhakaleni ti-boyfriend ta yena ti mi vhakela nkarhi munhu loyi na a va ndzi sweswo mhani va vulavula na yena va n'wi byela ku hey va swi kona swa ku aka xitandi ku tekiwa kunene xitandi lexi a tlhela va buti wa wena va tshamaka va ka na vavasati n'wansati fane a tekiwa hi nuna akeriwa xitandi hi nuna wa yena a n'wi akeriwi xitandi ba yena i tshama swivona ku sweswo leswi vana swa swona zaza makombe kraloko ka tula nipopa a hitweni van'wana
0: i khensile Ndlovukazi hlayisekani
3: thank you
0: thank you ni twi va ndzakisela loko va ku n'wansati wa tekiwa i akeriwa xitandi hi nuna wa yena
1: hi swo sweswo tala ntiyiso wo helela lowu that's why lexi ndlaku ku na lava va xinuna sweswi va va na problem i ku va va na papa va kha va akela n'wana wa xisati xitandi so in other words va ri n'wana loyi a nga ha yi helo
0: swa tala hi le riqingho rin'wana ri perile na muamukela
4: ahe minjhani
0: hi pfukile minjhani papa
4: a swi tini ku va yini va pfukile
0: i khensile
4: Sesi mani va nga zi va huma xitandi xin'wana ni a va yi tivisi na maxaka ya vona na maxaka ya yena n'wanuna lowuwa ku ri na sesi wa a va ha ri nsati wa yena n'wanuna lowuwa se i teke n'wana wa vona yena va ta kota ku va yisa mahlweni ni le ka ndhawu leti lava nga yi pota ku yi ta kota ku tengiwa ku va ta kota ku n'wanuna loyi a ta kota ku huma kwalani maswiva hi ku lexi ni xi tivaka vanhu loko va handleriwini n'wanuna loko a handlini va swi tiva na va ri khosa loko n'wanuna a handleriwini mi nge n'wi cinci hambi mi n'wi bohaka njhani mindlayini va ta ala va ha hlangana ma swi vona mi nga humi mi nga tshiki muti wa n'wina mi huma xitandi ku va vanu vo tala ngopfu van'wani va phungela ma leswi i swidzahadzahani ma hi ku munhu wa kahle o ka nga na swidzahadzahani leswi swi nga ku ndliweni bava a nge swi endli ma swi vona loko munhu a za a tala i nga kona a ri na n'wana i n'wana wa wena na wena a ni swiyimo leswiwani hi nge swi cicacice ngopfu ku swi nga ndlaku munhu u n'wi kuma a ri na n'wana i ku hi ya nga rhongo vanhu va le ku tshikiweni vo tala va nga ndla nchumu swivona a ni nkarhi wo tala va tele vavasati va lavaka swiswa right mara yena vavanuna hi nga pfumeli ma vona loko n'wanuna a za a suka a ya vona n'wana wa yena i n'wana wa yena tlhela ma vona hi vulavula hi n'wana ntsongo mara loyi ni yi tivaku a dyaka nkarhi n'wana loyi a nge tshami na vona bavulalwayo ku a ti type tin'we ma swivona n'wana loyi a ku ta fikela a nga ta kuma tintanga ta yena bala va tlhe va rila na vona mara mani mi nge tshami na munhu wa so swi komba ku ri na vana va lava nga ta va kuma ku ya mahlweni va lava nga ta va kume swin'we na yena bava lava va ha ta va endla nsati a ni ri swi leswiwani a swi vangiwi hi ku vanhu vo rhandzaro swi vangiwa hi risiwana na ku makuwani i na mali na ma swi vona va swi vama ku vulavula mali swi i mali leyi xihlangexiya xi nga hembeliwa hi yona ma swi vona ene yena o swi teka a ku mina ni nge hlayisi n'wana mahala a tlhe a teka hi van'wani vanhu mara sweswiwani mhani lavaya wa va vavisa ene va vavisekile nkarhi wun'wani loko o kuma van'wana va mona vavasati va nga ku tshika tlhele kuma ku va ku cheli mati exikandzini i nga swi tilaku swi se mhani kumani mashaka mukumana na mita report le kana itenga ya mahlweni zwa ku loko ri ku hamana nwana ro hamana mara ngoni tsama ka muti wa lowo mufuna sto hlupa loko ri ku kumbe minda divorce nwana mina swilo swa nwana leswi na yanga ta benefit kumbe ku mhaka swo va benefit na yena ka swa nwana hiku loko mi swi endla a mi nga swi tiki ku ta hlangana challenge ya swo mufuna mara mbele ya n'wina yi va ekini mi nga swi koti ku tshama na munhu wa so loko a ta ku a tshika mi kuma mi tshama mi ri ku holoveni a vaviseka phela se loko n'wana wa n'wina a ndlaka tikulweni wa n'wina i swa mi tikela ma swi vona mara ndlanani ku yi ta kota ku mbele ya n'wina yi wa na vana tiko ri swi tiva na yena yaloyo va ta kota ku va n'wana va nga kusuhana yo va ta kota ku n'wi byela swa wrong vanhu se va dzaha swidzahadzahani swin'wana va swi tiva ri kota exipona munhu a ri kale loko a nga dzahanga munhu wa kona mi nga tlhela mi tirha leswiwa ri kasi makuwani i yoyini nyamuti a dzaha a nwa laya mi ta n'wi twa ku ya mi n'wi fila kun'wana ku nga ku hi yena munhu yalowo hlayisekani sesi
0: khensile papa hlayisekani danki heyi mi va twi
1: eyi hayi yi base ngopfu mhani ve le ku vavisekeni ene va vavisa ngopfu hi mhaka ya ku i ncini lexi ndlaka ku nuna wa mina a ti boha ku suka Giyani chayela a ya vona n'wana hi mhaka ya ku n'wana swa ndleka a nga hlayisekangi what about mina mhana n'wana ni nga nsati wa yena so bava a vavileli hi vuhlayiseki bya nsati wa vona a ka province leyi na ku va ka yona a nga ri ki ka yona mara va vilela hi vuhlayiseki bya n'wana ku ri no n'wana wa mina sweswi swa ndleka a nga pfukangi na ya ku n'wi pfuxeleni what about nsati kwa swidingo swa vona ka nsati wa vona swa hambana na leswi va swi lavaka ka n'wana se ka n'wana swi vulaka i ku n'wi langutisa xikandza swi hela mara lava mbirhi tani nuna na nsati i ku i ncini lexi ndzhaku again sejeni va fika va holova so ni tenga ku distance relationship yi fita ku mi nga holovi ku ya mi ya jika siku ri n'wana fambaka wa mitlhanu migqivela hinswa ta mi jika mbuya mi holovisa yini mara loko va fika pulukwani ku hava ti-problem so si komba swinenenene ku mhena n'wina ku lava mbirhi va rhandzana mhani lava n'wana loyiwani na papa yena so that's why mi kuma ku loko a hleketa ku ya pulukwani ivile xihari xinjhinani a nga heti nkarhi ni
0: ni vona riqingho la mi ta vulavula papa mi ta ni khomela ri perile na maamukela jisara fm na maamukela ahee
5: belena
0: pfukela minjhani papa ni kombela mi ngetelanyana volume hi ta kota ku mi twaleni
5: mi ngeterile hi lo dina
0: okay
5: mo hi zama kupfule ku veka ka la
0: a hi zameni
5: mita sesi
0: a kha ha mita ahe papa alright swi tikomba va hi balekerile e khensi swinene mi nga tlhela mi hi ber riqingho nakambe eka 060-887-5942 mi nga vulavula pa
2: kumbe no twa hi nga ku mhani i nkarhi wa kahle sweswi wa ku va va teka xiboho muhaxi laha kokwana ngoveni phela i nuna wa vona ne ende swi va vavise kusuka 2023 ku tshele ku va admitiwa a xibedhlele mati van'wansati i kota ku amukela loko va ku n'wanuna i n'wembe wa nava va ri kolomo
0: hayi akaya
2: kumbe ku na mi yingisela
0: e-e mi nga vulavuli
2: a ri kwalomo hayi akaya ene n'wansati swi nga ndleka tlhanga famba a nga landzelerisi no landzelerisi mara leswi a va fane va swi endla na nuna wa vona kumbe nkarhi lowu a va fane va wu kuma na nuna wa vona a wu kona hi lowu ku yiwaka apulukwana se hi ku mhani hi nkoka hi nga swi tivi tirhele ra vona ri njhani a ni tsakela ku maybe loko va swi kota a va byeli boti leyikulu since i karhi rhandza n'wana wa wena ni kombela ku vhiki rin'wana rin'wana ku ya pulukwani laha fambi roxe a hi fambi swin'we va ta swi vona ku rendzo leri ri ta nyaka
1: pfalaringeeravhikinge yiwupulukwana
2: a ni va swi provini ku na kamara ro tlela ka rona leri va tlela ka rona telefonikal se a va invite
1: va na ndhawu yo tlela mhani na ba
2: a va teki livhi sesi va nga zi va tlaka ku vo tirha a Zimbabwe va kona Mpumalanga va teka livhi kahle kumbe va tlhela va ngetela na masiku va kombela stress leave
0: hey
2: va lulamisa ti-problem ta vona ku xi nga swala la i ku va un'wana a teka ntambu ya tihaya
0: ene va ta swi vona
1: swi nge endleki va nga swi voni swi nge endleki na xo xi nge tiphini laa ku nga na mhana xona ndzeni ka endlwini
2: i huza xihlangi lexi hambiloko ku ri ku xi nga ndli nchumu na bawa wa yona i xikwelekwele mune aka baba anga tlanga na ncuva n'wana loyi yena loko ku ku weekend no hina van'wana ya bolweni ya ya pfulukwanga
1: No, I think le mngata na wena seswani yi base ngopfu. It's all about baba la ha switi. A hi ta va tshwetanya na swin'wana swa simple. Mara ka mhani mhaka ku va switi. A va teki xiboho xo siku rinwe loko va live in va ku mola ku bona na swona. Va ku mina na n'wina baba a hene ni ha vona n'wana. A bona ku mkhala bya ita pfumela na and loko ala then there's a problem because there's no way safety ya nwana inga tsakisa ku yona iri yoshe
0: yeah
1: ku nwana sating na mukhonseni
0: and west part munlo ati tirhelako hayi
1: munlo isa fita ku ya vukatini sesizo ifita ku ya vukatini bya yena a tindlala swa yena na nna wa yena that is why mukuma ku swi komba site rinwana ra xitorobi ya ngopfu Kwasi ba taka buti hlamuleri bya yena na nono wa yena vaku menta byi kota. Ku nga ku akela sesilo hi one muti. Mara bot nwana wa xinolo lava ku pfuniwa va kota ku bana freedom na nsati wa vona.
0: Ah hi tekeni riqingo leri. Riperile na mamkela ka GSFM.
6: Ko morning njani?
0: Ipfukile minjani?
6: Ipfukile.
0: I can see.
6: Ah le yo varu vandeni ka saka saka munhu yanga na mhlekuto helela nwana nwana. Eveswana ka lowile ri valeni. Eh xihloke munhu baba va rhandza n'wana wa ku tlula mpimo handle ka mhani va rhandza n'wana wa ku tlula mpimo hi ntoyi ni ya tiva va mhani na vana wa nhwanyana va rhandza ku tlula mpimo va byelana xi yavusiku na nhlekani tanihi mhani na n'wana wa xisati ana lava xinuna va nga vulavula na mhani va byelana xi yavusiku na nhlekani swona mara after all, so mara vanga ta xikolo kona ku nani avana vana wa mina wa mfana lama nga kona nani avana vana wa mfana lama nga kuri mhani va landzela kona mfana a swi kona sweswo mara loko bava va ze va landzelela n'wana wa vona nhwena ku na mhaka laha a swa vantsweni ku na timhaka kahlekahle impela kahlekahle leswi kahlekahle bava va vulaka swona kwalano tanihi phorisa ra hina va vula swona ngopfu ku ri ti vona masiku mhani a va teki masiku ivi loko bava hambiyalele loko yi ya kwini hava yilela hi swi mara loko a yileli swi kahle ku mhani va sungula yona mibyala ve lava a yeni ya vona n'wana ku swi endleka yona yo nyenga ku leleka yi nga ri ku yale ka n'wana se loko ku ri a yi vuli mhani ri vona masiku loko va tshamini a va byeli yona ngoa ku namuntlha a yeni ya vona n'wana namuntlha sweswi or mindzuku loko ri xi ya vona n'wana ku ta ku ri mhaka ya kahle ngo va ta vona munhu swa ku mama vala ma mari pfana ndzi ri pfana mari tiva na ri tsetse mavala ri pfana phe va ta vona mavala hinkwawo ma hambanahambana mari pfana ma nga ti hambu hei ku ta vona switlantlhana swo tala ku tlambini okay wife yo vona switlantlhana ku na mhaka ku loko nga ri na mhaka a yi fane yona ku kata mika hempu ku na yi fambe ya vona n'wana wa hempu tanihi n'wana wa hina a tlhaka yi fika yi fambe ya n'wana mara yi ta phata bazi ka ku ri kahlekahle loko xi ya vona nghana yi phasi yi chenga leti pfuka yi luma laha kuna mhaka la kahlekahle mbula swona swijini kwalano mbula swona ngopfu
2: a ni yima na mina na hi yima swin'we phela ntiyiso wa mhaka i ku loko mina ta swi vona kanharhu a vhikini ku pfuxeriwa n'wana okay a hi nge n'wana loyi i na boyfriend swi vula ku bava va kotlana na mukon'wana a rhon'winiwa
6: va swisenyana mara
2: ntiyahlana u makela n'wana wa xisati muti mu kuma kwini ku obvious ku ya nghena vafana emutini walowo mi ta tlhami kwata hala mina n'wana wa xinuna ma yi vona bruru ka
6: swin'wana byava yi na problem ka na n'wana loyi wanhwanyana ku na mhaka laha ku na mhaka laha hina nkweni kahle hi mhaka hi mihlekelo ya vutswatsi ku na mhaka laha
1: ha yo va rivaleni
6: inkomo bangi ntiwa gave na mbulavula yena
0: hi khensi swinene hlayiseka
2: kasi leswiya swo rhanga va koka na vana swi helele kwihi vanhu va xikwembu ane loko ve ri xiondli xi ta ku ondla vukokwana vovene a hi swona laha hi nga ta fika hi ku hofuwe wa hlolwa i tsema ndlela hi ku mani lava va vule kahle ku vona ni tshikiwini ni tshikiwe ni ri muyimana n'wana hi loyiwana wa n'wi lava na a ku ina n'wi lava exactly leswi mbulaka swona yena a matshan'wini ya ku a vona n'wana xi kule a karhi a xi vona mpahla yena a xava na hinkwaswo phela a hi swi twisisi ku i yini xi nga ndlaku a xi koka rinoko ene la mhani ntiyiso wa mhaka va wu tiva n'wa wun'wana ku na swilo swin'wana n'wina vavasati pfulani matihlo mani lava na vona ni mina na va sola hi 2023 va byeriwe hi xirho xa ndyangu a ku ni sola vuxaka lebyiya phela va nga mi byeri ntiyiso wa
1: ku mara a swi tiva ku se ku na mhaka
2: lowu wa xaka swi tiva la a ka ha ri na step
1: ene mi nga fika mi kuma ku sejeni no xirheliwa loyi a xirheliwini that is why se a va na problem ya ku hayi man relationship leyi a yi tshamisekangi a ya ka mhana n'wana a fika ndzi nga ku u n'wi kombisanyana ku hayi a swa ha ni tsakisa mi ta kuma ku a va n'wi xerheli nsiku rin'wanyana bava
2: i le ku te mitukulu squizo
0: 0608875942 mi ngisala mina hi awara ya ku hetisela kambe ke a hi tsutsumeni hi nkandziyiso lowu va ku kha wu ri kona la ra n'wina vona ri tshamisi kwini
7: xisesi mi humani njhani hayi ndza phela sawuva kongile mikhuluma kona lapha mina mavonelo ami ngi mavonelo swa ku sesi u endli mistake kutsi a cele lo buti loyo or lo vave loyo kutsi yena u ve ni vanhu vana njhani ngaphandle ku endlekeni ngaye then after buti that's why a connecta tsela sesi loyi advantage kutsi ini i munhu lo nga na future ngoba wathi ukuthi ini unemvane nivombi sekungakho abone lo mvane nivombi ukuthi ini ungumfati kuye aze ahluleka kuthatha isikhathi sakhe akhona ukuba ini anikete umfati wakhe lithando sekungakho akhela loya mvana standi kuthi senguye umfati wakhe and loko alobola engalobuli lo make loyo bekusivike sokuthi yena angakuboni ukuthi ini kulobola lo mfana wentombatana and then akufuthi kuwrong ukuthi ube ngumfati uvume kulotsholwa nebantu babakho ngoba kusasa kuhamba kuhluphe kumanje sokuthi khombisa ukuthi ini make nomfana si ini sokuma enemy bobhuti wakhe nyalo bamthatha bambukisa ukuthi yini bambona uyini so kukhombisa ukuthi phela sesi akasana family ni family akuseyita mzonda phela ukuthi yena sokukhombisa makwakhe ukuthini akusingumakwakhe wakubona akusingumakwakhe akusana buhlobo laphaya akusana buhlobo total se well make akayenda ukuthini aphuma kule standi leso ngoba ini batovulalana nalomvana loyo batosebenzisana namithi kuthi ini kube ini abesigcila salapha kulo mudu loya akaphumi sesimabamani lomake loyo akaphuma odakhela standi ngaphandle impilo kayipheli impilo iyachubeka baningi bani la ngaphandle abamisela ngebantu laba serious ngiyabonga sesimabamani
0: kensisinene bhotami kensisinene ngiwathi mina sekube kahle awara ya khume n'we hi nge siza hi tsutsuma hi ya ku xavisini mi nga tatisama ku yini
2: leswi bhoti va swi vulavulakulani i ntiyiso ne na swi twisisaka van'wana swi nga va tanihiloko va nga vulavula ririmi ra hina i ku komba kahle ku xitici xa kula masiku va vulavula xitshwati ene i ntiyiso va kombisa kahle bhoti ku na loko a lovola a ku lovola n'wana a swi twisisa ku i ya ku benefiteni kahle kahle misa loyi ive xigevenga kusuka khale na khale na swi twa ku boti lava kombisa ku sesi a huma nga ta za afa va tirhiselana na mimirhi hi ku ve le ka muti wun'we sesi a nga yi helo a ni muti i wa yena i beburile phela a nga bebuleri ku va n'wi dlaya na loko sesi a vuya a vitani vana va yena lava mbirhi va xinuna a tshama na vona hansi hi ku i ta wa ntirhweni sesi va ta n'wi kuma se a wini xivangelo na ku i yini va karhi va nga swi tivi a dlayiwa hi problem leyi nga na yona hi ku a nga la ta yi humesela a rivaleni a va vitani va fana lava va xinuna lava a ku problem leyi mi ni vutisaka yona ku wa yi nga ku papa a va mi rhandzi ngopfu na mina ni le ku swi voneni ku bava wa n'wina a nga mi rhandzi mara a swi le ka vulawuri bya mina xiphiqo i ku va rhandza sesi wa n'wina ku tlula n'wina n'wina mi nga vana vutisani sesi wa n'wina a rhumeli vana lava va fana ni ku va dila na sesi wa yena va vutisa yena ku sesi kahlekahle wena ku endleka yini bava vhiki na vhiki va ngo driver va ya apolokwani mhani va ri Mpumalanga va nga yi ivi vona sesi a yi jiki a va teki livhi va ngetela na masiku va n'wi byela ku hi ndoda vona n'wana loyi wa mina na wena rhandza ngopfu ha famba sweswi a ni n'wi lovorini n'wana luya ya swin'we le pulukwana loko a alava ku e-e mina ni na mahungu yo wena loko ya pulukwana wika n'wana wa mina ya swigangwini prove me wrong a hi fambi yaka n'wana wa mina va ta fika va kuma ku ti-BVD ti hala kamara ya n'wana mpahla leyi ku nga xava yo voho va yi tiva ku ya le kamareni ra vona va ta fika va kungu ri le kamareni ra n'wana ene loko va fika sesa va fike va kombela ku e-e ni tshiki mina la ta tlela hala kamareni na n'wana ta tlela hala va kombela ku la ta vona kamara lera next door ri kona na loko se va za va fika la va nga swi vona a va vuyi va vitana family hi ku la se ku na ndzilo la ku na ndzilo a ku tshamisekangi n'wa wun'wani kutani ntukulu kokwani goveni hambi ta hlaya xivongo xa le ka vakokwani hambi ta hlaya
1: a ku ku bihe ngopfu na ku again na yo yaliya ya ku va mi kuma ku minkarhi wun'wanyani i tirhisa vukosi bya lomu hi tshamaka yi kahle it's all about now ho ka hi nga swi tivi ku mhani lava va tshama lolokixini kumbe va tfuma lomu hina hi humaka kwala la hi ku loko ku ve ni va humala lokixini a va na khombo ra ku a ku na lomu va nga ta va yi ripota kona mara loko ku ve ni va ta va huma aswitandini leswimehe na nkulukumba lava yi humaka kona n'wina n'wa wun'wana ta olova timhaka ta muxaka lowu ene minkarhi wo tala ti humesela erivaleni vubihi lebyi mi kumaka ku byi pulaniwini byi se byi endliwa exihundleni that is why mi twa ni ku va nga chavi ku tikuma va eka ndhavezi ta va ku heyi leswi ni swi vonaka i mihlolo va ti humesela xo xi50 rhandani xo vika nandzu ku vekiwa nandzu va vitaniwa va ta va ta tenga va nga fika va yi kuma mhaka leyi hi ku hetiseka ku ku na problem yikulukumba ngopfu n'wana loyiwani a nga swi kotangi ku hlayisa mhana yena hambi bibele sejeni a yi pfumeli aka buku ya levhetika yi ri n'wana loyi ni n'wi kumaku aka n'wansati loyi ni lavaka ku n'wi teka a va wa mina i n'wana wa mina hikokwalaho a ku na lexi ni faneleke ni xi endla a ni pfumeleriwi ku ti nghenisa masangwini na n'wana luya so laniwani hi na problem yikulukumba ya ku va bava va endla vuxaka lebyi byi vavisaka mhani wa n'wana na hambileswi mina ni tekele nhlokweni mhaka ya ku vana va xisati hi va rhandza ngopfu hina va bava a ni swi tivi ku hi mhaka ku hi tiva character ya hina tanihi vavanuna or njhani and swi puruveka mimiti ya ku tala swinene laha mi fika mi kuma ku na vana va xinuna na vana va xisati hi fika hi va na vuxaka bya kahle ngopfu na vana va xisati mara i mhaka ya ku va xinuna va kahle va hi delela se hi fika ka xiteji lexiya xa ku loko ni ku kasi we ngopfu hi 12 se titolana mara wa xisati a nga teka nkarhi wo leha swinene kumbe mi ya mi ya vona hi khwiri mi kuma ku migingiriko ya ku nyamalala ka yena mi hume mi nga yi vonangi mara wa xinuna mi swi vona hi ku hatlisa and ni swi vone ko tala sejeni vana va xisati na va papa vona va na vudyelwani bya kahle ngopfu mara laniwani a ka ha ri mhaka ya vudyelwani i mhaka ya ku n'wana na papa ku na vuphukuphuku byi humelelaka and now mhani wa vanhu laya nga tina n'wana a vukatini i le ku vavisekeni
0: a hi simeni ya xavisa swintsanani loko hi vuya hi ta mahlweni na papa mayingiseri wa mina ni khensile eka n'wina hinkwenu hi nga kota ku va hi kha hi famba swin'we na n'wina mahaku hi kumaka eka nkarhi wa sweswiwani nongonoko i tele mbilwini 10-12 kwala ka Jesara FM rito axaka 106.0 Megahertz FM na khana tivona tiqingho loko hi vuya mayingiseri wa mina ta hi ya mahlweni na ku va hi kha hi twa mavonelo ya n'wina kambe swinitani a hi simeni ya xavisa swintsanani ripiri
8: Abi Bricks and Sand, love. Iba shabisa vandumo ba misaba na switina. Ba shabisa the mixed bricks, stock bricks, medium block, big block, the interlock 36-98, the domestic pavings na. Ba tlhela ba shabisa na misaba hinkwayo. Uku hamba na hamba ka yona. Boy sand, river sand, croft sand, bubble storm. Inga ba chekenela ka Facebook na TikTok. Iba hlabi Bricks and Sand. Ku bona mintiro ya bona. Unga ikuma eka email ya admin@bahlabibricks.co.za. Tsunzuka leswa bo shishika leshi. Ba chiche mtsangu ya bona eka the product Tabona hiyung kwad shilona shichipe kuchipa. Bakumeka egiyani opposite na Bika Hardware. Ngaba phonela eka 015-812-0848. Akamalamlele a R81 Road 076-048-0108. Kamamaila 072-325-6828. Nene gandalan kakhani wakona 082-724-2000. Vahlabi Bricks and Sand. Na ishitin. Vikoma nambara.
9: Vahlabi Bricks and Sand. Love. Iba shabis van duma bam sabana shtina. Vashabsa di mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, the interlock 3060-98. To domestic pavings. La. Vahlabi vashabsa na bisaba in kwai. Ugo hambara hambara kayona. Boy sand, river sand, crop sand, bubble storm. Ingaba chekane ka Facebook na TikTok. Iba shabi bricks and sand. Kubona mintero ya bona. Ungai kuma ega email. Ya admin at vahlabibricks.co.za. Tunzuka le shabu shishika leishi. Vachiche mtsangi ya bona. Eka the product ta bona hi yinkwad swilola swi chipe ku chipa va kumeka egiyani opposite na Big Hardware nga va foyinela eka 015 812 0848 aka malamulele a R81 Road 076 048 0108 ka mamayila 072 325 6828 na le gandlalani ka khani va kona 082 724 2000 vahlavi Bricks and Sand na hi xitini hi khoma nambara.
10: Harmarovela Funeral Services. In Latamranzo, when I hit the Lashin Zuti. Plan A, we join a hit 210 rand. Plan B, 220 rand. Plan C, 260 rand. Ibi, Utsarsa, Tetino Shiro, and the Kolongtama name. Who 14, you way now. Lokoreka Plan A, you can get 2,100 rand your grocery. Plan B, 2,200 rand your grocery. Plan C, you found a 2,400 rand your grocery. Egati Plan Inquadu, you can get an HM 150 rand. Hey, it's society. Inga kuinka kamali handle kolong samalembe loko kunga lahli hina eka plan A hikuinka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri ailangu samalembe kasi napanda boti sunga hila shande kashpimelo hikumeka egiani malamlele ukwakwaila salema jaga njaga sanini makakapaji nale kama pale kasi hintata mkasiku na siku hina rabirincha eka skopo mcheketa section eka gonzora R81 nale Sources a wholesale and Takama Gezi Hardway. Nele Karsaba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street and Penama e Kapani. E Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park in Extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station Naleka Dr. Nico Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld Kuswana Le Maname Long Primary School. Tikele Nshoko in Leshaku. Hipwi Sabaranzoba Mwina Kusuka e Joni. Hipwi Selim Popo Mahala. Wishoko Shoko. 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services. Ali, take the chance. Hekati kasmendeta Armarubela Funeral Services. Nguina mlabaka kujoina. Milem kiso ebkanganyisi. Lepse indua kaibangwana bakale kabatirwa hina. Mingapfumeli kwa kela jbukwa isha nguina ishtarateni. Kumbe lukumunu amtela ekaya. Hakela mfena ito ofisi ntahina. Nale post office egiani. Nalo mitendela kako Fena loko kurina mavaya Armarubela Funeral Services. Vikanu kanganyiseka 065-525-4253 Kumbe 074-751-4932.

0: something.
1: Riqingo hi leriwani. Riperile na amkela.
2: Ntse kuma ngwana ntlela kahle
1: se. Sa mito papi Kensi sneni.
2: Na me tsale ne vuya ntambile a mei baba.
1: E Kensi sneni papa.
2: Ntse kuma ngwana.
1: Ai.
2: Mane na bana. Na ba teki bana ba bona la bambire la. Ba famba ba ya le ka ngwana le. Ba vakatela ngwana. Loko a famba na bana ba kwa manda. Ba vakatela ngwana wa bona la a nga kona. Ba nga fiki loko bene ba kutiva ku ikatse kwina ne. Bona a ba yintirweni ba ya le a nga kacha kona. Loko ba fika le ba ta fika ba kuma ba ngwana ba kona ba ri kona. Loko ba fika ba kuma ba bona ba kona ba ri kona le ba rindzele ba foyinela leswaku ba rindza n'wana wa vona a vuya ba nga niki ba va kona chance vo va suka va ya hala na hala vo va fika va tshama kwala nyangweni va teka switulu sweswi va nga ta va nika swona va ve va tshama kona vona. Ba vona ku loko n'wana loyi a vuya lowa n'wana wa vona loko ve ni ku ri na lexi a xindzhaku i ta za a rhurhumela a wa hansi kumbexana a chuha. Loko a chuha ku dlaya ma ha ri kona n'wa wun'wana
1: a ha ri kona papa.
2: Ya loko a chuha ku leswi swi va nga ta ekta swona a ekta ku na problem mara a va komba kamara leyi tlhela ku va kona na leyi yena a tlhelaka ka yona. Loko a kuma ku himpela ku na kamara ya baha kona va languta leyi to tlhela ku baha kona va vona ku swimbalo swa baha kona swi kona na mara loko ve swi kuma hala ka n'wana a va leli va vuya hambi va swi kuma swi ri kwini a va leli va vuya kaya. Loko va fika kaya va fika va famba na vafana lava a police station va ya va ya pfuna dokete maseta
1: ya yini papa.
2: Atwanani ba pula dokete ba pula case leswaku n'wana loyi a ya senga na mhani wakwe na bava loyi va swi vona ni ku loko va senga le loko bava n'wana loyi a pfumela ku himpela va tekana na bava kona mhani lava va ta kuma protection order hi lava protection order ku a va vi va helela kwale va tshamaka kona na n'wana luya halawani va nga hangeni a ku ve xitandi xa mhani loyi na vana lavambirhi
1: hi twarile
2: hi ku vana lava se va ta va va swi vonile futa lemiliwaku hi baha vona mhani lava va nga hambani na vana va vona a va tshami na vana va vona loyi a va n'wi tshiki sweswi ya na nsati wa kwele wa xitekwa lowuntsongo ene hi xiwa hi karhi hi vula laha ikono leswo teka rhanga na vana va khale a va nga pfumeli. A va ku loko ku i teka rhanga na n'wana wa kona va ku lowu loyi i sala la kaya a va chava leswisweswi sweswi endlekaka leswi e vhiki na vhiki la ka GCR i fane hi kuma na mhaka yo fana yaleyo se mina ni nondlela ku loko va ya police station va mangala ku va ta kota ku kuma protection order ku a nga ngheni n'wanuna loyi laha mutini a ku ri muti wa mhani lava na vana vakwe lavambirhi. Inkomu ntsengo n'wana mina bela James Mtile the original one n'winyi wa vito
1: Nkhensile papa
2: kwala tema ka mashamba a hi tele van'wanyana
1: Sergeant nikomba mi hi hlamulela laha ka protection order
0: a ku na protection order leyi endliwaka khale loko ha ha kula hina a hi tiva ku vele leri khomiwaka i ra sivara ndzisano wa nsati a swona kokwana
3: koi ntiyiso wa yena
0: a vhaka na le ka vasivamba khale va tlhari hi ngopfu a va ku byela ku vhaka ka vasivara wa wena i kota ku tolovela
1: ka vasivara ka nuna wa hani
0: ndzisani ya n'wina ya vhaka leyi vukatini bya n'wina
1: yi ta ndla yini
0: va ta na baha ka n'wina va khoma vele ra swivara ronondo
3: hi leswi xitsonga xi nga
0: xitsonga xi vula sweswo
3: hayi mi fika mi kuma ku vakokwana wa hina a va tekiwa hi ku landzana
1: mara swa ha
0: tikuma ku va ri va muti wun'we va ri va n'wansati wun'we hayi ka swa ha tirha swa tirha hi swo swi tirhaka ku tlula mpimo sweswi swo tirhela xihundleni
3: ene swi antswa ku tlula leswi hi swi taku laha
0: vele ra sivara ra khomiwa a ni endlisani ya nsati mara laha hi vulavula hi n'wana swi hambane kule ngopfu na sivara se mara kokwani dara loko va ku a ti a ta ndla protection order kumbe a pfuna case a ku na

0: case xo sungula hi langusa malembe ya n'wana loyi ma loko munhu aza ku 18 ku ya ahenhla i na vutihlamuleri loko a ku 16 ku ya ka 18 i n'wana kambe wa swi kota ku titekela xiboho na ku vona ku rhandzana na mani kambe loko a ku 18 ku ya henhla swi vula ku na vutihlamuleri wa swi kota ku va a yimato i wa swi kota now i ya fika va vutisa phela lani i ya va vutisa ku mina vumbhoni byihi byo ni rhandzana na nuna wa n'wina a nge he vuli ku bava hi ku se yi sungula ku delela phela le xitejini n'wana loyi ma swi twisisa hi ku loko a vona mhani wa yena i vona kambe lava va i vona katukuloni ku ya hi leswi va vulaka swona ene i ntiyiso nkatukuloni hi ku mhani lavawani a ka ha ri mutswari a ka yena leswi swi vulaka ku hava case leyi va nga ta yi pfula ku laha fanele ku tsala xitatimente xo i pfinyiweni i mani hi yena ene ku ri ku hi ntiyiso yena i le ku pfinyiweni mara hi ku i dabadaba i yengiwa hi mani a nge swi voni
1: vona mingiseri laha va ku va tiyisisa yaleyo va ku vana va sweswi a va chavi nchumu loko vo zama ku n'wi ku xi vutisa xi ya va byela the way va titimerisaka xiswona
2: kahle
0: swi ku okay i wa mina a mi la ku ndlaya ku byeriwa wena n'wa wun'wana ni nga ndlisa ku yini hi n'wana wa wena swi ku khale ngopfu loko u fambe ya tshama leyi i siya nuna a wu hleketa ku ma swi twisisa ku yi langusana na swiyimo swa njhani
2: and loko mi langusa malembe bela a ka ha ri n'wana wa ku mi ku mi ta n'wi laa pfukaka ku nampundzu a hlamba a ti xavela xinkwa a nga ha vheliwi nchumu aka migingiriko ya mhana yena yi hindzeriwini
1: a hi kumeni mikandziyiso laha hi vona yi hlaye nyama
3: hi perile na vaxomi se swin'wa wun'wani ku pfuka hi swi twile na vayeni kwalani va pfukile mo hi nghena a hubyeni hi dlambadlamba se swin'wa wun'wani papa loyi wa phungela swinene loko a vona n'wana loyiwani i vona nsati a nga ha tiphini nchumu hi marhandzu ya mhana yena hi mhaka ya ku va a vona n'wana yaloye seni a ndla marhandzu na n'wana yaloye swi le rivaleni swi le rivaleni ku papa loyi i le ku ndleni ka marhandzu na n'wana yaloye a ni tivi u ti byelaku hi ku a hi ngati ya yena i le ku ndleni ka xoxo xikulukumba ngopfu loko i ze i teka mhana yena i n'wana wa wena a swi cinci mhana n'wana loyiwani sesi a vitani sesi loyi wa mhana n'wana loyi a vitani n'wana a fika tshama na yena a va serious a ku n'wana wa mina ni na ku sola ku kulukumba seni a nga za n'wi civela ni hambi o wa n'wi pumba ni na ku sola ku kulukumba ngopfu rirhandzu leri se papa wena va rindlaka eka wena a va ha ri endli ka mina u hungute na rirhandzu ra mina aka papa wena n'wana nga ku humelela yini a n'wi langutana le xikandzeni munhu loko mi kha mi vulavula na yena n'wi languteni xikandzeni va swi tiva vatirhi va nawu kwalano loko a vulavula ntiyiso na loko a hemba mi ta n'wi vona a n'wi languta xikandzeni a n'wi vutisa ku n'wana wa mina loko ku ri ku himpela leswi ni nga ku swi hleketeni swa marhandzu i le ku swi endleni i le ku ndleni ka xoxo xikulukumba ngopfu loko i twa ku vana va tswale vana vo ka va nga ri kahle va tswale vana va ri abnormal hi sweswi wehe nga ku swi endleni hikuva sweswiwani i le ku tirhisaneni na munhu loyi ku nga nuna wa mina ku nga mutswari wa wena loko a za teka mina i mutswari wa wena n'wananga se ni kombela namuntlha sweswi namuntlha sweswi i vulavula ntiyiso a pfala na yindlu a ku pfalela ndlwini va ri vambirhi a nga tsandzi hi n'wana wa yena i ta boxa ntiyiso i ta boxa ntiyiso swi nge endleka a nga boxi sweswin'wa wun'wana i ta boxa hi nga tsandzi hi vana a vulavuli na yena a ku n'wana nga na sola mina leswi se swi nga ku humeleleni na ri vona rirhandzu mara hayi leri se bawe va ku rhandzisaka swona ene lava majaha va rhandzisi swona a vulavula na yena se swin'wa wun'wana xi ta humasakeni i ta boxa n'wana loyiwa vuka matandzeni sesi a pfuki amatandzeni a vulavula na n'wana hi nga chavi vana a boha serious a n'wi bohela serious a sungula swi khongelela xihundleni ku we hosini la ku ta ku n'wana loyi ni vulavula na yena ni kuma siku a ta n'wi byela ntiyiso i ta boxa ntiyiso swi le rivaleni ku i papa loyi se rhandzana na n'wana loyiwani a swi zangi swi tumbela swa ha lavirhula leswi se swin'wa wun'wana i mavonelo ya mina leswi ni nga n'wi pfunisaka swona se swi loyi a nga ku rileni hi n'wana loyiwani i rirhandzu ra njhani rero ha ri swi twisisa ku ya pfuxela n'wana mara hayi hi ndlela leyiwani a swi swa tikomba swi le rivaleni n'wo hi tshika kwale se swin'wa wun'wana wo dlambadlamba hubyeni ku pfuna vamakwerhu loko va ri swirilweni swa vava loko munhu a za rila mavonelo ya mina ha mavonelo ya munhu wun'wana i mavonelo ya mina hi le hubyeni la i mavonelo ya manana mari ya Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holweni wa maxangu wa mpatsa abangeni van'wana hi twa van'wana hubyeni dangu
1: e khensile ma hlayisekani swinene mukandziyiso un'wana hi lowu
4: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene mina ni nga ku lowu i ndzilo swinene timhaka hinkwato a va yi va tirhipota avukosini hi kona xihundla xi nga ta humelela ivi mhani lava byela vana va vona lava vambirhi va vafana va vutisa sesi wa vona ku kundleka yini hi kona mi nga ta twa ndzilo ku laha hi mpela xihundla lexi i khale bava va ri xigevenga a ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa
5: ahiyeriperenhlokomhaka leyi nga tsakisiki leyi u kuma miti yo tala ya ha ri ku endlekile sweswi ya ya mahlweni na miti yo tala makofana leswo se mina loko hayi loko swi ri tano vana vona va pfumile a va sati ku nuni a va ha na swin'wana kota ku ri vasati va bava mara mina swi langutini a swi tsakisanga mandlela hinkwamani mahlwerini ku swi kuma ndzi it's too late mana ku va swi kuma nkarhi wolowa va va ha rhandza ku ya pulukwani everyday hi laha fa va hleketeni mina nge yi pulukwani everyday kumbe na n'hwetini mi kuma i ya ko tala hayi swi tshamisekanga van'wana ma nga sirhelela 1, 2, 3 i khale swilo swa swipulanini na n'wana waloye va le ku mhani a va amukeli vutomi byi ya mahlweni vana va voho va nga va swi tiva mara va nga va swi tiva hinkwavo mara mhani va nga zi va vilela ngopfu a va swi tivi laha vuton'wini swa endleka swo fana leswiwana va hlwerile ku hatsa va n'wi byela n'wana loyi va nge he mi koti hambi wu endla ku a va hambani va ndlayini yini swi va kotiki va ku amutini ni nga n'wi charge bawu loye swi endlekile mati ya debeke na olelekile mara swi kahle sweswi ni tshama hansi na tifemeli mi va tivisa tshamuka wa swi tiva ku ni teka 1, 2, 3 na n'wana luya swi kahle mi rhanga mi vutisa hi mi twa hi side ra i ri yini mi ta kota ku kuma xihoinani mi ta kota ku kuma mhaka yi sungule kwini yi endlisa kwini ku ya mahlweni tshama na femeli yi vulavula hi yona mhaka leyi mi discuss inkomu ebotinakarhi

0: Mingsera mina famba na nguna kahle sinene ka madambu ya skra na munthana khensana kambe ka nguna hinkweni hi vaku hi kha hi ri na nwina kahle 0608759140 khensile ka mkanziso eska nguna tiqingo na ngumba ku mkhamtsanze ku nghena kahle amoyeni kambe me kha me hingisela hinkwaku ha khensa sinene a isimene nghena ka WhatsApp kumbe xani ka Facebook laba nga fika veka kahle mavonele ni bona va hlayile nyana kambe ke mingarwa lesaku 16.0 megahertz FM hi fika hinkwaku lomu va ku mkhamtsanze kona loko ni vani khani nanguta kahle eka lava ku va kha va veke kahle mavonele mengisira mina va kha hi kuma kahle va ku ni hleketa ku nuna wa n'wina u etlela na n'wana wa n'wina ku ri memo va lavo alright ni kuma van'wani chilizi mama cancela va ku swilava mi vutisa n'wana wa n'wina mi ri two ntsena mikuma siku mi n'wi vhakela mi nga foyinangi mi kombela ku vona foni ya yena ku ri loko ku ri ku na mhaka mi ta swi kuma hi n'wexe don't trust anyone laha misaveni hapa Malonga Sunset Villa Malonga ndzhaku wanga ni khensi swinene mi yi twini mhaka laka ku ya ku teka foni ya yena
1: a swi olovi ngopfu
0: ya va vhaka a nga swi tivi
1: a swi olovi ngopfu hambi bava ya n'wa va yi tshama va yi khoma
0: a yo me va khoma
1: Ma swi tiva ku why ni nga ta ku lava ku kombisa ku yina ku na malembe lama a ma ha ri fit ku mhani lava va nga fika va lava ku teka vulawuri bya swilo swa sesi sesi va le ka xiyimo lexiya xa ku mina hi mina hileswaku va fita na ku fika va byela mhani va va ku mundzuku ni nge hi vuyi emutini wa n'wina ni ya tshungulela swihi swa mina why because va kule ku ringanela ku va n'wansati wa munhu un'wana
0: so va decide ku hayi ni ta va wa papa
1: tantakala yo bava yo ximanipulata nghondo phela swi tele swihi leswi swi swihani swi hi nika ku nkilinkilo ya mihleketweni ku xana ku nga va ku humeleleni lavambirhi va ze va tikuma va ri ka xitidi xi va nga ka xona because hinkwenu hina hi nga laha hi le ku hleketeleni ka xihi xin'we xa ku lavambirhi va rhandzana
0: ya a hi kumeni van'wani laha
2: okay.
0: Vina Sichabalala va ku sesi sweswo a swi hanyi sweswo nuna loyi ku na leswi a swi fihlaka kuma ni siku alela a ku ya pfuxela n'wana a pulukwani mi n'wi tshika a famba ivi mi sala hi le ndzhaku mi n'wi landza mi ta fika mi kuma xihundla kumbe mi tsalela jupujupu
3: va ku tiva sesi pulukwani va nga ta fika va
0: kayakaya
1: swandeka ni le pulukwani yaloye va nga ku tivi
3: voti va nge vuli va nge vuli hi timhaka ta ku va la ta tumbela na mani
0: se mhaka leyi va nge i le ku akeriweni na xitandi ku na hambi vo heta va hlongoriwini le kaya leswi number two va va ri kona
1: a yi tshamisekanga muhaxi ko va ku that is why mi kuma ku mihleketo ya hina yi helela ka xixini i mhaka ya ku swendlo swa koho a swi pfumeli ku ri hi humesa boti aka kumbe bava aka mhaka ya ku va na vuxaka bya marhandzu na n'wana wa vona wa xisati hi mhaka ya ku swilo leswi va nga ku swi endleni vona hi leswi a swi fanekele swi endla hi munghana wa xinuna wa sesi lava laha a ngo a hi ringe ti-future hi ku ti humela xitandi ya aka swilo a hi ringe ti-future hi ku sungula hi tivana kwale pulukwani nga kona mara ku ta papa va ta tiva na ku tiva ku nyangwa wu khisa ku yini va tlhela va loko va tlele va ta va ta nikeritiwa xinkumbani hi n'wana wa vona wa ntombi that is why mi kuma ku a swi tshamisekanga at all ni xure ku na loko vutisa va boti lava ku nga va makwenu xidzi va sesi lava hi ku ma ku tiva na ku tshama ku sesi wa n'wina na swa ndleka va nga ku tivi because the relationship leyi ya voho lava as siblings va ri vanharhu nto yinga ku na yi nyaka pfale ngopfu ande a va ha n'wi lavi no n'wi vona sesi loyi ko va hava lexi va nga xi endlaku hi mhaka ya ku ku na swidingo leswi a swi fita ku papa va nghenelelaka lava va xinuna mara a va swi lavi ku va phati ya swona
0: all right a hi kumeni van'wani va ku hi swin'we ni ri kwalaa KZN ka Nguzani i n'wayila Vincent Vakiti ni ku xapiro da sesi nuna wa n'wina u rhandzana na n'wana wa n'wina va ku ni kuma van'wana kambe Khensani Macheke va ku a hi muhaxi papa na n'wana va rhandzana a nga vhakeli n'wana every week nakona njhani ka n'wana wa yisati mina a ni ta ku mhani a va va hlanganisi nkarhi wun'we va va vutisa xikan'we i mhana ndzima ka Mulamula amajampa road khensi swinene va khumba yo yaliya ku ri i nge vhakeli n'wana wa n'wansati vhiki na vhiki ene ngopfungopfu yi ri va tlhela va fika va va kha va tlela kwele minkarhi yin'wana
3: mhaka vana loko ku ri ku a va ndlisa leswi va vhaka vhiki na vhiki ne ku ri na vumbhoni bya ku vona Boy, and Baba Kuba Fakachella one. Kase a vacation one, a kunayin, one of my six son. A good story, Ashtual, Maralam, Masuitua, says Siku. Bacom said the Macatagunaloko Baba for Nalababa talk one. That's why the Sasaku shoe only, Shitako on Dab, Akases as one town. Kuba shoe only, Shitako die. This is what I'm going to do. I'm going to go to Africa. I'm going to go to Africa. I'm going to go to Africa. I'm going to go to Africa. I'm going to go to Africa. I'm going to go to Africa. I'm going to go to Africa. I'm going to go to Africa. I'm going to go to Africa. I'm going to go to Africa. I'm going to go to Africa. I'm going to go to Africa. This one maka iku na bo va ti khomelete ngopfu 2023 lava fana va pfuleke matilo a swikona ku munhu anga fika namuntlha sweswi a fika a mi byela swilo direct va fane va swi tisa hi ndlela yin'wana ku va chava ku tenga vanhu hila a va fane va pfuleke matilo kona hi 2023 yaleyo ku why munhu loyi a ri xaka suka tanto a xi kuma ku xivindi xa tanto byela swilo leswi mi kuma ku swilo leswi swa khale va swi vona vuriwa hi 2023 loko vanhu va za va swi vuli khale va swi vona
0: khale
3: khale sesesi laha va ringete ku save vutomi bya vona va ti hanyela vana va vona lava vambirhi va va vitana vanhu lava hinkwavo sweswi ku vuriwaka swona kumbe a va sunguli va swi pruva a va yi polokwani kumbe loko va swi kota u la ta va chela moya wo biha phela na foni ya munhu wa yeka
0: hawu
3: yaleyo n'wina ni nga mi byela na ku a mi video khola vanhu vangani ni vula hi xiphorisa mi yi khomisa sweswo
0: e
3: ni nga tlhela ni mi byela na ku mi jikajike mi ya ku yi dorobeni namuntlha kwini
0: se mara loko za endla swilo sweswo va nga swi endla kuba kuna mhlekete ya kahle. Ya,
3: n'wana n'wana a swikolo. Loko ra ta byela va akatiki swi holovela ngopfu. Foni ya munhu mi chele xikhwameni. Ni nga mi nghenela na ti-inbox ta n'wina.
1: Ta hinkwaswo, social media hinkwayo, Facebook, WhatsApp, ti-calls, ti-message.
3: Phela a wu yi linka hina.
0: Ya.
3: Mi nga ta ku loko mi deletile swi ta deleteka. Hawa, na wo apply hi kuma section one. Vitana section 205. Va hi pfulela foni yaleyo n'wana hambiloko
0: mi
3: deposteriwe mali va va swi langa va nga swi tivi mi deletile. Ita fuka hi xikuma time byela ku hawa mina hi date ya sona so a ku ri na mali a yi ngheni maswivona so mara swilo sweswo hinkwaswo no vula ku sweswi swi le mavokweni ya vona a va ringeti ku tshama Mpumalanga na vona nga ku vo va na munhu leyi va za va fayekela hi muti why va nga vuyi va ta hlayisa ndyangu wa vona mara
0: ya emichusa va yingiseri va mila ve ri hayi se va fili ke loko swi ta nguka ka timhaka ta ku swi hinkwaswo swi ta humela ehandle alright a hi tlheleni languta tanihiloko nkarhisi wo kha wu tsutsuma swinene ku va mutswari wa xisati a va kha a tirhela kule vana va sale kahle a va sale kaya na mutswari wa xinuna swi va swi tshamisekile
1: swi ya hi mutswari yaloye wa xinuna
0: okay.
1: Relationship ya papa lava na n'wana lowu wa xisati a yi nga bihangi because n'wana loko ku veni va n'wi rhandza va lava ku n'wi hlayisa naswona a swi bihangi mara swi va swi nga ha tshamisekangi loko hi fika ka xiteji sweswi hi xi vonaku laha hi tlhela hi swi tekela nhlokweni ku vana va xisati kumbe vanhu va xisati hi voxe va vulnerable ngopfu ka vanhu va xinuna ku pima ku xin'wana na xin'wana xi va ku xi kha xi humelela mi tikuma n'wana wa n'wana wa xisati a sele na malume it's a problem ma yi vona ku ya fana na loko malume a pfinya ntukulu because i ngati ya yena so what about loyi ku nga ri ki ngati ya yena yi ngo yo ta hi ku famba masivona so iva a ri vulnerable ku tlula mpimo ku pima ku na hambiloko ku ve ni ha famba hi siya vana va xisati kumbe hambi vo va lava va xinuna na va papa lava hi fanekele hi meka xoko hi va monitara ku tlula mpimo leswaku mugingiriko wo fana leyi loko hi ringeta ku ya jampa i kahla i phika pa n'wana a ha ri ntsongo xiteji lexi a nga ka xona peresisi leyiwani a nga ha byeleki nchumu a ka ha ri yena loyi wa ku mhani va ta n'wi byela ku i niketa 1000 loko heta ku hola no i va byela straight ku leswi swi ndlaku sweswi i swa mina so xivutiso xa n'wina i ku nhlamulo ya xona i ku a swa ha olovi ngopfu ku tikuma aka nkarhi lowu hi nga ka wona sejeni na mugingiriko leyi hi hlanganaka na hina xiphoriseni i tikuma i siye n'wana na vana va xinuna na papa voho kumbe malume wa voho wa xinuna
3: ene xaka leri nga approve-iwa ka ku sala na vana ha ri tivi i xaka rin'we ntsena loko ku ri na vuxaka no vula ku
1: loko ku ve ni n'wi
3: hemunge vanhu lava a mi kona i munhu wa xisati na mutirhi mara loko se va kurile na va khale sweswo nga ri problem khasi wa sala musi ka va malume sweswo ha swi tiva ku na va khale
0: na byi tiva vuxaka bya n'wina na khasi
3: byani ma vona na loko mora ta tenga mitlhami nyuma ya noma mita swona laha hi londla xogoxo laya a hi ngolo teka ndilo hi veka la hi veka paraffin la hi teka na micisi veka leyi siku rin'wana loko swin'wana swo hlangana swi tava swi ri hi ndlela yin'wana mara ntiyiso wa mhaka i ku a hi veni vatswari va vutihlamuleri loko ni kuma n'wansati a ri na n'wana i n'wana wa mina swi nga khataleki ku wendla yini wendla yini i n'wana wa mina ene loko a vona mina a voni bava na loko ni vona swilo swi nga fambi kahle n'wana i sungula ku huma ndleleni ni vitana mhani wa yena hi tshama hansi loko n'wana ma n'wi vona ku a nga ha lawuleki ivi mi kota ku na le ka vakokwana va swi tivi na le ka vona loko ku ri ku vatswari va yena va hanya va tivisiwa ku n'wana ingaku se i sungula ku va out of order vavanuna van'wani maxi va khomiwile kokwani ngove ni tiva vambirhi va nghena a xitokisini a fela leswi i teke nsati a ri na n'wana ivi n'wana loyi loko se a sungula ku kula sungula ku phungela ni vavasati va yimelela n'wana hayi n'wana ni zondela n'wana a ku n'wana wa phungela xihlangi lexi a xi hetelela xi swi vona ku loko ni famba ni ya ku hlomeni loyi a rhasaku i mani bava ivi xi jika xi vuya xi ku i ni pfinyini na ku loko se swi fika va swi langusa ku phela ha n'wana wa yena va n'wi langusa va kuma ku va na hala handle a nga le ku phungeleni va ku swa n'wi fanela that's why a nga ta za ya ya phungela na le handle hi ku a ri na yena munhu wo phungela na yena loko nandzu wu karhi wuyawuya tiko a ni nge vuli xihlangi lexi a xi sungula ku rila xi tisola hambiloko ku ri ku nandzu walowo wu suriwini a tibukwini xindzhuti xa buti lavaya xi le kwini ke se n'wana wa xisati sweswi hi nkhuza hi ri vambirhi mhana tshama laha na mina ni tshama laha ku nga ri mina ene mi nga teki ni khavi mi ba loko mi swi tivaka ha n'wana wa n'wina va nga ti mo tshama na yena tshama na hansi na mhani mi vulavula kumbe mi n'wi referela aka vakokwana ni khuzeleni xitukulwana lexi a xi twi hikuva vanuna vo tala va kuma va hetelela va nghena a xitokisini hikokwalaho ka ku va va ringeta ku va ku vo lunghisa vatirhisa matimba a hetelela hokoko a nghena kwini a xitokisini a va dilika jele se swi lava ku hi va careful swinene
0: tamayingiseri wa mila va ku problem vana va sweswi va dyangu matandza va lava ngopfu ti-groupman kumbexana vanhu lavakulukumba nkarhi se wu tsutsumile swinene mi nga ta tisama ku yilingisisa hi tsutsuma
1: hi na ti-social issues to tala ngopfu leyiwani a yi nge si tshama yi tlanga ngopfu part aka ti-issue leti hi nga na tona except mi nga twasijeni va tivula ku nga titiani ta ku kuma ku vatswari va xinuna lava va nga ti-stepfathers va tikuma va ri jele hikokwalaho ka ku kuma ku minkarhi ya ku tala vana va koho va va lumbeta ku va va va pfinyini ku ri hi mhaka ya ku va ringeta ku va komba ndlela so hi le ka state lexiya xa ku a ka ha ri na n'wana laha twaku ene loko mi ringeta ku mi n'wi komba ndlela hi will find the way ya ku twisa ku vava a nga hleketeleli mhana yena ku ri i nuna wa mhani no wa swi tiva ku loko swi huma hi gate swi ya vanhwini loko swi vuya laha nga ta famba i stepfather so mhani lavawani a va rhulisi moya va langutisa ti-steps ta n'wana loyi na papa va karhi va teka xiboho xa ku hi yihi ndlela cause nito ingaku ndlela muhaxi ya ku va prove swilo leswi yi koho i tindlela timbirhi yin'we ya ku va va fositela ku bava ha famba hi ya apulukwani swin'we va vona ku va pfumela or va nghena ndzeni ka foni ya n'wana wa vona wa xisati hi ndlela yaleyi va nga ta nghena hi yona ku kuma ntiyiso because mhaka leyi yi nge pfuki yi va nike kurhula ene swa ndleka yi va tekela malembe ku kuma ntiyiso kumbe va kuma ntiyiso hi loko se sisi va ri mimani before a va mimani a va kumi ntiyiso leswaku na voho va ta va na kurhula
3: a kumbe se byi kumini a tlhasusa mangutemba a n'wana leyi thurujana lexi ya munhu mani okay mara ntiyiso wa mhaka ku squeezer loko argumenta squeezer tshikani ku tshama Mpumalanga vuyani a kaya Skoni loko mi fika kaya mi byela boti mi ku ni lava ku hi ya pfuxela n'wana swin'we teke leave ni kombela ku hi ku vhiki na vhiki wa ya Mpumalanga le a Pulukwana na mina ni vuyele ku vhiki na vhiki hi famba swin'we va nga ku hi mhaka ya ku ni vuyini va tshama kaya no ya spenda weekend hi ta vuya swin'we mi ta n'wi vona n'wana ni ta va na problem na vavasati vambirhi andlwini yin'we a kha swi tiva ku leswin'wana o yiva handle ka swona Skoni a hi gimeteni wa wun'wana hi ku la ta kombisa vaakatiko ku n'wana loko a karhi a kula a hi n'wi tekeleni enhlokweni ku hi tshama na vatswari va njhani va xinuna van'wani va na nsele ene na vana va hina loko va sungula ku va phungela a hi pfunaneni n'wansati a ta yala n'wanuna a ta yala hi tshinya n'wana wa hina hi ri swin'we ku nga ri ku tshinyela vana a swi hundleni ku ka minduku vavanuna leswi ni mi byelaka swona a hi hinkwavo van'wana lava nga khomeriwa ku pfinya van'wani va va karhi va nga swi tivi ku ri swiyimo swa muxaka lowuwani seloko hiku a randana ku ri na ntirho lowu kumeka ku ri kule pfumelani kun'wana na a ta vhiki na vhiki loko a nga ti n'wina vuyani ku nala sathana i nghena kwalaya loko mo fika la ka Jesu a ri masiku hinkwanu va ka n'wangani ka na ku lava ka kombela nambara mi nghena kasi mi lava ku ndla yini hi nambara mi nika hi tala ku hi swi vula n'wangwana loko ho kombela tinambara mi nga yi niki hi hlangana mipatwini ni ku nika nambara i ni nikela yini phela na tagangiso ni nga hlangana na munhu patwini njhe ni ku ni niki nambara n'wana ni kombela nambara la ta ndla yini nambara ni tsakisa hi ku teka nambara mahala n'wansati loko a za ni nika n'wanuna nambara swi vula ku a ni languseli na ku hayi swiki swi huma kwini aka n'wanuna se n'wansati wa munhu a ti tivi ku nsati wa munhu a nga famba phaka nambara ya nuna swi fana na loko a nikiwe movha a nga pfumeli vavanuna va pfula xipfalo xa movha wa nuna wa yena swi fana na loko va n'wi khomakhomile se n'wansati loyi a nga tekiwa loko a kha swi tiva ku i tekiwini mani swin'wanimani a nike nambara laha swi nga fanela ntsena loko ku ri ku va kumbexani ku na swa ntirho ku na yini na loko mi sungula ku tenga i ta fika i ku a ni tiva ku ni yise CV kwini vo lo yiva nambara ya mina ku nga ri ku hi tlangele Benstore va kombela nambara i nhlamba yaleyo loko mi byela n'wanuna ni ta kombela nambara kokwani ngoveni ka n'wansati loyi ni nga n'wi tivi na ta ndlani
1: a ku na swin'wana
3: ni na nambara ka 440 mara ni ku tisani ya n'wina ku na leswi nga ku tiya maswin'wana se ho kombela vaxisati hi randzeni hi mi rhandza loko mi vona ku hi sele na vana vaxisati vanani mi ri karhi mi vuya kumbe mi lava mitirhi mi veka munhu loyi a nga ta kota ku andla yini a kota ku vona vana vana va hina va ta kota ku lava hlayisekile
0: hi fambe kahle swinene ni khensile a hi hlanganeni kahle ka vhiki leri taka
3: hi ra vunharhu hi ta twa hi nhlokomhaka ya kona
0: i khensile mingiseri wa mina hi va hi kha hi kuma kahle ku hayi hi fambi na tshemba himpela hi mba mi kha mi tikuma tidyondzo papila ro ze ri ta kahle ka nongonoko tele mbilwini u va ri kha ri tele hina ku va hi ta hi ta dyondza kambe hi nge se famba ni kuma kahle sesi valenxia lava va ku a va sali kayo vana va xisati i ti-problem kambe swi tani mingisamen khensile eka n'wina hinkwenu nga kota ku famba swin'we swi tiveni leswaku nongonoko xitshuxo u ta wu kha u landzelana DJ Mrexa mina n'wi ta tlhe hi hlangana kahle mzuku nkarhi lowu fanaka 10-12 ni madyambu kambe ke a hi hlayisekeni hinkwakonkwako hi nga rivali ku sapotani nga rivali ku seketelana hi tlhela hi rhandzana hi siku na siku hlayisekani hinkwakonkwako ni misiya kahle na risimu kusuka kahle ngopfu eka Dr. Thomas Chauke loko va ku majagani ri pirini.

0: 34 kumbe 064 700 2558. Ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi aGiyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe. Unga dureliwe Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli, opposite Chilidzeni Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili beru nga fambukaka va ri kona,
2: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinesse, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, u nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka.

tshe makumembere mbere wa timela zefele kongo makahle ka hore liya ya nwana ngono go shintsho mi thoro mina lokho sungurile ndlela ile yo mana zeke mi fukile vele o brim tileni mfukile market tennis em right bonds say second kwa namga kona en chao ka legal jaden mfukile vele ha say second jaden makalaka mamsi mulipo mfukile Mr. Croy Dion Samuel mfukile Fever the Doom mfukile vele T Maluana Samuel mfukile vele Papa Jim mfukile vele kwa namga kona na say second swinene va ntirho mina ala ka TikTok lava ni nga na vona ndlela yeleyo kana gunugulo wa xitshunxo ka siku ra namuntlha ni khensa swinene wentombi ntombi leyi akusaseka leyaku leya liya tsaki n'wa wun'wani mani ntombi leyi akusaseka loko yi kha yi ri famba nkarhi yi vaku modeleni mani wa tivana tsaki n'wa wun'wani nongonoko tale mbilini ni khensa swinene ku va ka hlamisile kahle nkarhi swa ku na mina ta fika ni rima mina ndima ni ri khesile tsaki n'wa wun'wani na Sergeant Reswell rikoto na Sergeant Ngobeni ndlela yeleyo hiso ya ora di ke sene ne kana kana go tala mbelo ina nere kwa misile ka hlenkare swinene awa hi ba mandla biyelela ne ka mwina ba ing sering kwa kwa kula mme ko makamere ko vele le ka shondo le sha 106.0 mega itsen kana ba mandla ne biyelela sikrona motla vele e ra vu mune ha ne ra vu mune ka sikrona motla e ka re ke pepe de ka we ndiene ndiene chingwana jame vele ndiene ngwana ndiene wa kahle xi ngwana ndiene baloyi vele kusuka la Waterfall le botivana hlayiseka swinene ni ri

0: Alright, bengiseromi nahlahle kuma ka hi ta va yi ri kona ka siku lanamuhla leyi nga ta va ka reply yo leyi mi nga ta kuta mi angula sayitirayira ka TikTok mi ta kha mi angula kwahalaya ka riqingho ra nomboro 060 8875942 ivi ke hi to mavonelo ma n'wini ya ka nhlokomhaka leyi nga ta va yi ri kona vhele
1: Alirantula
0: kuma dabula. Kamkela kamena mrox the DJ Jale refer bumbla nyana ra kufanele ka hle ntimoro vela nere. Ku nga ri wona loko muna nga lo tlo kunena nere. Alirantula bana ngoshirela ba hle mina lo vanti ba ka nere. Hey Jale ria. Ra ku ntima hi bo manere.
1: Ti ba ta kota la ku dabula Maria.
0: Emsengwe shiveri lwe. Team apostolo match mfukile vele. Mfukile vele.
1: Ya utambumala
0: vanga takara pa ku double Maria ya ne.
1: Kurufela, ingiwo ma hantumwe.
0: Ba kurufela, ingiwo ma so mawe. Ai man.
1: Ngabo.
0: Sura ka tlhisa ka zaita chongo. So will a badge in Fugulethu la Jasna. Hey, Margon, Ethula Baji, I say, Gams Nene. Hey, Butari, Conrad, M. Fugin Conrem, Fugil Vele. Oh, Brimfuleni, and Ethi Sagans Nene, Kuala, I'm going to bank to Romina Kuala TikTok. I'm going to go here and this again, Kuala TikTok, Mikandia Panel. I'm going to get my curry. Angula ka tsiko makalenga ta iri kona vhele eka sukurira na muta kungwa ri khale nje monthi ka simulo ri khungulukanya na vuya na tsiko makanere
1: atin

0: chile chile lava gosti boka sukrana motla ka hloko maka le ingatwa kare blah yo ka sukrana motla hela ku tiba ku ri kahle kahle eti magale tia nta ku ri haiko na ta munhu madala kanje ari haiko akara randa na tshi ni ta tshi ni ni ni ni ni ni kuma gwa shi ba hema lembe mongana motarsa sona bo 30 something wa malembe kuma bo 40 mara kuda kuma khati bana show vela karanzana na show hindlele yele kumbe shani kuma ku man vakulu kumbe shani kokwana vakulu swinene vati bana swihlanganya swi ja hintana vele leswi ntrongo kuba kuri xivangelo xa kona kuri yini hindlele yele hi lava ku tiva swona ka siku na namuntlha ku xana ke hikokwalaho ka yini kuma ku n'wehe vabvana van'wani vakulu ngopfu kumbe xani vakokwana van'wani vakulu va tibana swihlanganyana ku nga va ku ri yini xivangelo xa kona lexi ndlaka ku ri no kuma ku swi ze swi va hi ndlela yoleyo i kuma ku munhu wa kona i tlhaya tiba xifaka vuta lexiya xi ni hleketisa mikhala bya mina manani wa tiva ku va kha ku ndlekela yini kwalaha i ncini xivangelonkulu xa ku munhu za a ba hi ndlela yeleyo madala kanjenjala wana swihlangi swin'wana swi ntrinini ngopfu hi yini xivangelo xa kona ncini kahle kahle vitwile na bicoach 060 hi ta to kahle kahle timhaka leti vulaka to n'wina mi ti vonisa ku yini a ni ri kumbexana hi swivona sweswiwana xiya swa ku ri no kahle kahle va hayi kona munhu ko tlhaya tibuma ku hayi kona ma xi fanele xiya a lexi a fanele xi ni khoma kahle ngopfu mani xi ni tsundzisa mukhala bya mina a ri yena yena a tirha le nkoponi le xilungwini le eyi a tirha ka mayimayi mativa he mura yena mpfukile xila apostle mavasa mpfukile vhele right indlela leyi 060 8875942 hi to ku n'wina mi vona njhani mhaka leyiwani heyi mpima xikhekudyani xexo loko xi hola xi ti vuyela kahle na damana xi vuyela na xifanyetani xa xoho vhele suka boye a wu ti ta teka khodoringi heyi va ku a wu ti ta teka na munete kumbe swo leswi na kwalani ka TikTok vhele nga va ka ri ka khandziya vhele hi ta kota ku va ka ri bula ni ri nhlokomhaka ya koho a yi hluphangi je u la ku tiva kahle kahle n'wina mi ri va kule hi swifununu n'wina mi ri va kule hi swi bya nghala mi ri va kule hi ndlela yeleyo mi va lavana swihlangi swa Sunday school vhele na swihlangi swintsinini so kuma nkarhi wun'wani mfundhisi i rhangele kereke xichava xin'wana xikulu ngopfu i rhandzana na xihlangi xin'wana swintrongo ngopfu kwalaha ya kerekeni swo swi va nga ha yini kumbe mhani un'wana nkulu vavana van'wani vakulu ngopfu vakokwani mani va rhandzana na swifanyetani va tlhela va nga chavi no tibuma mani hi swona mani va tiva tiba xifuva van'wani va tlhela va hela va lwa kwalomu va hungasaka koho va lwela xifanitani lexi swi va swi va nga ha yini vhele va tlhela va lwa vanhu mani va banana va vavisana swinene ku lwela xifanyetani mhaka nkulu ku va ku ri yini kahle kahle a xo wana mali a xo wana nchumu mara mhaka nkulu ndimini 060 875942 hi ta toku xana ke n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwana ni ri hayi loko byi swi va hi ndlela yeleyo ku va kha ku ndleka yini laha mihleketweni ya yena na ko loko i ri cin'wanani kanje u ri ka kokwana malava i ri yini loko u vulavula i ri baby kumbe i ri kokwani kumbe kokwani khegula kumbe u ri yini u ri i ri my love hani u ri yini vhele loko ku ri ku wa swi endla hi ndlela yeleyo loko mi vona cin'wanani cexo xa Sunday school xa nhwenyana mi ri yini mi ri nkata mihe kumbe mi ri hi mhana swimanimani luhlangu lolo vhele mi ri yini vhele mi ri baby mi ri hi mama mi vula n'wana yoloye swivanga yini kahle kahle 0605942 kumbexana mikhandu ya kahle panel kwalani ni ta kota ku vona yi va karhi yi bula evanyiseri wa mina hi ta twa ku kahle kahle n'wina mhaka leyiwani mi yi vona njhani heyi timhaka ta kona ta tika mi nge ni ta rhanga hi papa G laniwana ni ri vanga kola papa G mi hlayisekile vhele
1: Ahe, ane kuna alako yingisela nyani.
0: Ayi, swi hluphangi. Ta mi byela. Yi nge ze ni hetela ni twisana torha. Hi la ku tiva ku mi ri madala ka njhe n'wina ni ri mi ya rhandzana na xihlangi xin'wana xintsinininini xin'wanani xin'wani mi xi baya va 20 kumbe 30 kumbe 40 years ku ya ku yele henhla. Swi va swi vanga mi va mi kha mi vona yini nakhona loko mi ri na xo. Mi ri yini mi ri bebi kumbe mi ri mama kumbe mi ri nkata mina mi ri yini mi xi khoma njhani mi xi khome kwini xihlangi xi
1: swi khomisa tingana mara swi le ku humeleleni siku na siku
0: ina mara ni vula ku a mani swi tivi ku va kha ku ndlekela yini kahlekahle i game muni yi va yi kha yi tsutsumatsutsuma laha nhlokweni
1: oko ni fike ni dyondza xin'wana ka n'wanuna n'wanuna i munhu un'wana wa ku a nga kheti kahle kahle ni nga vula hi ndlela yaleyo ni nga mi kombisa example yo hanya va tele vavasati vo tala va nga vatsoniwa va na vana mi hlamala ku ri u rhandzani njhani na munhu waloyi
0: marakwalani a hi ala i vanhu na vona va va vatsoniwa mara swa ndleka a ri mitsoniwa mara hi kuma ku i munhu loyi a nga kula ma i vanhu na vona swa fanela ku va nga vana vanhu lava rhandzaka na vona mara hi vulavula hi xin'wana ntsintsinininini madyala ka njhe vhele munhu a famba ya tifumba ka xona
1: ni ringeta ku hlavula swona ndasa ri vula ku n'wanuna i munhu un'wana wa ku a nga kheti ku ri u nghena ndhawini ya njhani ntsene kwala a nga kusuhi na koho ni nga mi kombisa hi loko mi ri mudyondzisi swi ri hambiloko mo va mudyondzisi wa primary ku ri mi boheka ku goveka mi va kusuhi na byo lebyi a mi nga le ka grade 7 na vo yini mhaka ku se byi tlharihe nyana se ku va ra xivalele xexiya xi nga koho xexiya xa ku va ri mbuti yi dya ku a yi nga bohiwa koho
0: kumbexani
1: munhu ka tshama na vanhu lava
0: kumbexani sweswo kumbexani sweswo swa va ku hayi ko phela ha ku lwiyiwani
1: ya hi yoyaleyo mi kuma mara na yin'wani problem leyi nga kona vana va sweswi va kula ku tlula malembe ma vona
0: se ku kula hi swo se mimiri leyiwani ku na van'wanyana ma swi vona na ximirhani xa kona ku ha lexiwani hambi ku yini va ka hina i xindzingiri i xin'wanani xintsinini so kuma ku nkarhi wun'wani mi kuma ku na xifanyetani mi swi vona ku vakhegula va le ku lweni va xi lwela xoho i kwalomu ku hungasiwa koho mi swi vona ku vabvala lava va le ku lweni ku tuvuka ritshuri mani xikete nceke wu pfale xikandza lexi ku le ku lweni ku lweriwa xifanyetani xin'wanyana xa 16 years swi va nga yini kahle
1: ko va ku a
0: i demoni munhu
1: ko va ku a ni ro ri va ri ri demoni ka yi mara ko va ku endlela ko sweswo swo swa ku swa ku va ri loko nyama yi nga ri kona na muroho wa xeva hi yoho nkarhi wun'wani loko nyama yi nga ri kona na muroho wa xeva hi yoho
0: hawu wa xeva hi yoho miroho vhele
1: loko ku nga ri na nyama se leswiya hi ku va timbilu ta ku vanhu va xinuna va hi tsandzeka ku tikhoma nkarhi wun'wani na ku nkarhi wun'wani mi kuma ku munhu hi leswiya swa ku n'wana wa mina loko ni ku bebulini mara u swi vona ku n'wana
0: lowu kahle kahle nyama yo va nya homu yi homu loko yi nga se dlayiwa mara loko se yi fini nyama
1: i nyama hi ndlela yeleyo mi kuma ku ri mi kuma ku ri munhu waloyi mi n'wi landzela ivhin na n'wana wa n'wina na n'wana wa n'wina a hi tanga yena wutsongo wutsongo ni le ka n'wana wa
0: n'wina se tonani
1: ni le ku ti-fostel
0: a chekeni
1: ni nga vula
0: a ni ku a chekeni laha eka va ka vakokwani kumbexani va mhani va bvana lavakulu lava va tixaxa na twihlangi tintsinini ku va kha ku feliwa yini kwalaho
1: Tana sweswi ani hi xitalo va ta swiendliwa yini. Loko no mhlamula sweswi mi ni nyika chance. Ni twa nga ri ma swi lava leswi ni nge le ku swi laveni. Swi vangiwa hi ku na vana va hina va na wu tlhoma mahlo ngopfu ka nkarhi wa sweswi. Xitsuma xi kha xi kombela coding, xi kombela airtime, xi kombela what we call. Va za va kota ku ringeka hi ku kombela loko va nga na kona vana va sweswi. Va tolovela e vanhu vakulu too much. Hambiloko munhu a nga n'wi u kuma ku a sungula ku kombela se n'wanuna u teka advantage kwalaya ku okay loyi i munhu loyi nkarhi wun'wani ka vona a pfumalaka mi kuma ku loko a ta laya ntsundzuka un'wani a swi kota ku ta mutini straight loko a ta mutini a endla nkarhi o pfuna a va xavela na swakudya vana lavaya a bayisisa vamuti ku ri hayi o pfuna kati hi sayiti u le ku bayisiseni ka n'wana wuntsongo wa kwalaya mutini wa xamalana loko va kuma vana mi nge swi tivi ku ri un'wana mani imhaka ku ri wa va fihlela va byi ku ta ku nyika malungu a vulu ku swi ta ri khomisa tingani ari un'wana u kuma ku i munhu a nge le ku tirheni kahle u le ku tirheni kahle kumbe mudyondzisi kumbe a teka advantage yaleyo ya ku nga vuli ku ri hi mina ni ta heleriwa hi ntirho or 1-2-3 ni ta ku hlayisa nga vileli se i peer pressure yi va dlayaka vana laha na ku rhandza ngopfu swilo se swi endla ku ri vavanuna va teka advantage
0: so a hi ngheneni ka vaxisati ke va kona kuma ku lavakulu kuma ku vakulu swinene va rhandzana na swihlangi swintsongo ku ndlekala yini laha
1: ya va koho
0: ku va kha ku ndlekala yini
1: futhi va lava nga na timali van'wani va lava nga na timali problem-e leyi ni yi vonaka mina i ku lava ku lawula vavasati va la ku la munhu loyi a nga ta va karhata se va swi tiva ku loko ku ri ku xifanyetana va ta xi lawula loko va xi lava siku rile va ta xi kuma hi nkarhi walowo va swi tiva ku titanga ta vona ti nge va nyiki chance ya ku ri va endla leswi va swi lavaka
0: i kuma ku loko ka hala ku hungasiwa kona ka swi ku hungasiwa kona vhele i kuma ku va le ku lweni mani va lwela xifanyetani yo
1: van'wani va ri kombisa sweswo swa ku swifanyetani swi active too much
0: swi active njhani
1: hi ndlela yaleyo
0: active mi vula njhani
1: ni le ku laveni ka rito ra kahle ni vula ku ni le ku laveni ka rito ra kahle ni la ku vulavula la amoyeni ku endlela ku ri swi va clear mara va kombisa ku ri vavanuna lavatsongo va fikelelisa lava lavaka ku fika koho kahle kahle
0: o ku na lomu ku fikiwa koho
1: tani titanga ti
0: ku koho lomu
1: un'wana na un'wana u lava a lava ku fika kona vhele
0: o hi kwihi lomu ku yiwa koho
1: hina ni le ku laveni ka rito ra kahle nyana mara a ni swi tivi ni ta swi vulisa ku yini ku swi va tliya na ku basa ka vanhu van'wana swi nga hi ndlela ya kahle mara no kombisa ku va vana lavatsongo va va eneta i the way va lavaka hi nkona
0: allright monitor ni ta tlhela ni veka n'wana fanele mi lava rito rero ni la ku twa Hendrik laha mi njhani na
2: i pfuki mi njhani DJ
0: i pfukile hi la nhlokomhaka leyi bulaka hi yona hi la ku tiva ku mhaka leyi a yi kumaka ku munhu nkulu swinene a ri vanuna kumbe madyala ka njhe a rhandzana na xihlangi xin'wana xintsinini swinene kumbexana mi kuma ku mikhegula kumbexana muvana un'wana nkulu a rhandzana na xifanyetana xin'wana xintsinini tsinini tsinini swinene swi va swi kha swi va nga yini sweswiyani ku va kha ku ndlekela yini emihleketweni ya kona na ko loko a ri na xo i ri baby kumbe i ri papa kumbe i ri yini mi twa a tlhela tibuma mata xi ni hleketisa nuna wa mina mbuya a ha tirha mapurasini ku ndleka yini kahle kahle
2: kahlehle tije swin'wana ka ku i ku tsandzeka ku hleketa na ku munhu a nga lavi ku kula ku kumbe a nga lavi ku amukela ku u kulini ende nkarhi wa yena wo huwa se u helini Swi nyumisa ngopfu, swi khomisa ngopfu tingana ti-gym kuma papa mina kumbe mhana mina mundzulisa swona va ya va rhandzana na munhu loyi a ringanaka na mina. Buti wa mina wu va wu ri kwihi kwalano. Lava vakulu ka mina loko va ya vona swilo leswiya swi va swi ri va swi vonisa ku yini, va ti twisa ku yini. I swi swin'wana swa ku swi khomisa tingana ngopfu ti-gym. Swin'wana i ku vanhu a va na ku kula na ku teka vutihlamuleri. Munhu a ri kula a ya tshama a ya wona vatukulu a tshikela swilo a ni nkarhi wa wu kumini u yo tlanga wona kumbe a wu kumini a tshiki van'wani va huwa hi nkarhi wa vona.
0: Ni vula ku xivangelonkulu xa koho i ncini kahle kahle.
2: I ku munhu a tsandzeka ku hleketa ku se u kulini.
0: Ni vula ku na swi twa kwalaho ka u tsandzeka ku hleketa. Reason nkulukulukulu ngopfu ya ku munhu yaloye a ze a rhandzana xifanyetana kumbexana madala yaloye a ze a rhandzana tinyuhetana tin'wana tintsinini ta Sunday school. Ku va ku kahle kahle i ncini lexi lavekaka laya.
2: A ku na lexi lavekaka DJ ku xi lexi a xi lavaka ka titanga ta yena swi kona se i nge vuli ku na leswi a swi lavaka ku na eka titanga ta yena swi koho leswi a swi landzaka swi tlangile.
0: Se hi swo sweswiya swi swa ku swi landziwaka.
2: Kona ku onheliwa i swi hlangiwe vumundzuku swi nga ha vi na vumundzuku lebyinene hi ku tshama va kha swi hleketa na vakhegulu na vakhalabyi.
0: Alright, yi khomeni kwalani na vuya ka n'wina mi nga suki kwalani mo ni twela vona ma nga kola layinini la ku va ri yini vona milemo yini la
3: DJMRX
0: ahe
3: habane ka min'wana vona lesi nori n'wana ya
1: mutukuaaka
0: n'wana ya mikaya tata ka n'wina a hlamula lava ka riqingho na ta ka n'we sweswi na ta ka n'wina kwala ka TikTok na vulavula na lava nga la ka riqingho tam hlamula sweswi mikavuleli amukini mulamo
3: endza na mulamo riviri ni bya vavuti leri vuori le nyaka n'wana wa min'wayi mingani
0: oyi mi kuma ku ai exihla n'wina mi nga va mi ri na 70 mi nga va mi ri na 57 wa malembe mi ya rhandza na xihlangi xa 17 years kumbe 18 years
3: yaleyo i abuse
0: ni vula ku na swi twa ku i abuse mara hi ku ya hi nawu i abuse hi n'wina mi va mi kha mi lava i ncini xivangelo xa ku mi ze mi ya tifumba ka xoho xihlangi lexi
3: a ni ri
0: ma mi kha mi lava ngopfu yini
3: xihlangi lexi xi lava mali.
0: Xi lava mali?
3: Xi lava mali mina na xi tirhisa.
0: Oh, xi lava mali n'wi mi va mi kha mi lava yini ka xona? Pe n'wi mi nga landza xona.
3: Mina ni lava ku atipa ka xona. Xi ri xitsinini. Xi ri kahle. Se mina ni lava vukahle lebyiya bya xoho.
0: I ci vukahle bya ko hi byihi lebyi mi byi lavaka lebyi. Lebyi sister vo ka va nga ri na byona kwala
3: xa ha ri xintshwa
0: xa ha ri nyuwani
3: xa ri xintshwa ene mina no xi tirhisa
0: kasi
3: ende xona xi lava mali mister a swi vuli ku xa ni rhandza xi tiva ni rhandza a xi tivi nchumu na mina a ndzi rhandza.
0: Mi lava swi loko mi nga xi rhandzi mi ya lava yini okay loko mi swi sungula mi swi sungurisa ku yini ke
3: lava swa le mpfungo ya swi ta jaha leswi sungula leswi ntinini swo sungula leswi
0: an ali right hi lexiwa mi hlangana xona patwini mi xi byerisa ku yini mi xi nghena xinjhani mi sungurisa ku yini kahle kahle ku xi ze xi mi twisisa ku n'wina mi lava mi lava ku xi tirhisa sweswi
3: nyikiwa mali leswi xi nyikiwa ti-R20
0: loko mi xi nyika mali mi ri yini ku mi fika njhani le mikumbeni ku a ni n'wi mi xi nyika mali When I'm a flash patch, missing a man, send them Kumbenim Fukanjana show.
3: Emma, Mustavo, the Shavelin chicken eggs.
0: Say, hey, I look, Michu, me in Shavelin cold drink. She shower cold drink. Lay me and Jan, lay and the cock shower cold drink. Michigan Janam Zagumi, Miss Susana Path.
3: I'm a mother, let it go more color, no vain by a man as one of us, Genesis, you know, in some man on a moose.
0: Melunzaga in Lam.
3: To move a little to the more color, no vain by a man's hands in 10 minutes, somebody in the form of coal.
0: Yes,
3: what color the Roma Kerma Kulukumba?
0: Fanimo, Bopa, Miriva Kalazoma Kurma Kulukumba Mandini.
3: Varo as a hands in 10 minutes, she didn't think her in the form as coal.
0: Ni vula kusona loko va zava kota ku xi bebula hi hlangisa xa na uniform makankulu ku va ku ri yini
3: va lava swa le mpfungwe
0: va lava swa le kwini
3: swa le mpfungwe
0: swa le mpfungwe swa le mpfungwe ko va hava mpfungwe leyi ka kokwani kegula
3: va ya ku kheni ka muroho.
0: Nibula swona ku ku khamro ku a ngadli ya yoka inge save mro li ya yo rumbuka.
3: Eh ba la ba bona sha kakami. Ya.
0: Hey. Okay. Mina ni lani vola ku mina mishi jerisa ku yini ku wena phela mina ni la ku khamro na wena. Phela swi tivi. Swona swi tivi phela swi tivi ba xilungu.
3: Hey mla. Anla ku mishi sa.
0: Alim lamin fana mi jallo kur mi sin gana gana shi jana shi lish
3: ah bana la bon bara basti ba bu biri wa tani lu kun la ko lu ku eh min ga alla ko ku mi jalan kar no ku bano jika ji u sho sha sa jero ane ri para mena ko kan fa ba fa ga na fa ba fa ba ku mala ti.
0: Oh, Namuna, me famicia sister, me famba me bona si jawanan.
3: I live in Eva and the patrol of the vehicle standing. I'm a Kumabung when I'm not sent so far, Kubaku and Raya Lang, Patrol.
0: Mirmukumamani, Boina.
3: Oh, we're not sending Marito Kanga in Korea.
0: Mlam mere mukuma ni mita poja min kuma ku
3: ale iswa ale he kuma kala kala eh mbona me mi chicha move ni chinga na ka wo move ko wa DJ Murek
0: o
3: he na kanga sha sala no
0: Nimlam Margo Gual Anargum to in Minamlam Oh, Emlam,
3: it dank.
0: Oh, Anargum to in Senamit
3: Emlam.
0: Aye.
3: Nel dogo della Thomas Chao che veri denten rabo la sentenza per la veri wana avaro avash bonangi kovura shuraye kuruwele queen e ka bona inuma
0: ka bona inuma
3: inwana ka mala ye
0: ka bona inuna oh madoda
3: mere chayam tari rebula sore me
0: riri yini ri simra kona
3: riri e dentsen ra mina ene in kamena inwanuna
0: jani singwana singwana lexi singwana lexi ringana kana nwana wa ye
3: sandle me ri inwana kamana ye eka bona inuma
0: dowe dere na bo
3: Allah ku sis ngona is chincha mara sengles lo sona yes asila
0: mara na stisa asila so mara ngwina mishi sungula njani mara mlam
3: And then she gave it 20 rand, not the 50 rand finger with it.
0: Yes, Miss Nigga prepared 20 rand, Mara. One semi-sister, like it, Rogo, and she rock one shesho. Lessing as she shall not my four, Mamma Guinea.
3: Na wala kumenga wapi mtimano wa ibala wa 17 years kwa hasa.
0: Ai na bona bala ba bakula ni bakona ba randana kuna sifanyi tane.
3: E basu ni kama ale na bo.
0: Basu ni na bo basu ni kama ali. Se mvashi koma yuko kwa la shinan dawa yuko koma yuko na mla kushinan dawa yuko koma yuko ona.
3: Amula. Amesha mvashi chelan wana mara.
0: I'm not going to be able to do this.
3: I'm going to go to the house.
0: Monitor Kalanga, Kalanga, Mijan. Hey, Thompson, come better, man, Palella, Mike, and Takotaku, Bulana, Kalangan, Tatakangui. Ripple, Lenny, Mike, and Kotaku, ni Blanam, when I call see Alagun Falala, me. All right. Hey, Kalanga, Mijan.
1: Mijan.
0: Fucking.
1: Yeah, hey, one of them get a magazine.
0: Yeah, I'm getting magazine.
4: Yeah, I'm
1: getting. This is in a corner. Local moon long cool as they are. Aranzana moon long song. Siva Kurukun Kumoshala Munzu Jay.
0: Siva Kurukumoshala Munzu Jay. Moshelwa win long tongo.
1: Long tongo.
0: So, loko kube hegu. Ishi fanyi tan. Si de bagna kokwan kegula ke.
1: Naso, nakuba kuriku moshela umunzuku jayena. Ulesu yena angasu wana lua long kulu. Lua long tongo angazi asangana naso.
0: Kuna sumansu wano wagu?
1: Lua long kulu lua, ani wa subona ku laka lua long tongo, sotala lua long tongo angashti. Yena se itiba sotala kutula lua angantana anakai.
0: Se mara,
1: so,
0: okay, ange, mishi koma janili sangrele la nyanyan, miru komsa ku yini, muri yini, miri dandak sambisa nana, miru yini, mishindisa ku yini kwa la.
1: You saw Naska Kusuna Basani, Kisichal Sango, Kumana Long Song, Mabana Fanel Uri Wanun. One Long Song, one Wanyan, Mumasa, Tilok Akubona. Another Arna Kutsake. As a Tibaku, look, you don't pull in Delali, so I take a wire now, now one Randiaku, and I'm going to get a Shama Zim by Shama Sweet Asha Eyes. As Wuluku look, Akutsake, where if I nickel in line, it take advantage to Jerabu, this answer Galak Wanalu. Yeman vetan line ningena ka timakata marhandzu na yena ifanele eti byela ku yini nwana loyi loko ze antsa kala hindlela le swiri loko a bona mina e bona mtswara and wa swiva ku loko u va karha xota xo karhi loko no vandirina xontane lesi nga mtswari nga nkulu anga kota ku pfuneka
0: All right. So I think ka va vana lava kulu lava rhandzanaka na swihlangi ke va kha ku endleka yini laya
5: na yena muvana loyi loko n'wana lowutsongo a n'wi languta i va a karhi a vona sesi kumbexani mhani kokwana wa swi tiva kokwana lava ka swin'wana hambi ku nga ri swa sayiti ra mali va nga kota ku ndla yini ku ni pfuna ku pfuna na le ka mihleketo va nga kota ku ni pfuna ka swin'wana leswani le ka swa mihleketo
0: mina loko lexi ni tumbelelaka ni i ku loko se va ri kwalaya va ri swin'we na swi tlhangi sweswiwani va swi khoma njhani mani swi tiva ku va swi khoma hi voko kumbe ku ndleka yini laha
5: mani tsemeni netiweke
0: alright a ni ku loko va ri na swoho swihlangi leswiwani ku va swi endlisa ku yini mhani swi tiva ku va yi sungula njhani va xi vitana baby nkata mina my love i ncini n'wananga ku ndleka yini
5: leswi loko va ri na swona swihlangi swi vanhu lava va fe mapfalo a va ha ri na ku chava va ha ri na nchumu va swi vitana hi ndlela yin'wana va tlhela va swi kurisa va swi kurisa ene swi tika loko ku ya fika laha ka ku mi kuma ku va holova na swona kumbe va tlavana na swona
0: ku na mi kuma ku mi kuma ku lomu mabyaleni lomu mi kuma ku va le ku lweni mani vavhana va muganga va le ku lweni mativa va lwela xihlangi xin'wana xintsinini ngopfu
5: na mi kuma ku nkarhi wun'wana loko xifele ni vona nkarhi wun'wana a va lwi na tintangha ta vona va lwa na swihlangi kuloni swa tintangha ta yini ta yena n'wana luya ma vona ku swi va swi karhi swi khomisa tingana ngopfu mi kuma ndhawu liya hinkwa ka ku yo mi khegula loko nga ka ku yo mi khala byi loyi ma vona ku swi va a swi basangi ma swi cincana ndzhuti loko ku ri munhu wo hlonipheka loko swi ze swi va hi ndlela leyi a wa ha hlonipheki
0: ex ya mi swi vona ku vanhu lavakulu ngopfu va lwela xihlangi xin'wana xo xi yo tshama lexi kha xi tibela biya
5: na loko se mi kuma ku to fika ku swi ya fika na mundzuku ku ti fanele ti solvhiwa a ti solvheki hi ku ex luya wun'wana i n'wana ku na lavakulu ku na tintangha ta yena laha na lavakulu va ku hindza yena luya lonkulu se loko u fanele ku tshama hansi ku vulavuriwa hi mhaka liyani ti ya jikela yena luya lonkulu kasi loko u ku hi ta hi ta solvha timhaka i vula ku hi ta hi ta solvha timhaka na n'wana loko va fika laha va tinga ku n'wana luya no va ri kona hi luya nga vona loko mhaka yi kha yi kulu kumbexana loko kha ku lwiwa kwala ku holoviwa va kuma ku e-e n'wana luyani hi yena loyi a ku lweriwa yena va vona ku swi khomisa tingana ngopfu
0: se mina lexi ni lavaku ku tiva xona i ku loko swi ri hi ndlela yeleyo i kuma ku vabvana vakulu ngopfu va kha va lwela xifanyetani ku va kha ku ndleka yini kuma ku i vabvana hi vabvana va nga ku lweni va ri voxe ku va ku ndleka yini
5: ni nga swi veka hi ndlela leyi ni nga ku vanhu lavani va nga hi ndlela yaleyo va va va ri na moya luwa hi nga swi dye swi fikisa na le xibibele luya wa Jezabele
0: moya wa Jezabele
5: ya hi wona lowu nga le ka wona hi ku ku na swin'wana loko munhu i lava ku swi endla i ri nkulu hambi ku ri ye hi n'wana ku na n'wana lava loko se a fike ku ka malembe ya kona va ngo se i na vutihlamuleri ene wa kota ku hambanyisa xa kahle na xo ka xi nga ri xa kahle se loko munhu lonkulu a endla swo fana sweswi swa ku a rhandzana na munhu lontsongo ka yena eyi swi va swi nga hi nga ha koti ku twisisa ku laha mihleketweni ya yena laha ku lo nghena yini laha ni ngo hi ta swi werisa ku ka sahetlela ku yini ku na moya wo ka wu nga ri kahle sathana i ndla yini i tirha hi yena a nga ha ti-control munhu ene yena nge swi voni i twa se a ri i twa a ri ku tiphineni ma a swi kona laha ka yena la ende loko mo mankhuza mi a nga hetela a nga ha mi hlamuri kumbe hi muholova ngopfu swi nga fika na le maphoriseni swi bihe ngopfu swinene a swi amukeleki
0: ya mi swi twisisa ku xin'wanani lexi a rhandzanaka na xona xi ringana na n'wana wa yena kumbe xitsongo ni le ka n'wana wa yena
5: swinene ma twa ku na bava van'wani ka kun'wana kwahala ku fambeni ka village yin'wana a ni tshama na yona khale i mudyondzisi ene swi ndleka ngopfu ka vanhu va ku taniya bava lavani va ze va caca n'wana wa vona wa last born wa mfana vakulu ngopfu papa lava va va rhandzana na yena loko va ka swi famba nkarhi swi ya kumana na ku n'wana loyi a va rhandzana na yena va n'wi nyiketelaka na mali va n'wi vona ku na vusiku kwahala loko va hlangana kona yena i rhandzana na n'wana wa vona luya lowutsongo wa last born
0: se va tekele n'wana wa vona nsati
5: va tekele n'wana wa vona yini nsati se loko va swi vona ku swi ndlela leyi n'wana luya loko a sungula ku vulavula ku bava leswi na leswi va vona ku ti ta fika kwini le ka mhana yena kumbexana kwini a mutini va luka mhaka va ku n'wana loyi loko mina vana va tala va lava ku ni va komba swin'wana kumbe ni va lomba yini sweswa tibukubuku ta xikolo yena i ri yini va rhandzana na mina va nga vuli ku n'wana luyani va nga vuli ku n'wana luyani vona swi ra va n'wi veke tihlu kwale xikolweni va n'wi dyondzisaka kona se va nghena hikuva va swi tivi ku yini i rhandzana na mani na n'wana wa vona hi ku n'wana wa vona wa tumbeta swa marhandzu hikuva ha ri n'witsongo va caca n'wana loyi a ku famba tshama kwini le ka koko wa wena le ka mhana wena leyi a rurisiwana laha tikweni loko a ya karhi a kula a ya karhi a kula a ti nga ha rhandzani se a ti trepana seni hi ku ba kona endla yini i rhandzana na swihlangi hi ku n'wana loyi wa vona wa mfana ha ri n'witsongo matwa ku a se a ndla yini a ndla timhaka leti ta ku loko a swi tiva ku ba yena i rhandzana na xihlangi xini a ku xihlangi lexiya xi nge tekeli mhani ni ya ku xindleni ni ya ku xigangi
0: a ivi a ya xigangisa na xona kasi i gangisa mhani manitwa
5: ya ya se na mito na mito
0: niku mi kuma ku na xoho se i ya ku xigangiseni a kasi ya gangisa mhani
5: ya gangisa mhani se ma swi vona ku ene swa kutani na loko hi ya hi la ku dzikanyana hi swona swi ndlaku ku na mavabyi lama lamakulu lama vana lavatsongo kuma ku ma va khoma a va lo tswariwa na vona ma va khomatela va tele loko va fika ka xiyimo lexa ku se va fanekele va tekiwa kumbexani va teka mi kuma ku swi va swi moxekini ku va ku ri na mhaka ya ku yini va le ku dyeni ka leswi
0: mara ko vhele alright network yi le ku phungeleni monitwa ku ziphi inkomo voho va ta angula va ku yini ta teka va tinqingho ziphi inkomo minjhani
5: so
0: ziphi inkomo mi pfukini
6: pfukile minjhani
0: hi pfukini hi la ku tiva lani hi la ku tiva ku kahle kahle lexi endlaku kuma ku vakhala bya vakulu va rhandzana swihlangi switsongo swi nga hansi ka malembe ya 16 ya 18 kumbexana hambi swi fikisini mara vona mi kuma ku ma va humele henhla swinene ka xoho swi va swi kha swi vanga hi yini na koho na vakhegula lava va rhandzanaka na swifanyendla na swintsinini ku va kha ku ndlekela yini nakona i xi vitana njhani i ri papa kumbe yini kuma ku nkarhi wun'wani kwalomu ku hungasiwa koho mabyaleni va tlhela va lwa mani vakhegula lava vabvana lava va lwela xoho xifanyendlana xexi va kha ku ndlekela yini laha ku laviwa yini xikulu kahle kahle
6: ni ta swi hlamula hi ka mbirhi mata ya xin'wanyana o ni ta vulavula hina moni ku mehe no ti hina ni nga vulavuli vanhu van'wanyana ma vona tsunga ni tshama ya ni tshama ni twana hi munhu lowu nkulunyana ka mehe va ku ta ni hindza yo ma 5 years 7 years loko hi fika ka vona hi fika hi ku la hi ya ku tirhini a hi la ku poyeleka komba hina na tini mavona so then lava lavakulu munda ku va khala byinyana vana swa ku xi va tsundzuka khale ka voko a ku ndleka yini se va ha navela ku a fanele va nga kulangi then va swi fikelaka ku a va ha ti twisisi ku exi Ninga nda swula njani ka ko lava va ko va nwana ka ku okay ane ni tsaka loko munhu a zava nkulu loko a zava vona xihlanga fanga ya xiteka ze nwana wa yena mavona then va ko lava ka ku va swi endla hikuva vanwana va swi endla hikuva va ri na nselo wa vona ka ku leswi ni nga na swona ta swi ya ka nwana loyi
0: semara kuna leswi ya mi nga swi vula mi ku n'wina loko mi ya mi ya mi nga ku mi ya ku tirheni mara xikulu mi va mi targete yini kahle kahle kwalaya
6: mono ka melongtsonga nkarhi walowa na ha ri ka swo a ni tshembi ku a ni ta twana na munhu loyi mono ku ni nge twana munhu lonkulu wa ku ta ni hindza hi malembe ya ku hlaya ku nga huhu a nga ni dizi
0: mi va mi kha mi lava mali kahle kahle
6: ya ni xo hinkwenu yi tirhisa swo sweswo because a na hi munhu loyi ka ku yi ta n'wi komba vatswari ma vona
0: a hi hinkwenu hina van'wana a hi endli
6: tesani ku like ku hleketa ka mina ka ku a ni tshembi ko mfana loyi a nga ta teka munhu wa 20 mfana loyi a nga ta teka munhu wa 20 lava u ta n'wi dlulaka ma 10 years then a ku ya u fambaneka.

0: u swi ta kota ku onhaka.
1: Mina lexi ni karhataka mi xi khoma njhani xihlangi lexiyani ni va ku loko se mi lava ku kha miroho mi ri yini?
0: DJ a ku na xitayela language yin'we yaliya yi tirhaka ka vanhu lava hi ringanaka i language yin'we na kwalaha
1: ivi xi ku
0: ala a hi n'wananga emirhandziwa
1: xikoko emirhandziwa
0: phela a ni ku va ngo a ko xavaniwa
1: ku na laha swilo swi tsakisaka kona mi ri yini loko mi xi themendela
0: bebe na papa swi papa na mama a swi hundzuluki hi mhaka age swi va swi tshamise sweswiya
1: mi se nhloko yi ri yo basa
0: nhloko i khala leswiya hina wun'wana se hi base nhloko hinkwayo mara malembe mi se fikelela ka leswi a swa ka ma fane yi basa se lero hi nga chavisa vo tala mose ni boheka ku zani a teka munhu wa 52 lero loko ko langutana wa tinhloko a ni mahowo va penda masiku lawa DJ lomu kuma n'wana wa 2000 a pendi nhloko lero mi ta endlaendla ngopfu mi kha mi tivutisa ku endleka yini mara kwala tikweni rero
1: a mina vutisa ku mi xi khoma njhani kahlekahle a ni swi tiva mi xi khoma hi voko hambi mi xi khoma hi kwini kumbexana loko mi na ta xi byela ku a hi fambi ya kha mi ro miri vone ku chelela mati ni ta ku hlambisa kumbe miri yini kahlekahle
0: DJ mono ku xitori
1: xitori
0: xitori
1: mi
0: tshame mi languta vanhu lava va tibodi letiya to tintsanana ya n'we bodi liya yo tikomba ku yi na malembe nyana bodi liya ya ku loko se mi vulavuleni mi hetini ane a hi vhele hi sungula hi malembe ku rhanga ku swa pasa oro swa feyila ivi loko swi pasini laha se mi nga kha miroho mi heti ku kha miroho xikhepudyani xi humesa mahungu yo exi mindzuku a ni fanele ya lunghisa maphepha man'wana ma mina mi xi languta xikandzeni mi ku se maphepha ma yini xifanele ya lunghisa maphepha ma peceni mi vhe milan'wa
1: na lan'wa a ni phela heyi kokwani
0: mara mihembeni moko ya mugoxa ya midi mi kokakokani na yona continue mi ya mahlweni hi ku misiku rini a na hambi holova hi ku veuya tatata hisa mpahla ya ka n'wina oro yo fika mi tshovela swin'wana rirhandza ri tshame kahle ri ri ku flowini kahle
1: okay se va lwela yini ke vabvana lava lexi ndlaku va ze va lwa yi cini
0: a ni va na experience vona so munhu loko a ha ri ntsanana u na matimbanyana lama mo komba ku i koka nkarhi wo leha se loko vo vo se mi tlhelela hala ka titanga ta n'we va twa nga ku mi ta twa ku nyangela ku tlula hala ka vona se va lava ku tirhisa matimba ku mi nga tlheleli hala hi ku mi nga vhemilan'wa hi ku mi ta ma cheriwa moya lowa ku kahlekahle wo vo yi nga xikhepudyani xixiya
1: va tirhisa matimba wahi
0: a ni n'wimini vutisa ku va lwela yini unless loko ku ri ku hi mina nga hopa question
1: yo yeleyo ya ku va va va kha va lwela yini kwalomu ku hungasini mi xi vona ku le fayintani hileyo li ngo tshama le gasini vona hala va le ku pfinyanini tirhoko ti pfale swikandza leti va kokana hi misisi leyi
0: DJ ya se na mikuma DJ loko mina na n'wina ho hlangana ka munhu wun'we ne or ka xihlanginyana mara miehleketo ya hina yi nga se vupfa yi mbodzekini or yi swekiwini loko yi swekiwa yi swekiwe hi poto ro boxeka ya pfuta yi boheka ku nwa mara loko ku ri ku hi swekiwe hi poto ra kahle hi vupfa a hi mina n'we hi nga ta swi vona ku lowo pfumela xin'wana na xin'wana hi ya nga problem lero un'wana na un'wana a ta decide ka hi mi munghana na yi huma sala ku kondzelela vusopfa byebyo mara loko to za ti kokakokana swi vula ku na probleme kuna un'wana anga anga loko twisiseni ku vutomi incini mara loko ri ku na swi twisisa ku vutomi incini ni nge lweli xi lexi ni swi twaku hi mina ni yaku ni ya xi sungula swi le ka xona ku xi fane xi ala or xi pfumela hi ku tiva ku ku na lexi nga xi khoma mahindiwi ni ta mi nyika example ya simple DJ a ni mi le ntirhweni lama nga kona ka munghana lonene va ku va lava munhu wo ta ta tirha ntirho lowu mi nge le ku wu tirheni mi ya mi ya wu phanga mi kuma ku shift ya nkarhi wun'we mi la ta yi tirhisa ku yini
1: a ni loko mi kuma ntirho wun'wanyana mi tshika lowun'wana
0: exactly hi laha a ni lava ku mi kota ku twisisa point liya ya ku loko munhu wo twisisa ku DJ a nga ha ri ku nyanganyeni a swi antswi ku tshika u ya ka tshomo ka nyanganyana
1: se a hi lava ku kahlekahle lexi va lwisaka ku va ku ri yini kahlekahle na swi twa ku luya a nga va swi ka swi nga swi kha swi nyanganyaka njhani
0: ko va ku a ni van'wani va na muhlovo lowo a va tangi xitrategi xa rirhandzu va tele mali se DJ va dizela henhla or tshomo ka dizela henhla ende loko o za a xupuka a yi xupukela laha midizi lowo wu ta hungusana
1: Alright. Mo ni takanyana riqingho ni mona riqingho ri tsayita la na ta ka n'wina hezi pinkomo na khalanga na ta ka n'wina mi nga vileli ni vona riqingho ri tsayita la n'wana la ku ta ku ni fane takanyana na vona hala wani va nga ta ku va pfalela handle 060 875 942 ni toku n'wina mi ri yini ku hala ka tinqingho ni vone mi kha mi fona la kokwana ni ri ku vulavuleni na van'wanyana 060 875 942 hi twaku xana ke mavonelo ya n'wina hi wahi kwala ka nhlokomhaka leyiwani na mhaka leyi ya ku ri no munhu nkulu swinene a tibana xihlangi xitsinini swo kha swi vanga yini nkarhi wun'wani u kuma ku vakhegula valava kumbexana vakhalabya valava va tlhe va lwela xihlangi lexiya va kha ku lwele ku kha ku ndleka yini encini xi va lwisaka ngopfu kahlekahle lexi nga na xihlangi lexi Okay. Mo ni tola bona. Mile moyila.
2: Muregereke.
1: Ai.
2: Ndaweni.
1: Eh ndawu ta bona.
2: Ai.
1: Tambere njani?
2: Hawa. Hina hi ta hi ka hi twana nhlokomhaka.
1: Milwela hi vhele.
2: Ai. Yamreza, ai sunguleni kahle mhaka leyiwani.
1: I ncini xi nga na xifanya xi nga na xinweta lexiya.
2: Xo sungula hi no nyikiwa matimba hi MRICS.
1: Ya yini no?
2: Matimba lama hi nga nyikiwa wona i government yi nga tele ku n'wana munhu a za fika 18 years ntswatsi.
1: Ah, nkarhi wun'wani mi rhandzana na xona a xi se fikisa na 18 yeleyo.
2: Loko xikulu ku a xi se fikisa 18 years swi vula ku i ku abuse n'wana hi ku a nga se va na vutihlamuleri.
1: Mara n'wina loko mi ze mi xi landza mi va mi hlekete yini?
2: Vana va masiku lamani va challenge vavanuna hi MRICS. A ka ha ri wena a ni okay for example mina a ni mi byala mara mi kuma ku ri ku loko mi ri ku hala ku tijikajikeleni mi kuma ku ri ku hala mina ku kona hala va fika va mi challenge kwala va mi landa straight va fika va mi byela va ku hey general va nga hi xavela nyana 6 nyana ku va ku ve ku va mi kume rirhandzu kwalano
1: hi mhaka ya sweswi nyana
2: mara loko kuru phela
1: kokwana valava mi ya va khoma njhani n'wi mi ta va khomele xisutini mi va khome ku hi voko ku ndleka yini kumbe mi ri kokwani loko mi ri busy ma va khisa ku ndleka yini mi ri yini mi ri kokwani hahani mhani mi ri yini bevi
2: a ni nkarhi wolowo ku ta tirha mama mama hi ku a ni nkarhi lowu se ku nga busy phela ku nga ku ya hi wena i nga na yena i ri le ku tiphineni
1: mi va langute straight xikandzeni kumbe vhele un'wana na un'wana u ti langutela kwalomo
2: a ni swi ya hi ku va ku ri nkarhi munhu loko ku ri nkarhi ku tlela un'wana na un'wana a ni mi va mi tivi na rivoninyana kwalaha mi nga ta ve mi tele kona mi langutane mi nga vonani na xikandzeni kumbexana
1: mi tima na rivoni
2: ni ka ni ku mamu
1: swi ta mi nyika matimba ya mi twi nga ri mina xihlanginyana kasi mina kokwana
2: loko ho languta na tinhloko leti a ti rhangele tiko nkarhinyana lowu nga hela mi kuma munhu wa kona a teka swihlangi mara ku ri mukhalabye wa mukhalabye khakha mara a teka swihlangi se leswi vulaka ku a hi xiyilani ku yila ntsena aka malembe lama mfumo wu nga ya pima ku la ku ya hansi mi nga endli mara kusuka la ka 18 ku ya henhla hambi ko va xikhalabye xa 75 kumbe 8 years kumbe 100 years wa pfumeleriwa ku n'wi teka n'wana yaloyi ku ya hi vona a hi n'wana ku ya hi government ya hina a hi n'wana so yila kwalaha ka ku i kuma xihlangi cicici xa loko ndzi ku cicici hi vula na lexi government yi nga yimiku na swona xa 17 years ku ya hansi sweswo i xiyila swa yila a swi laveki mara government hi ku yi hi nyike matimba ku hambi wo va na malembe mangani as long mi nga eka wrestling mi ya ku tlakulaneni mi bisanisana hansi swa pfumeleriwa sweswo se a hi pfumeleni ku hi nyikiwe matimba ya ku n'wana i n'wana loko a ri na 17 years ku ya hansi kusuka ka 18 ku fika aka malembe lama ni nga tiviki
1: se loko ku ri n'wi munhu wa xinuna mi ri ntsongo mi tibana ku vana un'wana nkulu swinene ku va ku ndzeke yini laha
2: ni va ni langute situation ya muvhana yaloyo kumbe mukhegulu yaloyo mi kuma ku ri ku hala mandleni i khome kahle ngopfu ni lava ngopfu mali yo kota ku ni ya hungasa na vafana ku loni hi weekend ni nwa byala a ni endlela swin'wana na swin'wana a tlhela ni lomba na limovhani loko a ri na limovhani se mbula ku mi nga tsandzeka ku dyela hi mhaka kumbe ta ku li khegudani phela hi langute ngopfu ku dyela loko ku ri ku mvana mukhegulu yaloye i ni khoma kahle and then na mina loko ni ri na yena loko hi ka hi ninginisana laya swi va swi ri kahle ma ni voni ku ri nandzu xilo xikulu phela va ri malembe ko va tinambara ko va tinambara malembe ina hi swona mi kuma ku ri swona xitlangisiwe vulavulaka swona va tlhela va ku tsandza wena mukhalabye wa ku ri minge mukhalabye va tlhela va ku tsandza va ku tshova tinyonga letiwani
1: mi kuma va ku timhaka yi tumelaka misava leyi
2: leswi humelelaka misava leyiwani ka swi aka matiko man'wani a swi endliwi ngopfu leswi endliwaka laha Afrika-Dzonga ku na milawu n'wana i n'wana i kuma ni ri general ni ya ni ya tshama na n'wana loyi na n'wana wa mina wo sungula nga ringani ku na yena se ma swi vona ku i xiyila mfumo wu fika wu onha a va fanele va te 25 years ku ya hansi loko vo kume ku ri ku tshama na yena i nandzu ya abuse wa khomiwa se va hi nyika matimba va ku na vakhalabye ha mi nyiketa youth yaleyo kusuka ka 18 ku fika ka malembe lama ku ya henhla ma n'wi teka ma pfumeleriwa sweswo i nawu se that's why hi teka advantage ya ku a ha ha languti ku hi vakhalabye kumbe hi vabvana kumbe vakhegulo na ho endla leswi hi twa ku onge swo kahle ku ri ku a hi swona swi kahle naswona sweswo a hi swona
1: okay a yi ni khesa swinene
2: ni khesile mina ni suka ka nsuvuxi laha ni tshama kona general mina
1: na mi general
2: thank you
1: all right ziphi inkomo ni vone mi tshwa matshwa mani mi lava ku hlamula lani a hi anguleni va lwisa hi yini mi kha mi swi tiva ku mi vulavula moyeni ene lami ka koho a mi tirhisi ngopfu xilungu ku nga tshika swi ni pfalela TikTok ni then tirha hi yona
3: mura ni nga a ni ni tirhisa language ya lami musi a hi problem ani
1: language ya Xitsonga na koho marito ma kona mi kha mi swi sivasiva swin'wana
3: okay ya okay na mi twisisa kwalano ni ta ku yini leswi i ku va na jelezi ku leswi swi nga twa hi mehe ka mfana loyi anila swi twa hi munhu un'wanyana mata yini ni vula swo hi mhaka yini na
1: sweswiva va twe yini kahle kahle
3: hi va tlherisele ka malembe lavo ya khale a fange va swi ndlini a ni sweswi na tifoni ti nga talatala swilo swa ku tala swi vonekaku. So va twa nga ku va tlherisela ka malembe lama ya khale nyana, lela ku va ha ri na ma 25 years and se va hindzini ka 25.
1: Se n'wina
3: ma vona ivin hambi ende mina na experience ya swo ya ku yini manana sweswi okay u na ni ta ku na munhu loyi like ni ya le thunisata ne but still i kolo loyi ni nga tshama ni rhandzana hi Sunday ni hindzini laya a ri koho ni kha ni landza ni ngo munhu loyi ta vansati a ku ni kombela n'wi landza a tlhela a ni chela na ma a ni nyika na mali ya petirolo ku loko i vuya i n'wi heleketa ambiyoni then i vuya ka mehe
1: va ta rhanga va mutsonga se mindle swona ku swiletelo swa hulu
3: ku hangala ku twa nchumu
1: ni loko mindle swona swiletelo swa hulu na
3: a ni ndangi because loyi a ni loyi a ni ri na yehe a ni twisa ku swa ndleka dinayi vuya nsati wa mina ubes ni nge endli swi swa ku ni nga swi na ni swona
1: na mitwa na mitwa swinene so mo mina swin'wanyana futhi
3: hayi a ni ku mina ta vutisa
1: a ni le ku nghena laha ka khalanga la no kumbexana va nga va ri na swin'wanyana ta nghena ka VM la
3: ya mi nga nghena then loko ku ri na nin'wana ni ta tlha ni ta khometa then mi ta vuya ka mina
1: a no problem khalanga ma ha ri xap
0: ni nga la ku vona ni vona swin'wana twana loko van'wani va karhi va vulavulala ma vona loko swi tala ka ku a ni ma yi vona ku va lwa mi kuma ku heyi rhoko leyi ta tlakuka mani
1: ti ya kwihi ti tlakuka ti ya kwihi
0: a ta ha tiregula ku se yi sukile
1: a ni phela vanhu
0: va ri nyimpile
1: a ni swi hlengeleswiwani loko mi swi kha mi swi kurisa mi swi xavelaxavela tidanuni se swa ku kumuka swisuti leswiwani se n'wina swi why mi fane mi languta n'wana wa n'wina mara swo mara na
0: so ya hi swoho leswi swi endlaku ku lava loko ku ri ku n'wansati i nkulu hi yena lowunkulu ka sayiti ri ra timali i kahle xi xihlangi lexi a xi onga hi ku xi dizetela tanihileswi a twaku xi n'wi tsakisa loko va ri swin'we le ndlwini leyi
1: se loko ku ri ku hangana timali mhani yaloye hi ku ndleka yini
0: loko a nga ri na timali swi vula ku yena i va a karhi a lava timali ka mani ka xihlangi lexiya
1: swi kuma ku xihlangi mali ku swo nikiwa yo khera yo ya xikolweni
0: loko a nga kumi yona hi leswiya swa ku moya lowu wu nga le ka yena ni ta swi ri ni tlhela ni vuya kwala moya lowu nga le ka yena wa ku onhela vana future kumbexana ku dyondzisa vana swilo swo ka swi nga ri kona phela ni swi chavisa ngopfu ku n'wana loyi n'wi vonaka i ntukulu loyi kumbe yi ringana na n'wana ya mina ya n'wi ya n'wi hluvulela timpahla swimbalo leswi mani ma vona ku swi vula ku na vatukulu kwala mutini kwala jarateni na vomakhelwani hinkwavo lava swi vula ku na vona a wa ha tshembeki na swi vula ku munhu wa kutani a nga tshembeki muhaxi a yena wa ku hi nga ze hi ku kahlekahle a hi ta vula hi ku kahlekahle laha nhlokweni loko a hi nga vula na ku wa penga a nga kahle ku hleketa kahle a nga swiku
1: hayi na mito swinene moni twa VM la VM ene ku va ri yini vona Mr. V. VM njani? All right. 060-8875942. Nito kungwena miyibon saku yini kuhalani. Loko VM vo fike. Va fike na vurhongo. Kumbe xana vona. Va leswi hlangini sweswiwani. See. Swi va karharisini 0605942 ni to ku kahle kahle ngwana mi bona njani emhaka leyi wani black ayo eku hala ka tinqingo endlala yo ya leyo ya ne wo fika va tlela kwala Mr. V ai timhaka ta ko 0605942 ni to ku xana ke ngwana mi vonisa ku yini khalanga
0: Yeah,
1: hey, Jalan mean, look at Miss Coma, thanks, Miss Coma Sakuin.
0: Jalan, she noon, but I hear Miss Zimbante and Abu Overwood.
1: And the Lago, look, Hey, Lintin in Nalog Melivona, physical as on, Shintin in Night as on she come in. Mara, Muru Coma Jan, and Milly Fella suit no one and Lavan.
0: Se ni chavisa ngopfu ku ani tshama ni lorha kumbe ku hleketa ku swi endla ni ntwala mbiru ta mina loko ni vona n'wana swi endla yi bela henhla hi ndlela yin'wana that's why ni vula ni ku moya lowu nga kona ka vona tinhloko leti ta vona leti a ti tirhi kahle kumbe vanhu ku loko va cheka ku a va fiti ku tsarisiwa midende mara phelani loko na mitelo ku minkarhi mi vula mi ku mi tshama ku lintini na mina swi vona ku swin'wana na mizimba a yi kulangi phela mani Mara hey, loko mina u ta ya vona vanhu va kona lava va rhandzana ku na swona mkuma ku tisana ngoku ya vana mzipa
1: tinkai mani ta vanhu
0: vana mzipa ya mi swi vona se loko mi vuyisa mihleketo mi hleketa kahle mi ku ey a hi ali ku munhu wa kula na malembe wa kula malembe mara mizimba wu va wu ri wutsongo mara wa tikomba ku i va ya omelerile se leti a ri ntonunu mani Nwana ku hlamba kahle swin'wana swi dze swi ti hayi swin'wana swi dze swi ti komba kahle na ku xi basi na xi basangi swi tayile leswi swi nga biwa mani mi vhela mi swi vona ku laniwa hayi no se hi kona hi vhela ku hi swi vona kona ku swi ri mihleketo ya munhu loyi a rhandzanaka na n'wana loyi a yi tirhi kahle a yi tirhi kahle
1: a yi bitona
0: ku mi tlhe mi loko mi loko ri tshamini mi tlhe mi ri twela na vusiwana Loko ku ri ku i na swa tin'wanuna i na swa timali swa yena movha ma vona ku vanhu lavakulu va ku va na mizimu mbala hambi n'wanuna kumbe n'wansati va xava timovha leti letikulu phela loko a li nikini kumbexana loko li bodlomerini kwalaha movheni mi swi vona ku loko mi fika mixewa talaha n'we mi nga swi tivi ku famba yini mixewa ta humuku ahe kokwani humuku ahe baba loko mi vuya hala ka liyo hala mi ku e-e ahe n'wananga
1: Le vale tsameka passenger vele.
0: Le tsameka passenger kumbe ri luku drive isi wena. A ndi yo kokiwa, yo yengiwa phe. Ya sherwa mabele. Si tsavisa ngopfu mali.
1: Ya ne. Ha katika. Aku olo moyi etoku mushana manga var kona hala.
0: Le ku tikela.
1: 060-875-942 nako akuna munhu zipi komo a hi mahlweni hi vona ku n'wina mi vona njhani swin'wanyana swa swona hi swini
3: exi kokexi mhaka leyi hi muhaxani ya tikanyana namuntwa na vana khalangala vafu ile ku itlokovetselene ni twalene la ka ku mi vutsa moko hi swi khomisa koko man ke vulunuku ne twana munhu lowutsongo u va hi ku na n'wana wa xikola na ya ni twana yena ma vona hi liya ni ngezi ni itlokovetsela ngopfu ya
1: Mina lexi a ni lava ku tiva xona kumbe ri khoma njhani vuhlangi loro
3: ni nge yi hlamula leyi a ni tshama ntwani twana na n'wana lowutsongo ma vona
1: allright
3: yaleyi ni nge yi hlamula a ndzi tshama ntwana n'wana
1: lowu n'wina mi yo twana na
3: munhu lavakulu and still
1: se bona ka n'wina va va kha va lava yini n'wina
3: ni xo va na service.
1: Service ya njhani na va lava ku mi va nghenisela kereke?
3: ku va va twa nga ku va ha ri vanhonyana nchumu.
1: I nhonyana wa njhani wa 53 years ku?
3: Mota ti-service leti hi to faraku ka vanhu va malembe lamana ne hi loko a yo to fara ka vanhu va hina street ata va hi ri kule na vona. Like munhu un'wana na un'wana laha nghenaku a swi tiva ku laha hi ta vuya na something ni xo nga ku fanga va serious a ni hi swi fanele entirhweni.
1: Mara mi va mi kha mi ku mi ya entirhweni n'wina na?
3: Mekarhi ni vula ku vuva ni va ni kha ni swi tiva ku ni a ni ni ya ntirhweni. Leswaku ku huhwiwi.
1: A ni twa n'wina ku a mi kheti n'wina loko munhu homu yi homu loko yi yimini loko se yi wini nyama.
3: Na kheta tisolanga ni ti lavi me.
1: Tisolanga mi vula swa njhani hi ku as long munhu a ri nkulu ka n'wehe kumbexana a ri ntsongo ku tlula mpimo ka n'wehe hi yo solanga?
3: No a ni mona solanga. Ku na leyo solanga ni lava ku tsakisa ku ni ve ni nani a ni ngheni kwalani. Then mara ku na lava ka ku ma swi twisa ku lava xiyimo xa vo xinjhani ni swi soku loko and ko ku a ni se tshama like ni rhanga van'wana swi swa ku hi ho dlina hi tolovelanini hi va tichomi then swi dlaya swi fikele kwalaka ku okay laha se fa se no tirha.
1: Na mitwa mbeste vina swo va ha tlele vhele
3: a va tlele lava
1: right
3: and swo ku va le ntirhweni i two sweswi va khuzeri na
1: Valentirini lava Valentirini lava ta pfuka sweswi mo hi nwa nyana mati nyana hi risimu nyana hi twa ku kundleka yini ni ta tlanga risimu ra kahle ra xibebani.
3: Tseleka nharhu na n'we kwalaha plus hi le ku nganani.
1: Aya a ku na problem mo ni kutani ni tlanga risimu kusuka ka Exxon Maluleke va ta ka n'wana wa ku ri xibebani va ri xi pfa xi famba xi landza tintangha ta xona
3: a yede.
1: Alright na vuya ka n'wina mi pfala mike mi tshama tano Exxon Maluleke xibebani.